0: kuzisha wana vandadi ya sokaveti ndarona kuzili mune vanna he sisiya maravisho sisiya ngamete kuti ndade yoro ngajino kaya zoro mazi kumbama ya isu kale bo mesa pange tanga dubero
1: ntate
0: tadliki wadliki mete banko ntate yoro ngajino kaya kaso watu amjidu dike makaka mazi kum
1: ntate
0: kumu
1: kane dire sentsegele malalala o
0: tsere ha u mudu haye mugidi mugidu ta me mudu haye a toka phano dzi ntsha ba yo yito ikhepizwi
1: a le sile nteng u ntshepe
0: yo ya ya o zai
1: tangi ntate
0: ikama iye mwa izwe
1: mungaka

0: Hayletwe. Hayletwe.
1: Hello, Rato, re ka mafela.
0: Ka ofela.
1: Re ka bana sa khomo.
0: Entate.
1: Ya me ke mpa ke re fela. Le go ja le o ka go ka ha ho.
0: Ke utlile jwalo ntate gore ka re mohala ona wa thothoi ke bothata.
1: Ke nako ya matsebiso a gojwalo.
0: Gojwalo ntate.
1: Le re timmese ya le moya ka mona empa motho ka re re tsebisa batho ba tlaetseng ke mafu bao ba nka bona ba faletseng lefatsheng lena le ka kwano. Ga se qetelelo ya bophelo. Go bona ba santsaneng ba setse gore ba tiise go atamela pela morena ba sebeletse morena. Go ba kulang le bona ba be le tshepo gore ga se nako ya kahlolo ena go bona. Ke nako fela ya tshisinyo ya mmele ya bona. Morena o tla nne a be le bona o tla ba gopola. Re ba kopela mogau go Jehova Modimo. Ke a leboga mme ke lepitsing ga gona sealemoya go tloga ka gora ya bobedi. Go fitlhela gona tsena go thotse fela go itse tu a ko re namolele mme wa ka jalo. Ke ntate mogolo ke phamise matso wa ka ke leboga morena ka tsongong ka mo.
0: Ke a leboga ntate mogolo.
1: Amen.

0: haile twa
1: ka na khatola ka magetsi
0: ka ofela ngono
1: ke tsaba na sa go
0: engono
1: so o ka di mileng sona ntate a hore ke se busetse le teng ke tla re kolotile kolotile mora re rutile ho shoka pela e re se bela e le ka letho empa ka mpaga de la ela ka gona modimo le ha le fule le bohloko ha kalo ntate pela ke tle ne ke re holokile o lokile monghadi o bane se sa feeling se a hlola ke seng hona magadu wa rona ka re tla nela maqeba a dipelong tsa bana ba batho jo le fu le sehloho oh empa le fu la motho ya sa tsebeng modimo a nka thita a shaba motho a bile a ithorisa go diqetile ka ena lefu la motho a nkileng sethunya a mo re thathatha sa diqetile ka ena pelong ya hae o dumela gore o qetile ka nna ke le motho gobane fela o hloka tsebo o ha se bo go bula ya we o bula ya na maina mo ya ha o na mutimo ha eta ka o a mantsi ana wa ne so e tsidi sa le la pala ha o nda te o tlotsa le le menna ka ke re jwa
0: eng khone
1: ana ke ntate ma mani wa motho a neng a itele ga ka lekaleka ga thojane ntate senonnore mogoko o ile a re keke ra tlhola re mmona a re keke ra tlhola go utlwa lentswe la gage ntate o entse thato ya gage le le se ho tla fela ho kana ho tla phumotsa ne le bo se ba ho ka sa u tsan ditaba tsa wana hle re ntate modimo o kopela malapa a jolo matshidiso a tswa mo wena o le modimo ba kula le bona ba tla fola o kopa ba tsan ditaba tsa ntate se no no hle le ne le di phatlala tsa go tsela ho ke tse se ke la re tsa se le go sa sa wa boloko ka o pa ka kokobe se sa ra so tu bo se se wena ngwane se o ba o tsitsi na ya le fu ke ke ne mala tsenga bona mo ka tu ba tu ke ke ke se ka so a ne ka mo ke na ne mo ka ka mo se sa go tsala ka tra
0: ya o rata ngone
1: mo di mo go boloko
0: amen

0: haletwe
1: ka ga tola ka magete
0: ka ofela
1: ke se wena sa khong
0: emme
1: o ke la hante ne sa tlo ke thetsa
0: ke baba letswe ka ba wena
1: a sa ne ke tsaka ne to phila hantle
0: emme
1: ya tsela ha motlo mo na ya tsela
0: a ha ina le monyetla
1: a ke re wa tswa le matla ya ka yela ntadi
0: go jalo
1: eh itse di tipo tsa ba buang hantle le ba sa buang hantle ntate ntse di yana ne
0: ke nete
1: eh ke bo potena ba
0: ke na mo ratuwa.

0: ya mantse yana ke re tshimpang morena o latile seo e leng sa hae. Ke tshimpe ka o kgetholoha lelapa la ga molete ka mora wa lona. Ena eo e reng ha ngwana a tshaba tena re tlo mmitsa ntate senonno go se matlho wa koma. Ha ke ntse ke mametse ditsebisong ntse wa bolokwa ka la 13 e le gore ke moqebelo wa beke e tlang. Ke tshedise gape lelapa la ga Gomari a o ka sebapadi se re gotseng e le sebapadi seo re ikwanye le sebapadi se gwakwa a o motšhini batho ana ke motšhini ke Frisco a kere mogwele wena o seba e le mana
1: atšhe ga ke sa utlwelele ka ena
0: mme a ke gopola eka ke Frisco ee ke gopola eka go jalo ka nnete a ke tshedisa lelapa leo ka nnete moga lona wa bolokwa ka moqebelo gore a utlwa a fumana bothata ba koloi le ba leng fela labo kore ee le ba bang kaofela bao ke sa ba utlwang le bao ke sa ba tsebeng ke se ke re tshedise gang ke gona mme le ithomole meogo re a kula batho ba modimo re kula re ntse re tsamaya re kula re le diphateng tse tshesang le bona bao re ntse re re ntate o ko ba ame ka letsoho la gago le mokutu le gonolofetseng ba iphumane ba tsile malwetseng ao ba leng go ona ba bang re kula re sa tsebe gore re a kula empa re bona ba bang gore ba a kula gobane re kula moyeng ke re a kula dikoloto dingata tsa lefatshe re na le balekane re na le bana re na le batho ka thoko ka nnete ba re tlelang ka megologolo empa ge re ntse re re Bye, Priscilla!

0: modimo a kgotso a re tshidise a le fodise bohle ka ofele mokgwele
1: ntate
0: ke re tlabang ke se ke tsile
1: a ntse le teng mongaka
0: ke tshidise bohle ba kulang he ba kula ba ntse ba tsamaya folang ke se la bala la mai la boko le go siwe ke se thosa gona go tle go go a ntse re tsa mare go tsa mare tsa mare tsa mare tsa mare ha se sentle go nna le bonta te mo holo ga se tsaka bonta te le ba ga le ba ga di rona ba thusa ke se se he go nna go tsa a fosa re re a tseba selemo sena se se re qadile ha bohloko sena sa ota kgwedi le kgwedi sana sa ota kgwedi le kgwedi empa re tsega se sa bodimo le kgwela bane modimo yena ena wa tsana o etsa me ha o o buma tsana o ke ha ha e mong a tsamaya ke mo wa sa hona tsa tsilo na le ke re tsise ha mbo se ka ofela ke ho ba kutsi ke re ba fole bohle o khwala tsa kuyelwa tsa kuyela nnake tsa kuyela ra khetse diata wa riwa ka se se mo kudi sa la kula le mo sa feta ha ke se le se na le lona le di tsa ho rena ke nna le tla mong tsa le tsa tsire le tsa tsi le mo a khala ka ra se ke le ha ga o nyane o tru tru o ke tshinya tabana tsate e monke ma khala se ke le ke ka ba mo go solo go di a fela a ya mo di a sa sura ya khoma tlhane ma khala ga se ke ke ke ke se mo ba a fola se bana ba ka ba tshe tshe nga holo ke khwele lo mo di tsa ka se tshe tshe nga holo le bana beso ba tshe tshe nga holo e ka se mo duwa ka ke ka nne mari mo tsamo fodise mai la bro ha le bona ga re tsupa sa hlae ka re sa kana go nne ke ba ka lo bana ka go nne ke tsa ke ntse ke le kwalo ke tsile ke ya ka kwana ba le ke dala malapa a mabili ao o ka kwana ka nkane ke bo go e be ke di ya ka teng na go etelele tsena le yena ke se ke mo o ka lo di ne tsa ka empa ke he mo khole o tsa fola o ta fola mogwele ka fola dimo ha fose bona le teko e mo re bu rege modimo wa o le ka ba ka bona na tshelo ya hao e ha ka a ntshwele e se ho le ka ba ka ho bola empa a o rata ka mantsi ana mogwele ke be bo se ba kulang ba se ba tsamaya ba kula ba le dipatente tse tshisang ba kula ba le dipitlele ba re mamela tsala mo se se mamela le fatsela le ka ofela mo mo sifihla mogwele polang ka mantsi ana ke re bo se ke a le bo wa se mogwele le bitso la ke ga re tshupa ya ha ile mona roma tuma le tshabeng ha mama ha ya tuma tsela ena le batho ha ke ba tshupa ba tswa ba mogwele nna ke motho wa mama bosodimo ha ke na le tlo la mosadi a motho ke na le tlo la utswa dipege fela le ona go fitela dipege ga matlung kgwele re ke le bue o kgwele ntse la ka nyebe re tshupa o khutele fatshe se sa mai la bogo
1: amen ke le bo hanta de me a fole la pemmo
0: ba so la mkhwele mo di ba fose
1: thank you ele shemela mesu supile la metsotso re a re lebile ho renyane ya bone

0: gae le twe
1: ka ba tlo ka ba gae
0: ka ofela
1: ke tshaba na sa go
0: emme
1: e sa pano ke tepe ya tumelo tumelo ngwaneso
0: dumela mme
1: ke so phela ntle mme
0: ke a phela mme ka ba o phetse jwang
1: ke phela ntle mara tlo ya ma fafatsane ke ana teng hape
0: emme ho jwalo
1: ke tsela ka ke mme le tsalane po botabothe
0: emme
1: ke kopa o kena na tsile sungwe tsa tsela ka jeno
0: tsala pele le gato laka
1: o se tsile tsa tsela o sasa le go beng ka bona o tle be bana le bona ba shebile e le letsatsi la o phamisa matsoma bedi go tsamayang mesebetsi ya lona tla le latela le phethile mosebetsi yotlhe odima lefatshe ke nako yo morena motsomi le yena a le gopotseng go ya le sebedisa ka go kgethologa ke itshedisa porofense ena bothabothe ntate motho ya monagana katlego mogolwane wa gae e leng ntate maloka mo ntshonyane wa boloka ka mokabalo onaona wa latshelela phuputsane 2020 ke goeletsa jalo ke re dikila tse ntle jalo ka ga re ile ra ya ga ilo mo tlhoela ga tseba le gore na go tla sebeletswa kae ga re yeng kgapong bothabothe mona ga re yeng kgapong re lo thusang tate yo ka bile le motseba gore ke motho a senang le thona maoto ko gore mauo ntate o phelang empa modimo o motle ka morago ga kgaolo maotwana ka mabedi ko gana phelang gantle go bonala go lefulena ne le mosotla maotwana pele a tlosa ge ya molebogela le yena wa phela ke tshedisa malata thusang otlhe ga ke tshwa jalo ntate senonne re se matlho a koma le yena masego ga ile mo boloka le ba megang le bona ga re modimo a tla batlatse ka maatla ba tla ba etse mosebetsi wa motho yo jalo ka ga e ne le motho yo mogolo le yena ka gore o thusang ka mona a bile a sebetsa ka boitelo botlhe ke re ke a mmona ke gopola ga re lo gakola porofense ena Virginia go ne bo go dubeile ebile e bopue ke yena ka gore jale reye ke ne ke le teng e ka re mokete wa gae o ka tshwana le ona oo ke a mo kopela go ntatse modimo gore mosebetsi ga e tla mo latela a e phomola ka kgotso ke bega botlhe ka gago malta thujane ba ntseng ba kulelwa ke bega botlhe ba mametseng le ka tsebe ba e letileng le ka tsebe goba le bona ntse le batho ka go sealemoya sena ba bangke ba tsheditseng sealemoya sena motsheagi ga gona re se tsheditse bosimi jana ka malapeng ka monage ya kulelwa nna e nthabisitseng gagolo mme sefapano ke thebo ya tumelo ausiwa ka e ke tswalang le yena mogolo yeso ke le ngwana wa botlhano ka morago yena ketile dilemo tse nne a sa bone o na le beke ya borago a tloa sepetleleng se segolo ke bua ka sone ke be sa nkosa sa tlhopong o re leboile gagolo gore mogau wa modimo ke kwetse kakanyisa le go fitlhela o a bona ka jeno ke bona gantle ga nere lelantse re mokana jeso a koma ame jalo ka ba bang botlhe le yena boela bona gantle mosadi eno o na le penšheleng ya ga ya boticšhere o fetile le o ka tsebo go akankela ga lethogantaa le maluti a mabedi yena ikele mabenkeleng a kare le nna le nna ke sebeditse go fitlhela mana ka jeno o betse o ya phela go ra mo leboela mme manaposokgwete le bana ba gae ba neng ba mo tsheditse le ngwetsi le nngwe pere mme wa ka fopela botlhe ge le boile nkgono ka swa tlwaneng ka go kena ka thapelo e maatla nkgono ka o leboa o dula o le teng o re galema ebile o go bontsha tsela ya gore na re tshwanetse o tsama jwang ga o kena ko mametse gantleng kgono ga o qala ka yena thapelo yeo e kena malapeng otlhe e tshedise batho botlhe ba bangwe ba ditšhankaneng ke go setse bo go ipuelela ka melato e seng ya bona ba ntseng ba etsa le melato le ditlolo tsa molao ge ba kopela ntate modimo tlhe tshokologo e ka ba teng ga ke boile gakalo le nna matshedisana ntate modimo a tla ke a amogele ba bangwe santse ba shebile le dipetleleng mane gona go tla bulwaneng ba ntse ba etsa isumpa ba be le tshepago ga ba fitlhile ka pela dinyaka ba tla boela ba fole lebitso la ka ke mme le tshwalane po bothabothe ke a leboa
0: ke a leboga mme ntate modimo a wetse gantle
1: o tlo o tsamaye gantle ntate modimo a tla boela o gotlise gantle ke o leboela ka a sankgedi o e gasang ka gore jwa lesotho ga le sonta ha o ke be ke le tsa maya le nna ke a go bomme le bonta temo le lobotle dikereke mo re rapelang teng ke sa o mametse go mamela o tsena nka o be yona mme wa ka ke o go ke bile fatshe ke nke se tlhole ke a kereke ba kuka go se ke hlabuluile ke a leboga
0: mme

0: haeletwe
1: ka o fatela le ka mafete
0: ka o fela
1: se tshana sa tsomo
0: e mogatuwa
1: madume ha se le mogatuwa
0: dumela mme
1: o phela hantle
0: mahau nke baba letswe ka ba mmena o phetse jwang
1: ka ne ke mo di mntsa re bolu tsile ngwane tso re be re to finyella le rona mona ke ke le bo ene tshola ne po sa da ka nkhauhela ne se ke a getse thaotla
0: e mme
1: ga tlo ko pa ka potla go he ke ke ne ma tshitsong ke tshibise ba nda ba bo rona bo hle ba malita thotani be o tsene ya le fihla bideng ka go malapa a bona ke tshibise ba go di ba rona he re na le ba go di ka kono ka tshwatse ka mona wana nne ba malita thujane e sita le ba se malita thujane le le fuli le rona le padile le se fuba ke sena sa mohlolo modimo wa rona se re sa pelong rona go etsa halang se go di bona bona bona go tshabe ha empa ha ho lokile ditimele ho se thosa gona sa re le tatshojane e leng le lapeng la ha bo ntate no nori thank you tshidise bana ba hai ke tshidise molekano wa hai batswadi ba hai mmoho le bohle ba amane le yena ke tshidise le se ya le moya se ding sa ba le yena kana go etelele e sita le gona go lelela di province tsa gona se gileng ga motse ba gege a moya wa hai le meya ba dime bohle modimo a tle a ke a e phomotse ke re go ba fu bohle le fu le kgothetse le sebetsa ka mehla empa teng ga ga gona le itsebisi ee ka kgona geshe gona bohle ba banyenyane le bagolo teng ke molao o sa tshwareleng le motho meya ya bona nehe le doya ya badubedi bohle te iphomole ka kgotso mogaung wa morena modimo a tswa ka ke a bale ya ngwane sotse ba be ba le bangata nkgono nkgono gale ke llela go leta thojane wa tshulwa lwa ge ba bangata batho bana ba modimo le wena o re lailai o ba suthele re ka bua nako e telele mpa gege go suthela ba bane le bona banne ba tlo tlaga ke a leboga nnake le wena tshidisega lebitso la ka ke nne busetsa sabole ya selateng ke mokwene a bedi ka thabatseka letsatsi le monate le gato
0: ke lebule mokwene e motle
1: Thank you, man.
0: Hi, Litwe.
2: Hello, Rato. I'm coming here today.
0: Kau fela.
2: Kachawa na fako. Mwagadiyos.
0: Mwagadua waka, Obato.
2: Yehofa, kisiri laka. Yesu, kimurena. Lisika la mingwa, ha? Kosiya na ona e mata pela sera ruri betela rona ha sale ile modimo intele modimo eta nebe modimo ka ho sa feeling modimo harari tsi le harama somola kosiya na ona e mata pela sera yena betela rona emmanuel ruri modimo o re thusitse go fihlela mona ndumela le nna jalo ka bana ba Yesu she mo ga Yesu ke titi me ke ntse bande ja le modimo Ke o le tsela ntata ka rona ya tsebang dipelo le matheka tsona le ho tseba ho tsona. Yena ya tsebang mo bohloko ba tseleng ya lefu bo hlabileng teng dipelo tsa ba hlabileng ke tseleng eo ya lefu. Ke o le tsela hodimo la ntata ka rona. Ke re o ho Jehova ya Mosa ya le rekwe ya legato. Wena ya mohau. O re mohau wa hao ke o mokaka ntata ka rona. Ka dikoko le tsela ke kopa ko a di nasha ntate. Ya mata ohle dingaka tsa pheko ya mafu a mehlalo dingaka tsa pheko ya bohloko ba tenene ya lefu dike dingake maila boroko ka lebaka la ho siwa ke ntate senonori se mahlokoma ke ba bando se sebe hore ba se ba ile bana ba borona o ko thobe dipelo tsa bana ba hae batswadi ba hae e sita le molekane wa hae di bohle ba mo tsibileng Kama nchi wana keze Jehova une uarimani ni uwezi ulatide. Nchila Jehova liwe. Musha mutoka ni una. Uki ni mkaru wana usinye hangi. Hagina li hayo neti ya mwana mutu waruna uki ya mwahudimu na hayo nantakaruna. Mute mreka bila ni hosta na lima yeloi.

0: să le le dă un loc, au mama de-a lupa musă, măhai, le crești. Orba fatu tia ala spalle na hengena, wena ya aduti masa mule hengi. Bona, kia bita vahi vare pati gale tigitani, pati va pati se va fare. Yo, le kivalaka hasi unketa, mutoka no waka usinte, marako akawine, hawa mtusani. Ruri ke lona le fulaka. Kama ntse wana ana, ke wana le tsumo se ba tsabile ke tsene ne ya le fu. O o senta ka rona re kopa le tsumela me go e ke ka mara menga lona. A le kisa ma ka ka ila na a le tsate ka tsepo. Mme a le tsamelle a le buruke ma hau ma hayo bane. Senta ka rona ya me hau yelo yoshe. Ka ko yena ya malla. Ke re manela le sali u ka ba gatiwa ba ka. Taba yona e na e kele ditirong tsa lona bohle, e phaphotlhela ditirong tsa lona, e teng ngole ka tlhakute kekeng tsa tlhakwa letlapeng la pelo, e be dikelelong tsa lona e le famo ya batemolo wa phadimego ka lebaka la magaua ya maatla ohle. O ne o re adimile mesang ya Jehofa wa re putha ka legato, jo legapelo tsa rona di utlwile botlhoko, o entse thato ya gago. Wena molopolli wa rona, mopholosi wa rona, re thekesela maotong wa gago wena mongadi a maatla ohle. Jo re bipeditse ke botlhoko, kgololelo ya baratiwa ba rona, ga le tse ke mongwadi re mpa re ikopela maatla. Ka tisetso le ka mamelelo re kopa o re thusetse, ge le kelereng tata rona. Se mo re adimile sona ga o tse rele se bosetse go lokile go lokile. A se sebakeng sa ba kulang ba ka rwa mathata le dikeetsi le matshwenyego le makakaretsi a bophelo bona ba ditirong kong tsa mefuta. Ge re oo mongwe a ditleka le rekolo la gato la magau gago ke kopa o koba rekologele mamati a ditlhankane a lokolowe mashashela a ba tlamileng matsogong a bona a lokolowe mamati a bulege. A tswa le di ngaka tsa lori mo tsetseng ente ya motswako wa mafu ohle. Ya ntse o se ba dipetse go kontenne tsa lefatshe. Le ba malapeng di sepe le di fofane le di koloi tsa mollo. Jehofa ke ntata rona ba tla fola maletse ka lebaka la tsapelo. Go re se lo ka ntate ya maatla ohle. Ntumela mo ga di Yesu se ke go tsela tiro sa mahau. Ke thami sa fola khale di molantsa ke tlale ka boikokoletso. Ke Jehofa o ntata ri tsaba tsohle. Haula ka wena ntate ke a leboga dibitso laka ke sa khone ke hala la tsala ke sepona la tsama tsa tsela sa le ka ke la ponto ga itse dia motho
1: ko rata ha ho lo ntate modimo a nketsetse wena hantle
0: o ri ka tsala ka ntate a o buluke a o tsala jo o tsi sha o lokola me a eme le ta ya bana ba bolona di shamo tsa dia bolosi le ntle le tsene le mela ha la tsala ya ntate. Ya ma tsamo ya hala le landi tisa ka ofitisa o tsa mo sheveti o ntse ka o ne ile nne o ka matla ya se ba ipato o ke ngwana yana di wele seng ha o tsa tsabile tsa mahudi ga tsa ona le ba buelli ba ka buella o gotla ke khutlela tiro sa mo ha o ke phamisa flagalo di mo ke ikokobetsa magadi
1: yeso. Amen.
0: Tsatsile monate le maila boroko o she
1: tsatsile monate mogatuwa waka.

Que raio isso?

Mamedi wa selo masala so thometso tswa rona e ema ho metsotso e ka ba nyemene fela re fogaletse hora ena ya bone ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu ke la petse ho mo aka ha hae ke ha Jesu le re ke boneng ho yena ke bone phomolo thabo e leng ho morena ruri ha ina phetogo kana ka nyorelwa botle ka tswatswa ke batla ka tsielwa ke dinthotsohle ka fellwa ke matla anti Jesu o na mpona ha ke lela jwalo ampitsa a re tloho ho nna o fole matswalo jwale ke khotswe ka mehla mohauwa modimo ke adile ho iketla tshepong ya hodimo

tse ho mo aka ha hai ke haeso ntate modimo re ya leboha ho seng hona re leboha ka lebitso la hao le leholo lebitso le phahameng lebitso le phahametseng mabitso ohle lebitso le okametseng modimo wa rona re leboha ka bophelo bo santsaneng o re file bona le ho seng hona ha se ka matla ha se ka tshiseho ha se ka bohlale ba rona modimo wa rona mohau wa hao o santsane o re bolokile le ho seng ke ka hona moya o lokileng ge go la meqathatso ya rona ho seng ke ka hona re rolang mabitso a rona le bogabane le ho tsebahala ha rona ke ka hona re rolang maemo a rona a mesebetsi maemo a rona metseng le metsaneng ke ka hona re rolang maemo a rona ka hare ho dikereke ibe re re modimo wa rona phahama ho seng jwale ho kokobele rona o modimo wa bontata rona o modimo wa baholoholo o tshepo ya dilemo tse tlhang wena o lefika le tihileng ka tlase ho paballo le poloko ya hao re tla dula ha monate moya o halalelang re a leboha ho seng hona hobane mmina thoko o bua mantswe ana o re ke lapetse ho mo aka hobane ha hae ke haeso moya o halalelang ho seng hona hona le ba ileng ba lapela ho mo aka hobane ha bona e le habo wena o le modimo moya o halalelang ba ne ba keke ba aka wena o le modimo ha e ne se ka ho kopana le wena ka lefu moya o lokileng ba santsane ba le ditulong tse wena o le moya o halalelang o ba bileditseng ho tsona modimo wa ka moya o halalelang rona ba setseng lefatsheng lena re etse ka ho loka re etse hore re utlwisise hore ha hona ka tsela yeo re ka ra kopanang le wena ha e se ka tsela ya lefu moya o halalelang re etse hore re utlwisise ho seng hore ntate bana ba seng ba tsamaile ba keke ba hlola ba tla ho rona ha e se hore rona re ye ho bona modimo ba hlabilweng ke tsenene ya lefu ho seng ka hobane wena o modimo ya tsebang ho thoba dipelo le matheka a tsona moya o halalelang ke rapella pholo moyeng sebakeng sa bona a ko ba fodise o ba etse ka ho loka ha hago a ko tlise kganya ya hao modimo malapeng a bona tlisa kganya ya hao baneng ba bona tlisa kganya ya hao balekaneng ba bona tlisa kganya ya hao malapeng a bona le malokong a bona tlisa kganya ya hago moya o halalelang re a leboha modimo wa ka ya lokileng mmina thoko enwa o re le re ke boneng ho yena a the ke bone phomolo moya o halalelang

modimo a ka ya lukileng go na le ba gathetseng dipelo hoseng a o phomolo e teng wena moya o halalelang re okwa lebitso la gao le tla kgumamelwa lebitso la gao le tla galaletswa moya o galalelang lefu la gao ke le harolang matswalo modimo a ka re imeditswe keng ga kalo moya o galalelang wena o le modimo motlhang o negela moya lefatshe le ile la sisinyega modimo a ka ya lokileng mafika lona a petsoga moya o galalelang itlotlise o iponagatse ka lebitso la morena jesu modimo a ka ya lokileng re ntse re latlhegetswe ka gare go lenaneo lena la re letatho jaana re bone diqhoko tsa banna bagolo ga bona diqhoko tsa basadi bagolo batho ba nneng ba re laya ba re otla batho ba ileng ba re fa dikgalemo le ditayo batho ba ileng ba re tisa mmoko ka jeno lena modimo wa ka ya lokileng ge se re ba bitsa bafu moya o halalelang le ga baka ba tsamaya empa ke a rapela gore dikeletso tsa bona mabitso a bona dikgalemo tsa bona ditayo tsa bona moya o halalelang di sekebe tsa fela ka gare go lenaneo lena di sekebe tsa fela ka gare o sea le moya sena modimo go tlwaeleile gore motho ga a sa ile e ba wa lebalega modimo dikeletso tsa bona diketso tsa bona moya o lokileng ga e kebe tsona tseo re tla itshwarelela ka tsona re gopole gore go na le ntate ya ileng a bitswang ntate ga le utlwa lentswe la morena le seke la ithatafatsa dipelo modimo re thuse gore ga re utlwa lentswe la gago re tle re sekebe ra ithatafatsa dipelo moya o galalelang re tlo tshediswa ke wena goseng a maemong le mong gona jale ka lebitso la morena jesu re sa feta mokgatlhelo ona itlotlise o iponagatse moya o

tsa beng ba lenaneo lena ka lebitso la Morena Jesu le baqhobi botlhe ba lona ba etse gantle ba pate mading a gago madi a sa setweng ke letho ka Kereste Morena wa rona. Ga le ke letle letsogo la Morena wa rona Jesu Kereste le ke le gonolofatse sotlhe seo re qetang go se etsa. Ke tsena tsotlhe re dikopa tlotlisong ya lebitso le maatla la mmolokileng Jesu Kereste ya tlang go bokwa ka mehla le mehla.

0: ile shumele metso robedi la metso so wena mamedi wa sama sala sotho hora ena ya bone re e furaletse hai letwe
1: le batho le ga ma hetse mo khole wa matsa
0: ka ofela
1: sa bana sa go mo ngwanesho
0: e moratuwa waka
1: hai ngwana mme o ntsha ya le ka go na ha sa le ke go komala motho sta o tsena empa ho pele
0: Pepe.
1: Ke mana tshidi song ka tumelo ya ha o ke nkhono khale ke le la o le tla tholana.
0: E nkhono.
1: Jehova modimo o nile wa ba tsebelo sa bona. Melokong le melokong le sale o le modimo. Ntate. A matla o hle e ba le ba kudi bohle. Ya ikenyeletsa. E ba le bohle. Ba kula modimo wa rona. Ba sale tsola ha o ke a o ka kankena kankena re a kula empa he wena o modimo o sa sitting ke le tshoise tse re sitang ha le batho se di lahlele wena ntate ya matla ohle ba tla tholane se tshoka ele se ke batho ba bangata le banka go le metseng ya ona mona ke mafufela le bana ba ba nyane le batho ba bafulo empa wena modimo ha ho ka mogore ka tiana le tshwatlo sa ho ha e se hore Say shit, the whole thing. You really look

0: Hi, Letoy. Oi.
1: Ka ba ga tlo koma khet.
0: Ka ofela.
1: E tsaba la sa go ba o nna na le ga tlo ya ga tshi. Ke tlo ke go foga le ke se le moy. Ha? A bana go re sa go dile la o so go tse ka thabetse.
0: Na ke hle.
1: A tshe yo la se le taba golo.
0: Ka nnete ha ona ka nqengwe ga tu
1: ha ona ka nqengwe ntse re tlhompha mo go mo pitse
0: ho jalo
1: a fara u ya sa re go pa tsare
0: a sa e kopa pe
1: o la sa e kopa pe
0: o na ba tla re a lokolo wa ya phuthulo he
1: eh o ba ile re go mo tsaka na ho so go etse mgolo wela o so re
0: na ke
1: na ke mo wele
0: Moratua.
1: Eskele wa di fogo za di tala tena chaka. Oeri mpedi lisa. Eskele wa di fogo za di tala tena chaka. Watiba.
0: Iri nye no.
1: Iri nitaba ta kaka soko sande no nye.
0: Taba tsaka.
1: Ya mwene.
0: Aha.
1: Ai sama si u
0: kwa ha ona ka nqengwe mogatuwa wa.
1: Ke nya ka ga ntlhala ka mahlomola go ba u kwa ga padima ke e la tle me to go le tsare ke be. Ke ga ga ntlhala ka mahlomola ona ke ga ba lo ka mpele.
0: Bo.
1: Ndi mo le mo le na go ya yona. Ke ga ntlhala ka mahlomola. Ke tsa ke re ho ntse re tsira ga na ha male ka tsa o tsa ba le ga tsena ga tlabe re le kae
0: ho jwa lokile
1: wa ukwa e ne tsere la
0: ne ho tsela ntse ho shwa
1: tsena tsa ka ho kwala
0: a tshe
1: ho ntse
0: a tsha ke e bone ho hanye mpa he ke a tsela ka
1: tsa ke tsho je ha ka wa ga go tsela ditaba tsa ka e go hlaha e le go ba go tsamelwa le e
0: u
1: a bu gidi ya mo kwele
0: ke ne ke tlile go kala ka bo mo ke re ha ke bone
1: go re ne ke se ba o nke o le ba le ipa masole a na o sala masole nya
0: Hai semratua waka.
1: Nago mulo ya sa.
0: Au batu.
1: E ga go pa da le da di tsita le se di xeo sa ina di tsita sa sa sa ite. Ya sa mutire antle. Hey, a ke le ke tlile tempela ha o mo.
0: O ntso le tempela ka kwano.
1: Ke re ke tlile se mo ntsa ma ja bo. O tla wa na o ntso sa ntsha ke ntse ke o mo khwela o kani le mo se se.
0: Pe, pibo.
1: Ha, ke le da.
0: Pe, pibo.
1: Ke le, hey.
0: Thank you le ratwa laka.
1: A re le bo we.

sama shanya na ba.

0: ha le twe
1: ga ba to ga magene
0: ka o fela
1: se tsaba na sa go bua bana ke setse le wena fela ba ile
0: ba tsamaile
1: e sa le ba ile bana o gape
0: ha o matho
1: ba ile mo go kwa he
0: e e matho wa wa
1: wa wa wa wa fa go ba melani Ole bana ke bona fela ba tsama go phetha. Manpa le ngwana di thotsa bana di a phetha. Ona tsa ba go rwa ke ba go itsela ba dithepiso. Go phetha ha se dololo.
0: A tshe ho wima.
1: A tsa a ri mo tsere fa sa ga letho.
0: A o tshe.
1: Eh? Hai eh. Ko wa bana le wena o la lo sokodisa.
0: Kambo.
1: Kori o kwa ra tsena kwa na ke futhumale tsena hantle ke na
0: di khathatswa tsa hao tsona di a tsabela
1: kori ai ai wena kere na go diela le wana e sere ba ke me rebe le ka tsena e le mo khwala a phutha phutha di kola tsa jale ko e be dae ka le tsa go di tsa jale
0: a ke re jwale
1: a se go re wale wena ai ha se bonyane o se go tsama e mi se tlile na ntlala e ka kalela ha o tswa mo
0: a o ile a ke mi se a
1: a e se mi sa ni
0: a ne ntse ina busiu bo
1: a tshe ho ne ntse ina
0: a
1: e re tlo o phetha le mabaka na Yesu o tse ha o tshe ha bo be ya pula e tshwina
0: we
1: he we o mo we o mo we fa go tsama na nga bina bina bina a re shit Hey, hey, mo jom pa go ile. Ai. Mo gara ka tsa ma ya hantle he, ke re.
0: Ko rata haholo.
1: Eh, fela ga le ya wa ka tla ka re sa mo ntu hape. Ba bona o re tse mo ntu ya.
0: Pe, pibo.
1: Eh, ya. Ke tla gile mme ke pega le nyeta ntse ke le di en sana ya go go. Ho ga ke mo ita le teng. Ho ka ba ya tlo ba mo ha u ya mo ha u ka nka se ba mo. O na tiela na o bia ka.
0: Ke o rata haholo.
1: Eh ke a kgutle tlhaya sa dipate ngwana a nyana di wele seng. Ha go khutela tlo sa mo ha u bo no go mo ha u o nka se tlo sa hai. E ra ha sa tlo na o bia ka.
0: Nna.
1: Okay.
0: Thank you.

0: ga le twe
1: ke le ga tolo ka magathe
0: ka ofela
1: tsona sa go
0: endate
1: a mfuke o ntse mo sebetsi wa ha o motle na ga ke di aka
0: e mga ka
1: e tlere o gutlela hai hankiku o ntse mo sebetsi wa ka magathe na ga ke di aka ba bodi ba utlwile ba ne ba o mametse gore a mofikeng o entse mosebitsi o motla ka nnete bosumi ba letsatsi le ka jeno la ga e tsoa e le labone ke tsatsi lane he la bomme le na he mofikeng bomme ba no gapelo bomme ba kodi a malla bomme ba tshaba modimo bomme ba hlompha modimo re ba khothatse he gere tsamaya le merapelo nyane ya lona he bonne le sibela le bala hore ke la pepa ka thari la re anyisa nang ka letswele la la gara ka mogama hitla mo re pipileng teng ga nyanya teng ke sibetsa le ka tshikule na sibetsang he ile la bone tsena mo sebitsi o moholo kwa bonne ana gape ga re khothatsa ke amoko ke amoko le gona ga le maila broko ha re ke re salle mo ga o re bo ntate re ga wa mo sebetsa ona le wa busi wa o bua fela busi le mo tsare ka bitse ga le mametse ke tsere ga ha mo sebetsa ya rona le tsatsa le tsatsa mo fike ntsha ga jwana ska ba wa khotlisa ona ga ke ya ka le ha satane alwana letsatsi le letsatsi se wa go tlisa o bile mokgulu wa rona ka setelelana pila ena ba ba mantse ba rakaletse go mamela ka baka la pila wena mokgwele le ba sa kgone go mamela empa re go wena re ra o sebeditse ka go lokana kgatsedi yaka tlhanolofale o tlhanolofale le mailaboko otlhe ga a tlhanolofale lebitso laka ke ka re tshupa ke motho wa mama bosweding ke theoa katse ke tlhabeng tsa ntate mogolo bokong kwana ga nkgolo mmasiane ke re go wena ke re ya mofikeng tlhanolofala le maila broko ke se ke kile seo ke ntate tshupa ke dula ka gara podi ka gara tšhake ke tila dipelong fela ga ne mo ke dulang teng ke lebile wena mofikeng kgotsa mo re ena be le wena
0: ke ya kokobela ntate
1: amen

0: Hai letwe.
1: Ka la gatela ka magela.
0: Ka ofela.
1: Ga tshabala.
0: Eh mngaka.
1: Mo khwela dimeng.
0: Kho tso ntate.
1: O phela ka.
0: Mo house antsa no mpulukile ka ba wena. Ntate. Tswela pele ntate.
1: Mogana le modimo wa gona ke gona bana magaunyana ga ntate. A le go tshwana ga le ke tikile go se ntate. Ga sa bitse go mema o le modimo wa gona ntate. O go retelle pele hape go fitlhela magao di a e dire tsa gona ntate. Tswelo ka re ga o mema o le modimo wa gona. O retelle pele mosebetsing wa gona. Ka jeno go fitlhile ka lerato

0: go busetsa matsung a gago o le morena le mophodisi wa rona ga go busetse bana gage go lekane empa go busetsa gore ompo re bolokele ona ka legato le ka magethe o tlo go boele go lokolole le ona ka nako ya rona eo ya kalego ya ona ga kopatsena le bitso la gago le bokwaletane le boko ka metlha le metlha go bujelo ka o sa feleng amen
1: amen ke lebule agolo ntate
0: a ke lebogwanamogalake datemmatlaselo se bona mogokong
1: tanke.

Open up all you ancient gates and let the King of Glory.

Mamedi a sama sala sotho metsotso a rona e supile fela hantle re agile bile go rennyane ya bohlang bile monate o ba le wena letsatsing lena empa gotlhe mo e bang ko sitetswe ke kopa o nkinele matsogo mading a morena Jesu ga e ba re sebeditse gantle ke tswe ka metlha ke reganya maatla poko le thoriso di lebiso go ya re bopileng le lwena o tlo amane goreng ya resomele metse mmedi fitlhela kwane goreng ya botlhano ka nnano le monate lenano la ge le tatho jaana ga e letwe ka lerato le ka makgethe gobane kao fela ge setšhabana sa kgomo mme a santse a go be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela go sena sa lemoya ke nqosa ke debra ke mogwele wa mantsukunyane wa kata le sefege bagolo ba ketima mabitle nae so ke na sa rata hanqosa o thengetso ka mehla ke re ga ke lebelete ga ke ipuse ke a buswa moo ke morena mo house 626 nqosa morena ka ga tsamaye le mo tsamahantle le morena wa thaba morena wa ditlhaba e motlhe mo kone ke bua ka mantle a ise ena morena gwabane theko ke ngwananyana wa mme ya bosehlana boimametseng.

ke kenye moya o motšha ka gare go lona. Ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona, ke le neye pelo ya nama. Ke tla beya moya wa ka gare go lona, mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse gore le boloke ditaelo tsa ka gore le diphethe. Jwale mamedi, ke nna le Modimo le ntseng la gae, ore ke tla le neya pelo e ntšha. Bebele e bua mantswanana e re boloka pelo ya gago e tlhwekile gobane mehlodi yotlhe ya bophelo e fumaneya go yona. Ga tlhoka gebe mefuta ya batho e elelwang gorena ka gare go dipelo tsa rona na ge boloka eng. Gobane bebele e bua mantswanana e re molomo o bolela seo pelo e tletseng ka sona. Jole tsare Modimo ore ke tla le neya pelo e ntšha, ke kenye moya o motšha ka gare go lona, ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona, ke le nehe pelo ya nama. Ga tlhoka ge ke gebe mefuta ya batho, mamedi wa sealemoya sa Lesotho, be e leng gore re a sheba gore na botebong ba dipelo tsa rona gantlentle ge rera eng. Pelo ya gago o e buletse eng? Pelo ya gago e bolokile eng? Boloka pelo ya gago e tlhokile ka go fetisisa gobane mehlodi yotlhe ya bophelo e fumanwa go yona. Motho ya molemo o ntsha dipolelo tse molemo letlotlong la pelo ya gae, empa motho ya lonya o ntsha dipolelo tse lonya go tswa ka letlotlong la pelo ya gae. E le gore ntho ke batlang gore ke bue le wena ka yona mamedi wa sealemoya sa Lesotho mesong enana, ke kopa o ko o shebe botebong ba pelo ya gago. Pelo ya gago e tletse eng? Pelo ya gago go dutseng go yona? Go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng ka lehloyo. Go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di leng maqeba. Go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng matetetso. Le ga ke bua tjena, go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di dutla madi. O hloka o ele hloko mamedi wa sealemoya sa Lesotho mesong enana gore na pelo ya gago o e dumella gore go kena eng go yona. O dumella gore pelong ya gago e be eng seo e leng gore se a dula go sona pelong ya gago. Bare Modimo o ke tla beya moya wa ka gare go lona, mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse gore le boloke ditaelo tsa ka gore le diphethe. Ke mokgona wa bebele e buang mantswana bukeng ya Baroma 8:11, ha eba moya wa ya tsositseng Jesu bafung o phela ka go lona, wona moya wona o tla phedisa le mmele ya lona e shwang. Ka mantswe a mang, mamedi wa sealemoya sa Lesotho, mmele ona wa nama onana o phediswa ke moya o ka gare go wena. So moya ga o tswile ke mo gona ga tla o bitsa setopo, ha moya wa wane le nama e be neneng jalo go thwe o bitswa setopo. Jwale o tlo opola gore ntho e batlang jalo e le monate gona tjena ge phela mo eng. Gobaneng re phela mo eng? Ke gobane re boela ntse o le Ntate Modimo ka mogana Jesu. Dikamano tsa rona le Ntate Modimo di lokile ka mang? Ka mogana Jesu. Ga re sa le mefuta ya batho e shweleng moyeng. Motho ya shweleng moyeng ke motho ya go shwa moyeng ke o a bona le Ntate Modimo ka lebaka la semelo sa sebe seo re neng re na le sona ka lebaka la mang? La Adama le Eva. Empa ka lebaka la ba jole re se re bolokeile, re se re tsotsola bobedi, re lokofaditswe, dikamano tsa rona le Ntate Modimo e se e le tse lokileng. Ke mokgona re seng re phela moyeng. Ke mokgona bebele e bua mantswana bukeng ya Bakorinto ba bobedi 5:17 e reng ka baka leo motho ha a le go Kreste ke mopue e motšha, tsa gale di fetile, bonang tsotlhe di ntšhafetse. Baratuwa re tlhoka go utlwisisa taba enana ya gore a baneneng ga re se re le go mogana Jesu Kreste mona re qadile leeto le letšha la bophelo. Go na le batho ba e leng gore ba ntse ba saletse morago ka lebaka la dintho tse e leng gore di la tsa ba e tsagalela pele, mme jale batsena o fumane gore di o tshwareletse, o sitwa gore o tswelele pele le Ntate Modimo gobane jole pelo ya gago ga o soka o e bulela lentswe la Ntate Modimo. O tlhoka taba enana o bule pelo ya gago. O tlhoka o be mofuta wa motho o bulang pelo. O tlhoka o be mofuta wa motho o bulang pelo ya gago for sebakeng sa dintho tsa Ntate Modimo. Ke mokgona bebele e buang mantswanana e re e kare ga o dumela pelong ya gago o bolela ka molomo wa gago gore Jesu ke mora wa Modimo,
o tla bolokeha. Taba enana e qolla ka hare pelong, wa e dumela, ebe o etsa ebe wa e bua. Ha o e bua jwale ke nako e bang etsa eo o bolokehang. Ha o e dumela fela, o beuwa fela ya lokileng, empa ha o soka o etsa, ha o soka o bolokeha.

bo moyeng wa gago o bebele re ke tla lena pelo e ntšha ke kenye moya o motšha kare go lona ke tla tlosa pelo ya lejanameng ya lona ke le neye pelo ya nama ke tla beya moya wa ka gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka ke etse go le boloke ditaelo tsa ka gore le tle le etse bedi wa Selma sa Lesotho lentswe la lona le modimo ke nnete jalo gona jalo tjenang o ko eketsetse molemo fela mme wa ka ntate wa ka o ntse o le ka gago ka mono fela bula pelo ya gago fela bebele e re modimo o mong le mmelang dipakeng tsa batho le modimo o mong ke ma ke mogana Jesu Kriste mogana Jesu Kriste ore ke nna tsela le nnete le bophelo ga o motho ya ka yang go ntate ga e se ka mang ga e se ka nna so e leng gore ga e se ka mogana Jesu o ke kwa ba etsa wa ya go ntate modimo ga ona ditsela tse ngata ke mogana Jesu Kriste fela e leng tsela e sa mathoma go ntate modimo o konsala morago ka mantswana a thapelo fela ba pelo thapelong le nna fela e re ntate modimo ke a dumela pelong yaka gore Jesu ke mora wa gago ke amogela bophelong baka ke le mogana le mopholosi wa ka ntshwarele dibe tsaka ke be ngwana wa gago tlhakola lebitso la ka bokeng ya lefu o le ngwale bokeng ya bophelo amen tseba gore ga o gapetse thapelo e nana he mamedi wa sealemoya sa Lesotho o ngwana wa ntate modimo bibele e o bitsa mopua e motšha ntate modimo o tshwaretse dibe tsotlhe tseo e bang one o di entse o se o boelantswe le mang le yena ka mogana Jesu Kriste mogana Jesu Kriste o nkile mefokolo yotlhe ya gago gana le seswapanong kwanana empaele taba enana o tlhoo o tlameya goreng o e dumele o bo o e bue ka eng ka molomo wa gago e ba le nako he ya go bala lentswe la ntate modimo ya go bala lentswe la ntate modimo o tlo o tseba go jele o tlo o godise tumelo ya gago o tlo o tseba go itsebana o mang go ntate modimo le gona o tsamaya jwang le ntate modimo ntate ke a leboga gona jale ka bamamedi ke bana ntate ba qeta gore ba tswale botšha ka lentswe la gago ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareth ntate modimo ke a rapela sega se ka ba sa utswa peo eo e bang e jetswe dipelong tsa bona ka lebitso le letle la mogana Jesu Kriste wa Nazareth amen mamedi ke itsaya baneneng o ka tlhoka gore o ka bua le nna nomoro ya ka ke itse ke 58 91 35 19 58 91 35 19 ke temo o tla kopana le mongwe temo suto teng e be re tla rapela le wena mono ntate modimo a lokolole bophelo bao ga e ba o tlhoka tlhabololo o tla fumana tlhabololo le teng ntate modimo a o boloke amen.

0: ba modimo nna e ba so se ka nya bana ba gona na ka go bana ba le ba go tswa ka di kgetho sekolong ha di tlo ba tswela molemo ka ngbo mme a ke leng ka gabeleng ha le go tsa bana batho ba ba batlang go kgetha bona na bona le na le sekolo sa bona go ha ba tsetsa go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba gona ba go tswa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwala ke tlhake
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka relele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke le ntlhe

0: le re lla ka yona le re bitse ka pampiri ke bua ntho e leng gore di passport ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlhalatsi ke ke re shebe sello sena ka moo le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlhalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
1: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
2: Batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng.
3: Ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a e tsa go botshelo ba ga e bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
2: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlhile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba buileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlhile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlhile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne otlhe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepagetseng.

jene di tla di sheba ditaba tsa badisana ha ho lo go ipapisitse le phatlalatso e lenyetso ke le fapha lena la thibelo le taolo ya dikodiwa ka boemo ba le godimo bo ileng tlhaga bolelwa go botla kala permanent ya maobane mme o fetse ho le jwalo re fumane dipula tse sa le ditloposela bosibu ka ofela re tla tla go utlwa gore na ba itukisitse ga kae gobane ditaba tseno dibakeng tsa loti re tlhalosa itse gore e tlabe e le lehlwa taba ye nngwe ke gore re tlatla re balwang phato Dineo Thaba o tlatla fana ka tlaleho mogompe tunagolo o tla ba kopanong e tlang go shabana ditaba tsa kgwebo Aforika Borwa le mogatlho wa matšhaba wa Dubai. Dineo Thaba o tlatla fana ka tlaleho eno ba le mane Aforika Borwa mo kopano e leng go tshwarelwa gona teng. Taba ye nngwe e go tlang go e tshwara letsatsi la ka jeno lenaneng la Semping ke taba ya ditaba tsa meputso ya basebeletsi ba tsa bophelo metseng bao go tsebang gore ke nako e telele e sa lebalela ka gore ba ile ba tshepiswa gore ba tla lefiswa meputso e fengfeng empa o fitlhela ga jwale ga go nko go tswa le mina mme taba eno ebile ya mema mogatlo wa bona gore o tle o kenye ditaba tseno ka gotla gore ke nako ya gore jwale basebeletsi ba tsa bophelo ba fue seo ba ileng ba se tshepiswa re lebeletse ge gore tlatla go bua go sengwe tsatsi la ka jeno le monghadiswa godimo wa mokgatlho ono wa lewa ke tsona ditaba tsa rona tsa go sengwe tsatsi la ka jeno ga re be mmogo.

0: Ere he mamedi selelekela so re sebele ka thoko re le metsotsong e mashome a mabedi le metso e meraro re le bile hore nya bo selela mme he ge kena ditabentse o re o hlopetseng tsona mogatlelong ona wa pele wa lenano la sebuping ke ka la bobedi bekeng ena ha lefapha la thibelo le taolo dikodi wa ileng di eme ka bogitshwanyane le ntsha phatlalatso e supang ha o ne o lebeletse o kgetha ha lehlwa maobane bosiu fitlhela ka la bohlano hara ditaba tse ding phatlalatso e boetse ya tswela pele ho ipiletsa ho badisana haholo ba metebong ho sireletsa mehlape ya bona nakong ena. O tla hopola mamedi hore lefapha lena ke le leng la mafapha a ngwang hampe ke phetoho ya boemo ba lehodimo ka ha e baka ho qepha ha lekgulo ka lebaka la komello kapa pula e ngata e amang ditaba tsa metsi mme e bake le mafu hara dintlha tse ding. Re tlo buisana le ofisiri ho hlaha morerong wa reno ka ho utlwa hore na ba etse hloko phatlalatso ena ya DMA mmoho le utlwa hore na maemo a mofuta ona a ba ama jwang kapa ona a ma badisana jwang e be bona ba e ba itlhophe jwang kgatlhanong le maemo a hlobaetseng a lehodimo mme he moeti wa rona ke monghadi Ramatsoku Rampai ho tswa morerong wa reno ka jwalo ka se ke bontshitse mme he sentse re na le ena kwano mohaleng. Ntate Rampai, re ya o amohela selemoeng sa Lesotho lenano la sebopeng o seng wa kajeno. Ntate Rampai, re ya o amohela selemoeng sa Lesotho ho seng wa kajeno. Jwalo ka ha lefapha la thibelo le taolo dikoduwa DMA le ile la ntsha phatlalatso haufinyana le bontsha hore ho tla ba le ho kgetha ha lehlwa mohlomong ho tloha maobane bosibo, re lakaditse ho utlwa hore na le le reno ka na ka morero ona o le sebetsanang le ona ho bona hore na badisana ha ba ame ditabeng tsena tsa nako eo ho bang le maemo a tjena a lehodimo hore na ebe le hlokometse maemo ana le hore na ke a kgola na le itukisi jwang ho hlokomela kapa ho netefatsa hore badisana le mehlape ha e amehe nakong ena.
1: Ke lebohile haholo mongaka ho sengwa letsatsi la kajeno le ka bohlophisi bohle ba ditaba tsena tsa letsatsi la kajeno. Mme kgolo ke ena hore batho bana ba hore ba bitsang ka hore ke badisana hangata ba salla morao ditabeng tsena. Hona ho fumana melaetsa hore re lebelle lehlwa le boima le tla tla jwalo ka ha re sentse re le lebeletse tjena. Mme le hona jwale ho so ntse o boleletse hore taba yane ya El Nino ya tla ya komello selemong sena sa 2026. Mme ke ditaba tsa hore na ba re re di fetisetsa ho batho bana ba re reng ke badisana jwang. Hobaneng badisana e kgolo jwalo ka ha se ke tsholong. Molaetsa o fihla ho bona o batla ho fihla ka ba sa fumane melaetsa ena ha bobebe e le badisana moo ba phelang hona teng. Mme mesebetsi e ntse re etsa hona bale ke ena hore ka kotlolo re be le matsholo ao re yang badisaneng ka kotlolo moo re buang le bona. Hobane o tla fumana hore re ametseng re etsa dipitso, re epa dipitso mme re a bua ka

0: reduetse na o tla fumana go bogolo mane metebong mane badisana ba batla ba sa fumane melaetsa e ne e ka kena mme tharolo e ba eno ya go bole ka kotlolo fetlhegetse matsholo ao re buang le marena le boetapele ba setšhaba botlhoke go kopa dipitso tsa badisana re tle re bue le bona e le gore melaetsa e kanyena ya botlhokwa e tsebe go ba fitlhela gobane re tla elelelwa gore Maria ha kene kena bogolo ba bona ba tlhokala metebong mane e le gobane ba sa ka ba fumana melaetsa ena ya tlhokomediso gore ke lebelele lehlwa le boima le tlatla le fitlha mme le fitlha le ba kgaoletsa le ba tshwarae ba maphelo a bona a ba tlokotsing maphelo a bona a ba tsietsing mme le maphelo a diphoofolo le gona o fumana gore ba bang ba ntse ba dutse metebonyane gare ya a e leng metebo ya tlabula mme ka tlwaelo Maria jena di a theowa di tla metebonyane ya gae kapo e mesikong ena dithaba tse dingwe di tla gae mona fela o tla fumana ka bomanemabe go na le ba ntseng ba saleletse morago mane ke bona ba o tla fumana gore ba ba tlokotsing gagolo mme le diphoofolo di a šwa dibakentse kang bo mokgotlong mane ke ne re e fumane go fumana gore badisana ba bangwe ba tlabeletswe ke letlhwa ba bangwe se ba tlhokaetse ba bangwe o fumana gore ga se re ba fumane e ba tlaisa o sepetlele ga o etsa tshala mo ga o tla fumana gore modisana ya jalo o qeteletsa pongwa maoto a kgaolwa go ba serame se se mokene mme o sa tlo phela le bokoa mme bogolo ba bona o tla fumana gore le diphoofolo le tsona di a šwa ke lefa lena le boima metebong mane serame sena se kenelelang masapong le lefa lena o tla fumana gore ga se le pakile moya wa fitlha wa lefefola metebong e meng mane bo sane mane ne re e fumane o fumana gore lehlwa lena le sele ka tetlhise dinku tsenang di ka tlase mme ditaba tse kang tseno ke tsa go tlhokomedisa gore nako ena ga re ikobela meralo yane e tswang ya e legolo gore re theowe re tle metebong ena ya gae bonyane go ga o tshwane le ba gago ga batho ba ntse ba setse ga re kwana e le gore e kgolo ke taba ya polokego ya maphelo a badisana le polokego le maphelo a diphoofolo ga e le Maria jena mme melaetsa e be eno e re e fetisen mme ntse re tshwarisane le bona ba thibelo le taolo ya dikoduwa ditereke mane re na le ditlhopha tse o thweng ke DMT e leng tsona dikomiti tsa setereke tsa thibelo le taolo ya dikoduwa le metseng mane go na le dikomiti tse jalo tse e leng tsa metse bomme le bontate ba teng mono mme bogolo ke mane mo ntse re re badisana o tla fumana gore ga ba kenelela dikomiting tse jalo mme ka kotlologere re etse matsholo a rereng bale goe badisaneng ba fumane melaetsa ena gona ba itlhokomela jang ba bokelela dibeso jwa metebong mane e le gore ba seke ba mofuthutlo nnobe teng mme re e kgothaletse le gore dihwai Maria jena ba etse bonnete ba go metebong mane sešwai se ba teng ba seke ba felela gore ba o tla fumana gore ga re fa se le kgethile jena mokgwa o tsamaya o ba thata ga re kgone go fitlha badisaneng empa sešwai ga se le teng bonyane ba tla nne ba be le mokgwa wa gorena ba isa ka maleng jang ge ba kgothaletse gore Maria ga jena jena ba tle ba bokelele dibeso e le gore bonyane mofuthu o tlobe teng e le go polokeo ya bophelo yona e tle nne e be taba e teng mme ke a tseba ntse re tshwarisane ka matsoa le bane ba bona ba thibelo le taolo ya dikoduwa ge e kgothaletse badisana go le metebong ya bona mono bonyane go be le maselana a mafubedi le gore la o sothwe boemo bona bo sebotswe le taolong bonyane ke a tseba lefapha la DMA go be le nako e ditšhophaga di tswang mona fumana gore bonyane re ka kgona go bona ka maselano a magobedi gona metebong mane bonyane ba go kae badisana bano ka kotlolo ke ntho ya go fela go ba le matsholo a e tswang ga e le Maria jena rereng ka kotlolo ge a badisaneng re bua le bona ka taba tsa tlhokomediso le gona ba itlhokomele jang maemong ana bakeng sa maphelo a bona le diphoofolo tsa bona
1: le ha go ntse go entswe phatlhalatso ka nako tse dingwe o tla fumana gore la go ntse eleditswe badisana le setšhaba ka ofela gore motlhomong setle se lebelele maemo ana mme batle ba ipoloke kapa ba nke megato e tlabeng e boletswe go nne o bonagale bona badisana e ka setana le metlhape o fumana ba se ba qabetswe rata utlwa gorena boemong bo gauso e tsaetse taba tse jalo na le kene ka maatla o bona gorela ba thusa nakong eo ba se ba qabetswe ke letlhwa dibakeng tse jalo
0: tsela e etswe ke ya gore ne re tlale boipiletsong pele go digwai gagologolo go digwai obane o tla fumana gore go na le badisana ba ntseng ba saleletse morago mme meralo ya leboelela o tla fumana gore ke nako e sedikobile ditlhile ga mona mme bogolo ba bona ba badisana ba na le gantse re ba supa ka monatha ba saleletse morago o tla fumana gore ke badisana ba ntate rampai ba setse mane mo e leng leboelela metebonyane ya tlabula mme boipiletso ko go digwai re kopa ka nnete tshebedisano mmogo ya gore diphoofolo di theowe bakeng sa maphelo a badisana mme ka ofisi ya DMA

0: masimo dijotollo ba le retse mabloko ana a taba ya difuru e le re tsebe ho fepa ile ha mari ya jena jena ke tsebe hore dijotsona tsa diprofolo re dibukeletse ditengi le hore di nne dibe boemo bo botle ba go tlhaiso e nne ibe ntle me le lantse re le mabalane mona o tla fumana hore boholo ba difuru tsa rona sekeng ka monyetla o tla fumana hore di kena bo go khomona ke lata fo ma plastic ka ntle ka ka ntle mona ho Afrika Borwa me taba ena e re le naha re le di ho hai ke kere kene ka matlatabeng ya phepotlatsetso no tla fumana hore le sege ha re le lemme re tla be re le hela hanne ka pa ga go ka selemo ha dipula di le dingena bo tsana o tla fumana ha ile nngwe mono e sele ha se di furutse re reng di a tswa o tla no le meselemo le selemo ha o le me ha nngwe fela di furutse ba di ba teng me ke taba hore taba ya phepotlatsetso e ka re thusa haholo.
1: Mhm. Ge tlo tla re bulela ba mamedi ntate Rampai mohlomong go utlwa gona ba ka ba le dipotso mamedi re metsotsong e robong re lebile horeng ya botshelela ge le mogatlhelong ona wa pele wa lenano la sebopieng re o bulela mehala ha e ba o ka ba le dipotso ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha nomoro ya mogala ke 2231-6429 le plus 2665-599-33 mamedi ke ya o amoela selemoetsa Lesotho.
2: Hallo.
1: Kgotso ntate.
2: O ke ga ngwana lona Constantinus.
1: Ee ya ga ngwana.
2: O ke mare tse ntate hantsa di bia ka nete ka magethe mono. Tsara ga le ke gena mona ma bua ga di tshopaga. Na ba kile ba etsa boithuto ba ya ka sole nga mona ba fumana gona. Di tshopaga tse tsa se sole ka palo di kae? Tse ntse di sebetsa. Bona jo bo go tsantsa tsa se sole mono bo. Ho lo ba tsona ile le tsa gala ho lo tsantsa e kholotsane. Ha ke sa di bona ntse di fofa mona ene. Ke bona engwe wa ile tele tswe ka hage ka mona ka. He jwa re mona go tsi teng na ba kile ba kgothaletsa mmuso gore mmuso o rekele sesole helicopter molemong wa maemo a kang ona ya bobedi ke a utlwa ba ntse ba ya ka metebong ka mane o sa buile taba botlhokwa ntate gore metebo e mong mono ga se a badisana bano ke a beng ba diphoofolo tse na ba e balate beng ba diphoofolo tseo helang lobane ke o rang diphoofolo tseo bantho ngwe le ngwe lesotho mone tlamaye etse enforce ga ka go phatela itswe fela go itswe leswa di tlo kgethe batho bano ba tloswe ka nkane mono ba tloe ba theoele tlase kuba na ha ntse le bua fela ha ho ntho ba tla yetsa batho ba tla ditlwella hona mo dipofolo tseno o tlo tlo tlo bona hona tsaka la kgethe motho ana ka shekule ka pa ile le kgethe tlo mabana o tla utswa o sotho o na le ba bang ba se re ba pateletse ba bang ke bana bana ba bo masego mo ditokopong le ka bo qatha ka mane o wa neng o sa etsi dithibella mo ka o fela o tlo mo teng kwa ho atswa o mamo ho ska ba batho ba tla hlwella ka o dimo ka mane ka thabeng ka mane ho tloa ha mo simane ka qatha ho atswa maphulane go tsaka ba batho ba tla theoela ka kwano ka moo ba etse enforce ba thibelwe ka nkane bothata bo go kae bone ba dio itsamaela fela batho ba ke a lebo
1: ke lebohile golo gangwane mamedi re ntse re o buletse mehala nomorong ya 2231-6429 kapa plus 2665-599-33 mamedi ke wa moe re teng le kae ntate
3: ntate ke Shakespeare se mongwe ma letsenyane ntate
1: ee ntate
3: a ka nete ntate ke nkwa ka re noka ka nete ba etsa mosebetsi o tswileng matsogo ka nete fe ke kopa go botsa ona e be motlho o mong ehlile ba re ba tsa magadi bakeng tse ka maloting ka o fela kapa ehlile ba ile gona ka moka ka mogotlong gape ka nete nako yone ena ya nako ena ya e re leng go yone ya maria ehlile basotho ba tlamehile gore ba ile tlhe ba tlhatlhelelwa gantle kwana nakong tseno tsa letlhabula ba tshwarele dithupelo gore ba tsebe gore go tla ba le diketsano tsa mofuta ona ba se ipeye tlokotsing diphoofolo ditheoe tla re ga maemo a tsitse gape ba boetse ba gotlele gona mono bane bophelo le bona bo tla gangwe ntate le tsheletsa gantle letsa mosebetsi o tsila matswempa sa ene kutlwa gona ke batla utlwa fela gona le pharalela le naga ena ka o fela go fa badisana thuto na ke a leboa ntate
1: re lebuila golo ntate Shakes ere mamedi re nke wa ho qetela fela haiba o le teng pele re fihla mane hore nya botshelela nako nyeo re ntseng go buletse mehala tjena mamedi ke wa amaela lwena khotso mamedi khotso ndati nade masilo
4: e ya la tsaka di mamedi ntate ka tsaka di bo so fa bo simba vale ka tsaka re tsipana ho bana mao bana na mona ne ke president a tete ka a supa ho wa bola di ka tsa ma 10 kilometers ya le hana ke ha ba tsogo pe di le ka thali kana bo e ya di city se se ntse di bolela

0: Tsona di taba tsena tsa hora ya botshelela di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi ke boetse ke o dumedisa. Ntlo ya Senate e fetisitse setlomathiso sa setshwantsho sa molao wa tshireletso ya bana wa selemo sa 2023 tulong ya ntlo e bileng maobane. Hate ka setshwantsho sena letona la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mohlomphe Bitso Lesawana o boletse hore setlomathiso se reretse ho rarolla mathata a kenyeletsang lenyalo la bana le haketseng haholo dibakeng tse maloting. Mmoho le ho fetola tumellano ya The Hague ditabeng tsa batswadi le kgodiso ya bana ba dinaha tse ding hore e sebetse Lesotho. Setho sa ntlo Mofumahadi Mmakgodi Moshoeshoe o tobokeditse bohlokwa ba molao ona ka ha a supile hore o reretse ho sireletsa ditokelo tsa bana kgahlano le tshebediso le bokgoba, o itse bana ba lokela ho kena sekolo e seng basebetsi. Sebetsebe ditabeng tsa bophelo, Dr. Matshidiso Mohapi o re lekala la bophelo le tshwenyehile haholo ke dipalo tse phahameng tsa ho qhala kemaro ka hare ho naha. Puisanong le sealemoya, Dr. Mohapi o itse taba e nngwe e phahamisang dipalo ke batho ba bonalang ba rekisa dipidisi tse qhalang kemaro marangrang. O itse dipidisi tsena di beha bophelo ba banana le basadi tlokotsing ebile di baka mafu a sa rerwang, ka ho o ipiletsa ho batho ba jwalo emisa ka ho ebile e le tlolo ya molao. O itse lekala le bohle ba nang le seabo ditabeng tsa bophelo ba lokela ho sebetsa ka matla ho ruta setjhaba ka tshebediso ya dithibela peleng e le mohato wa ho thusa banana ho qoba bokgatjhane bo sa rerwang, ka ha ho qhela kemaro ha ho ame banana ba dikolo fela empa le basadi ba dilemo di mahareng, mme taba eo e thefula moruo ka ditjhelete tse sebediswang ho ba alafa. Diofisiri ho tswa mafapheng a fapaneng a mmuso, batshehetsi ba dipapadi ka sitana le metswalle le ditho tsa lelapa ba bile tshebeletsong ya sehopotso sa bophelo ba mofu Monghadi Tshidiso Frisco Gomari ya ileng a tsebala haholo sedikadikweng sa dipapadi nakong ya hae. Mofu o boetse a sebetsa e le mongodi e moholo lekaleng la dikgokanyo dilemong tsa ho feta. Hona tshebeletsong ena letona la dipapadi Bonono le Botjhaba Mohlomphe Mputi Mputi o re mofu o ile a phahamisa folakga ya Lesotho matjhabeng nakong eo a neng a bapalla sehlopha sa Kganya sebakeng sa Bloemfontein Afrika Borwa moo a ileng a tsejwa haholo. Ho feta mona, Presidente ya mokgatlo wa papadi ya bolo ya maoto Lesotho Monghadi Dijane Nthunya o hlalositse Monghadi Gomari e le motho ya neng a sa batle diphoso. O itse lefu le mokgaoletsa a sa le morerong wa ho theha ditlhodisano tsa bolo tse neng di reretse ho tlotla botlotlei. Lebitsong la lelapa, Monghadi Gabetse Gomari o re moeti ya neng a tlile ho mofu ha a tla timela o ile a itsamaisa kapa koloi ile a itsamaisa. Ho sa le jwalo, mofu o hlokaetse ka laboraro bekeng e fetileng a le dilemo di 70, o tla bolokwa ka Moqebelo mme ditshebeletso di tla tshwarelwa lebaleng la dipapadi la Bambatha. Re phethela ka tse re mmusi wa setereke sa mokgotlong o re ho pholosa batho ba qabeletsweng lehlweng ho beha sehlopha sa pholoso kotsing ka ho ipiletsa ho setjhaba hore se mamele ditlhokomediso tse etswang ke Lefapha la Bolipi e leng LMS. Monghadi Kepa Keke o itse mafapha ikarabelang a ile a etsa tlhokomediso pejana selemong sena ho dihwai mmoho le badisana ho tlosa diphoofolo metebong e hole ho itlisa ho epela metse pele lehlwa le kgethea. O itse sepheo seo ke ho fokotsa tahlehelo ya diphoofolo le ho boloka bophelo ka nako eo ho kgethang ha lehlwa le lengata e leng taba e amang dibaka tse ka maluting. Monghadi Keke o ipileditse ho setjhaba ela hloko diphatlalatso tsa boemo ba lehodimo. O itse ho ikobela phatlalatso ho ka boloka bophelo le ho fokotsa tlhoko la dihlopha tsa pholoso nakong ya mariha. Ho sa le jwalo, lefapha le ile la hlokomedisa setjhaba hore lehlwa dibakeng tse phahameng le ka lebellwa ho tloha bosiung bo fetileng ho isa ka labohlano, mme serame se kenella masapong se lebeletse ho tloha hona maobane ho fihlela ka labohlano la lahlano kgweding ya Phupjane. Ha re le mothating ona, re lekola ditaba tse amanang le moruo. Luti ha le bapiswa le dola ka Amerika ke maluti a 10.6 le disente tse 35. Ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maluti a 20.1 le disente tse 94. Ha le bapiswa le euro ke maluti a 10.8 le disente tse 97. Athe ha le bapiswa le dola ka Australia ke maluti a 10.1 le disente tse 66. Ha le bapiswa le yena Japane teng ke disente tse 10. Ditaba tsena se qalang letsatsi di fihla pheletso mona. Fumana ditaba tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya borobong.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose

0: Checkers and save on deals like Nescafe Gold Instant Coffee 200 gram jar or 220 gram refill for $149.99 each. Jungle Oats 1 kg, 2 for 69 Maluti. And Oma Auto Washing Powder 3 kgs for $109.99 each. Valid until 7 June. Only at Checkers, Miss Siru Mall.
1: Ditaba tse monate bakeng sa di EcoCash agent tsohle. Eketsa di cash in tsa hao tsa EcoCash ka 20% ho ya hodimo. O be monyetleng wa ho hapa meputso e makatsang. Etsa top up agent account ya hao ka bank deposit ka ho ya lebenkeleng la Econet, ka super agent e haufi le wena kapa di EcoCash aggregators. Beke e nngwe le e nngwe, agent tse leshome tse lehlohonolo di tla iphumanela 1000 maloti. Ebe kgwedi le kgwedi, di agent tse tharo di ikgapela 10,000 maloti. Ebe mohlodi wa ho qetela o ikgapela 100,000 maloti. Bahlodi ba phatlalatswa la bohlano le leng le le leng di-social media platforming tsa rona. Hlokomela baqhekanyetsi. Ha ho motho a ka o thusang ho hapa ka matshwepenene. Le wena ya batlang ho ba EcoCash agent, etela Econet Shop e haufi le wena. Letsetsa 199 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 66100100 kajeno. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
2: Metse bonyaka ke mosolo taba ena e traising ke pele mosolo o traise babodi wona a ja nne taba ma tsutu a ka le a komiti ke sitio ke a o ko so ke ba se se ga si ma ma tsutu a la la la ni re so a go pa le sa se fitla sa ma ke so a re da tsela ke zwina a se ke tswa mo ere a ha ke na le dikgato tse tla me ho tswa mo no ka ga gona o ding ka ba ne ba zen ke ga pa mo tswa le so du o tsa zo tsere mo la wa gona ba o re ng ri ga di khalo tse le pa itse tsa mo la o o tu a sa le o tu a ga 2013 se ma tha re bua ga mo la gona pa me ntse ba e tswa ya o kala kalo ye na o tswa o kala kalo o ye le se ke le le ha o ra o ir tsala na ke tsebe ba tsotsa ba sa di goma na ba ra ga go go mo la tsana o tse ba bona ba u tsa di goma ba di ta ba bola na go se le kwena ga o fe
3: hantle go tsata ba di tsamisa go me go tsa se ke a tlhola ba mpe ya le o tuna le bo go kona ba di ba shibile ke ne ba ga bona o tse shibile fela ha mo tsoga ba go tshe ke yone ntse tse ntse go tsanya ke ntse go yona yena ntse tsanya ya go go ya pe ya ba tsotsa ba ha isi tsane ka le ba tsena le bokwa le lo le di yale boe mo hala ba ba pe lo fela ke ga go bua o go bona sa khumwe ka tsongwe ke mo se go tsongwe ke di bohudi ka tsongwe ke bana ba politiki bana go ha hona ntle go nela ke tse ke le tsa ha hona ntle go bana ndi tso mo na yetwa ke tlo bona go tsone go tshele ja mo se le le tshin tshi ke na ha ba le tso go na ba tsasetsa le di kemo ba ipa ka nna go fana ba tse o faluti ka mo mo mo ye stenti.
4: Mamedi re gutla jalo re le metsotsong e robedi re foraletse hantle hora ena ya botshelela e la re kena mogatlhelong wa bobedi wa lenano lena la sebopeng kwano o sealemoeng sa Lesotho. Re ile ra bontsha pejana gore re na le ditaba tse mmalwa tse o re o tshwaretseng tsona, mme ke bontshe gore motlhomphe tonagolo Ntsokwane Samuel Matekane o tla ba le kopano e ikgethang le boemedi ba mokgatlho wa bagwebi ba naha ya Dubai e leng Dubai Chamber se mane Johannesburg e naheng ya Aforika Borwa ka jeno go fumana ka botlalo ditabe tsena. Re tlo buisana le mosebetsi mmogo le nna e leng moqolotsi wa rona wa ditaba ena ke Dineo Thaba o gona mane Johannesburg ke gore bea lesedingwe rena ditaba tse tlang go e tsala mono nna ke difeng. Dineo Thaba e re ke wa moele sealemoeng sa Lesotho go sengwa ka jeno. Re tlhokometse gore motlhomphe tonagolo jalo ka se ke bontshitse o tla ba le seabo mokeng ono. Re thusa go utlwisisa gona mmoka ono o shebane le ditaba tsa mofuta ofe esita le ditaba tse dingwe tse tlang go e tsala.
5: Kgaitsadi ya ka ke dumedise momedi wa lenaneo la sebopeng go seng gwa ka jeno, mme jalo ka go se bo tlhalositse lebitso la ka ke Dineo Thaba, ke ka mongaka Johannesburg naheng ya Aforika Borwa. Motlhomphe tonagolo Ntsokwane Samuel Matekane go tla ba le kopano e kgethang le boemedi wa mokgatlho wa bagwebi ba naga ya Dubai e leng Dubai Chambers Johannesburg Aforika Borwa letsatsing la ka jeno. Kopano ena ya gora e lebeletsweng go simolola diwareng tsa go seng tjena. Go tloga ka gore

0: la temo la ma tsa la tsa ma tshabenge le la kgwebo hara amang ke tla sore kopano ena e bile e latela mo ka wa machaba ka mebuso di tabenge tsa kgwebo o bile na henya ya Dubai mathasong a selemo sena se utimo pompe hintati morosi ya ileng a tsepa mahaholo go botsetedi di tabenge tsa mahlale a moraorao leng artificial intelligence kapa AI jalo ka ho tsebahala mo a itsenya mmuso ka lekala la habo o se o hatetse pele ka ditaba tsena hobane o fetisise leano la tshebediso ya mahlale a moraorao ngwahola. Ke tswele pelo ke hlalosa fela hore ditho tsa bahwebi ba mokgatlo ona wa Dubai Chambers tse tlo ba teng kopanong ena ke monghadi Salem Al-Shamiz e le motlatsi wa president ya bahwebi ba Dubai, monghadi Muhammad Altar setho sa mokgatlo ona se ikarabelang tikologong ya Afrika le monghadi David Els mokgatlo ona wa bahwebi ba Dubai naheng ya Afrika Borwa. Empa he ke sa le hona mothating ona motho a ka boela ipotsa hore na ha e le hantle tebello e ka ba gore dipuisano di tsepame hodima enna mme tebello ke gore kopano ena e tshetlege haholo hodima botsetedi ditabeng ya temo e leng tlhagiso le kanetso ya dijo ditaba tsa maatla a fikileng e leng renewable energy se tsa mahlale le boqapi gara tse dingwe ka sa sitsane tsa kgwebo. Mui wa Salmo ya Salesotho lenaanong lena la sebopeng ke mpe ke tlhakisa fela gore moifo ona o tla boela o kopana le bahwebi ba naga ya Lesotho ba ikemetseng ka jeno bao tebelo e leng gore le bona lefapheng la kgwebo kapa la dikgwebo tse ikemetseng ba tla fana ka mafapha a kgwebo le kgwebisano ao ba ka lakatsang gore Dubai Chambers e sebetse le bona go ona. Ke mpe ke tlhalosa fela gore motlhompe tonagolo le moifo wa gae ba fitlhile letsatsing lane la maobane mme moifo wa tonagolo o bopilwe ka letona la dikgokaganyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi motlhomphegi Nthati Morosi, letona la metsi motlhomphegi Motlhomi Moleko le la kgwebo motlhomphegi Motlatsi Maqelebo. Mamedi wa Salma sa Lesotho ke itse ke dino thaba ke ka mona ka Johannesburg naheng ya Afrika Borwa ga re lebelele gore na letsatsing la kajeno ditaba tsa kopano eno na di tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng di tla ya kopana gape boesa.
1: Re lebohile haholo tlhe dinaothaba ka ditaba tseno mme he re tla nne re o tshware ga nako e ntse ya go nne re fehe tsa morago o tsentseng di etsala mono Johannesburg. Re lebohile haholo eno mamedi jolo ka utlwile ke moqolotsi wa rona wa ditaba go tswa thelebišheneng ya Lesotho kwano lefapheng la kgaso la LNBS dinaothaba ya neng a re beya leseding ka ditaba tse tlang go etsala mane Johannesburg naeng ya Aforika Borwa. Jolo ka utlwile he motlhomphe tonagolo sa ntse a le gona mo go ya buisana ka ditaba tseo dinaothaba a seng a di tlhalositse mme re tla nne go fe ditaba tseo mananeng a rona a ditaba mme ga re le mothating ona ge le metsotsong ena e lesome le metso e mena ka morago ga ena botshelela re ge e potelegannyane fela ha re khutla he re tla be se re totla re kena dintleng tse o go hlopetseng tsona mogatlelong ona.
2: Le se bonyaka ke mo solo taba ena e traising ke pele mo solo o tla etse ba bo lingona ba ga ne taba ma tsho a ka le a go miti e ke se tlo ke a o go tsona ke ba se se ga se ma ma tsho a la la la ni re so a kopane sa sekgetlha sa matho so a se re ta e tshwela ke tsena ga se ke tsea moele yang ga ke nagale dikgato tse tlameya go nkuwa mono ka ga kgona go dinka obane babente kapa mmuso wa Lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkerika dikgato tse nepagetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 se matha re bua ka molao ona paramente na e tswa yao kalakalong ena e tswa yao kalakalong o ye metekelele ga gona o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jala ga go ya dikgongkomola fana go tletse ba bonne ba utswa dikgomo ba leta ba bolana gome le kwena ga o fela
3: gantle bothata ba dipapi tsa gone ke gorentate ke batho ba itšhabang pe ga o jala go tona le boboloko o na le babise ba shebile ntho ena bula ka bone o thege shebile fela ga motso wa ba go tshetse ke yone ntse tsebe ntse re futsanya ntetoa yona ena ntse futsanya ko go ya pe fela basotho ba ga e futsanee kgwedi ba phela le bokoa le le di ale moya moya le ba ba le go fela ke ga go bua o go bona wa sa tsongwe ka tsongwe se mo se go tsongwe di bohudi
4: mamedi metso e le

0: re metsetseletseng ka morago ga botshelela re karolong ya bobedi ya lenana la seupiseng wa tsatsi la kajeno mo go tlang go fa ntlhagolo ya ditaba tsa rona tsa kajeno ke mane mo re bontshitseng go tlatla ge ba lemolositswe mokgatlo wane wa lewa re shebile gagolo-golo ditaba tse tsa meputso ya basebeletsi ba tsa bophelo metseng mme ka morago ga re tle re bue le ntate Sewa Hodimo ga tla boela re buisana le modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente ebile le modulasetulo wa komiti yane ya social cluster mogadimagalanyane ka ntlha e e tshwanang gore na taba tsena ba ile ba di tseba motlhomo ba di sebetsa go fitlhelela ka gabe ba ile ba di sebetsa boemo ke bofe ga bolete na empa ge re nke ke ofe ntebalo ge a tseba ge robetse go se pula empa ga bosibo go utlwile pula tsa matlopotlopo ga bolelelo gore nako e ne e pula ena mabalane mona ntebalo e tla ba ka mane ka maloting e se e le letlhwa mme ge bone kapo re tse tlhoko phatlalatso e ntshitsweng ke lefapha la la thibelo taolo ya dikodiwa ka nako ena ge gopotse ntebalo
1: yona he phatlalatso eno mamedi e ne bontsha gore he lefapha la thibelo le taolo ya dikodiwa le tsebisa setšhaba wela tlhoko phatlalatso ka letlhwa le tlang go kgethiwa le lebeletseng gore e be le qadile go kgethiwa maobane e leng la boraro bosiu go isa ka labotlhano la latlhano kgweding ya botshelela selemong sena dibakeng tse ka maloting go tla go lefapha la bolepi ka gona he setšhaba se eletswa go ela tlhoko maemo a napele se kang ka maeto ka seo se ka ba kenya tsietsing ya go kwalelwa ke letlhwa kapa sa fumana mogatsela ka lebaka la serame se ikenelang masapong lefapha le boetse le tlhokomedisa setšhaba gore se qobe maeto a kamiso kapa mantsiboya ka ga ditsela di ka ba le qhwaqhwane e ka setisang dikoloi go tsamang lefapha le etsa boipiletso go botlhe beng ba metlhape a gologolo metlhape e metebong go sireletsa metlhape ya bona gore he diphoofolo di theogele mesikong mo di tlang go bolokega mme sena se etswe go ntse go gopolwa lefu lane la tlhako le molomo ka gona beng ba metlhape ba kopane le ba supisi go tlhatlhoba metlhape ya bona mme he ba tle ba etse ditaba tseo ka tataiso e e nepagetseng gape go ele tlhoko gore metlhape ga e kopakopane nakong ena yo e ntseng e theolwa motlhomong dibakeng tse jalo ka ga re se re kene nakong ena ya maria setšhaba he se boela se tlhokomediswa gore se sebediswe mekgwa e e bolokeileng go iphuthumatsa e le go qoba kotsi se ka bakwang ke ditaba tsa mollo setšhaba se kopiwa go ela tlhoko melaetsa ena e le go qoba tsietsi tse ka bakwang ke letlhwa le go ela tlhoko tlhokomediso ya maemo ana a legodimo ke tsona ga ditaba tseo lefapha la bolepi le ileng la ntsha phatlalatso ya tsona gore motlhomong ge setšhaba se nne se baballege nakong ena yo go lebeletsweng maemo a na a legodimo ditaba tsena re ne re re motlhomong re ne re diphete ga fetsa e le gore ge setšhaba se nne se be leseding ka ditaba tsena re metsotsong e ma lesome le metso e robong re fogaletse gantle gora ya botshelela mme ge kena mogatlhelong kapa sentse re le mogatlhelong wa bobedi wa lenano la seboping mme ge kena ka ditaba tse e latelang ntlheng ena ya rona ya mogatlhelong ona dilemong tsa go feta lekala la bophelo le ne le bontsha gore basebeletsi ba tsa bophelo metseng ke baithaopi mme mokgatlho wa basebetsi lewa o ile wa qholotsa taba yeo go isa lekgotleng la DDPR mo gabareng lewa e ileng yang ka maipiletso go ya lekgotleng le ka godimo e leng lekgotla le ka godimo la bosebetsi ka selemo sa ne sa 2023 e leng selemong sa 2023 lekgotla le ile la bontsha gore basebeletsi ba tsa bophelo metseng ke basebetsi ba lekala la bophelo mme go ile gwa ba le dipuisano mabapi le meputso ya bona go feta mona meputso ena e ne e reretswe go patala go latela maemo a bona ka ga ba bang ba bona e le ba gokaganyi go sa le jalo lekala la bophelo le ile la ngwalela lewa mabapi le meputso ka lereng lekala la ditšhelete ga le a fana ka ditšhelete dipuisano tsa makala a na mabedi go tlhaela ga lekala la bophelo le bile setšhele go thusa lekala la ditšhelete ka ditaba tse tlhokalang gore basebeletsi ba patalwe tšhelete yong le go tla le laetseng gore ba e patalwe ke bekeng e fetileng mamedi ga lewa e tlhatlhelanyewe le kgotleng ka ditaba tsena ka gona ge lenaneng la rona ka jeno re tlo buisana le mongwe dikakaretso wa lewa ena ke mongwadi tlhalefang Sewa Hodimo re tla boela re buisane hape ha morao le modula setulo committee yane ya boiketlo ba setšhaba le gotleng la setšhaba e leng mohlomphing mogothu magalanyane go tla holoka dintlha tse amanang le ditaba tsena ka kwano ka matlong a gaso re sentse re na le ena ntate sewaodimo ke wa moena sealemoeng sa lesotho le nanong la sebopeng go sengwa ka jeno ntate
2: tumela mohlomphei ka nnete ke a o dumedisa le nna ntate ke dumedisa le bookamedi le bamamedi ba sealemoya ntate
1: ditaba ke tsena tse tlhaloswang di se di etsaetse mohe le wa ileng ya qetelela ile mane le gotleng ka ditaba tsena tseo ke qetang go bua ka tsona ge rata fela motlhomong ge ke re qale ditaba tsena morago go utlwa gona leeto la lona la o lwanela basebeletsi bana ba tsa bophelo nagana le qadile kae gobane le ile la bona go le botlhokwa gore motlhomong le kene ditabeng tsena
2: ke a leba mohlomphei jalo ka o se bontshitseng ntate se lelekeleng sa gago mme ke tisa ditaba tse o di buileng gore basebeletsi ba tsa bophelo metseng go qadiwe e ne e le batho ba neng ba bitswa support group mme mosotho o tla gopola gore ka nako eno e ne le bomme le bontate ba neng ba sebetsa fela go sena ditseane tseo ba di fumanang ga ke sa fose ka selemo sa 2003 ke saka ke nakong eo go ileng gwa qaleya gore ebe ba qalelela go fuwa dintho tse bitswang ditseane mme e ne ka ba bo magolo a mabedi ya nna ya nyoloa ya ya go magolo a mane ke go fitlhela nakong eo ge ileng ga kopana le bona ge le mogatlho wa lewa mme ya ba ge re ba ga tlhaletsetse ka botebo gona gantle na mosebetsi tlheng ba o sebetsang nako ofeng mme ga se re tlhatlhoba mosebetsi o ba o sebetsang ga fumana gantle gore mosebetsi o basebeletsi ba betsang ke karolo ya mosebetsi wa lekala la bophelo mme ga gona lebaka la gore be basebeletsi ba ntse ba bitswa baithaopi ge ile ra kopana le lekala ga ba tlhokomedisa taba ena empa ba bontsha gore policy ya bona e tlhile e bontsha ga basebeletsi e le baithaopi mme se basebetsi e ne le ga re ne re ba lokela gore ba lefue go latela molao wa naga ya lesotho ke boemong bo rileng ga ya legotleng la DDPR ya ba DDPR e etsa qeto eo e reng e tlhile basebeletsi ke baithaopi ga se basebetsi e ne tsepamisitse maikutlo a yona gagologolo gore na basebeletsi ga ba kena ka gare go lekala la bophelo ba kena jwang mosotho tla gopola gore basebeletsi gore e tlebe mosebeletsi go tla bitswa pitso motseng ebe setšhaba se a kgetha gore na e ba mang jele go tla iswa lekaleng la bophelo ebe kgona tla qala go sebetsa mme le mosebetsi a sebetsang ka gare go motse jele ebe legota la DDPR le tsepamise maikutlo a bona gagolo tabeng eno go feta gore na mosebetsi o tlileng mosebeletsi a o etsang ko ofeng jale ga o sheba gore na motho go totho ke mosebetsi kapa a se mosebetsi ga o sheje taba ya gore na o kene jwang mosebetsing kapa o hiriwe jwang go shejwa gore na mosebetsi o a o etsang gara tse ding tse tharo tsa mantlha ke gore na mosebetsi ono ga o shejwa ka bona bona ke karolo ya mosebetsi wa lekala leo kapa ya mohiriwa ke a pele ya bobedi ke gore na motho ya jwalo e tlile moputso o a o fumana e ka ba o bitsa ditsiane ko allowance whatever you call na e tlile ke yona moputso o motho yono ka bona bona a phelang ka ona na mme ha dintlha tse eno gara tse ding di fumanego ga banene di tla be di le teng e tlile taba ya kgiro le mosebetsi tla bona ya boraro ke yane e bontshang gore na mohiri o na le taolo godima tshebetso ya motho yo mme dintlha tsenana DDPR ga e ka ba ya di sheba ile ya sheba fela gore a motho yono ga baneneng ga o etswa di-advertisement ga ona contract ya tekenneng ga o etswa di-interview jalo jalo ba re a ka nnete ga ona mosebetsi empa labour court ya ba re ya teng ga ba sebentse qeto labour court e tlile ya ganana le DDPR gore DDPR e tlile o fositse go etsa determination ya gore na go na le employment relationship dipakeng tsa mohiri le mohiri ga o shebe taba gona motho o sheba mosebetsi ka kakaretso le dintlha tsa ntse tharo le tse dintse seng ke di bontshitse mme ya re ga e fetotse jalo ya ba e tlile e di tlilega basebeletsi e seng baithaopi e le basebetsi ba lekala la bophelo ke boemong mo jale re ile ra qala ditaba tsena tsa gore jale go bona le lekala la bophelo le lokela le etsewang le phethagatse qeto eno ya legotla ya gore jale basebeletsi ba patale go latela molao wa naga ya lesotho mme ga ba ne ntse ba fuwa di-800 ka nako eno ne se ba tlamebe ba fuwa 2444 ka kgwedi mme ga o ka ba le compliance eno jalo ke gopola gantle judgment ene e tswile ka selemo sa 2023 November mme ya ba jale lekala le bontsha ga e tlile ka nako enonong gore batle ba e phathatse go keke wa ba bonolo gobane jale ba se ba le ka gara ne sentse ba le ka gara budget ya selemo se enonong empa ba sepisa wa selemo se tlhatlhamang ba tla bona gore ba e kenyeletsa budgeteng me re ile ga ba le mamello ya go go tlo go berwalo empa ha o ka ha bona la go ba le bo phethatsi bo banteng ka selemo sa 2025 ke mo jwa le ha re bona go so sena bo phethatsi ba re bolella re tle ha ba boetse ha ba kenela la hape ka ga budget mo re ile ga ngolla cluster committee ke tswa hantle kana go ene no mohlompe e gene bile ditaba tsena di le pedi e le tsa magena le tsona ka nkana ga bona mmuso o sa phethatse tato ya bagotlala GDP ya go ba le magwele rona a ile a hlolelwa gore ba patalwe go latela tumelo le ne fihletse jwale mmuso o sa phethatse ka nkene le lekala bo pele mme a ka tla ka cluster committee ke ditaba tse di ntse bua haholo mme ho fumana hala gore e hlile mmuso o ntse o sa phethatse ditaba tse ntse magota lekala bo pele la hlala bontsha mo parlamenteng ka cluster committee gore ba entse kopo go lekala la ditšhelete gore ba fuwe tšhelete ke gopola hantle gore ehlile ntate magalanyana e le modula studio le moifo habo ba ile ba tshepisa gore a ka nnete ha e le mona re bona la ditokomane ke tsena lena le tsona tseo le entseng kopo bothata ke finance re tla le thusa re bona le finance e tsabang e fana ka thuso ya gore e arabe ditaba tsena empa ka nnete taba tsenono ha e sa le di ba mono ya ba ha o nko go tswa le mina gore na hua pele jwang ka nnete ga le ka ho etsa di attempt tsa re fumana gore na karabo e reng ke tseba hantle ne bile re fuwe di deadline ka nako e tsotla ya tsana ka nnete ha ka qeteletse ditaba tse boneng letsatsi ya ga ha o le jolo mme ya ba re ikgethela gore tsa re tswala pele jole ka ditaba tsenana tsa gore re bona na ga nka dikgatwa tsa molao go feta jwang ke boemong bo e leng gore ke a gola ke ka September ka podcast a ke sa fose ne bile le motsotsong oo basebeletsi le marena re ne re re ba tshwara matsogo ke nakong eo e leng gore lekala la bophelo le ile la re ngolla la re hlokomedisa gore lekala la ditšhelete le ngotse le bontshitse ga nena le thasalelo ya gore le bona le le aga bataba eno empa go na le dintlha tseo ba tlhokang gore ba di otlolelwe mme re ile ra fitlha ra dula fatshe le lekala la bophelo ya ba re araba ditaba tseo di neng di hlokwa ke lekala la finance mmogo go fihlela ebile re dumelana gore molemong wa gore order-ene e tle phethagatswe ka mokgwa o bobebe dintlha tse ngata tseo di hlahileng monana re tla lokela re tere di arole ka gore tsela yeo basebeletsi ba ntseng ba patalwa ka yona gona jwale le tsela yeo ditšhelete di la nna tsa nyolowa ka yona kore fela go nyolwe vote enono kore ga e ba e ne di akere ba ne ba qala ba ntse ba fuwa di 200 ka nako e genkene ntse se ba sa bitsweng basebetsi ya nyoloa ya ya go bokae go 300 ya nyoloa ya ya go bokae go 400 ya nyoloa ya go bokae go 800 jole rere ona mokgwa o ne o ntse o sebediswao ga e nyolowe e tle boemong ba compliance ke belela go lang kutlwana ke tlhalosa bang bakwamedi baka e tle boemong ba compliance ka tshobotsi yona enono e le go tsena tse ngata tseo le buang ka tsona e tle ga re bua ka tsona re ipha nako ya go di sebetsa but e be le compliance e teng ka mokgwa wa o nyolola voutu enono ya moputso wa bona
0: go ya ka lekala e kaba ke lekala le ditšhelete lekala la bophelo 2,444 e ne go thoba e fua kore ba be wa boemong bofeng ba bosebeletsi ba botlhanka ga ke tsebe wa ukana go ke batla gona tume tšhelete ena e fitlhetse go ipapisitswe leng tete sodimo
2: tšhelete eno ke e tlayang ka ga minimum wage wa naga ya lesotho moputso wa mathomo ee jele ke ne kere ha go ditlegwa gore motho ke mosebetsi o ka e bitsa mohlanka o ka e bitsa fela ka tone letsatsi ga re ya boemong ba gore na motho a sebetswang bua o bitswa eng o bitswa an employee or a worker
0: ke tšhelete e ipapisitsweng le moputso wa mathomo
2: wa naga
0: ena ya lesotho basebeletsi ke batho ba hirwang ka dikontraka kapo ga o le a kena o kene
2: ga o le wa kena o kene mme gopola go latela molao go thwe kontraka e ka nka ditshobotsi tse pedi e ka ba e ngotsweng kapo e sa ngolwang e le gore ga e sa ngolwa o ntse o sebeletsa motho a o patala a o fa ditelo employment relationship e teng kontraka e valid e teng ene ke ke bone hangata e leng yona e ke bone batho ba utlwaka kontraka gore ebe teng kore ebe ngotse no ga o jalo wa fosale e leng yona ntho o bone ntse e tswa moferefere mo ntse o thuna basebeletsi na ba sign-e dicontract why should they sign a contract why wana molawana ha re sutu o contracta e ka ba ya molomo kapo e ngotswe
0: gena le ba sebeletse ba tsa bophelo ba ba ka ene ha ka bophara
2: ke 8000 man ke go bo se ba neng fela ba palisa
0: ke le ho rena jwa le nyawe e o ikeneng ka gotla e reng
2: ke le wa

0: gola ka nna bua ka pole ka nna ngai sa di kitintse 80 le magolo
1: ha ina taba ntate ehe nye wa ireng
0: ja
1: e go samang
0: ja le wa mme hai lo go bua le re ketele mane go tsebo go follow he le mo mamela tla follow ha re se ke dumelana le lekala ya ba ke tsa ntho tong ke deed of settlement le lekala la bophelo mme ya ba ga le ba court yona ine hlalotsa ka tsela itseng e latelang ke ne re dumelana go ka selemo selo sa 2025-2026 financial year mosebeletsi ba mekgatlho le merago go na le coordinator gore tla patelwa 2500 village health worker supervisor e tla patelwa 1800 village health workers e tla patelwa 1200 ke batla dipalo tseno tlo utlwise go ga baneneng tsena tse pedi tse ka tlase 1800-1200 di ntse di le ka tlase go moputso wa mathomo empa ka lebaka la gore e ne le ditaba tse neng re di sebetsa in good faith gore re shebile gore na re bua ka palo e ngata ka kang re shebile gore na e na le cost implication e kae jole re re empa ga re qalele re bone na matshwao a compliance re qala jwang ne re sena bothata ya ba dumelana tjena ya ba dumelana gape gore selemong sona sena se releng go sona sa 2026-2027 financial year e tla ba gore coordinator e tla fuwa 3100 village health workers supervisor 2800 village health workers ya ka tlase tlase o tla fuwa 2500 e le gore re ne re ipela gore bonyane le mong sena re tla bere le soa gore compliance ya minimum wage ge e fitlhetse e se tla ba o dula gore na di arias o sebetsa jwang dumelano ena ile ya fetwa taelo yang ya lekgotla ke boemo mona bo e leng gore jwale ga se e le jwalo ka janua ka march re ile ra ngwalola lekala la di-finance e ne le ga go utlwa ga go balwa budget ge sa utlwe ditaba tsena tsa go fetoga go meputso ya basebeletsi di tlaga ya ba ga batla go tseba gona ditaba tse di sebetsetsiwang re agabeng gobane re na le order-a lekgotla e itseng basebeletsi ba patalo tje ba ile ba re agaba fine health ha re agaba health ya bontsha gore ka nnete ehlile ge ntse dikopo tsotlhe go lekala la ditšhelete empa re maswabi o le jotsa gore ga re a fuwa tšhelete gore re comply le order-a ena mme nako e ntse ba etsa ditaba tsena ntse ba ntse ba ngola ke laga ga re le tshepe re belele ka nna ba le ditsotsi bataba tsena tsa basebetsi re bane ditshwere ka tsela e re sa ipitse ge feng ditokomane re bona mme ka nnete le wena mamamedi bala ba re fa correspondence ya bona le lekala la ditšhelete ba ntse dikopa makgetlho a marago go finance ba ntse ba kopa tšhelete ba qhwelela diotara tsa magotla le justification e ba fane ka yona gona ke ka mabaka a feng empa ile ga ba keta ka fa lengolo leno gage re ke re lebelela re bona gore na end of April meputso ya basebeletsi tla tlhaya le teng le 2% ne fane ga ba e fuwa basebeletsi and remember gore go tla di ditlhegile basebeletsi e leng e le basebetsi one will expect to gabana ne increment in 2% ba tla e fumana ga ba e fumana no compliance yanene ke boemong ba obelegile ga kenya an agent application ya contempt lekgotleng ke aga ba potso yane gago mona moo re tlositseng lekala la bophelo le mongodi e mogolo public service le mongodi e mogolo finance le mongodi e mogolo wa lekala le jalo mme ga kenyeletsa le sepolesa le attorney general lebaka ko gore qetelong ehlile nyediso ya lekgotla yona ka boyona ba yona e tla involve sepolesa gore se kenye tshebetsong kapo se phethatse taelo ya lekgotla ke boemo bo re leng go bona gona jwale moo re kentseng nyewo ena gobane re re ehlile go bonagala finance e ikemiseditse kapo mmuso wa Lesotho o sa ikemisetsa go comply one fine health there's no way e ka complyang leng le order-a ena ga fela finance e sa efe tšhelete mme re boemong bo gona bale mme le ntate le bamamedi ke kentseng nyewe gatlhanong le mmuso wa Lesotho o sa ikobeleng dikato tsa magotla
2: mamedi ere metsotsong e masome a mabedi le metso e metlhano re lebile gore nnyane ya bosupa ja gola taba e nngwe jalo ka o bontshitse gore leile lekala la bophelo leile la letlhalosetsa gona gobaneng metlho mo meputso ena e sa eetswa mme ba le bontsha gore na ba sebeitse jwang le lekala la ditšhelete ke a gola ga le batla ditaba tseno lekala la ditšhelete mabaka a lona le upule le a feng gore na ebe gobane meputso kapa lekala la bophelo le sa fiwa tšhelete
0: ga ona mabaka a fanoi ha ona mabaka afane go bona ha ona lebaka le ba ya mona le ne le ba letsetse ba tlhobwe ona ba bona ha le yo mpa le bo go mo so fela ba go bene neng batho ba ipapanyetsa diqeto tsa magotla le go se hlomphe le o etsa o qeto nyela tsatsi ha re dutse mona e be re bona mmuso e le mmuso o sa hlomphe diqeto tsa magotla and ihle ba

0: se tshwantsho se se fano go ba qeto ya le go tlena ile ding e ding ene manga pa mangwa tseba o tlame ya ikobele qeto ino le go tlale fano
1: mabedi ke di taba sa ntate Saudi mo le ise le hlahletse nenyewe ntate Saudi mo ka go tla
0: ka
1: di 20 tsa me mabedi re na le metsotso ya mashumi a mabedi a metso e mene re lebile gore nyeno ya bosupa re itukisetsa he gore re tle re fumane ntate Makgalanyana re fumane ditaba tseno tsa hae re fumane letlhakore la hae re na le metsotso ya mashumi a mabedi a metso e meraro mamedi re lebile gore nyeno ya busupa ke ne ke re ntebalo motlhomong a tla go kele ntate ditaba tsa ntate Makgalanyana re tla re tseba go fa tsona e ya ntate Swadimoreng
0: ke a leboga ntse re metse motlhomphei ke ne ke re re tla letsatsing la kajeno re tlo lokela gore ebe re tla tla ke ne ke tswela pele
1: e ya
0: ntate e re ka pela le go tla re kopa go le go tla le re fe gore na ditaba tsena re kena go tsona jwang e le gore re tle go utlwa gore na qetolong ya letsatsi ba ananela gore e tlile ba nyedisitse le go tla kapa ga ba le nyedisa na mme bamamedi ba tla nne ba tsebe ka ditaba tsena mme kannete e ba ditaba tse bodutu gagolo ga o bona e re ga magota ntse diqeto e be ga phetagatswe taba enana ke gopola ke ne ke le sealemoeng se seng se kekeng ka lebitso ka lebitso momamedi e mongwe ena ke lebitso la enka lebitsa sealemoeng ke se se bitse ke ntate bosweswana go nna ntate Saudimo o go swoswoswo ga o eme ka phatlhe phameng a ka lekale o ema mo ore ntate Matekano ore ditaba tsa basebetsi dile eleeae ntate Matekano ke tonafolo ya pele ya gore ga nka lo sokwana e be o bua ka basebeletsi ke na le tsheo ke itshela ka menyepedi tsa tsen
2: mamedi ke metsotso e masome a mabedi le metso e mmedi ge lebile gantle goreng ya bosupa jalo ka ga he re ile ga bontsha ge tla buisana le motlhomphi mo go Thumakgalanyane ena ke modulasetulo komiting ya boiketlo ba setšhaba mane e le kgotleng la setšhaba motlhomphei Makgalanyane ge ya o amoela lenano la sebuping go sengwa ka jeno motlhomphi Makgalanyane go bonala re ntse re so mofumane empa oho ge o amoela motlhomphei sealemoeng sa lesotho go sengwa ka jeno le nanong la sebuping re ntse re sotlha ditaba mona tse amanang le megatlo ke bona gore motlhomphei Makgalanyane tlile re se ga gwane le ena re getle re ne re leke gape re mo bona gorena re mo fumana jwang o qetele ntlhano yo o ne ntse o bua ka ena ntate Saudi
0: a go nna a ntate kore tsela yo o ke utlwang o bua o le maatla ka teng o tla lela ka letsatsi le leng gobaneneng ga ke dumele o taba eno o buang ka ne tlaetsang ele kere a ekannete ga gona lebaka la gore ebe nka dauta motlhomphei tonagolo ka puo e maatla e entseng historically ga o sheba morago o fumana gore ebile ditonagolo tse ileng tsa bangata go ne se na le a le mongwe a buang ka tsela eno e fao mme taba enana kannete ke le motho e tlile e nswabisitse gagolo ga ke bona tlasa boetapele ba gae e ba ka motsotso ona ga re bua basebeletsi ga ba fue tšhelete legotla le ntse qeto ga gona compliance ya yona ka utlwa le ditaba tseo gore ke le motho di sa ntshwareng gantle
1: re ke re tsaya mo nna tate Saudi mo re na le metsotso mashumi a mabedi mo mang re di bile go nya mo super rentse re le bisetsa go re tlo fumane mo go be Makgalanyane ha yo ka ha rona ha impa re le bisetsa go re tlo re buisana le ene
2: e ya mohlomphe re ge wa moele sa le mensa le sotho o se mwa ka jeno le nanong la sebuping tate
3: e yanda
2: ehe re ntse re buisana le mogatlo wa lewa mona mabapi le ditaba tsa nyewo eo ba e tlhatlhetseng mane legoteng le ka godimo la bosebetsi moo ba sa go tsofalang gore ke gola ba sebetse ba tsa bophelo go bonala mehlomo mo pitso ya bona e ntse e sa nyollwa ka paisa e ketswa ka mo ba neng ba lebeletse ka teng ke gola gela ka tsa utlwa fela go tsholona le le committee ya boiketlo ba setšhaba gona ditaba tsena tsa megatlo ya basebetsi na lona le le paramente na le sebeditse jwang go fitlhela ga kana go bona gore na mehlomo mo pitso ya bona ya nyolo
3: e yana tsheki patsa ga le ka ntebe ke dumetse ba mamedi ba ga di so tsho sho mo mamme tsamba la na pe ba ke sa u kwela bitso la ntate gona ke ma
2: nte ba lo mo rosi
3: o le di mo rosi a ya le wa sene pe mo rosi lwana go tsho ke be go dumetse na tsa ke ya le bana taba tsena na ke tsamba ka tsona ntate mo rosi di le tsa parlamente se mo sena sa 2025 se di tswa kona mo gatong wa le wa ba kopa gore re thuse re ke le dipakeo gore lekala la bophelo le phethagatse dilo tseno tsa magotlha mme lekala la bophelo ga le ka ba la bontsha le na le bothata dilo la bontsha ntse le etsa bakile ba ngola ba etsa gore ke tsebe gore kannete ba latetse go le go kae ditaba tsena empa wa bona la šhaisa ditholwana ke gola ke yona taba e kgathatsang golwa di a bona šhaisa ditholwana empa haholo taba e lwalo ya mana le ditšhelete ge lebeletse gore lekala e re ga le e bona tate mos kapa ga le e sebetse ge e bona nako e go tlhagiswang dikgakanyo tsa ditšhelete dikgakanyo tsa ditšhelete taba e nngwe ga e ka ba tlhaga ka ba ka e fumana goga mme ba ba bona re botsa kele taba e ya basebeletsi e go kae mme ba e bontsha gore e sa le morago mme ge nte dikgothaletso ga ba gage re kopa tšhekane tha e le mona e tlholeile gore ke ne e le gore tšhe se ka setisa gore dikgakanyo tsa ditšhelete di fete empa nakong ena e tlang dikgakanyong tsena tse e tlang re kopa re bona gore taba eo e keneletse ke a gola the demos ke ka moo komiti ena ya gaeso e tlengnaa empa ka ga taba eo sentse le ka magotleng ke tshepa gore magotla a ntsa tla ta ka thabollo e nngwe gape-gape le ga e bea santa ba yeno ke nete ne re lebeletse gore go tsenywa tshebetsong ga yone isile go ka etswa ka pelenyana gobane ga e tswa e se le morago e tla be sentse e na le ditšhelete tse ngata golo tse e tlang morago tšhelete ya teng ga ke e sheba ke bone gore e ka nna fitla dimilione tse magolo a mabedi ga ebe ge e sheba ka batho ba ka bang diete tseno tse e supileng gobane re nagana batho ba na le tsa botheletšhao latela lethata le bileng teng le le ne le lela le 9000 pa bana ba gona jeletseno ba moragogago e le bonala le le 6000 go ya mane go 7000 tswale ke tla tlameya go lekala la bophelo le ikele empa go fitlhela na wa lekala ka bophelo melo ka ga bao ba lewa ba santse ba ya magotleng etlile ba tlhoka bokena dipakeng ba magotla gobane taba tsena di sa sebetsagane mo baseng ba di sebeditse teng mme go jalo le komiting ya so ba fetile mme komiti ya soa ya kgona gore e ba thusa gore ebe ditholwana tse baneng ba di batla di bile teng date mo bosi ka tsela e taba di tsamaileng ka teng e yana
2: komiti ke nnete ditaba jwale di sedile magotleng tšhe re tla lebelela go bona gore na legotla le tla fana ka katlholo e feng komiti yona go tloa ga jwale motlhomong go thusana tabeng e e tla etsang go na le seo re ka bonang komiti yona e se etsang
3: ka gona taba ya komiti ntate a kry-ele gore e kope lekala go gela lekala kenyang tshebetsong ditaba tsena tsa magotlataba tse ngata golo tsa magotla ga ne ke shaba le mo se fetileng ne kana se re na le tšhelete kalo ka 56 million ya ntho tse bitswang di-litigation fela kgatlhano le lekala mme lekala go fumane se le sa phethagatse ditaba tsena di le ngata mme ga re ntse re tlhatlhoba re tlhokometse go tlhile makala a mmuso bogolo a tlhile ga ikobele ditaba tsena tsa dikatlholo tsa ditaelo le dikatlholo tsa magotla gangafe mme ke e nngwe ya ditaba tseo re ntse re nagane ntse re leka gore bona ta ke re kopane le bona ba judiciary ke ke re utlwa gorena kele ditaba ga magotla a ntse ditsea gobaneng di sa kenye tshebetsong gobane gona re le parlamente a kere re disitse re kenyang tshebetsong empa re kekeng ka shapa batho ntate ka gokaga ka ba kenya tirong koo molao ko ona o teng o tlakisitsong ga motho a sa ikobele ditaelo kapo dikatlholo tsa magotla go etsagala kwa mme ntate se relana ra bona diagente dinkuwa ka letshoba ga di sa ikobela ditaelo tsa magotla se rela ga bona batho ba nkelwa thepa ga ba sa ikobela dikagelo tsa magotla empa ke bone kare ga ba fitlha makaleng a na a mmuso gagolo tsena tse amang batlhomphei le bona bana ba matona Achike wone na ise makotlanda a tshetsela bogao jwalo ka parliament o tla fumana ka hile ka milo hata ka thata ho mo ho ame amba hlompe. Ishile e o tla fumana ho tshebotlhapelo le makotla ke bona tsa tshetsela mogao. Ne le tshepa ho tsa tsilela nga tsa fumana tshagollo ntate mogo simpa ho tlala hana ba e tsena ntate. Ha ke la itle ka la ke la le kala. Phetha hapa jwalo ka ho nna ho jentse jentse. Ha ne ka golo yele batho ba tlo ba le tlhisa mola. Phetha tsa mola. Kgefella mono ntate mogo sa gona ntle ngwe mo tla fumana re ka ga ya teng hobane le teng re ka sitwa ka le sere re lekala ga kana le abela tšhelete ka ofela hobane ga le a phetha tsa ntho hobane jwale e tla be e bolaya batho ba bangata ka ofisi tse re tshepa go le tsake tse di ikobetse ditafolo tse di ditlisa hobane ga ya e tlisa le bajete ya teng fela lekala ga le a e tlisa gore le e bontshe matlhompeng le abe re tlholeya go fitlhela mona le mona empa dikgakanyo ke tse.
2: Mohlomphe re le buile haholo re tlo nka ba mamedi mohlomo ha o ka ba le potso e tlang wena re tla boela gape re kgutlela go wena. Ke a leboga mamedi eno ke modula setulo komiting ya boiketlo ba setšhaba mane e legoteng la setšhaba ke mohlomphe mogothu Magalanyane. Re ntse re tswela pele ka lenano la sebopi mmege re tlotla go bulela mehala nakong ena ga e ba o ka ba le dipotso ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha. Gopola ka jeno he re ntse re buisana le mokgatlho wane wa basebetsi le mokgatlho o tsebalang ka gore ke lewa mabapi le ditaba tsa nyao yeo ba e tlhatlhetseng mane le gotlhe. Mamedi ke ya o amogela sealemoeng sa Lesotho o seng gona kgotso ndadi.
4: Ile motho a puso ena ka e ratang goba basebeletsi bane ke bona ba le bangata haholo a e ba menwane ene ya bona ba ke a lebowandatoano
2: re lebuile golo ntate Masilo. Re nakong eo mamedi re ntseng go buletse mehala mamedi o kgotso
5: a ka nne ntate ke kwa ditaba tseo a di behang ha mmoho le ntate Magalanyane. Mohlomong potso ya ka e ntse ka ba hore na ebe mohlomphei pele ho nako e ya ho tla pele ho nako ya ho etsa taba e ya budget le ne di jela ka la bitswa ha hore e kenye letsoho moo jwale mohlomong e belele le tshepile hore e tla ba le kenyeleditso ka hara moralo wana o wa dikgakanyo tsa ditšhelete jwale gona tsena mohlomong ne le lebeletse jwalo se le sa kenelela go sothwe le lemong se e tla mohlomong sa ditšhelete gape-gape go tho tlo sebetsa galaba na ne le ilela ka latlhaisang ko fela ntate a tsa basebeletsi ba etsa mosebetsi o tswileng matsogo go rona re le basotho re tlabe re gana go nwa ditlhare re gana go etsa go ikobela molao tabeng tsa tshebediso ya ditlhare khala re palamiso dikiri bae ba sebeletsi ba teng bana ba tebe ba ntse ba etsa bana ba le dilemo tse tlase ba tla ba tlo go thusa mona meteng mona ko ba etsa mesebetsi e tswileng matsogo go kana kongwe kana ko motho o botse le gore na e be le gona ba tshwantseng ba bua mo sale mo yentse ga tlhaisa maikutlo a gona molemo ngwana ha e na e tle go nkwa ge le bohlokwa na ditaba tse di a nkuwa ka photo fela a bo sexy ke batho ba ntseng ba boreile fela. Koe ke le ka hore ntate ha re bona hore le sebetsa ka thata ka nnete ditaba tsena di keteletse di kene tshebetsong basebetsi ba tsa bophelo motseng ba etswa ntho tse botlhoko ke gopola gotho ba lo bua ditaba tsa bone ga o le tsena lemong tsona tseno tsa ga uwa dikgethong ba iphumana ba le sebokeng sa dipolotiki ka nnete a ke tsebe na ba sotho na hantle na ga sebetsa jwang ka boeta pele ba rona empa handa de sebeletsa se tshaba sena sa ba sotho le etse le gata ka mole ka gona ka temelo gona ge le ba mamedi ga tla nne le thusa ka di tsentse na tsena tsa rona ntate ke le bohanda te mo go
2: re ya le bohanda de sheksi ndane re metsotsong e le shome mamedi re lebele hore nya bo supa mamedi khotso ke wa mwela khotso mamedi
6: ntate bo go supetsane
2: a re phela hantle ntate wena o phela jwang
6: ga ma ha o re sa ba waletse
2: ntate
6: ntate putjwa mo re ha maragabe
2: ntate putjwa
6: ke bo tsa putso ke na ntate ke rena le sothumuna e lo hore se tshaba se thusa fela ha o le ho ya magotleng e lo ga hona se ka sa etswang ka ntle go magotla ha batho ba lla ka nnete ba sebetsang ebe ka nnete be selo sa bona ha se sekelwe tsebe magotla ke ona a tla etsa diqeto kapa ona makala a jwane na ona a nagana gore batho bana ba sebetsa mohlala jalo ka lekala le a la thuto le na le batho ba bo tweng ke diboto hantle batho ba bona ba bewa ba lahletswe kae go etsagala jwang ka bona gobane ke batho ba bang ba ntse ba etsa kagolo ya mosebetsi ona ona wa ka dikolo ke a leboandate
2: re ya leboandate putso ke metsotso e robedi mamedi ge lebele goreng ya bosupa gopola gore he goreng ya bosupa ge tla ge futsa ge tle re tsebe go fumana ditaba tsa gora eo ya bosupa ka puo yane ya senyesemane mamedi ke ya o amoela lwe kgotso mme ke a utlwa ke mme mogo kae mme moipone
7: thank you ntate aa ka nnete dintho tse dingwe ga di tlhokile magotla dintho tse dingwe ga di tlhokile go ruiwa magotleng ba ba tswala ba mesele ba na ba sebeletsa mmise mo na ba phusang ke be ke ba bone empa ha e se kona ba teng bomme wa ka bana ba gola mapote mane ba sebetsa ka thata ha o thumuthu mahlabeng ba tsuswa ho tsuka bona o tsuwa le manyo ngwana ke no mahlabeng mane ngwana sa ntse a ikutule khale a sina le mokgwa gona o ya sepetile kang ke bona ba fitse ba thusa batho ba tsuswa le masibu go ba etsa dintho tsena tsa bona ka nnete ga ba kopela go ba fuwe ntho e bangbana a ke motho e ne ba etshekisitse ba e batle ke kopa ba fuye ntho ne ne ba etshekisitse ntate ke a leboga
2: re a leboga mme moipone
7: thank you tate
2: mamedi ge ntse re tswela pele go nka maikutlo a gago kapa dipotso ga e ba o ka ba le tsona pele re fitlha goreng yane ya bosupa mamedi ke o amoela lwena
8: ee ntate bone
2: kgotso ntate
8: ke motlwang wa gogo
2: ntate motlwang
8: ee ntate ke kopa go botsa nna potso ya ka e nngwe fela ko bona ntate magalanyane ebe ga teng e le paramente boteng ba bona ebe botla re thusa jwang re le setšhaba ga go bonagala e le boketsa melao jwale melao eo ba e entseng e sa ananelwe ke bona e le maparamente ga e kare ga e baparamente yona ka bo yona ba yona le wa ile magotleng mme magotla a dilenyewe a fane ka kahlolo jwale kahlolo eo e sa phethagatse ke yona paramente gobane lekala ke paramente gobane ke mmuso jwale mmuso ka bo ona ba ona ga o sa phethagatse dikahlolo tsa magotla ebe ore bona e le mmuso ore batho bona ba tla ba etsewang kapa go ga ka le setšhaba ge tere etsewang ga ba sa phethagatse dikahlolo tsa magotla ntate gape gona ka mono ka paramenteng ke ditho tsa paramente e leng matona matona ona a ntate ga a sa amogele gobane matona mono makaleng ga a sa amogele diqeto tsa magotla ebe qetelelo ba re qetelelo e telefeng mmuso ko jwang o itlhwekisitseng jwang o sa amogeleng diqeto tsa magotla gobane gana ba le tena ga e ba go na le mafu a tlang a shebaneng le gore a tlo seyetswa a tlo thibelwa gona ba le tsena ka COVID ntate basebeletsi bana ba lekala la bophelo metseng ke bona bana ba leka pelepele ntate ke bona ba le tsena
2: ntate motlwang ke tlhokomela go sa gwane le gona empa he boholo ba ditaba tsae ge di ukwile ntate motlwang ge lebuile a holo mamedi ha re le mothating ona ke tlhokomela gore ge se rena le ba mamedi ba ka bang bahlano mme ga e ba go ntse o na le mo re ka monka wa o qetela ebe he ge tlatla ga kena ditebe mamedi ke a o dumedisa le wena go sengwa ka jeno
7: ee
9: ntate ke mema ka makwa ka thatseka.
2: Mema.
9: Mema ka makwa ka nkhathwa ka thatseka.
2: Mema tamakwe yame.
9: Wa tla ba sele e tsitse tse mo sele tshe ba o etsa ngothi ke matso ke ne ku bana kwa le sengwe ke tsara le mena ho hadi daka. Ba tla ba ba motse mo. Go tla bona le batho ba tsamang le dijo tse di tsela me e nonong a neng a sebetsa mona nang bo ya phumula ka go tsela ha sa itsamaetse o ne a tla nka sohle tse matleng a ha ya fitlhe ya bese ya bene tse ya hlabise mokudi a mongwa thelo tse o hletse re tse reng ena ba

0: sebetsa ka gore o tsebale ntho ka tloba itshenyetswa fela ke motho a tsebang fela gore o na le mosebeletsi a sa mo batleng fela ya bonang gore ntho e ka monolola e tshwana kana kore le ena batho ba ne ba o thiwang ke dikoa tse o tlo tsebisa gore o dula le dikoa tse tlhaileng le dijalo fela o tsebisa gore o na le dodi tse pedi a dietse ka lebaka la motho a le mongwe a sa o batleng. Ntlha ntho tsela di sebetsa ka bolotsana tate ka lebaka la motho a le mongwe fela ka e senya ntho eno ya ba o ananeleya. Basebeletsi kannete re a ba kopela ba sebetsa ka boima bo tswileng matsogo. Ke a leboa ntate, ke nne matama kwa ka thaba tsela.
1: Re leboile golo mme go buisana le mamedi re metsotsong e mene mme ga re le mothating ona re tla re futsa re itwisetse o tla kena nakong yane ya ditaba tsa gore o supa mme ntate Seodimo ga re go tlatlabe se re tlotla re kena dipotsong tsena le ditholetsong le tlatsetsong tsena tseo ba mamedi ba di entseng. Ke tlhokometse gore re na le ba mamedi ke a gola ba batlhano ba neng ba bua ditaba tsena tse ntse di bua le a lemonyaneng a bua kapa botsa ntate magalanyane potso mme ge re tlatla re tshotla ditaba tseno gang ka mora ora yane ya bosupa. Ga re le mothating o na mamedi rege ke re gefutse hanyane fela re itwisetse go tla kena nakong ya ditaba tsa gora bosupa.
2: Ke tabeng ya gore ge ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kotile batho ba feng, mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng, bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore bophelo ba gae bo be bosupa, e le gore ka tsela eo rona re kikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
3: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo, jale ke batho ba bileng ba na le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne otlhe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026, mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepagetseng e lekanang ga ona ba le letlhare le na le ore le bonang.
4: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana. Bana re bua gagolo ka rona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong mo le kena.

0: ka ba phatlalatsi. Ba phatlalatsi ba rona mo welese. Go le ka le le. Ke tlhokomelo ya ka. Tampo ke a fosa. Ga ke re ntle ga sa le re lla ka yona le re bitse ka mphei re bua ntho e leng gore. Di-passport ke seo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi. Ke ke re shebe sello sena ka moo. Ne re bitsetsa batho bana fela gore ga ke bone wele sena setlhabeng sena setema. E tswela Basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotsiletse taba o e bahlomphei. E ke le etse mosebetsi wa lona le.
1: Mamedi re gutla jwalo re le metsotsong e tsheletseng hantle re foraletse hora ena ya bosupa re ntse re tswela pele ka lenano la rona la sebopeng kwano selemoeng sa Lesotho seng hwa kajeno. Mme ke hopotse gore mokgatlhelong ona wa o qetela wa lenano lena re ntse re buisana le mongodi kakaraiso mokgatlhong wane wa basebetsi o tsebalang ka gore ke lewa ena ke mongadi Hlalefang Sehodimo. Taba ya mantlha eo re ntseng re buisana le ena ka yona ke amanang le nyewe eo yona lewa e tlhatlheletseng mane kgotleng le ka hodimo la bosebetsi mabapi le ditaba tse bonalang kapa tse amanang le meputso ya basebetsi bane ba tsa bophelo metseng mane. Ke ditaba tseo re ntseng re di tshohla ebile le tsona tse tlang go re fitlhisa pheletsong ya lenano la rona gobane ga re fitlha metsotsong yane e 30 ka mora hora ena ya bosupa e tla ebele gantle re fitlha he pheletsong ya lenano la rona la sebopeng go seng wa kajeno. Ntate Sehodimo, ke boetse gape ke wa amoela re kena mokgatlhelong ona wa ka mora ditaba tsa hora bosupa. Re ile ra ya gorenyane ya bosupa re ntse re nka bamamedi go korena go na le dipotso tseo ba ka bang le tsona go wena kapa motlhomong ditlatsetso kapa ka mekgwe fela yeo ba ka kenyang letsogo lenanong lena la rona ditabeng tse ntse re bua ka tsona. Ke kopa o fa monyetla ke tlhokometse gore re na le bamamedi ga e ba ke fose ba ka bang batlhano ba ne ntse ba kena ditabeng tsena tsone ntse o bua ka tsona.
2: Ntate ga kempe ke leboe mofepheng ntate Magalanyane ka gore ebe le ena ole a tshwaela ditabe tsenana. Motho ono ka lebelela gore ebe motlhomong champa ga e ba o tla gutla o tla re thusa gobane re tshwere ditaba tsa setšhaba tse tlhokolosi. Ke utlwile gantle ga ra ba are ile ya re ga ba tlhokomela gore ditaba tsena tsa basebeletsi jale ga di tlhaelele ba botsa gore na ke gobaneng di le siko ka gabe ba ileng ba e fumana ga a tlhalosa ore ile a ba gore go thwe di morago. Ne ke kopa le magala ya tla ka go thusa gona motlhomong ba ke ka nako ya na botsa o na sa le aware gore go se ona le taelo ya legotla ge ne se ebile re tswa ofising ya gae ba ne ba re di morago gobaneng bothata bo gokae. Ke utlwa ka e tla re thusa taba enono. Ke ya pele. E nngwe ya bobedi ntate ke gore o la botsa potso yo gore na bona e le paramente ka ofisi ya gae na ba tla etsa jwang gobaneng nyediso ya legotla ena e teng ga re bua tjena bophethatsi ya bao ba teng. Mme e tlile ko utlwe o botse potso e ntle e ke sa utlwang ka gabo e reng qe ke nnete o itse ba tla kgothaletsa gore makala a etsewang a phethagatse go go bolela ga baneneng ga batlanka ga re bua ka lekala re bua ka batlanka batho ba ba sitwa gore ba etse mosebetsi wa bona ba sitwa go nkelwa dikgato tsa molao. Ha re bone batho ba le incompetence mosebetsi mo wa bona mo ba etsa mmuso o be contemptuous diketong tsa magotla. Nna magalanye o nthuse mohlomphi wa ka gore na letona le bahlanka ba mono makaleng ana mabedi bophethatsi ba ditaba tsena ba na le baokamedi ba bona e le go sitwa nkwela batho ba tlwankelwa dikgato ke a e feta ntate o tla re tataisa re thuse. Ke kene go ntate kapo ke mme Masilo. Kanete ntho e buileng e bonolo fela gore kanete ba mmuso o phethagatse diqeto tsa magotla amba bua taba e tlhokolosi qetelelong ya gare kanete jwale o bona ditaba tsena di bodia mmusong wae a o ratang. Kanete ntate Masilo, qetelelong ya letsatsi ga ona batho ba tla utlwa ba lokela go kgetha mebuso eo ba sa tlhomphe diqeto tsa magotla especially ha o sheba gore na basebeletsi re bua ka batho ba vulnerable ka tshobotsi ya mofuta ofeng ba ikitlaetseng ka tshobotsi ya mofuta. Go na le mamamedi e mongwe a ileng a bua monana

0: fela le gotla le ditlegile ba sebeletse le ba le ba tlanka ka bo ba sebe ba hiwa ba le kala la bophelo ka le hlonono se gana le mola wona wa Labour Act ya 2024 o gere mohlanga ke re tshe batho ba bitsa bahlanga mme re ga public service le private sector di otlo lang ka ile nka ofela le o rata go le nna go rata go o phetatsa diqeto tsa magolo empa qeto nyaletsa tsi teng ha ba nene o tla treata ba sebeletse ba tla ikeletsa go di mali taba tseno ba nene ka jeje ga lula re kgetha batho ba o qeto nyaletsa tsi ntate le nna ja kgetha ba o dima sa hlompeng diqeto tsa magolo. What is the use ya go bega nna magolo ke fete ke ho ntate Shakes ka ha iso ka man ka smongo a mo ka bidi taba yo yo tsang ya bana ga la ka ranga ka golo taba nya ba jete ha ka ranga ka golo fela ho ile mo etsa gore deed of settlement e re ite ke neng e fetuleng kato ya lekgotla ge ile ga dula fatse le lekala bophelo le bahlanka ka ga yona ka monono e na le segatswana se bontshang gore tokomane e nana e lo sammitwa lekaleng la di-finance bakeng la ga o etswa budget e kenyeletswe mme di-requestition tse ntsweng mona diteng tse qhwaeletsweng ya finance le yona ya baagaba e le acknowledgement ya gore ba fumane dikopo tseno tsetlhe le ka January 2026 lekala la bophelo le ntse le ntse kopo le qhwaeletse ditokomane ka ofela gore ge kopa tšhelete re comply le qeto ya lekgotla e leng gore ke godiseile gore ditaba tseno ka ofela man finance di fihlile empa finance e ikgethetse gore e be ga e fane ka tšhelete ka mabaka a tsewang ka dithasalelo tsa bona. Ke tle go mme Moipone ka nnete mme Moipone na bontsha ntho e bobebe fela gore diqeto tsa mofuta ka botaba ga se ditaba tse tlhokang go bua magotleng a bontsha bohlokwa le bohlokolosi bo mosebetsi o basebeletsi ba o etsang o bua nnete ntate kamane ka dithabeng ka kwana ka dikgotlhong ha bothwe bana ba na le bathata basebeletsi ba teng ha o tho bagatšhana basebeletsi ba teng ke bona batho ba etsang mosebetsi ha o banne ka bakeneneng ke mmuso ofeng a ke o tsebena ka bakofo o tla tla kae o tla ko utlwisise gore basebeletsi ke batho ba teng ba tsejwa fela nakong eo batho ba ba tlhokang ha o batho ba mokanag ba tseba ntse ke batla go tseba bona e ka ba basebeletsi ba ba tsa bophelo ba jeleletse mang eng e ba nyonywang ka tsela e ba nyonywang ka yona e be ba jeleletse batho ba eng kapa ke yone ntho ya gona propaganda e go na le bahlanka ba ntse ba re basebeletsi ga se basebetsi ke baithaopi ga ke re iketsitse ere ke baithaopi ke baithaopi ba tlamayang goswa ga bana tokelo la basebetsa bona ka ganae la magotla a sa ba tloletse oee ntate Matekane ga o banna ka nneta mogana modimo hede lenonale tona lele tšhale fitlhang monana ga ka tsebe qeto keno o a wee gore diteng monono ga re bona ona bothata ke bofeng ntate ne ke utlwa kere o batla batho bana ba finance gona ba re bothata ba fana ka go tšhelete go patelo basebeletse keng maithaselelo ya bona kefe ebe ntate Motlwang ka nnete se ke bontshitse lona bontsha gore ke se ke tla e gapela le ya mme Maqamako e ne ntse re taba e reng fela ga o phethagatswa diqeto tsa magotla ke lebaka lefeng re tlamaye be go letsa application ya contempt legotleng mme bahlanka ba eletsang matona ba eletsang di-ps ga re eletseng ka nepo kgwetlota ga re lekala la bophelo le feitha le a feila le entse seo ba se entseng ba entse kopo ga tšhelete e sa tswa gano ntho ka e tswang ga ke re fumanena batho ba ba finance bothata ba bona ke ba feng le go monate o sebetsa finance o ketsetse diqeto ka tsebe o batlang fela ga o sa batle ga o batle
1: mamedi ke ga re le metsotsong ya lesome le metso e metlhano re foraletse gantle he gora ena ya bosupa mme re ile ra bontsha gore motlhomong ga nka a tla ya go fumana motlhomphe mo go thumagalanyane ke tla boela ke gotlela go ena motlhomong a tla gabe dipotso tse pedi fela tse e leng tsa tlhelela go ena fela pele re phethela lenano lena la rona la sebopi motlhomphe magalanyane ke boetse gape ke wa moela selemoe sa lesotho ntadi ee ke a gola dipotso di pedi fela tse motlhomong pele re kwala lenaneo tse ileng tsa tlhelela di tla go wena taba ya pele ke neng e tswa go ntate Motlwang ntate Motlwang o re lona le le ditho tsa legotla la setšhaba ebile le le ditho tsa komiti na le reng go bona e le setšhaba ha makala kapa matona a bona la sa kenye tshebetsong di taelo tsa magotla kapa diqeto tse ntsweng ke magotla na le re bona ba itseng e le setšhaba lona gape le itho tsa legotla la setšhaba le boketsamelao na le etsang boemong bo go etsa etseng ditaba tseno mo bona diqeto tsa magotla di sa kengwe tshepetsong le etsang le gona le reng setšhaba le re setšhaba se etsewang

0: nete nkile be ka ba le le boeletsi go go bana ba law society go na hana bo emo go makala a muso yo le a sa phethatse ndi ka hlolo ka ba di dialogue tsena na tsa magotla hana go ka itlo jwa mme ba la mme la hlaba yenetse ba hantle khonona le mogwa ono o tenentse le wa molao wa gore motho ke yona le kgotla le moahlo le tshwitswe etsa phetisa taba kena ko mohlala mona bo batho ba tlamehile go ba patala go tlamehile gore ebe mongodi wa lekala leno a ka tshwara a gaiswa toronkong ga ba nkuwa le thepa e tlileng e patalang dintho tseno mme ke taba tsentse re leka gore re bonana ge ka di etsa jwang gobane jale ke taelo ya lekgotla a ke ra se taelo ya paramenteng go na kaka fela lona phethagatsang ko go tshwana le tsane tsa monamodi monamodi ke eno o sa entse determination jale re phethagatsang dinye tsena tsa monamodi ntle le mono go a tsebala ga o sa batle o phethagatsang o ya lekgotleng o etsa boipiletso so makala ana le gore makatsa gona mono so o fumana gore go naka felela mono ba gona fela molao o reng empa gopola gore go naka le lekgotla la setšhaba ka ga re etsa melao a bile ga seo phethagatsa melao eo magotla kona re thusang gore a etse interpret molao jale e be ditsi tsena tsa bosebeletsi tsena tse etsang enforce melao ke tsonele tse kenyang melao ye metshebetsong ka gore di tshware batho kapo di tshware dinke mo ka tsela e tlamehile go etsa katse ke gola e tse le taba yena e ne date mo go sekore ke arabe ka with all botshepei botlhone ife ke taba e ntse batla e le complicated gorena setšhaba gantle se lebeletse gore rona ge etse eng ga e le moo go tla etswa le seo molao o reng se etsagale mme se etsagala ka ditsi tseng tse ke bileng ka tsona makgotla le maponesa le bane ba tshotshise gore ntho enana ga e le mona motho enana a sa anyedisa lekgotla jale ga iswe molaong kapo a iswe ka mane ka banneng kapo ka basadi
1: taba e nngwe ya bobedi e tlhaeletseng ke ya gore nakong eo re ntseng re bua o ile a bontsha gore nakong eo le ntseng le tshebetsong le kapa le sebetsa le bane ba lekala la bophelo lekala la bophelo di ile a bontsha ditaba tsena motlhomong tsa ditšhelete di ntse di le morago gagolo ke a gola taba e nngwe ne e le gore na lebaka le legolo la gore e be lekala le itse ditaba tseo ntse di morago mabaka a nang a tlhaela e ne e le afe gore ditaba tseo ntse le morago ka ke ditaba tsa nako e teletse
0: bana ba bontsha gore ba ntse ba eletse concurrence ya lekala la finance ba nentse ba consult jale le le ba kgotsheditse gore ba ye public service mme ge le ba ka kopana le bane ba public service ka dintho tsene tsene di sokagang e ne le ona mabaka ene ba a tlhalosa gore sa ntse re tamošane empa yare la ba sa ba buile ba tlholeng ba la ba bua bare ka re mona re thula thaba mona re thula thaba ka gona ko gona re ntse re sheba gore na qetellong re ka ketetse re tswile kae go bona gore ditaba one public service ne bua ntho e le nngwe le tlo ba kenya kae jwa e le mo ke ipileng ka gore bana ba lewa ga ba dumelane le tsela yeo public service e shebileng taba ena ka yone empa ge ke ka gona re itseng e ragoleng e le gore le gona ka le paramente tle se ka ra tlodisa lekala la molao le ga e le gore re batla gore le phethatse taelo eo ya legosi
1: ge le buile agolo
0: ga e seile high court ke nna ke nana e nepaetseng date a se gore ke ntwa ga oe high court go ntse o leka gore ke ditshebeletso le ditsi tsa setšhaba tse reretsong gore di ragolole bothata ga bo le teng mme go nepaetse a se gore ke ntwa a se gore e ka re jale go na le ba tla tlola go na le ba tla tlolwa ga oe mono le wa ga ile mono ga bano ba magotla be re ba beileng re bile re ba file melao ba tle ba e tlhalose gantle gore jale ntho e ga e na le qaka ya mofuta o e qeteletse e ragolotse jwang e nepaetse ntate mogo sa se gore e fosite ga e le mono
1: ge le buila golo tlhe motlhomphe o buisana le wena letsatsing la ka jeno
0: ke a
1: leboga ge metsotsong e mašome a mabedi ka mora hora ena ya bosupa mamedi ge ne ntse re le mothating wane o ge ne ntse re buletse mehala gore re utlwa gorena o ka ba le dipotso ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha letsatsing la kajeno le naneng la sebopeng ke ile ka bontsha gore re ntse re buisana mamedi ke ya wa moela selemong sa lesoto kgotso ndate ke ntate maoka ntate monyaka
2: empa o se a gane le ntate magalanyane taba ya ka go yena ene e re ga e le mona magotla le bana ba ameyang ba tlhalositse le law enforcement ga ba ke utlwile gantle ke re ga ya ba lenyaya le koloba ke go phethagatsa ditshepiso tsa ntho

0: laelwa le tsene tsa magotla ke rena ebe bona ba tlo nka dikgatha dife go ya pele ntle le yena ya gore ke badisa ba melao mme ga ba tlole empa ere ke tsa ka go ntate e ke re jang ba tsega ke bokanteng go yona ntate e seng boka pelo go yona gobane ka sense e bosedin ke go ya ka tlhaloso ya gae gare ka napila uka thabela ga go thwe basebeletsi ba tlaelwa tlhoko ba potlaketse go gobelela pina e senang morething jale ke re na go bona kosio ai ba entseng ka benempe e fetoe thuto go bona gobane ba keteletse ba tlisitsa basebeletsi ba na bothata ka gorebe a ile ba gobelela pina e senang morething empe e be ke thutwe taba ena ya gore baba se ke ba potlakela go keteka taba ka e khutshwanyana ga kalo fela
1: ge ya lebonda de monyaka ke metsotso e robedi ge lebile kapa ge foraletse mashome a robedi pele re fitlha metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ena ya bosupa mamedi le wena ke o amoela o sengwa ka jeno kgotso nadi
2: ke motho wa ngwagogo
1: ndale
2: eletsa ke batago ya mamona ke eletsa motlhompe itsona golo ka kabinete ya gae yena e o bonagalang yona ka boyona ba yona mmuso o sa amogele diketo tsa magotla ga e ba keto ya legotla e dile teng tate ka batho ba thusang setšhaba yena e bonagala gore ke nyediso ye kgolo ya go galala magotla o tlo a tlhomphiwe ke bomang ga bona boketsa melao ba sa tlhomphe magotla o tlo a tlhomphiwe ke bomang ntate ke ne ke ketela taba ya ka ga kere basebeletsi ba lekala la bophelo metseng ke baka pelepele gona ebale ke na baka ba re difotsolo ba di beya ka setogong ba phuta matsogo sekaba sa lesotho se sense se le tlokotsing lefulena le teng gona ebale ke na le otlhong le a tla le tswang dijadile se sentse le tshepetse gore bona basebeletsi ba lekala la bophelo metseng mona ke bona ba tlo le lwantsha gona ebale ke na go na le mogatlhano o mongata batho ba gotlela mona ga ona dilitlhare disimane tseo e kabang di ka thusa batho bana ba otlelang bona ba dikena batho ba tsietsini ka taba ya bophelo ba thuswa ke basebeletsi ba lapang beo ba ikanneng ba bileng bareng ba tetse maphelo wa bona go baka pelepele go banela tšhaba mohlompe itsena golo ke ya o eletsang tate mmuso wa gago o tlaba mmuso o e reng ga o sorisi ko pusong ebe o ba mohlala wa batho ba sakang ba phethatsa diketo tsa magotla ba bonalang bang ka magotla a nyane ke a le bonta
1: re a leboa ntate motlwang re tlo nka ja kgola ba babedi ba o qetela fela ba mamedi pele re kwala le nanao la rona mamedi ge ntse go buletse megala nomorong ya 2231649 kapa plus 2665599 ga ba o ka ba le tlatsetso pele re tswa ka kono ka diphaposing tsa gaso empa ja kgola ge ntate seodimo pele ga o ba mamedi ke batla gore ke tle kenyeletse le potso nngwe ya mamedi mona gore ka selemo sane sa 2023 lekala la bophelo mmogo le lewa go bona itse ba ile ba potologa le naga go bokela dipalo tsa basebetsi e le go tlhakela gore ba tle ba lefshwe mepuso e seng ditsiane jwale ke batla o batla go utlwa gore na ebe ga e le mo tshebetso ile a e tswala na sepheo se fitlhetswe ditabeng tseo ga e le mo ditaba se di legotla na ebe ditaba tse di bolela gore mmuso o tswile tumelano kapa tshebetse o tlase e o le ileng la etsa motlho mo le lekala la bophelo o bo se o kena le ditabeng tse na tsa bamamedi ba
3: bangwe ere ke tsala ka yona ena o katang go botsa tatemogosi ya momamedi go ne go na le puo e neng e re basebeletsi ba setwa gore ba patola gantle gobane manane a bona ga a tlhoeka ga o tsebagale go na le dipoko mme potolo eno etlhile ile ya thusa gore beqeto ya letsatsi go ile a gantshwa batho ba bangata gagolo ba neng ba fumane gore ga bayo ba tlhokaetse fela ba ntse ba lefua e le gore taba eno ile ya thusa e le karolo ya pele ya ba etsa gore manane a basebeletsi a tlhokeane para karolo ya bobedi go ile wa fumanela gape go na le basebeletsi bao e tlhileng ba ntseng ba sebetsa fela ba sa lefue ke gopola gantle gore e tlhile letona le ile la etsa taelo le directora e neng e le teng ka nako eno gore basebeletsi ba no ba ntseng ba sebetsa ba sa lefuwe ha ba kenywa ka ga system ba se ke ba sebetsa ba sa lefuwe empa ke bontsha hore gona le ba ileng ba kena gona le ba ntseng ba sokene ka ga system hore ba lefuwe mme re ne ntse re sebetsa ditaba tse leng le lekala go bona hore batho ba no ba jolo ba etsa ba ba lefuwa e leng hore ha ke ya ga ba potsena ka nnete sepheo se ile sa fihlelwa le ha se sa fihlelwa 100% fela ntho e ka etsa 90% ya mosebetsi o nonong le bohlokwa ona o entswe. Ndumelela gore ntate ke be se ebile ke kena ntate Motlwang ka nnete o na ntsa eme ntlheng ya ntseng a re e leng yona e ne re emeng ka yona eo a tshehetsang gore ha go bona le mmuso o tlhompha diqeto tsa magotla. Ke tle go ntate Monyaka. A ntate Monyaka ha o re jwang ba pere ke bo kampeng mme re ile ga tatela go thaba ka nnete ke batla ke bontshe gore go na le dintho tseo re ka ga di supang tseo e tlileng ge re di etsa etse ga nka mora go motlhomphe tonagolo a nkelo swa kwana jalo ka ke bontsha gore e tlile ke ile ya ka thabela taba eno e neng e tlisiwa ke puo ya gobane nnete re kekeng ga iphapanyetsa ga gona tonagolo a ileng a e bua e ne no cannot run away from that fact ke ena fela a bua ntho eno ga o ka di batla dihistori dipuo tsa ditonagolo tse fetileng ga gona le a le mong a la kare ga a ema a bua ka basebeletsi mme go no ke go a setisa gore ebe ga go be le tshepo one mokgwa o ba basebeletsi ba neng ba patelwa ka ona ntate o ile wa fetoga basebeletsi ne ba patelwa ka moga dikgwedi tse tharo ba patelwa ka moga 6 months ke bua le wena tsena basebeletsi ya kgwedi fela ba patalwa e le gore taba eno ya go thaba ga e ka ba go thabela ntho e siko go ba pheto ile a ba teng two basebeletsi ba ne ba sena disebediswa tseo ba neng ba disebediswa metse mane re ile ra bona ha ba di fuwa basebeletsi ba ne ba sena diaparo kapo bo ntho tse kang di-refilleng kaofela re ile ra bona ha ba di fuwa re ile ra bona ha ba fuwa diphete e ntse e le go leka go etsa jwang go ntlafatsa maemo a bona a tshebetso moo re sa kang ya ba bothata bo ne bentse kona ke mona moo bophethatsi bo neng bo tlameha go ba teng ba diqeto tsa magole ena lekala lona le eng le tshwanang kaofela ke ne le ke bontshang gore ba entse dikgato e le gore ga o se o sheba gore na ka kakaretso lekala la bophelo le entseng nakong eno eo ntate tonagolo a qetang go laela motshwabogwane bona gore ga ba ne lekala leno go sebetsa ditaba tsena ke dintho tseo ke buang ka tsona tse ngata tseo a di entseng e leng gore nke ke kare a ntate e ne le thabo fela e senang thuso e kareng gona tsona ga re bua ka taba ya gore ga o a phethatswa taba ya compliance ya legotlha e be go utlwa e ka thabo eno ya gone e ne le thabo ya ae go na le dintho tse ntle tse ntseng di ntswe tse mpe tsona di teng re tla di tshwala ka mathe ke fete o nale tab
1: ne ke re fela re tle re di otle ka pelenyana ke tlhokomela gona kwa rona e sale gore saletse ke motsotso fela
3: ke motsotso ona ke tla kgafa kanta ka nnete ke nepa fela ke kena motlhompe ntate magalanya a nate magalanya le sekebela dumelela bahlanka go complicate dintho o hang a se ka bala ba dumelela ya ba batla ka dithekenoloji tse ngata kapo ditheme tse ngata o ntse o thona jele re tla ba kenya kae ge ba kenya kae ga o etsala eng gobane neng seo re buang ka sone kore go nyolole vote e ntse e patala basebeletsi ena ka nqena ya gore bane na o tota o mokenya kae o mokeya creating ke policy and policy ya se ke ya bonana e etsa contract qeto tsa magotla kapo molao e bonolo ntate nyollang vote eno yeo tšhelete ya basebeletsi tse e hlateng ga e ba ke million tse pedi di isengwe tse tharo di accommodate qeto ya legotla go be le compliance finish and clear
1: ka nnete ntate seodimo ge le buile gagolotlhe ka lebaka la nako go buisana le wena salemoeng sa lesotho ka jeno le ka moso ntate ge kopa nobe pelo e ne o bileng le yona gore ge o tlone o tle kwana re tlo sotlha ditaba tse dintsi ntse di amana le mogatlho ona wa basebetsiwa lewa ge le buile golo ntate
3: ke tla go fa ntate gona legotla le tla itseng basotho ba tla
1: ge tla leboa golo mamedi puisano ena ya rona le ntate seodimo ke re fetlisa pheletsong ya lenano la rona la sebuping hoseng go aka jeno re ne re buisana le ena mabapi lenyewo yane e ba e tlhatlhetseng e amanang le meputso ya basebetsi ba ne ba tsa bophelo metseng mme pejana wa gopola ga re qala lenano re ile ra buisana le monghadi Ramatsuku Rampai go tswa mane morerong wa geno ka ge buisana le ena mabapi le ditaba tsane tseo DMA kapa lefapha lane la thibelo le taolo dikoduwa le ileng la entsha kapa la ntsha phatlhalatso e bontshang boemo ba legodimo bo ka lebelelwang mme re buisana le bona gore na ebe boitlhopho ke bofeng go bona gore polokeho e ba ka pele ya badisana isita le mehlapi ha holo dibakentsane tse ka maluting re ile ga boela hape ga buisana le mosebetsi mmoho le nna Dineo Thaba ya mane Johannesburg na henya Afrika Borwa ya tlang kapa ya neng a ntse ga fa ditaba tsa mogaga o se tlang ho etsa la mane mo mohlomphetona kgolo a ileng teng mokeng wa ditaba tsa kgwebo ditaba tseno he o tla no di fumane

0: shoba khona abake baphume imozi zemoto othuma ubuka ubheke emuva mangalo ukuthi kwenzeka kanjani siphila la
1: ha ke u dumedise mo mamedi wa selmo ya salsotho le bitsola ka ke mokoke mokoke ke ne ke lokela gore ebe ke qadile lenaneo lena la banka e kgolo la boithuto ka ditaba tsa ditšhelete ka ha nako e le metsotso e 30 ka mogago ya bosupa empa go ne go na le bothata bo bileng teng ka mona ka sealemoyeng bo solon bolokisitswe mme mothating ona re tla tseba o tswela pele mme ke tswele pele le wena go ya mane mo ke tlang ka metsotso e 30 e sa le sethato ke o kope momamedi gore o tlo mamele gantle o tlo boele o itukisetse go botsa dipotso kapa go tshwaela ka ga ditaba tse re tlo bua ka tsona mona e le ditaba tse botlhokwa gagolo be ke e fetileng di ne di tswile le bomme ba babedi bomphato ya ka baneng ba shebane le taba ya insurance ba ne ba shebile taba ya eo go sebetswang ditaba ka yona ga go tlhaga kotsi kgatlhanong le dikhamphani tsa insurance le gore na dikhamphani tseno tsa di-insurance di dula di le boemong ba go lefa ba a sireleditsweng ga mathata a tlhaga mme letsatsing lena rona re tlo tla re bua ka ditaba tse amanang le theko ya makoloi ke qale jena mekoloto e meholo eo hangata batho ba bantu ba kenang ho yona ke mekoloto ya theko ya makoloi le matlo empa mefuteng ena e mmedi wa matlo ke ona o moholo haholo o ka bang boima ga go feta wa makoloi mme ono wa makoloi wa tlhatlhama ka gona he go bohlokwa gore re shebe ka botebo gore na motho ha o lokela go atamela taba ya theko ya makoloi ka tsela efeng ntlha ya pele motho a reka koloi o lokela go sheba ka hloko mokgwa o a phelang ka ona le gore na o hloka koloi ya mofuta ofe go latela bongata ba mefuta ya makoloi e seng le teng mmarakeng taba ena ya kgetho ya mofuta wa koloi e ka baka pherekano e kgolo haholo mme e lokela go atamelwa ka hloko jwale go latela ditheko tse nyolohang tsa mafura morao tjena motho o lokela go sheba ka botebo gore na o batla koloi e sebedisang mafura a mofuta ofe kapa mofuta wa koloi o seng o kopanya tshebediso ya mafura le motlakase fela le teng a ntse a sheba gore na koloi ha e robega o tla tseba go e lokisa go kae le gore na mono mo e bang o kgethile koloi e tsamayang ka motlakase fela kapo mafura le motlakase na ditaba tse amanang le tukiso e ka sitana le go fumana bosebeletsi go boloka koloi tse e tsama o tla di fumana go kae motho o lokela go ithuta maemo a renang ka gara mebaraka ya makoloi a shebe gore na o reka koloi e ntšha kapa koloi ya tswala bobedi a itlhatlhobe gantle gore na o tseba go lefa theko ya koloi ka boyena kapa o tlhoka go jwale a yo kadima mo e bang motho o lokela go kadima o lokela gore a shebe gantle mehlodi ya gae ya tšhelete motho ha a na le moreko ona wa go reka koloi o lokela a tle a tlhatlhobe mohlodi wa tšhelete ka mokgwa o hlakileng e sa le sethathong go tlhokega gore motho a be le dipoloko tse lekaneng gore go kgatlhametsa tlhoko ya mantlha ya batho bana ba adimanang ka ditšhelete kapa ditsena tse adimanang ka ditšhelete tsa go reka makoloi ntho enono ba e bitsa down payment ya bobedi o lokela gore a be le mokgwa wa go beya tšhelete ka thoko e tla lefelela insurance ga mmogo le digafa tse amegang thekong ya makoloi o tla fumana motho yo mongwe a ile go reka koloi ya Aforika Borwa kwana ga e fitlha borogong jwale e ba ga a sheba ditaba tsa digafa gantle e lokela gore e kene ka ga naga jwale e be e ema borogong mono o gangwe ke lekgetho jwale motho o loketse gore a shebe gantle ka botebo gore na o batla mofuta ofe wa koloi le gore na o tla tseba go jara ditjeho tsa go e sebedisa le go e boloka e ntse e tsamaya nthwane e ba e bitsang running and maintenance costs jwale mo dikgaelo di leng teng e be motho o tla lokela go kadima tšhelete a lefa kgwedi le kgwedi motho o lokela go utlwisisa dipehelo tsa tumelelano eo go kenwang go yona ga o reka koloi eo ka mokoloto le gore na ditaba tsa insurance di tla tshireletso ya insurance e tla rekwa e tla ba boemong bofeng le gore na hangata koloi eno ke ya boemo le gore ka boyona koloi eno motho a tlhaele tlhoko gore koloi eno e tla bewa paneng gore ga a ka tlhola go patala kapa a tlhaelwa ke mathata a ditšhelete o tla e amuwa koloi jwalo e rekiswe e le hore e tlo lefa molato wa hae. Taba ena batho ba bangata ha ba e le hloko, e re mo mathata a hlahang e be ba batla hore ba behe tletlebo ho motsamaisi moholo wa ditsi tsena tse sebetsanang le ditjhelete e leng regulator e le yona central bank, e be jwalo o tla isa tletlebo tsatsi le se le diketse. Hangata moo mathata a hlahang ebile e le mathata a utlwahalang haholo. Batho ba bangata ba lebella hore jwale baadimane ba jwalo ba jwalo ka dibanka le ditsi tse ding tseo e seng dibanka di be le kutlwelo bohloko ya botho hore motho o fihlile mathetong maemong a boima, mohlomong e le ho lahlehelwa ke mosebetsi kapo e le hore ebe kgwebo ha e tsamaye hantle. Jwale motho o lebella hore a hauhelwe, a se hamuwe koloi, a tlohellwe a tsamaye ka yona, a tle a lefe mohlang ana a fumane mosebetsi kapa mohla kgwebo e tsamayang hantle. Ha nako ena ya ho amuwa koloi e fihla, motho e mong o be a mathele ho molaodi e moholo a lo kopa hore jwale regulator e kene dipakeng e thibele hore a se amuwe koloi. Fela a se a sitwa ho e lefa. Mona teng ehlile e hlebe bothata hobane ditsi tsena dikgwebong ho ya hlaka hore he regulator a keke a re ditsi tsena di fane ka tjhelete fela e be ha e lefe, di boele di eme ka kutlwelo bohloko ya botho. Le ha motho a sitwa ho lefa e be regulator a ere o tswele pele ka koloi fela o se o sitwa ho e lefa. Taba ene e bolela hore ho bohlokwa hore e sa le sethatong motho a itekanye mesikao. Moo motho a rekang koloi ka mokitlane, o lokela ho ba sedi haholo, a shebe hore na a ka tseba ho jara mokitlane ho fitlhella qetellong, a hlahlobe hore na haeba mosebetsi o ka fela kapa kgwebo ya seke ya tsamaya hantle, na a ka tseba ho lefa mokitlane dikgwedi tse kae ha ntse a batla mosebetsi o mong kapa a leka mawala a mang a kgwebo a ka thusang hore a tswele pele ho lefa mokitlane hantle. Ditaba di lokela ho lokiswa e sa le sethatong. Motho a itekanya mesikaro e sa leqalong, a hlahlobe hore na moputso wa hae o mokae, o tseba ho jara mokitlane o mokae wa koloi kgwedi le kgwedi. Boeletsi bo hlwahlwa bo supa hore motho a seng ke mokitlane wa koloi o fetang dikarolo dinoko tse 20% karolong ya moputso wa hae wa kgwedi le kgwedi. E ka sitena le ha e le kgwebo, motho a nna shebe hantle hore na haeba koloi ena e o e rekela kgwebo, na kgwebo ena e etsa tjhelete e kae, mme dinoko tse 20% tsa tjhelete eo bang wa e etsa ka kgwedi di etsa tjhelete e kae, mme tjhelete eno ke yona eo a tla tseba hore a reke koloi ya boleng bo ba yona bo a tla tseba ho e lefa kgwedi le kgwedi. Mohlala, ha motho a kgola 10,000 kapa kgwebo e etsa 10,000 ka kgwedi, ho a utlwahala hore moputso ono kapa lekeno leno le ka tseba hore le jare tefo ya kgwedi le kgwedi ya 2,000. Ha ho a hlaka hore he sa le sethatong, ha o ka bona e ka mokitlane o tla feta mona, o lokela ho hlahloba hore na tjhelete e tlatsang ena e tla tswa hokae pele ditaba di ka tsa fihla moo dimpa di ka mpefalang ha o se o sitwa hore kgwebo kapa lekeno le jare tefo ya mokitlane ona kgwedi le kgwedi. Moo ho seng ho le boima, motho a se a bona hore o tla hloleha ho lefa, ho molemo ho ntsha koloi e jwalo pelong, ho hlopha mekgwa e ya moeleileng ya molao ho latela ditumellano, ho e rekisa ka tsela e tla fana ka tjhelete e lekaneng ho lefa molato. Taba ena e bohlokwa haholo hobane ho batho ba bang ba e ba etse diphoso. Hangata moo mothong a seng a imetswe ke mokoloto, ba bang ba ipata, ba balehi bafani ba tjhepa mokitlane ho fihlela ba o latela mekgwa ya molao ya telekiso ya mekitlane ya bona. Tsela ena ha e se e latetswe e phaella ka mathata ho motho ya kolotang. Motho ha a kolota, ho ipata le ho baleha ha se bohlale. Baadimane ha ba se ba qadile qoso, ditaba ha di kgutlele morao ha bobebe. Ditjeo tsa diqoso di boetse di tlotla di kengwa tjheleteng eo setseng eo mothong a lokelang ho e lefa, mme ntho ena e nyollela mokitlane hodimo haholo. Ka tsela eno kgothaletso e matla e re etsang kutlwa ka bankeng ya kgolo ka mona ke gore motho ha a kene ditumellano le banka ka mekitlane ya dikoloi, ha mathata a hlaga a kopane le batho ba mo fileng tšhelete, ba mo adimileng tšhelete, a tlhophe ditaba le bona hantle gore jwale e ka re go se go le boima, e ka re ke tla tlholeya, jwale go shebisana gore na ha a sa tlholeya tsela e ya mo eleileng le pele diqoso di ka kena, tsela e ka bang molemo e ka latelwang ke efeng gore motho eno a jwalo a tle a gotise thepa kapo a tle a lefe a lokise mekgwa e meng ya go lefa. Go qoba mathata a na ao motho a qetelelang a gangwa ke mokoloto o fihlela a mua koloi, motho o lokela go etsa bonnete ba gore o tla jaga mokoloto ona go ya qetelelong mo na teng ga o tikwatiko. A itlhophe hantle, a latele mawala otlhe a tla tseba go thusa go fokotsa boima ba mokoloto. Mohlala, e sa le sethathong a beye tšhelete e ngata e lefuwang qalong yane e bitswang down payment, a ba lefe tšhelete e tla sireletsa ga koloi e ka tlhaelwa ke kotsi, a tla rekelwe koloi e nngwe kapa a e lokisetswe e leng yane ya insurance. Ga motho a sa lefile down payment yane e bebofatsang boima ba mokitlane, a behelele ka thoko tšhelete e ka tsebang go lefa mokitlane ona nako e itseng gore le ga mathata a ka tlhaga e sekara hang ha mathata a hlaga e be le o sa bile a le boemong bo a setwang go lefa koloi jwale a tla ya mowe. Jwale kgothaletso ke gore a beye tšhelete e ka e ya ka tsebang go jaga mokitlane, tefo ya mokitlane wa kgwedi le kgwedi, bonyane dikgwedi tse tsheletseng go ya dikgwedi tse 12, go a tlhaka go le a mathata a ka tlhaga. E ke a ba mathata a tla o ama gore ga a qeta go tlhaga e be o theoa koloing, o tla ko o tsebe gore e be o ntse o na le koloi nako e isang selemong le ga o se o ntse o le ka gara mathata, mme nako eno e batla e le teletsana go lekana gore motlhomong o ka fumana mawala a mang a gore o etse tšhelete kapo o ka boela wa fumana mosebetsi o mong wa qala gore o nne o tswele pele go ntshetsa tefo ya gago ya mokitlano wa koloi pele, e le gore e seka ga tsietsi tlhaga e be o tsietsi tlhaga tsatsing lena, ga e wa ke tsietsi ya go felelwa ke mosebetsi, ga e qeta go tlhaga kgwedi e sa tlhamang e sebile e le tsietsi ya go tlholeya go lefa koloi, motlhomong ka moga dikgwedi tse tharo o sobile o phethisitswe, jwale wa utlwala gore taba ena e tla tlisa kgatelelo ya maikutlo. Ka gona motho loketse gore a ipe hantle ga a kena ditabeng tseno tsa dikoloi. Ga o tla mona tshireletsong ya koloi kapa tshireletso kgatlhanong le kotsi e ka tlhagang ya ba koloi ya senyega kapo e tlhoka gore e boele o e buseletswe e senyeile kapo e utswe, o loketse gore o lefe di insurance ya yona kapa tshireletso ya yona o e lefe nako ena ka fela o sa gibele. Ka nako e nngwe motho e mong ha tshireletso ena e felelwa ke nako kapa insurance e felelwa ke nako o lebala go lefa ebe o ntsa tsamaya ka koloi. E re ga tsietsi tlhaga e be o lebelela gore insurance company e be mohau e mo tshedise, motlhomong ebile a sheba gore e sale a patala diabo tsa gae tsa kgwedi le kgwedi, jwale ka nnete a ke a tshediswe gobane mona o ne a gibitse motlhomong ka kgwedi lengwe kapo tse pedi a sa bona gore cover-a e se feleletswe kapo tshireletso e se feleletswe ke nako. Taba ena e tshwana hantle le ha motho a ka ya lebenkeleng le rekisang phofu a re le mofe phofu o felelwa ka tlung le bana gobane e sale a ntse a reka phofu lebenkeleng leno

0: feta kgweding yena jwale ha a sena tšhelete a ka fuwe phofu mahala go a tlhaka gore ga ona lebenkele le ka balafa motho mohauwa gore le mo fe phofu mahala gobane o reka phofu metlha ena le ga a ka ba lla jwang kapo jwang are a ka fuwe phofu mahala a ke ke a e fuwa a kampa a tsamaya go robala le tlala le mona ditabeng tsa tshireletsego ya makoloi ga o sa lefa tshireletso ya inšorense ya koloi ga tsietsi se e tlhaile le ga motho a ka ba lla jwang kapo jwang a re o na ntse a patala di a bonako ya go feta ka nnete ga kgwedi eno le ga e ka ba ke kgwedi fela kapo matsatsi kapo letsatsi ga e ba kotsi tlhaga letsatsi a sa fetisa tshireletso ka patala ya tshireletso go a utlwagala gore tsatsing leno o ne a sa reka tshireletso mme le batho ba fanang ka tshireletso ya mofuta o jalo ba ke ke ba ba le mogau wa gore ba o fe tshebeletso ya go lefa koloi ya gago fela o ne o sa lefelela tshireletso ya gago ka gona he go botlhokwa mo mamedi gore ka dinako tsotlhe o etse bonnete ba gore ga o na le koloi e ntseng e le nakong ya mokitlane bonnyane o etse bonnete ba gore o e sireleditse ka inšorense ka dinako tsotlhe ga eba o se o bile o eleletse gore ka nna ba inšorense e fedile e ba o tlo tlameya go emela gore motlho mongwe e patalelwe ke banka kapa ke inšorense emisa koloi eno o se ka tsamaya ka yona go fitlhela o netefaditse gore tšhelete e fitlhile go batho ba o sireletsang go na le batho ba eng ba lefelelwe di-inšorense tsa makoloi ya bona ke dibanka kapo ba tšhelete e jalo e lefe ke di-broker batho bane ba kenang dipakeng e tsa bonnete ba gore ga e le nako ya gore go lefue tshireletso ena ya koloi selemong seno se tlhatlhamang o etse bonnete ba gore banka ya gago kapo insurance broker-a o fitlhisitse tšhelete go insurance company ga tsietsi tlhaga dipakeng mono e ba tšhelete o ne o sa netefatsa gore tšhelete e fitlhile go insurance company e ba bothata gobane jale insurance company le yona e tla re tšhelete e ne e goreng o ne o lebeletse gore banka kapo brokera a e patale e ne so fitlhe go nna e leng gore bonnete ke gore ka nako eno ya pele tšhelete e fitlha go insurance company o fuwa kontraka ya selemo se setšha e supang gore jale o sofuwe tshireletso go tloga ka nako eno e tšhelete e fitlhang ka nnete o dutse o ntse o ikemetse poaneng mo e tla re ga tsietsi tlhaga e be bothata ba gore na o lefua jwang mme ba bangata ke ke bone ba se ba fitlha go mosireletsi mane ba re mosireletsi a ka kene dipakeng gobane ba ne ntse ba patala diabo dilemo tse dingwe e be bothata gore a empa tsatsing lena o ne o soka o sireletsa o ne o soka o reka tshireletso mme ka gona motho ena ona a ke ke a tseba go fa sireletso ya mogau gobane fela tšhelete e diaile o fitlha go yena jale go na le batho ba bangwe gape ba rekang makoloi ba rekela go a hirisa mona mo motho a rekileng koloi a e rekela go e hirisa batho bana gore go lokela go motho a shebe ka tlhoko gore na koloi ena a e rekileng ka mokitlane e tlo lefiwa bokae kgwedi le kgwedi a boele a shebe gape gore na koloi ena ga e hiriwe yona e tlo boetse mo a e hirisitseng teng o tlo lefiwa bokae gangata re re bone batho ba rekang makoloi ka ditefo tsa kgwedi le kgwedi tse godimo e re le ga koloi e hirwa o fumana e mofa phaelelo e nyane go o bonang gore hatšhe na ebe gore ebe motho yo o nkile koloi ya e lefang tšhelete e kalekale ka nqe koloi e e lefua moputsonyana o moka na ebe ntho e ga e kotsi le ena motho a jalo o ntse a lokela gore a be sedi ka tsela e tshwanang le ga koloi ena ya kgwebo a etse bonnete ba gore koloi ena o ntse a e sireleditse gape ka inšorense ke ntlha ya pele ntlheng ya bobedi o boetse o bega tšhelete ka thoko e tla etsa gore ga ba hirileng koloi ya gae ba die ya go lefa a tsebe go itjara a ne a patale seo a lokelang go se patala kgwedi le kgwedi e le gore a seka ba a salela morago ditefong tsa koloi ena ya e rekileng motlhomong ka banka kapo eo a lokelang gore a e lefe kgwedi le kgwedi taba ena e tla mo thusa gore le ga mathata a ba teng a dule a ntse a ena le koloi eno bonyane nako ya selemo kapo dikgwedi tsa ntse tsheletseng go ya selemong le ga ditefo di dieile a ntse a tseba ho jara ditefo tse ntse a lokelang ho di jara kgwedi le kgwedi. Fela ka mona motho o lokela hore a be hlokolosi hantle hore a shebe hore na o nkile koloi e jang bokae, e lefuwang bokae kgwedi le kgwedi, eo ha e hiruwe e etsang bokae kgwedi le kgwedi. Mme ka nnete ha motho o bona hore ha e tlotla e tlisa lekeno le batlang le kgothatsa, hash, o loketse o be sedi, o nke qeto e nepahetseng ya hore na wa kena kapo wa tswa, ho latela hore na ha mathata a hlaha o tla tseba ho jara ditefo tseno jwang. Ho na le mofuta o mong kapo mokgwa o mong o ho rekwang dikoloi ka ona, ona wa theko kgiro. Ka nako nngwe motho ha a fumane monyetla wa kgwebo, ho ka etsahala hore a bone ho le molemo hore a latele mokgwa ona wa theko kgiro o bitswang leasing. Mme o lokela hore pele a kena mokgweng ono wa theko kgiro, le teng a etse boithuto bo hlakileng hore na ho molemo ho reka ka theko kgiro kapa ho reka ka kotlolo. Mme tlhahlobo eno e bitswang leasing versus purchase analysis, haeba motho a tseba ho iketsetsa yona a etse, a tla tsebe ho etsa ho nka qeto e nepahetseng. Empa haeba a se na tsebo ya ho etsa nthwena, ke nako ya hore a tsamaya o batla boeletsi bathong bano be ke ba tshepang haholo, baeletsi ba ditjhelete, financial advisors. Jwale bona ba tle ba tsebe ho mo etsetsa tlhahlobo ena, a tla tsebe hore qetellong a fumane molemo le hore a sebetse ditaba tsa hae ka tsela e betere, e fapaneng le ha na ka kena jwale a se na tsebo, ebe jwale ho qetella a reka ka hara theko kgiro a sa sheba hantle hore na ditaba di tsamaya jwang. Ka hona ka hara theko kgiro ka mono, motho o loketse hore a tsebe hantle hore na qetellong ya tumellano ho lokela hore ho etsahaleng. Motho a tsebe ho na le monyetla wa hore koloi eno a ka e reka kapa a kgetha ho e kgutlisetsa ho setsi se mokadimeng tjhelete. Ha a kgetha ho e kgutlisa, o lokela hore a boele a tsebe dipehelo hape tsa ho e kgutlisa, tse kang hore na o lokela hore a e behe maemong a feng, a e lokise e be boemong bofeng. Mohlomong ha e ba e felletswe ke mabidi, a e behele mabidi, a e rekele mabidi. Ka nako nngwe o fumane hore o sheba hantle le hore na e se tsamaile ha kae, e leng dintlha tse tla qetella di susumetsa le hore jwale boleng ba koloi eno bo be boemong bo itseng. Mme ha motho a sa nkile qeto ya hore na o tswa ka tsela efeng, a ka e reka kapa a e kgutlisa, a shebile tsela e bang o tla fumana molemo o moholo ka yona. Momamedi, ke dumela hore batho ba ratang batho ba nang le thahasello thekong ena ya makoloi, taba ena haholoholo a na rekwang ka theko kgiro, ba e utlwa le hore ka moso ba se ba tla atamela ditaba ka mokgwa o fapaneng. Ha ke ya qetellong, ke kopa hore ke supe fela hore mathata a amanang le ditheko tsa makoloi a mangata haholo a qetellang a hloka hore baji ba yo beha dillo tsa bona ho motsamaisi moholomane, regulator, e leng bankeng e kgolo. Ho a qoba ke hore motho a ele hloko ho reka koloi, ha a reka koloi hore o itekanya misikago, ena yona ke ya pele. O lefa tshireletso ya koloi ka dinako tsohle, insurance. O utlwisisa dipehelo tsa ditumellano le ho di phetha ka dinako tsohle. Mona teng motho a etse bonnete ba hore ha a kgibele kapa ho salla morao ka ditefo, e sere a ipitsetsa diqoso le ho fihla mothatingwane wa ho phethiswa le ho amuwa thepa. Ka dinako tsohle motho a behelle ka thoko tjhelete e tla lefa mokitlane ha mathata a hlaha, haholoholo nakong ena ya dintwa moo moruo o batlang ho tetema. Ntlha ena e bohlokwa haholo hore momamedi o dule o ipeile boemong boo o kekeng wa haellwa ho lefa ho fihlella o fihla mothating wa ho qoswa le ho phethiswa, mme e le boemo bo bohloko haholo. Mme ha ke le mothating ona momamedi, ke tle ke di behe mohatla kgwiti, re tle re utlwa hore na ebe wena o di bona jwang, le hore na e ka ba o kile a kopana le diqholotso difeng ditabeng tsena tsa makoloi, wa di feta jwang. Mme o fe bamamedi ba bang mahlale le bona o ba hlabe malotsana e le hore ba tle ba qobe mathatana nako ena e ntseng e le ya rona ba banka e kgolo. Ke kopa ko o fe monyetla momamedi, o agele dipotso tse pedi tse tharo. Ke nako ya dipotso ntate, o ka ba dumella bamamedi ba kena kapo le wena wa thusa
1: kwa ho jwalo ntate. Re ke mamela kuko rena bamamedi ba hlanta twaka mme ha o sheba wena mamedi wa sema sa Lesotho metsotso ya rona e tsheletse fela ka morao hore

0: bobedi ye nomoro ya rona ya mohala ke 2 2 3 1 6 4 2 9 8 le plus 2 6 6 5 9 9 3 3 ditaba tseno o ko hlae o botse ditaba ka tsona wena mmamedi wa seama sa Lesotho gatle re utlwe gore na o utlwa ka ditaba tsena tsa mokitlane wa koloi le ditaba tsena tsa go reka ka insurance gore na ebe go di utlwa ka tsela e jwang, mme ga o sheba metsotso ya rona ke se ke tlhalositse gore ka nnete e supile ka morago gora ena ya borobedi ka morago gora ya bobedi mme ntate ke kgola o ka nna wa tswela pele mo ebang gantse re emetse wa mamedi a tle a re fe gore na ebe potso ya gae ke ya mofuta ofeng.
1: Ntate wa tseba ntho e motho o ka e toboketsang fela ke gore nako tsena tse re leng go tsona di batla e le dinako tse thata gagolo letlhakorong la moruo. Motho ga a reka koloi a itekanya mesikago, hangata o tla fumana motho ka nako nngwe ga a reka koloi a gatlhwa fela ko go reka e batlang e le tenyanyana eo bagaisane ba tla bona e ka e tlile o tisitse letsogo fela jwa le kankane le kundutung a sa sheba gore mojaro o na o a kenang go ona a ke ba tseba go jaga nako e telele e be go se o kae wa gangwa ga a gangwa a qetelele a fitlhile mane mo a phethiswang jwale ga a phethiswa ebe e ba ntho e botlhoko gape-gape o boetse o a latlhegelwa. Batho ba bangwe o tla utlwa ba re o sa patetse dikgwedi tse kae-kae jwale nako ya tsekiswang koloi o batla gore a tseke gore ka golo ya tšhelete ya nana sa e lefile le yona a e fue
0: o sa patetsengata
1: ee ka nako nngwe a batle le yona yane ya insurance ko go fumane le bothata jwale ga o se o le jalo tsebe o se o le bothata motho o sa ferekane gagolo. Motho ga a ile a reka koloi kapa ba a patala le tshireletseo ya yona ga kotsi e sa tlhaga tšhelete eno ya insurance ka nako ya nantsa a fue tshireletso e rekile tshireletso eno le ga e ba tshireletso eno ke ntho e sa bonagaleng ka gona ga kotsi e sa tlhaga ga o lokele gore o kopa gore o gotlisetswe tšhelete kapa o fue change gobane kotsi ga ya tlhaga.
0: Ntate waka jalo o mong fela motsotso wa rona pele go nako ya rona mme motlhomong ga ba momamedi a le seo o tlo o re kwalele fela ka ditaba tse e leng ka nnete o ka kwala ka tsona re tle re utlwe rona ditaba di ga kae.
1: Ee ka bokhutshwanyane tle kgothaletso kore momamedi ga o reka koloi o ele tlhoko ditlhatsena tse re di supileng ka ga lenane o ka mona gore o tlo seka wa iphumana o latlhelwa ke tšhelete qetelelong itekanye gantle beya tšhelete yanene e qalong manene e be bofatsang boima ba mokitlane down payment o e behe e le gore tle re le ga o santse o kena ka gaga mokekwa o reka koloi o tlo be bofalelwe ke ditefo ga o le wena ya keneng koloing e hiriswang kapo koloi e reketsweng gore e be ya kgwebo le wena o nne o tlhatlhobe ditaba gantle ka botebo gore na o tla etsa phaelelo e kae mme ga phaelelo e ntse e kena o nne o bokelele tšhelete ka tsela e tla etsa gore motlha mosebetsi o leng seo o nne o kgone gore o jage ditefo tsa kgwedi le kgwedi. Ke dumela gore ka tsela eno momamedi o tla tsamaya leeto le monate ka gara lenane la gore a reke koloi kapa a hire koloi kapa a reke koloi a lo e sebedisa kgwebong e hiriswa e le gore ditaba tsa moruo wa gae le motho le moruo wa naga ya rona di nne di tswele pele di gole gantle go tlokome go fitlhelela motlhomong maemo a na a gore leng go ona a moruo o tetemang le dintwa o fetile ditaba di wela sekraeding ga o le jalo ga e be kgotsa wa momamedi o fitlhelela re kopana be ke tla
0: ke a leboa ntate ba le letsatsi le mona mme o shebo wena mamedi wa semala sa Sesotho metsotso ya rona e leshome fela ka morago gore ya borobedi ke nako ya rona ya dipapadi

ditaba tse felletseng mohlomong a ka o bewe wena mosotho wa eso rona ebe moo re yang teng moo re tswang teng ka ntate Frisco ke ho kae, mme re tle re lebelele rona ebe ditaba tsa rona tse re tlotla re sebetsa ka tsona mohlomong mosotho wa tseba ke ne ke mame gore ae ntate Frisco ke yena motho yane ho buang ka yena ka taba tsa kotsi e etsaetseng lapeng ha hae. Ba bang ba dikarolo dingata ba ditaba dingata, mme mohlomong ntate mona re tlotla re bua jalo ntate Tycoon o tla boela a refa gore gantle na ntate Frisco ke mang le gore na ka nnete ka ga sedikwadikwe sena sa dipapadi o hlaelela ka tsela e jwang, mme re tle re tsebe go ba one ka nnete ebile karolo ya ditaba tse ngata haholo ka gara sedikwadikwe sa dipapadi, mme re tlatla re fumana ditaba tse jalo re tle re tsebe wena mosotho wa eso rona ebe letsatsing la kajeno e tlo ba ka tsela e jwang, gobane o tla gopola gore letsatsing lang la maobane letsatsing lang la maobane go ne o tshwere jalo sehopotso sa hae, go ne o tshwere jalo sehopotso sa hae ka nnete ka mane ka Manthabiseng Convention Center mme ditaba tse jalo di tlaleletse mpa ga rere mosotho a tla tla iphumanela tsona kwano sealemoyeng sa Lesotho a di utlwa jalo ka ba sebeditseng le ena bao ebileng karolo le ena tabeng tsenana. O tla gopola gore tse dingwe tsa ditaba ke a gola tsa bohlokwa ditabeng tse jalo taba e ka godimo ke ya gore ka nnete monga dikgomare o bile fumane kotsi ya koloi a lelapeng ha hae mo e leng gore ka nnete re se re di utlwile ditaba tse jalo, mme re tlotla re fumana fela gore re tle utlwe rona ebe re tlatla re ba boemong bofeng ka tsena tsa gore ba sebeditseng le ena mme le wena mmamedi o tlo fa monyetla letsatsing la ka jeno gore o tlo tsebe go ba karolo ya ditaba tse jalo, o ko re phetele gore na wena o mo tseba ka tsela e jwang ntate Frisco, mme ditaba tsena di fitlhile go wena ka tsela e jwang, di boemong bofeng ga re ya re lebane le ditaba tseno tsa ntate Frisco. Mme ga o sheba metsotso ya rona e le shome le e nang le metse e mene fela re ya re lebile jalo kapa ka morago gora ya borobedi re tle re report-e ka papatsong re tsebe go tswela pele jalo re bua jalo le ntate Tycoon.

0: 12 o'clock. Finally, no, when I eat a well on a hole, my schoolboy say I buy a younger carpo, a 68. Takaza, Takamoza, and Ziggy Honalam, Bunta Debama Fasa and Babi Mono, Jahala, so think you would dig the timer, the go to seek about our president, the one. They are age group, Valley Val. Ke bua taba ena hore ke tlotla bua ka motho yo e sala a ipabola bophelong ba hae nako ena kaofela wherever he was he came with honors wa bona motho o qadile hore a phahamise khapo ka 1968 a le monyanenyana hakalo a kgola go na le bo dilemo tse kang bo 1514 ka nako tseno no jale ho tloha mono no ntate kgomaretse ke ne ka be ke tloa team ya Maseru United ke ya teaming ya ena ya bo bona ya school boys mo kile ka fumana gore motho enwa re ne re mo bapadisa hoseng a bapalla bafana mantsibua ha ditse ka e school boys se tlotla bapala o fumana gore a sa le temono a ntsha le mobe a chesa o a le mobe a le jwa ya le ba wa nna ntse ke ne ke yo motho na ho latela mmelo wa hae he was a very linky somebody go gale mo sesanyane ke nana ya le ba ke ba tlhoga ngata ya le ba rena hana go batla mo fefolla le bona ya le e sale e le motho le ha se go bona mona ka go no ka go e ba pala ka maso fela ena e ba pala ka maoto metla e le ntho tsohle ka fela fela re le serious re le in a game and re ne re etsa ko re re rela ya hodima hae nako ena ka ofela and e sale
1: ka skill le skillin e le ntho hae
0: ha ntate kore enono yona ha ke tsebe nkare he was a mercy of our time haebanene batho
1: baeba
0: e ka etsala batho ba shebellang bolo gona jale because o ne a matha ko ga se a jalo ka lehape ko ga kena ga ga batho e nne e le batho ba bagolo jalo ba le ka go ba mo aga ke re mo nakong tseno no ntate ne le gona o na le potongwane kae ke motho a ile a tlhoma a bontsha go ya potongwane ga e sebedise ga kae empa jalo yena as he grew up ga e sebedise gagolo potongwane ke kata go tshwana tseno jalo ke ne ke re ke beta betsa tsa gore ga go qalwa le sotho le qala go kena ka international games ke a gola he was the ha ke kgolwe ihle go jwalo he was the youngest player a ileng a pikwa ko go ka ba bo di 72-70 onwards
1: a sa kena national team
0: national team
1: oh
0: and ha ke hopole national team ya nako tseno no ko ga ke sekeng ke Iran ya 70 up to 80s eo e ila ya hloka ntate Tshikiso Kgomaretse nako ena ka fela o na le teng le bona ka mono ka national side ba ne ba pala bona ba ne ba mo tshepile haholo nako ena ka fela go na le re la ka kalella ka le di-team go kena ena nthena o bapala tsena ke bua the era before lefa enele swak jale re qadile go bapala di-international games le re ke ke be straight team eo ya pele ile bapala international game ke Maseru United ene ke re qadile re ile ra wila ke gola ha ba le ne le go tsona le ntho teng ke mpia sampia natra enele ha re ne ba bapala le team ya Madagasika mono jale re sa tsebe melao jale ga ke re ona ne re blocka ntate motho a le jwang kapa mo jale motho eno ya team ya Maseru United o ile a bapala not only that game o ile a bapala le Maseru United o ile ya nna ya dikapo haolo ya le bo Zambia jale ke mothonyana a lebalanyana le lefifitsenana ya le ne ga le ha tsikwe mo la sa ma ile mo na ka ga bana motho yena ke o ta sa ba pala le bana ba ho bana ba ma kwa ba kwa bana e ya tsa go ya le ha ba go go ho to be brief ka nete a ke sheba ha ba hona le batho ba ile ba phamisa kapo hangata in our football
1: nalane ya bolo ka ho le
0: so ha ke tsebe motho a ona di statistics le fela ke bona e ka neneng ke yena ka ho dimodimo ho rona ka ho fela ha ile a ngaphamisa kapo hangata ya di final mona wa no jwale o bapaletse Chesco Boese ile a wina kapo ene ona le kapo no tse ke a Asprey ba palwa ka bo ke Easter sino. This guy was there and then he wasted the cup. O feta mono no ulana a kena di team tsena jwa lokantse ke bolala tse ile ntse sa wina international games. Motho yona hape hape ula tala palla rofa si he wasted the cup in all those different times so rofa se e ba pensi no tsona. Motho yona hape hape o bapalitse ka mane ka mose ka mane ka abapalla team o tenke ena Bloemfontein Celtics kana go ne nebiso.
1: E ne bitsa
0: Fraser Celtics.
1: Ke ke hola ho tloa ha imone ho qetella a le boemong bo ba ene re seng re ka re ke Bloemfontein Celtic. Mohlomong o ka re fa qalo ya ho ya moo ko mohlomong transition eno ya ho ya moo.
0: Ebile ke shebe mongate ona le dinako tse nepahetseng ho na le di-podcast tse ke di bone hore di ntse di etsiwa mona e le yena a hlileng a bua fela. Ke ke ka ta ho tla selemo hantle hona jwa le tsena fela he motho yena school boys ne e ba pala not only school boys ka ho yetsa go tshimitse tse ke di tsebang tse ho haufinyane le nna ke qale ka school boys go ba ke ba pesana go le Maseru United ile a re tsebisa ke tsena South Africa jwalo ka e ka ne ke phela teng. School boys in the same manner, Matlama, Dinare, le tsona ba ntlhokore ke tse le bo di wodi gore ke metse no tse ke di badileng ke tseo ke tsamaileng pela tsona mme ke tseba gore di bapetse ka South Africa. So motho enwa ya bitswang Frisco ha tloa sekolong Peta ulana bapala school boys jwalo ka gana tle ke motho o ka Peta pala ha e telele. Ha re ntse re ilo bapala mona ra bapala Velcro mo mano re bapala against the team e ne bitswa Real Hearts ke ya Velcro ke yona ya pele ile ya monka a bapala ka mana ka South Africa e mo bone ha ntse re tshela re ilo bapala ka yena ula ka re the ya ba sebetsa le team mane mono ba monkile ke mo Celtics ila ya mo bona teng ha Real Hearts e tsukotsa Celtics. Jwale o mpolela gore ntate Molemela o ile a tla lapeng mona gabo a tla ba ga kgomaga ba teng Bloemfontein a tla sa gagarile batho ba nono ntate Molemela ke monga Celtics ya fitlha a re tlotla mo kopa lapeng. Jale a nkabole ape ntate ka utlwa ba ne ba sa tsebe go sentse re ba ke ba emetse ntate ha tsa a ke bona ka ntsa sheba kwana sentse ke
1: mo tlhalosa
0: e ka tlhala e ya tshe ntate mo le mera ne ka nete ntate a moloko ke ka mokgwa a ileng a tshela ka teng go bona ile a bona a ntse a bapala tsona di team tsentse ka nkeno no ka ntse re a di friendly games eng jale aba tsanda di go mare ke ne ke re ke mpe ke a skirla di tloba ka ha ke tse fela ke ne ke tla le yena ke mong ha thape a ileng a wina ntwena e o tlhoka ba o tlhoke Philadelphic honor o hona le di tempe tse go ha o le se ba palise ka go dimodimo mo nono mona ka gona go ga ke tsela ba santsane e tsala motho so bidilo le chocolate papadi yona jwa le tsena ula computer le ntate o no thekeng kang selo si cottage ke khola ba ga motse ba ba le ha ba le ga motse ke ne le motho ona le mogolo gona ha o lo fela se ba pala ka fela ona bizwa si cottage ena na si cottage ena ne le ka ba bizwa Devon Horse ona re le so ka nyena ka July pere ile ya
1: July
0: ya le ne motho a di shotwa le belo ya sefutho ya ga fere sa jwala le mo bona ga tama ha bona go bohlalenyana mona ka kwa a gwa ka aba o tsebise go o tlo gamana ka lebalenga ya le ga ba tswa o re sa fa se go ka lebalenga mo la ihle ya le go la le ga lebanenya ka lebanyana nyana ona le moholo ha ke bona go sa tlhagile go lo security ke fike ke mo gwa ke ke ke tlhapang ke ga e bitsona ja go
1: se
0: e a jwe moeng o go na gana mwana mo galenyana a re tla tla go bontsha mo ga re ka mo e ja le ke ne a iba a tola moholwane eno wa gona e ne e le yena kgonana ke na namba nine le ka tshwara mo hlola Frisco a banka a ba fuwa ona ona e no no ke hola the next person a ida ta ka mo ga ke mo the late itshitso ga di le yena o le a taiwe ntle ke na mo futa no no ha o ka bua ya kha sensa bo so ba no tla funa na stamp se na le Frisco a tshe ona le di ntho sengata tseo ka nete ka ba lenga mona a ileng a ipabola ha holo ya le ho feta mo no no na ya le ila ga ba ha o ka ba ha o funya le yena holo ba tlo tla funa se ba se ba utlwana tsenana le le batho e ila ka fetwa mo tswala e personal friends ya le ke ne ke ba bolela le maobane mono ha le memorial service mo e ne le mo bona ka nete sa ke motho a talented a se futo ya se bete ya stamina na le ntlo ka fela ndo tse no no ona a how do ha di tsi fela he was a hard worker he was a very hard worker ke o pula ha le re jima le yena na re jima ka ka le gunutu go seng ho lo hong ha re le mona semana ne se re tswa ka goma re go boro fa seng ka pa sentse re bapa go seng lo o ne re tswa ka forotoko ma e ke batla ba ke ba pelane ka ho ha ha ka go buisana mo bona nje sa re o tlo ha ha o mono no ka forotoko go kota festering ho na mane ibe re tloa go buisana mona go batho ba tsiba ke a mo selenyane ne moepengwane no nyolwang Lesotho LEC go a fitla di robotong tsane tsa se connect down ya station eng
1: oh
0: wa utlwa re tlile mo re matha ha re fitla mono no ya le tla matha 21 times ha re data mono ya le re khutse ka speed pele batho ba bona ho sale le finyana re kena ma ha gona mona ya lo tlo utlwa go mantsiwa re ntse re ya gaming.
1: Oh.
0: This is what ntse re a gaming go fitness ene le nye ya rona le ke le ene rena le leano le la kila ka mosa ke mona bona le motho o thweng ke Gary player motho yo na o thweng ke Gary player ke ka ntle go ka ontsa phela ene le golfer o nana le lepetso la ya re no the more you practice the luckier I seem to get yela na ba ga khona ha re fetule o re no pain no gain e swa le sale le pejo la gona le ntatena ke a utlwa ke utlwa ka ke motho ya nepa e seng gore ke bue ka taba tsa boro go ya ka yena haholo gobane e ne se re le metswalle e ya ditaba tsa gona e leng tse private kore
1: empa ke a gola e nngwe ya ditaba tsa bohlokwa ke a gola e ka ba wena o ne o se o le pela ga gakalo o mo tseba ka tsela eo e jalo ha le ne le qoka motlhomong ntlheng ya boemo ba papadi ya bolo e ne e seng e le teng ga jwale o utlwa e ka mantswe ya ga e ne le a reng motlhomong ka tsela ya reng e ka nna ba go na le bofokodi bo tjena kapa o bona e ka go ka ntlafatswa taba tse tseo o bona e ka mantswe ya ga e ke a feng ka boemo ba papadi ya bolo gona je o utlwa e ka ona e bona ka tsela e jwang.
0: Let me be straightforward and open. He was disgruntled. Ke taba sa approach, ke taba sa jwale. Ke re monna jwale ga e sa jwang. Batho bana ba shebile gona nna ke kgathetse ka ga tsa masterate mo rona otho ke Tycoon wa sebue seno ke Frisco. But can we do something about it?
1: Ee.
0: A ba re ntse ke nagana. Nagila ka talella pelinyana ho yena ka be ke ga tsagi re phuthe batho bana ba di legends di fetha kana ka ho fela re ke re ba re bona na re ka isa jwa tsene ke sa bona ile ya kelelenu ne ile na tsela ke ya metswalle mmeng ya gona ba di veterans ba batla hona ga le re ngwala ntho mona re bile re iphutsa re iketsa mokgatlo kana la mokgatlo wa gona ono wa di legends gona ba le senana o sila ga ka nete ga ngwala ga ba register we are well known kele ka go tlhagetsa tsiba go tlo bona ona re ka thusisa jwa mbolo empa jwa le ke leeto yena hape morao ngwana ona o nyamela tsinana ana sa o theile foundation ya hae e bitswa Frisco Foundation ka foundation eno ne a shebile dintho tse ngata ka nete sa le kele pela hae ke go ngola dipampiri go ngola dintsene ka fela re ba le dikelelo re mema ba Atle, e re re tse foundation mo re tla tsiba gore re address taba ena ya bolo ka gore re tle re lokise bana re tle re bona re batla bo dimpho tsa ditšhelete kae kae ko re le ntho tse ka bo academy and all that bjala ba re bjale ntate Tycoon o tseba gore nna ke motho a o fetang ka bohlale ga ke re ke mo o na tlhale ja gago tseba go feta ka bohlale ebile ko feta kaebile ke o feta ka bosebente eno la ntse go tsamaya le wena ke re monna can go my own way ke tla nne ke nke sa ka setumo a ba go a loka ntle le nna wa tsebana go tswaka le wena sale ko o feta jale are yale foundation ena ke tlo tla etsa ena e tlo tla taba le stream sa football e be le stream sa tennis jale wena o tlo tlhonke sena sa football obanene ka tenniseng ono sa e sebelo etseba ke ke e ntho eno ya bo excuse eno ya bo excuse me party monna ne ke betaba ka e kena e sale ke le motho a gofonyana tsenana ka nnete ke utlwa ka ke buile haholo
1: e re tle ke re nne re le ke gore mohlomong re tle re bulela bomamedi ho nomoro ya mamedi wa sema sa Lesotho metsotso ya rona o sheba ka nnete e mashome a mabedi a nang le motso le mong fela re ya re lebile ho renyana borobong mme re re nomoro e re tla e sebedisa ke ene ya +266 599 33 ha ntse re bua le ntate Tycoon mona mohlomong mamedi a tle a hlae a fane ka wa hae molangwana re tle go ke rona ena mantswe ya hae mohlomong a kgothatso kapa mantswe ya hae a reng ka nnete a ka o botsa ona le potso e ka bang a ka o botsa yona re tle re utlwe ena gore yena ka re mamedi ke eno o santse a le tenta le Tycoon o tswe o ntse o mametse jwang mamedi kgotso
2: molana
1: ntate
2: wa tlhakile nonyana ka mona ga gona
1: ntate
2: ai ba re Tycoon e re re botsiso motswalle wa wanda le Frisco ha go le mo tsise bana ba ntate khumagi le bana ba ntate khumagi le ma so di tsiaso go bona
1: ntate
2: so ha go se tsire le ba palla go ba se a re ne re ke la Christ ke mo no le mo mo na wa Henry ke ka tiana yena bi da tswa tennis na mo go tsa go tennis ntate khumagi re mo tsibila go ka ba bona ba ne ba pala bona ke la tennis yo o na go rutela ka monka ka sekolo se se rumore ke gopola di-competition tsenetsenetsene di tsa di-intervarsity wa diola tseno tse tsala di-intervarsity ya
1: bokaganyaa
2: o ne a bapala tennis se sentse a le mogolo a bile a bapala bolo ona go ne re makaba o bapala tennis ka mona o bapala bolo kore o na re makaditse gagolo obane le gona re le tsena ge bapetse le ene o go kwa makala gona ntate Frisco le motho wa bang ke gopola hantle ga ke sa gopola sengwe sa itseng ka sona ntate nke batla go gopola gore ke nanti ke ka bo 1979 or 78 kapa gona ka bo 8 a nyala ausimo yanong a sebetsa re dosotho mono ke Lerato Makeka
1: yena mohatsa gae
2: ee ya ntate kore re ipotsa ntate Frisco banna ebile o bone jwa o kila bona jale re ka nnete dipapa di latlhegiswa golo gona ge bapetse le ena a sa ntsa le mogolo le gona ge le batlhankananyana tsenana malenyaneng mona ntate o bua nnete go nna di-teams tsentseng di bapala pele ge re ditabala fana nna ebile ka go tlo ona bapala le mogolwane wa ka mogolwane wa ka ona bapalela school bese le ena mongwe wa di sekola

0: ntate wa motseba badin score nka ba tsamaya a ya mono sesedi mono mme a dula go motswana mane le ena kore dipapadi tsa bolo ntate fosko ga ke tse gore ga re sena gejageng ka ena kobetse ena molwane wa fela gege lesotlo la gegeso
1: gagolokore
0: gagolo le gona ge le batho ba malonyane re lagegeso gagolo ga tsa ntate o bapetse ntse ngata o tla dumela a ke re le boxing le bapa kore ntho tse ngata tsena re kgothatsetsa tsona go ba molao banna bašhane ba malonyane e santsena ke ratile bolo ka baka la fisto gomana megope ya ikileng ka mane ka university ka mola mo ya b fita e mengata fela e go gofa sebile ya enka ka baka lantate fisto a le gona pelo tsa gona di botlhoko gagolo ke opona letsatsi le mo go bolela gore o keta o kwa pia o ne o le sealemoe mono sona o sealemoe mona nane la ga ledatho jang ke makentsi kore ke o mametse fare rase bana ba ntate gomage ba tshedise le barati ba dipapadi
1: ae re a leboa lenonyane
0: kankena motlhompi wake
1: ntate ntate tycoon
2: ntate
1: o nampa fana ka matshediso le ka tsebo eo a nang le yona ka nnete ka ntate frisco
2: ke ntate ke a leboa ke a gona ae ba a ka gopola ke a utlwa o bua ka dilemo tseno tsa bo 78-79 le bo 80 ne se itlhenentse re tsamaya mmogo le ena ke a gola re ile ranka ne re sa nke loko e ne le top four cup ka makgetlho a mabedi a latelelana ga re lokela gore re nkela boga gore re tlhile re re nka ra go petela LDF ya be fitlha re ya mo a yona ke yona e nngwe gapeape ya di kore ya dipapadi tseo motho o di gopolang ka tlhoko goba re kadile pele re bapala le team ya Zimbabwe o ne o bitswa caps ga re qeta go wina di-finale mona ya ba go feta monono re se ya ba rile ga bapala mona ya ba gare lotong la bobedi ya bobedi ga re se reng ka selemo sa bobedi ke a gola ke ka ebo 81-82 ne ntse re ka roma I was a student and on a sansa qedile jale a re ile ra bapala leboto la pele re bapala le team ya Swazi monono thwe ke molempu ke ya keopole a be re e hlola home and away gabetse ra feta rofa se a fetela Madagascar ga be re mona ra etsa draw ga re fitlha kwana ya fitlha re hlola maobane a ne ke bua monono memorial safeseng ba ile bankoma ya bare ga ke a ba bolelela gore ga ke a bua ka tabago mathata e ne ra fumane ga re le Madagascar ka mae bana direferisa re tshititsena tsanye ko gore ga ke re the southern party sa le ntseng kua jale re na le referi ya Kenya mono jale batho ke ne ke na le bona mono bo Themba Foko le bo lemao ba ba kgaoletsa referi ena ga airport ba ba kgaoletsa referi ena ba batla ka di-face e se ke kene dibakeng ke fela gona letsa
1: jangbaba
2: ga ke motho ena ka be ke re letsela go bana ga re straight Jan Smuts re ile go lenda Kenya jale motho yo a ka fitlha ba o sa founetse
1: gababa
2: re thibaba ra icole ke a gola e monye e ne e le ke le kwetse le ena kore banketsetsa motlhone se ntse ke ba manager mona wa se player coach ka nako eno jale ke ditaba tse monate tse botlhoko ba ne ba le teng ka go fela batho bano be re tsamaiteng ka lesonolo golo enono ka nnete kila ka utlwa ke tletswe ke moya wa thabola gante ke sethabetse yakala kalo bono manthabiseng monono kila ka bona stage se tlala nako e kenyelwang ke re otho ke ko bua tshe ke buelelela tsona di-legends ga bana ba phutheile ntate ka nnete ke a ba leboa ke tlenne ke ba leboe ne le bona ba khothetse ne le moswala wa bona motho ka nago o moswala o le mong
1: e gathe batho ba nga
2: ba e ibile kana mohlomona bona ikhethela na fela ba ba bona tsa ba khetha jwalo ka nna
1: ke ya hola taba engwe enda le tycoon ke taba ya re hle re tle tabeng ena ye e seng re lo ho yona nako eo o neng o fumana molaetsa ka ntate Frisco o ne o hokae o ne o etsa laba
2: ena ntate wa tsela ha ko utlwa ditaba tsena ke motho e mong o ile a nketsetsa molaetsa ka founu mona hore hela ntate Tycoon o so utlwile ke koreshele kana ha nka ba ka araba o so utlwile are Frisco is gone yale ke a gola kila ka nka nakonyana ka be ke re ditho tsena tsa media ka gore tsena tsang e fela batho ba sa ita ba bolela batho ba ngata be ba ntse ba bua taba yale ke bena ka kgutlisa molaetsa ke mongwe wa meswale yaka ka kgutlisa molaetsa yona neng a ba re a few minutes kore ke a hopola ne ke qeta ka gore ha ba nene e sa se pakeng sa half past 6 le 7 ho so le fihle ne ke qeta ho feta pela hae mono ke nna ke dula ho beswana ena ya ho tlela le khopo bona na o dula pela ha yele me mo ka ke gore ana ya le ba a bolela gore ke ka koloi nna ke nahana jwale ke sekeng ka picture re bana e be motho ona data junction mo traffic e leng a da ebe hula ho tsala jamba ba tshaisana hona mono ka nete ya ke hola ke nkile ho tsena ka ke is a walking distance ho ya ha ka ikutlwa fela ke sna matla ho nka hang hang ke la ka ya later on ha ke fika ke tlo tsatsa ke fumana dinyetse ke fumana ditaba tseno ke sia ba ditaba tsalo ka ne sentse ke di hlalosa ke la ka hlalosa hona ke fumana ho le jwang ila ya le hona jwale ntse ke so hlapelo hantle ntate go ila ka boetsa ka tswela salo seng ke sa batlo re ke fitlhe ho le batho mono no bana le ke ne ke tatema ba empa ila ka itisa ne re gana a tswela pele yale e tle batho ba bangata nako ena ka fela ba ntse ba botsa gore hell na ka ba Tycoon o jwang mate na ka ba Tycoon o ne a ilaetsa tjenana jalo ka ke se re sa sebetse se re iphomoletse few days before the o latla ha fitlha a tla ho nna ha fitlha le ba le mona dilong tsa ganna koloi ya hae mono a le moo yale ke re mona o a tla ha ka moo sa founa ke o sa tsebe go na ke teng kapa jwang o no ke go tlo batlang a ba no ke go bona ha o sa batla ke tsamaya go bona ya ba ntse re bua mona ka tsela e le motho a ngofang go re a gofana tsena na ha re bua sa tsere re bua ba sa gona ka nnete a tata a futse mo ke dirang ho no ho mo kutetsane yana tsena na ya le ke bile ke re ha lo khana o so o lebetse ya la ba ke re ke re a ba tswa ka kolong ya khala sona tlo lona ba re e se tshise ya we khanne ha o mponse na ka ne tsa be ka be ke sa ke tlo sa re sa ka ta ke re ke ra ka kolong tse go bona go o mphaka no le tla fa ya as you grow old o ba mphaka aba tsama second day again a tshe a itlela fela jwale ne sentse re bua ditaba tse dintsi tsa gona gona gwa di sa wa way forward ka taba tsa gona tsa bophelo jale ha ke tlo utlwa nthwena just 2 days ka morago mono no ka be ke bana motho ona o na tlo tla batho ba ngata sa ae motho ona ke sa motseba ke moswala wa molo o na tlo utumedisa this is just I'm still standing le hona jwale tsenana ka nnete ke tla nne ke bue ke tsene fela ha ke so dumele gore motho ona ntse ke mo bona gore ke mo shebile hona jwale
1: e lore mantswe a lona le yena a ho qetela ke ya nwa kgetlolweng la bobedi ha dlile ho wena o ka hopola fela mohlomo mantswe o reng atshe mona ka nnete ke hopola mantswe a ya ho qetela ho nna ha re ya go ana tsamanna ke tsamaya ke yana
2: wa tseba ha tloa mona one ono so ntse na le ntho tse di ntse ntse re di plana le ena o le mpolela fela gore ha ntse ne kgetolola o le a tla kgetola pele jalo ka ke so ya ba o bua dintho tse di fela tsa na lokela gore a tle re tlotla re di bua the following day ya ba ha tle jalo ha tata o hel ke gola ha tla kgela o da re o le ana na o se ka rena o o na tauwe ha na tsa mo le ke go bona ha sa no le jalo sa re go tsaba nka go nota we lo a ga ka nete jalo ka ke ne ke tlotla tsa go bona ke se go bone he fela o tsiba gore ke a kula bra thai ke ke a kula ke tsena o bua ke mona a ba re help ke diagnosis into TB and then jona ho to ke khale ntse re ena ya la bile a challenge se hanyana nyana ya senana ke ke hao but you didn't tell me ntse tsena na go ka fela ntse re tsena aba ga ke dawe ka jang ke ne ke santse ha ke go utlwa batho ba ka ta o mpolella ho nyana nyana a go but how ever ke se ke tadile treatment ka be ke ra e khona TV mona ke ntse e fola but you're still in yourself aba ga ba ga ke late ba ga ke late so which means that I might die ai ha ke hopola ona mantswana fela a ke fedile nda
1: Elo re ka bogutswanyana re ka re morena modimo la mofukuletsa process eno ya ho tla kula leng ka ofela
2: eh but ha ke se kutla tsena na kutla hore ash that diagnosis was false
1: oh
2: eh ko re ke a go bua ha u a second opinion in a lesion pain where bela yana ntwe na ba a go tambela go tsiba ga go go ntse ngwa tlalo gona ja le sena na
1: e ke ke nne di tsile yena a neng a bua ka yena ene si yena e yetsa etseng ka yona
2: e
1: he ba a enda the tycoon ka nnete re kopa yolo metsotso ya rona ho sheba ka nnete e mehlano fela pele re fitlha ho reng ena ya borobong ka nnete re kopa gele selma sala so thogele bua ena go ene ya hao re tle re buele ka nnete gege lo wena ge a tsiba ka nete matshidiso wa hloka ge o tshidisa mme ka nete re sentse re re modimo a o tlamelle leqeba lena la gago
2: ka nete ke swaba gore e be jalo ke bua ka taba tsa tsena ke concentrate le hodima tsena tsa go feta ga gae ha motho ne re itukisitse jalo ke bue ka taba tsene le di-game tse di tlaga di bapala le ena le tse ding tseo in all these teams one me ho bona la hore re ba petse di team yana tse mmalwa le yena tse fa pakaneng ya le ke tota le go ka bola le gona ona a ratwa lwang la tle ke nne wa hae and the funny thing ke a hore ha me wa hae a hloka hetse ho na le ho balwa nye ha ke re ho balwa pale ya mofu ntho ya lelapa eno ha ntate e kgomaga ntate mme wa gae o ile pele go ntate wa gae a fitlhantsa mo ba amogeletsa re mona tshiso jalo ke matlotlo o bala ntho ene ke malo Christo o e refused o na ntsa potapota mono no ga ke re ke re a ntho o ntsa batla nna ha data o bala mono o fitlha gore o ba tycoon tsatsamaa o bala mono ke re ke re he mona sheba this one is a serious thing. It is a serious moment. It's you kapa bana be no ba itse abaregi ine bile ke sa parale hantle tsena na ka bile ke kadima ha ke bona go serious ke kadima ba ke ya the time ale go tseba le yana ba petse school wa saule ne ke reng ke tsepin e mo ka bile ke a paga ba ke ya time ke fitla ke bala ke a tamela ga le a ke fitla mo ntate go ma ha ke ka tsa go tsa data go mara motho ena o lo ba data go mara yes this is my son go di ntho tsena go re wa utlo ha e ba ke motho ena o la a se go tsana le ba ena ba ha ba bangata even the last born ne ke ha ba ona so a ga ba e fide tla dinyane ya le go be he went out to sing me out e be le bona ha ba e query e ntse nkenyeletsa le hona le tsena e sale ntse ntso sa bophelong ba ka le hona ke na e ke di bona go
1: ya huta gore ka nete go ne o na le ntwe e le hokahanang e go
2: he was my real

Hantle, hodima hlooho ke hora ya borobong sena ke seyalemoya sa Lesotho mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Diofisiri ho tswa mafapheng a fapaneng a mmuso, batshehetsi ba dipapadi ka sitana le metswalle le ditho tsa lelapa ba bile tshebeletsong ya sehopotso sa bophelo ba mofumong a ditshediso Frisco Gomaring ya ileng a tsebala holo sedikadikweng sa dipapadi nakong ya hae. Mofu o boetse a sebetsa e le mongodi e moholo lekaleng la dikgokanyo dilemong tsa ho feta. Hona tshebeletsong ena letona la dipapadi bonono le botjhaba Mohlomphehi Mputi hore mofu o ile a phahamisa folakga ya Lesotho matjhabeng nakong eo a neng a bapalla sehlopha sa Kganya Bloemfontein Afrika Borwa moo a ileng a tsejwa. Ho feta mona, Presidente ya mokgatlo wa papadi ya bolo maoto Lesotho Monghadi Dijaneng Thunya o hlalositse Monghadi Kgomare e le motho ya neng a sa batle diphoso. O itse lefu le mo kgaoletsa le morerong wa ho theha ditlhodisano tsa bolo tse neng di reretswe ho tlotlisa motlotlehi. Setsebi ditabeng tsa bophelo Dr. Matshidiso Mohapi o re lekala la bophelo le tshwenyehile haholo ke dipalo tse phahameng tsa ho qhala kemaro ka hare ho naha. Puisano le seyalemoya Dr. Mohapi o itse taba e nngwe e phahamisang dipalo ke batho ba bonalang ba rekisa dipidisi tse qhalang kemaro ka marangrang kapa ba qhalang kemaro di marangrang. O ipileditse ho o itse dipidisi tsena di beha bophelo.

je so ha o mpitsa o mpona ke lahlehile. E ke dumetse nthole morena. Ntlhatswe ntlhokodisise ke be motle ke loke. Mamari wa Salmaya Salisoto ke o seng ho hotle ho letsatsi le labone. Kgwedi ke e ntjha, ke kgwedi ya mohau. Kgwedi ya Phupjane e hlola fela jwalo matsatsi a le mane. Ya santsa o dumedisa ka thabo e kgolo a bile a o amohela ka diatla tse mofuthu le sefahleho se tletseng pososelo ka dinako tsohle. Ke Maletu Kataunyane wa Mohauhelwa. Ka seboko ke Mosia, ke Motobatsi. Ke motho wa mantshentebedi wa medicine na di omelela mokgwabotlong. Ke na re mamari ha ke ipate ka nnete. Ke theoha ka leribe le letle, le letelana la mamosa le molapo. Ke ngwanana wa ditlhaba tsa Peka. Ya re ko hopotse taba bohlokwa ke ena. Kore lekgalong la Peka moya ha o kene. Ha o ya teng o tlo o siya le mao hobane banana ba teng ba tla o qhwaela. Hopola hore lena la merapelo re le simolla horeng ya borobong. Ha re qeta ho feta lenanao la dipapadi jwale e ba nako ya ditaba. Jwale ebe re tswela pele ka lona ho leba horeng ya leshome. Re kopana le wena hoseng hona e le beke ya pele kgweding ena ya botshelela. Hwa bata. Hwa bata e re ke tswele mona re tsebobeha mantswe a thapelo.

jwalo ka kgama ha e tsetselela metsi a molatswana. Ho jwalo le moya wa ka o nyoretswe modimo, modimo o utlwa. Ke hoseng ho hotle momamedi wa Salmoya sa Lesotho. Re bolokilwe ke mohau ka Teboho. Ha ho tswe ho

fin le letso letso modimo mo rene re robetse teng re sitwa ka utlwa letole ene le ka laetsa hala ka bophelo ba rona empa ho bana wena o mo lebedi ya sa robaleng ya sa o tseleng tau ya loloko la jura o re yetse bohlale empa ele ka mahau wa hao ka lebaka lena modimo o re a kokobela sealemoya ke sa lesotho hoseng ho hotle ga tla ho wena ka boikokobetso bohle bo re tshwanelang ala le rona lenano lena la merapelo fodisa dipelo tse utlwileng bohloko ba matlafatsa bao Jehova ba seng ba kgotlha mangole ba thekesela tlisa matshediso ho bao dipelo tsa bona di sithabetseng ka hodimo tsohle modimo re tlo rapella hore wena o le Jehova modimo lesedi ha le be teng bophelong ba rona ka lebitso la Morena Jesu ka nako e telele ho na le yeo a reng modimo ha e sa le ke pholatsa ho se be letho le lokang empa modimo ke ntse ke dutse tshepisong ya hao ya hore o tla nketsetsa ka mohau wa hao modimo re kopa ho bona ha o sebetsa ho seng hona re ikokobetsa ho wena ntate ya lokileng re kopa ho bona wena ka sebele sa hao ha o re rekolohela tloho tlo ipheta mefokolong ya rona tloho modimo wa rona o tlo re etsetsa ka moo wena o seng o hlophile ka teng bakeng sa bophelo ba rona o modimo o re tsebileng re so ka re fihla dipopelong tsa bomma rona wa ba re bitsa ka mabitso a rona wa re maletuka waka wa re yenwa waka ge kopa ho bona Jehova ha ile wena fela ya sebetsang bophelong ba rona gotsisa difefo tse teng modimo bophelong ba rona tseo le rona re lentjena re sitwang ho ka hlalohanya hore na ho etsahalang ka bophelo ba rona ke ho fenna modimo hle re ikokobetsa ho wena go tshepile ntate ya lokileng ho bana re a tseba ha o sitwe ke letho le ho ba ha ho morero wo o kekeng wa o phetha ka lebaka lena ntate re utlwele bohloko ge re kolohele ge bontshe mohau wa hao tloho ntate ya lokileng sediehe ka baka la Jesu Kriste morena wa rona amen.

Jehova. Molao wou au nahana motsheare le mosiu. O jwale ka sefate se hlomilweng pela metsi a kolang. Sebe yang ditholwana tsa sona ka kgwedi ya sona. So mahlaku a sona a sa fufureng. Se wa se etsang ka ofela se a mo atla. Ebe re fetela bukeng ya Jobo kgaolo ya 14 temana ya bosupa. E re fela hobane tshepo e sa le teng bakeng sa sefate. Le ha se ka sa rengwa se ka boela sa mela. Ha se le se ho hlomela. Morena re kaya ho mang. Ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Le ha o re kgothatsa kapa o re tshedisa. Seo o se bolelang ke nnete mme se lokile. Metsotso ya rona ha o e sheba wena mamedi e motle. E fihla e itulela hantle fela. Ho ye 24. Jwale re file hora yena ya rona ya borobong mokokotlo. Re itukisetsa ho kena jwalo ka hare ho manollo ya lentswe la Ntate Modimo. Tata Modimo re a leboha. Le ho seng ho hotle Morena Jesu, re a kokobela wena o tlo phahame hobane hlompho, poko le thoriso di a o lokela. Lentswe la hao ke lena le theohile Modimo. Mme jwale ka pula fela eo e reng ha e nele, e ba e tlisa ditholwana tse monate kgora e ba teng. Re ikokobetsa ho wena ntate a lokileng hore lentswe la hao ha le ke le tlo re fodisa, ha le ke le tlo re matlafatsa, ha le ke le tlo busetsa tshepo moo e neng e se kekela. Ntate ya lokileng, ge etsetse ka mohau wa hao e seng boithorisong ba lefela, empa tlotlisong ya lebitso la hao le halalelang lefatsheng. Theoa moya o halalelang o tlong ka taolo ka lebitso la Morena Jesu, ha ho be jwalo.

wa salmoya sa Lesotho mo re badileng teng ho seng hona ke rata fela re tlo tsepamisa maikutlo a rona hodima mantswe ana hobane tshepo e sa le teng bakeng sa sefate. America re ho seng hona mo re badileng teng ke rata hore maikutlo a rona re tlo tsepamisa hodima mantswe ana hobane tshepo e sa le teng bakeng sa sefate. Epesalema ena ya pele yeo ke badileng. Pesalema yena ke pesalema wena mogatua waka. Yeo ileng setshwantsho sa motho ya rapelang. Bophelong bo re phelang ho bona. Dingata tsa bophelo di akallana ha di fele tse re fedisang pelo. Empa nnete ke hore ke tsa motsotso o le mong fela a tse re fedisang pelo. Hobane tsohle e tla re ha o tadima e be o fumana hore di bodile di natuhile. Ntwena ke monono ke mohodi ke mmoane. Jabo ore hobane tshepo e sa le teng bakeng sa sefate. Le ha seka sa rengwa seka boela sa mela. Ha se le se ho hlomela. Ebe mopesalema yena ore. Motho o itshwanelwa jwalo fela le sefate se hlomilweng pela metsi a kola. Se behang jwalo ditholwana tsa sona ka kgwedi ya sona, seo mahlaku a sona a sa fufureng, seo a se etsang kaofela se a mo atla. Hopola ke itse kajeno, re tlo bua ka motho ya rapelang le motho yeo e seng morapedi. Mamedi motho yeo e leng morapedi ke yena enwa ya itshwanelang fela le sefate se hlomilweng pela metsi. Mme metsi ana ao se hlomilweng pela ona ha se metsi fela a noka a phallang e ba a feta. Ha komello e le teng e ba sefate se jwalo se ka se utlwe metsi. Metsi ana ao sefate sena se hlomilweng pela ona. Ha se metsi fela a molatswana a poroselang ge sa tsebeng le mohlodi wa sona hore na metsi ana a hlaha hokae. Empa sefate sena so re buang ka sona go seng hona ke sefate se hlomilweng pela metsi a kolang. Mme o tla hopola hore mohloding wena momamedi ya motle wa selmo ya Lesotho moo ho kolang. Mao ho kopotsang teng ho ka fihla ditshiu tsa mefuta ya e banako ya komello, ya e banako ya motjheso, ya e banako ya dipula, empa mohlodi o jwalo ha o lese ho ka kopotsa metsi. E ke itse re tlo bua fela ka mohlodi thero kapa lentswe la rona la seikokotlelo lona le reng. Hobane tshepo e sa le teng bakeng sa sefate. O ntumelle ko lemosa hore sefate sena e le mosadi kapa monna wa morapedi. Mona moo se dutseng teng le sona jwalo ka sefate se seng le se seng. Ha di-season di ntse di fihla wena mamamedi e motle wa selma ya sa Lesotho. E le season ya hlabula. Re tla se bona sefate se jwalo ha se qalella hore mono mo se teng o bone se tlokoma se beile ditholwana. Sefate sena ha e le season ya Maria nakong yona yena yeo he e le nako ya mohatsela. Ha o ditadima di hlobotse magasi, di hlobotse bokgabane bane ba sona botle botlala bo e reng ha o botadima. Ebe lo wena o le motho mahlo a hao a hohele ya moriti wa teng ha e sa le o mofuthu jwalo ka wa hlabula. Empa sefate se jwalo sentse se yemele ha ho se.

sena ditholwana ho sena magasi ho sena letho yaman ka yo ke ratang hore o tloko o ile mohe o utlwisisa hantle ha jobo are ho bane tshepo e saleteng bakeng sa sefate o ntumelle ko le mo se fela wena moratuwa wa ka hore e se teng jwalo ho bane sefate sena se hlomilwe pela metsi a kolang jwale sentse se nosetswa ka matsatsi le matsatsi mohlodi wa sona ke wa motle re le batho wena mamere e motle wa salma ya salesotho dikholotso tsa bophelo ha di re tlela o ntse o le mosadi wa morapedi mosadi ya tsebang ho bitsa ho Jehova mosadi ya tsebang ho yema ba bannokeng ho ba fa matlafalo empa hona le nako eo le wena o leng jwalo e re ha dikholotso tsa bophelo di utlela ebe o wa lebala hore hana mo o lokelang ho oga a hao matla ke ho kae na ere ha ho le jwalo o fumane hore di gola tsa lefatshe ha di ntse di utlela o se fate se fufurehang o se fate se lahlang magasi o se fate se qetellang le ho shwa metso ya sona e shwele mobu empa ke kopa o tloko o ntumelle ho seng hona kere mosadi wa nnete wa morapedi monna wa nnete wa morapedi mohlankana le wena morwetsana wa nnete wa morapedi ha re bua ka morapedi wa nnete ya kekeng a tsukutlwa ke dikholotso tsa lefatshe lena re mo tshwantsha fela le sefate se hlomilweng pela metsi a kolang seo metso ya sona e kekeng ya shwela mobung ho seng hona ntumelle hle ka lentswe la kgothatso re simolla kgwedi ena ya botshelela kgwedi ya mohau kere di lekane dinako wena mamedi e motlehle tseo ka tsona e saleng o furaletse thato ya modimo di lekane dinako tsa ka tsona o no songole moha e ka ke rapetse ka nako e telele le godimo le kgutsitse ha ho karabo motsotsong ona seo ke se kopang wena ke hore o lekile a ko di beha ho modimo ka thapelo e tletseng tshepo le tumelo a ko o tshwane fela le sefate se hlomilweng pela metsi a kola metso ya hao ha e ke boele e matlafale o nwesetswe ka moya mme dikholotsong tsa mofuta ofe kapa ofe tse o tlelang o sa tsotelle di boima ho le ho kae o tlo tsebe fela hobane ya o tshepisitseng o ya tshepahala bebele e se re bolella hobane ka kgwedi ya botshelela lenyoloi Gabriele le ile la romellwa ho morwetsana Maria morwetsana ya neng a lebeleditswe ka lenyalo ho Joseph morwetsana etena ile morwetsana hobane ha so ka a ama monna karolo ya ha ya botho mo mamedi o ntse a e bolokile empa lenyolo e ha le fihla ho yena e ba tumediso ya lona e re fela dumela mo hauhelwa o le hlohonolo harabasadi me tumediso yena ka bo yona ile ya sisinya Maria e mo botsa a gena ebe tumediso yena e bolela enna eba ke mo lenyolo e Gabriel le mo tsebisang ho bane bona o tla emola mme o tla tswala mora le bitso la hae e tla ba Jesu hai neba Maria ke mo futa wa motho yeo e seng morapedi e le sefate se sa hlongwang pela metsi a kopotsang e ka beba ke mofuta wa batho ya latelang keletso tsa ba kgopo ke mofuta wa motho ya emantseleng tsa ba etsa dibe ya saduleng mokgatlong wa masomi empa Maria le boemong bono bo ka bona ipotsang hore na jwale ke tlo ima jwang ke soka ke kopana le monna na empa e ba lenyoloi le motsebisa hobane ka moya o halalela.

tsoka wa inahanela khoboso wa inahanela dithoha kotlontlollo yo Maria ile ngaba ka hare ho yona. Me ho ne ho ka wa hlaloswa hore ha hona hore moya o halalelang ho ka imisa motho yena e hlilane ke sotswa ke sehlola. O tsoka wa iketsetsa setshwantsho le hore na batswadi ba haeta ba ena ene ba imetse ho le ho ka. Empa le hlohonolo la hore e ne e le difate tse hlomilweng pela metsi a kola. Metso ya bona ha ya ka ya shwela mobu. Ba ile ba itswella pele hore ba tle ba behe ditholwana tse molemo ka nako ya teng. Le mahlaku a teng ha ya ka ya e ba a foforeha. A ke tla ho wena, wena mamedi e motle hoseng hona ke re mohlomong ka lebaka la bokulo. O boemong boo o iponang e kare modimo hantle wa gaba ba jwanna. Mohlolomong ka lebaka la diqholotso tseo bana ba hao ba o tlisetsang tsona o le motswadi ntso le ka o kgalema. Empa re se re busa bana ba tekatekano ba 50-50. Bana ba ditokelo ba sitwang ho ka mamela kgalemelo ya batswadi. O boemong boo ka bona o no se o ikutlwa ekare ebile ho betere ho inehela ke tlohelle ngwana eno a phele nthwena ya e batlang. Ke ikokobetsa ho wena ke hona ho seng hona hore a ko o tshwane fela le sefate se hlomilweng pela metsi. Seo metso ya sona e kolang mathala ho modimo lekunutung o nno mo tsebisa ditsietsi tsohle tsa lefatshe. O kgathatsang hore e tle be yena ya arabang. E ke bua le wena ho seng hona wena momamedi e motle wa Salmo ya Salesotho. Ho na le banna le basadi ba bangata ba ileng ba kena ka hare ho kano ya lenyalo. Kano yeo ba neng ba e bona ho kopotsa sediba se maphodi sediba se monadi. Empa kajeno sediba se jwalo se fetuile metsi a mara a baba. Ho seng hona ke kopa o ntumelle mme wa ka, o ntumelle ntate wa ka, o ntumelle le wena ngwane sohle. Ke re itshwanele fela le sefate se hlomilweng pela metsi a kola. O tla o nosetswe moya ka letsatsi. Leletsa ha ku yetsetsa setshwantsho sa sefate sa moduane sena ke sefate seo ha o se tadima wena momamedi e leng sefate se dutseng ka dinako tsohle siname sefate ha di kgohola dintse di feta o tla ba o bone se sekamela kwana moo moya o se supelang teng. Haebe sefate sena se le haufi le noka, ha noka e tletse mahlokwa dintho tsohle tsa ka dinahanang tsa weleng ka mono majwe, a ntsa dikutla sefate sena, o tla bona se sekamela kwana, o tla ba o hlomeka sena sona se tlowe. Empa mofuta o jwalo wa sefate, e tla re ha di fefo di feta, e tla re ha di kgohola di feta, ebe se boela se kubulo ha se phahama fela se re mahlokwa ane ha se a dumella hore ebe mahlokwa kapo ebe ditlontlori ebe dintho tse di senyetsang bophe. Empa o fumane hore ha di ntse di feta jwalo di hlatswitse sefate sena jwale se setle se tlhokoma le ho feta pele. O be jwalo ka sefate se hlomilweng pela metsi se kolang se nwesetswang. Jehova re tlhona lefatshe botlhe mme a le boloke. Jehova le kgantshetse sefahleho sa hae mme a le hauhele. Jehova re reteletse sefahleho sa hae ho lona mme a le fe kgotso. Amen.

ntse ke so ka ke mana ya tswana le yena ke mo di mo rutseng di tsepisong tsa hona ke mo di mo utlwang ebile ke mo di mo o araba ke mo di mo nnete wona ka nnete yeo e reng ha re kopa ho yena o kopa ntlhapi e ba o tlake ka o etsetsa phoso a re a ka o fa lejwa a e hlile o fa so o kopileng a o kopa bohobe e hlile o ntsa tlo fa ka mo o kopileng ka teng Modimo dula ditshepisong tsa hao hobane re a tseba wena hore o ya re tshepisitseng ka hona wa tshepahala.

0: hlokomela ntumelle re tsamaisane leto lena dinomoro tsa mogala ke tsa 2231 6429 le tsa plus 2665 9933 ke lenaneo la merapelo sealemaeke sa lesotho ke la bone bekeng gopola lona kgatlho lebega gutlo ga re fitlha goreng ya lesome facebook mo ono nsiela molaetsa goma le tukataonyane wa mohauhelo a ke tla o bala gantle ka boqatseke bo o tshwanelang tumelatle mme maletuka kgotso moratiwa wa ka joo ke motho ya ileng a godiswa a le matshwenyegong gore modimo o teng wa phela jale ka jaanong tate jobo o re sheba le ga bophelo bo ka ba thata jwang le jwang ga fela o ntse o phela tshepo e sa le teng ge phela nakong tseo batho ba reng ao yeno go fedile ka ena empa ya re tshepisitseng mme maletukatlhe ena wa tshepagala mmare thabile rramosebi ke a o leboga mme tlhogonolofala mamedi mo yang tumela
1: tumela mme maletuka
0: mogatuwa
1: o phela gantle mogatuwa waka
0: ke phela ka mogao mme ka ba o phela jwang wena
1: gele go seng go ga letsatsi
0: eya mme
1: a tseba go etsala go ka nako nngwe ga o mametse manolo ya lentso gore ee e se mme maletuka jale o tseba taba tsaka gobaneng ga tlilo o bua ka taba tsaka
0: utlwaoprofeta
1: o a bona ko go seng go na letsatsi ka utlwa omprofeta kere gobaneng eya go jalo ke be jalo ka difate tse tlhomilweng pela metsi gore dikgoletso tsona re phela le tsona ke karolo ya bophelo ga ona ntho e re ka bang ra etsa ke lebile fela temoso bane ka nako nngwe ke nne ke ba motho a nyagamang e re bana bana ba ma 2000 ga ke bona ngwana a etsa dintho hai ke a motlhoela o tla utlwa a tseba ke ne ke etsa qeto empa letsatsi lla ka jeno ke kopang date modimo o ntshwarele ke tswele pele go nna ke bua ke nne ke kgalemele bana bana ke sekebe ka nyagama ka tla ka ba madimabe o e bomme le bontate le lona batšha ga re beng difate tse tlhomileng pela metsi tse ne se tswang

0: ka moya o halalelane uri ntate modimo a re thuse hle dikholotso ntsengata tseo re tiana le tsona bophelong mona ge tsebe fela gore ya re tshepisitseng yena o a tshepala o dutse a le teng pela rona ka mehla ao ga di re tlela ba shebile a ka jeno le ena mpati re mofumane ga ba bona a phamisitse tlhobare gai o tlameana le moriana a the a ntshepisitseng yena o a tshepala mme maletuka ntate modimo a re ba balele wena mogatua o nno re tsosolose ka lentswe la moya o halalelang ke a leboa ke nne mpati legata ga moima
1: mme mpati mme ke a o leboga tlhoonolo fala wena mogatua wa ka
0: ke a leboga mme
1: thank you mme
2: mamadu mayang dumela
3: o ke nna le tuta
1: o phela jwa mogatua wa ka
3: ke a phela jwa mme
1: kama
3: ha umme wa tsiba ha ikala ye ya tsela ma pele e re hulu so nono ya sala tele mekhatlo ya basomi tele tirata mona ho jobo wa tsiba jobo ho tuba ba ho tukin ba tswalle bana ba hai ila ga ba fihla ho tu ba ile ba tsetsa tshoketsa matsatsi a sabene ho se na bua gore kuno sa bona di bala bala gore ibe o fositse kae ibe o yentse gore ba ne ba iputsa gona ibe o ye go go etsa jwang ka yena empa ba le ba fona monna ya nan le dikagabo ya e khuthaditseng ka ntate modimo go thwe monna ya mazobo ba tsalle bana ba hai ile ga ba mo sheba ha ba sentse ba ditabeng ba re a e jobo o tlame o na le ntho yentse go ntate modimo a kompo o kope tshagelo jo bona tse ba hantoge ha ke na le thole lebe wa tsena ne le tuka ha ntate modimo a sa le ho wena ha so hore ha ona ntho tso tla dinyatsa ha ntso nyatsa dintho tso tso ho ntso ntho yena ye wa bua ntse impa ntate modimo ba tla nnete fela a se ba ga ka ga tsama ka nnete fela go tso tshwana le tsona difate tsena tse tsa tshotlogeng go tso tso so se tsa nsa watla so se tsa mso ke se watla ha ha bua o nyatsa dintho go tho mo be o jwa ngo jwa ha ntlha no bana ka ha ntate modimo sa o file nnete e ka ge dintho o se di ka tsama ka nnete empa ga le batho ge ntse ga tsama ka ho ya kwana le kwana ka ho ya le kwana le kwana me ya lutuka ga le bua hle ka tsatsi la ka jone ka ite bua la mme
1: amen mme mo ipone ke a o leboga mme hlohonolo fala
3: thank you mme ho be jwa lo lwena
1: thank you mogatwa waka.

0: Amadou Mayen Dumela.
1: Mwen mwen al diye da yon.
0: Mwen katwa wak.
1: Oma wye.
0: E yon ta te.
1: Kien da de yon hawa hampaye lo bisi yon da de yon ta. Mwen mal duk.
0: E yon ta te.
1: O ni kere a ki. Ki ha.
0: Ha wye la yon.
1: E yon lo kere an ha. Ha wye lo kere lo ki ha wye. Po kwa yon wye chon mwen kete ven zere dinamo. O lo kere a ki ha wye. Ha yon ban pri a ka wana mwen. Motho lo ke a ke ha le wa enda timo di
0: ya go kobela tate
1: o bona a le me mara di a re a go si le go di me te go han kosa
0: e ya tate
1: ba de di mo di go bala shebe ka di tsha wa ha ya ha e senye ya mo di
0: ka le bo ha holo ntate
1: ya re ga le la ga mo di ma ba ha le ke go fita mo tsare mo ase
0: hlono lo fala ntate ga le bo ha
1: ke ba de go ha ba ya ya a re mo tsa
0: thank you ntate le go aba
1: ya ma re di ma
0: thank you ntate mphagane
1: ke a lewa mme
0: thank you ntate ga saletse jwa lo fela ke metsotso e robedi ga habile horeng yena ya

0: modimo sa hlolweng ke letho re metsotsong e mene re habile horeng ya leshome mamedi mo yentumela
1: ho tsa msiya
0: mgatu wa waka
1: ha wana mbeshe ke ne wa tsama go ka nkhetsa
0: e ya mme
1: ko re go tsa sala go letse ke tletse ka matla
0: ga go kobela
1: ke tletse ka matla ke tsela mo ireng ho le khonono ko le ntse ne sala le khonono ka ba tsana bo tshwa ka ba mmeletse bana ba tlhile pitse ba kreste re se ba kreste mm ma le me a rona a bo be bo go bua tse salokang ke se ya papa ka le tlhile tse ka matla ne ke tletse ka matla ke le bo mo sia
0: ke
1: le bo ha ha ka mo mela ge le ka tsinye na go mo thuile ka ka mo ba mo sitile go go tle ha ho ha monate ne ga na tsena ke tsetse ka matla gore ha ke ga ke tsile le sa le nna ke ka mo ka thata ka le tsena tsela le ya na le takile tsela go mme ke ka magete ge sa bulumbe
0: me ba ka makwa ke a kokobela mme
1: thank you mme
0: thank you le gato laka

0: tloga modimo a le fudile ona.
1: Ga kwa bela mme.
0: Le nkgopotsa moledi wa ka mona o thweng ke mamašane matela. Ngwane no a gaga eno.
1: Ga moleboela.
0: O a gaga ngwane eno. Mamašane matela.
1: Ee.
0: Ai. Ke nkgopotsa lona le majoso jose.
1: Ga kwa bela mme.
0: Amen.
1: Ke nkgono mang o kae? Pepi. Yalo ba le ya o so itlhalose. Mma ba tloka Agnes Lebaka. Ke itse ke tlo sitwa le ho bala molaetsa ono wa hao bosiyo. Ba beteri mona ke re ke a bula ke eo e re fela fi. Le ha ho le jwalo hle, Jehova a ntlhonolofaletse le ho mpolokela wena. Ga saletso ke metsotso e medi pele re fihla ho reng ya leshome ke kopa ya kenang. A re kwalle lenaneo lena la merapelo ka thapelo ho seng hona. O moyeng dumele. Ke kopa o kwalle seyalemoya jwale o mamele nna.
2: Ke a leboha le wa ka.
1: E ya moratuwa ke memang ho kae?
2: E ya ngwane. Ke memang.
1: Wa kgotlela.
2: Ke wa ka.
1: Wa kgotlela ke memang ho kae? Go re tsa ha go utlwa.
2: Hello. Hello.
1: Hello me. Network ya ha o hlile ke mathata ke kopa ho shebisa
2: tsa.
1: Ke kopa ho re go tshokolle ho bana jwa lena ko yona e ile re se re saletswe ke motsotso le mo mamedi ke kopa ke nanga re kwalle ka thapelo di nomoro tsa mahala tsa 2231 6429 le +266 599933 le eto nla ka lo wena le simolotseng horeng ya borobong jo le ge le beha khutlo horeng yena ya leshome ha re ke re fumane ya re kwallang ka thapelo hore morena re tsetse ka mohau o moya ntumela
2: morena ha le modimo wa rona o se o lukile ntate ha halelang ha o dumeletse o bana re utlwe le ntse la ha ntate ha halelang ha le bua ka sefate se hlodileng pelano ka modimo e sa sa sona sa fupre modimo o ho ntate a halalelang a ko re etse hore re be batho ba jwalo a ko re etse basadi ba tshwanang le sefate seno modimo a lokileng re ke re be bao ntate a halalelang kareng ha le sefate modimo a lokileng ditle diphuputla modimo a lokileng e be re kokobela jwalo ka modiwane modimo a lokileng di fete di fitlhe di ile di fete ka di mo bona mo dingwa le tseng ka mora ho re bele re phane re le ga le tsema ho bona le botimong la ntate ke re le mo ho bona ho ba le ho tsore le le mo ona mai mo nga ntate a la lela ke se mo tsa di mo le tseng ho di tlile le ntse la ha wa le kena dipelong tsa rona modimo wa ho halalela se ke le dule ke la a hele a la lela ke tla ke re be batho ba ho no re se re se bona modimo ke ka go seleletse modimo o dumela ha o sa dumele modimo ba le botelo ke sa tsaka go dimo ha ke nga kopana le difefo modimo ke ra tsena o ratela e tsa hore re tle fofe le ka modimo a lukile ke kgile tsa difefo tsela modimo re tsela ka modimo tsona ke tle tsebe go bona modimo a lukile bona ha se ka difefo modimo re ke nga o bona modimo le go pare se ke le ditlo ha o le matla hore o re tsa hantle ka mehlala matsatsi modimo a lukile ya le bua go ratwa wa ka amen
1: amen mme ke memang ho kae
2: Ke leje mina ga moti ha ma kha le ride.
1: Ena ha ma kha mo no ke a tseba mo no ntumedisa tse batho ba no ba ha ga poia.
2: Ba tla dumela ngwane.
1: Ke a o le bohamme.
2: E ya ratula.
1: Thank you wena le ratola ka ke a o le bohamme hle ka thapelo e matla. Morena a ntlhono lo faletse le ho mpolokela o wena. Mamere metsotso ya rona e medi. Se re file ho raena ya le shume mokokotlo. Ntumelele lena la merapelo ge le kwale ka yona tshobotsi yeno ke re Jehova a le hlohono lo fatse bohle me a le boloke. Jehova a le khantsetse se fahlo sa hae me a le hauhele. Jehova a retelletse se fahlo sa hae holona me a le fe kgotso. Amen. Lebitso la ka ke Maletuka Taunyane wa mo hauhelwa. A se ba kwa ke mosia ke motho batse ke motho a mantsentebedi wa medicine na duomela mogwa botlong ke na re ha ke ipate ke thewa ka le ribele letle le letlana la mamosa le molapo ke ngwana na wa dihlabatsa peka taba

bohlokwa ke ena gore legalong la peka moya ha o kene ha o ya teng o tlo o siele mao go bana banana ba teng ba tla o qhwaela empa nnete ke gore jwale nna ke bapetse ka le mao ya ba ke a lelata jwale ke lefatsa le itshotseng mollong kgotsa pulana la tšhaba sa thesele.

Matsatsi a mang a sa fetile a ke re, jwale ho wena eo e bang ha o so atlehe, bohle ba sa kang ba atleha ho kgola ka matsatsi ao ba neng ba bitsitswe hore ba tle ba ka ona. Jwale sebaka sa ho kgodisa ke dibakeng tsa Standard Lesotho Bank Cathedral, City Branch le Maseru Mall. Empa batho bohle ba qale diofising tsa rona pela memorial ho ya ingodisa. Tsebiso ena etswa jwalo ke ofisi ya diphatlalatso. Jwale bakeng sa ditlhakisetso o ka letsetsa nomoro eno ya diphatlalatso ya 2732 6239. E le hore tseo e bang ha wa di utlwa mona he, o tlo di utlwa hona mono. Tsebiso ya ho qetela yona e re, mona ho tsebiswa bahwebi kapa baemedi ba bona ba ngodisitseng dikgwebo seterekeng sa Maseru ho tla ntjhafatsa ditokelo tsa ho kena marangrang lock-in rights, hore ba tle ba atlehe ho sebedisa marangrang a bona a dikgwebo. Ngodiso ena e ka etsahala ka marangrang ho https://businessregistrations.gov.ls kapa lekaleng la kgwebo. Bona ba lebeletswe ho tla le tse latelang bakeng sa boitsebiso. Ke boitsebiso bo nakong ba naha National ID e le original, kapa bukana ya ho eta passport e nakong le yona e nebe original e seng copy. Ngodiso ena ke mahala mme e etswa ha nngwe feela. Ela hloko hore diterekeng tse ding kgatla ya teng ha morao. Bakeng sa ditlhakisetso letsetsa ofisi ya OBFC nomorong ya 2232 6647. Mamedi ko fella hwa ditsebiso tse akaretsang tseo ke neng ko tshwaretse tsona matsohong a ka hoseng hona ka nnete. Ke bile ke sentse ke ikokobetsa hle hore o konkine le matsoho metsing ho mabitso a batho, difane, dibaka. Tseo e bang ke di lobile ke di bitsitse ka tsela e seng yona ka nnete hle momamedi. Hailale wena moratuwa wa ka. Ere ha ho le tjena. Re se re le metsotsong e leshome le metso e tsheletseng tjena. Re tswa horeng ya leshome le metso ya leshome. Jwale ke tle ke fete momamedi re hatele pele. Hopola hore metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ena ya leshome bana ba sa re 360 ba tla kena mona he. Ho tlatla ba fana ka ditaba tsane tsa dinaha ka ho fapakana. Tsentseng di etsahala ditaba tse re amang akere. Ditaba tsentseng di etsahala. E le ditaba tse re amang. Ditjhabeng tse dingwe etsahalang Lesotho mo teng. Ke a utlwa jwang. Ke yona taba e re tlotla re tshohla eno wena mamedi. O lokile he.

0: Hantle hodima hlooho ke hora le shome le motsomong sena ke selemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modosi mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Morena sehlooho wa Matsie Morena Seiso Bereng Seiso re setjhaba dibakeng tseo se phelang ho tsona se lokela ho ba ka pele ho sireletsa bana ho netefatsa polokeho le bokamoso bo tjhabileng ba bana naheng ya Lesotho. Morena Seiso ne a bua nakong eo a tlatsang hore ntlo ya Senate e fetise molao wa tshireletso ya bana wa selemo sa 2023 tulong ya ntlo Maseru Maobane. O itse bana bohle ba lokela ho phela dibakeng tse sireletsehileng le tse bileng di ba thusang ho ba le menyetla bohlokwa bophelong. Ho feta mona, Morena Seiso re bana ba holang ba hlokometswe ba tseba ho ba le boikemelo bo ba thusang ho itshireletsa kgahlanong le diqholotso tse ba hlokofatsang jwalo ka tsa tlhekefetso. Setsebi ditabeng tsa bophelo Dr. Matshidiso Mohapi o re lekala la bophelo le tshwenyehile ke dipalo tse phahameng tsa ho qhala kemaro ka hare ho naha. Dr. Mohapi puisanong le sealemoya o itse taba e nngwe e phahamisang dipalo tsena ke batho ba bonalang ba rekisa dipidisi tse qhalang kemaro dithaleng tsa marangrang. O itse dipidisi tsena tse behang bophelo ba banana le basadi tlokotsing tse bileng di bakang mafu a sa rerwang di ama moruo wa naha ka ha di qosa mmuso wa Lesotho hore o sebedise tjhelete e ngata ho alafa ditlamorao tsa ketso eo. O supile hore lekala la bophelo le lokela ho ntlafatsa matsholo a thuto ka bohlokwa ba tshireletso kapa tshebediso ya dithibela peleng a ba ipiletsa ho batho ba etsang ketso eo ya ho qhala kemaro ho emisa ka ha ke tlolo ya molao. Re phethela ka tse re mmusi wa setereke sa mokgotlo monghadi kepa keqe o re o pholosa batho ba qabeletsweng lehlweng ho beha sehlopha sa pholoso kotsi mme o ipiletsa ho setjhaba hore se mamele ditlhokomediso tse etswang ke lefapha la bolepi leng LMS. O re mafapha a ikarabellang a ile a etsa tlhokomediso pejana selemong sena ho eletsa dihwai le badisana ho tlosa diphoofolo metebong e hole ho di tlisa ho epela metse pele lehlwa le kgethiang. O re sepeo seo ke ho fokotsa tahlelo ya diphoofolo le bohloka bophelo ka nako yeo ho kgethiang lehlwa leo hangata le amang dibaka tse ka maluting. Ditaba tsena tsa hora ya leshome le motsomong di fihla pheletsong mona. Ha re boele re kopane hape ha morao horeng ya pele.
1: Le lebala lena ke sa tla ke le fiela. Ke na le ngwetsi. E se le yona e tla tsoa e fepe dikgogo. E be e fiele lebala. Helang batho, ke mang ya tlang a raha mese mo haka? E be o batlang.
2: Helang, o re ke batlang. Ke tlo rata ngwanaka. Moraye wa hao o tshaba banana. Ha o tlo shebedisa ngwanaka ya dilemo di leshome le metso e mehlano. A mo sisa sekolo.
1: Utlwang bo mmatlotliso motho. Ha o tsebe ngwana ngwana.

0: tshebediso ke tlolo ya molao. Ha ho lo baneng ba tla se dilemo.
1: Helamba nae, fasolang dintja tseno. Ke tlo seletsa ka dintja tseno. Ke ho tloha neng tshebediso ya letlolo ya molao. Kgale batho ba shubela mona. Motho a sa tsebe le lebitso la motho a moshubedisa a ka le ho mmona.
0: Jo, di fasolla dintja tseno tsa hao ke a maponeseng. Ngwane wa ka o tla talatwa ke sepolesa haeba ha o dumele hore ke tlolo ya molao. Ngwane wa hao o shubedisa ngwana ka ha ke tao batla ho nsaeletsa ka dintja. Le tla ntseba hantle.
1: Tsamayang!
2: Naha ya Lesotho jwalo ka tse ding e buswa ka molao. Sealemoya sa Lesotho se tlo thakgola lenaneo le letjha le bitswang o reng molao ka podungwana monongwaha. Lenaneo lena le tlo ruta le ho thusa setjhaba sa Basotho ho tseba melao e se amang. Jwalo ka molao wa thuto, molao wa kabo le ka moya mobu le e mengata. Lenaneo lena le tlo ba sealemoyeng sa Lesotho ka labone la beke e nngwe le e nngwe ho tloha ka hora ya 11:00 ho isa ho ya 12:00 motsheare o moholo. Lenaneo la hore molao le tlo thakgoha ka labone la lahlano Pudungwana. Iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la hore molao o ruwe tsebo.

0: Mo mamedi wa selema sa Lesotho, molao wa Lesotho o etswa ka hara naha ya Lesotho, mme o etsetswa Mosotho e mong le e mong ya phelang ka hare ho naha ya Lesotho, mme e meng ya melao ena e ama motho e mong le e mong ya phelang ka hara naha ya Lesotho. Mo mamedi wa selema sa Lesotho, kajeno lenaneong la rona la o re molao, re tlo bua ka taba ya bohlokwa e le hobane lefa ke lentswe leo Basotho ba le sebedisang ka mokgwa o sa nepahalang hangata. Ka hona sehloho sa rona sa kajeno ke seo lefa le se bolelang ho ya ka molao wa Lesotho. Ka hona re na le moeti, mme yena ke moahlodi wa mehleng Ntate Pula Madiboho Konyela, o tlo hlalosa hore na hantle ho ya ka molao lentswe lena lefa le bolelang, mme o tlo hlalosa hantle hore na le bolelang ka ha le sebediswa ka mokgwa o fosahetseng. Ka hona he re sebile re ntse re na le yena mohaleng, ntumelle fela ke tle ke mo amohele. Ntate Sekonyela, ke a o dumedisa le o amohela selemeng sa Lesotho ntate.
1: Dumela selemeng Gabriela.
0: Eya ntate, ke kopa o dumedise momamedi.
1: Ela dumelang se Basotho ba batla dumelang ba mamedi ba Radio Lesotho.
0: Eya ntate, kajeno re bua ka taba ya bohlokwa ya hore lefa hantlentle Basotho ba le sebedisa ka tsela e fosahetseng kapa e sa nepahalang. Jwale re santsane re le sethathong, hana lentswe le lefa ho bolelwang ka lona ntate.
1: Ke a leboha mme a Gauhelo. Le Basotho ba kgabane hantle e fletsatsi lena re tla re tlotla re sheba taba ene o bonalang e entse kgang ya ditaba tse ngata batse ba bona le gore batho re ka bua ya ba re bua haholo re etsa kgang athe re etsa kgang le hodima ntho eo re sa lokelweng le gore re etse kgang yona ga fela re ne re tseba re dile re utlwisisa gore na nthena e bolelang
0: eya ntate
1: mme ga o helo.

0: ka wana bo mme ba bona ba khutlele mahabo bona. Mosebetsi ka o yentse ba o qetile.
1: Helang. Ba gatwe ba tswe mo ba ha bontate wa bana ba hlokahala ba ga batsa.
0: Eh ha bontate wa bana ba hlokahala ba re jale ba se ba setse le bona ba jale fa ka hona ke beng ba thepa e jwalo. Mme ka hona bo mme ba bona.
1: Ba
0: ikutlele le mahabo bona ke se ke ile ka ba le bothata bo jwalo ba taba tse jwalo tse ile tsa fihla ka pelaka ha ke ntse ke le mosebetsing ba mo janyana na rialo
1: hela mbatho
0: mme mona ke batla hore ke bale mona na hore na Patrick Duncan o hlalosa taba ena jwang uri although I have said the eldest son of the house claims all the cattle I must explain that he is only acting for his mother. La haile mo nkitse mo jalefa. O ja thepa yo tlo ja thepa yo se yang tata hae. Empa ke tla nea ke le hlakisetse hore. Ke totobatse hore sena o se etsa lebitsong la nne wa hae. Yeo e leng yena ya setseng a ikarabella thepeng ena ka mantswe a mang mojalefa ke morumuwa ga se monga ntho ke morumuwa ore ka ga taba tsena ne ntse di tlhokong otse jalo ka ga kere ntho e kan bo diphoofolo di tla ya bo metebong di ye kae di ye kae di ye kae di iswe kae ko etse dintho tse ngata ka tsona ga mme a ntse a setse o laela enwa ya bitswa mojalefa ore jwale wena o tla etsa tjena le tjena le tjena o a mo ruma ka thepa ena na yeo e leng ya gae le monna gae ke fela ka mogalefula mme wa gae enwa a ka qalelelang gore e be mojalefa mme taba tsena tsa bojalefa lefa ke gore mojalefa ke mohlokomedi wa thepa ya batswadi lebitsong la bana ba lelapa leno
1: obaji
0: a se moji ya mohlafuna ke yona ntho e makileng bothata ngwa ga o kala gothe motho ke mojalefa o se a re ntho ke ya gae
1: ga ke bele koba go itse moja ke kgona ke tamaaa
0: ene jale ke ona moelelo o nang le poso mme ga o ele itlhe o tla ka ditaba tse nepaetseng gobane taba tseo ke tsona tse bakang pherekano ka gare go basotho gore motho ga a kala gotho ke moja o dumela gore o yo tlafuna
1: nka ena o loja
0: ke go nka boemo ga re etse motlhala ona jale o tlo bone gore taba e nana ya bojalefa ga se fela thepeng e tshwaregang Marena ana a lesotho ke majalefa. A borena ba bontata molo wa bona. A bontata ke maja lefa a borena. Ha ba sa fune borena. Ke boemo.
1: Ba hlokometse.
0: Ke na dieteng tsa batswadi ba bona ho sebedisa borena bono ho sebeletsa. Mosebeletsi bono bang ba borena ke mane mo o tla re yona taba ye ya bojalefa ke taba ye e tsang gore ditshiha tsa lelapa di dule di ntse di le teng di hlakile gore na mang o tswa kae o ya kae go ya ka lelapa la bo bona le malapa a bo bona mme taba tseo di tshireletswa ke bojalefa bona bo ka jeno ha botoloko hampe ha botla thiteng bo bona halang bo se boetsa jwa e ka ke ntho ya motho gore ntho ke le fa e ka re ke a motho eno
1: a ha le mong
0: ke a ha ya le mong a ding tsena ke ne le hetsano le fa e ba ne le hetsano ya ntho o ya go ntho o ya ka ntho ya mo ja le fa ke ye ntho e fitlangiwela matsonga le yena ha botiro ba e bofela kapa maemo a sa mo dumelele tshebetsong e jwalo e theowela go ye mong lefa ke ntho e dulang e theowa jwalo-jwalo mme e theowa jwalo e ntse e tlhokomela bao molao e reng e ba tlhokomele mohlala ke re gona jale batho ba bomme bana ba reng ba batla gore le bona e be majalefa o wa utlwa

0: fa ke thepa e bile ke boyena
1: mhm
0: ga le bo mme ba re ba se ke setswa le sotlo mona bona ha e bi ba majalefa ga le ho ya ka molao ona ha ja le o so o ke majalefa ha re sa be boema ba motho wa mme motho o re be mme o tloa bongwanane motho ha e le ngwanana a ka wela ha se motho o ka reng o tshepetse hore o tla ba ka ga lelapa lena ka dinako tsohle ke tsa mohlala ka bona bogena bona bo ile ka ba tsekwa le bona banana ngwanana ba tla gore ebe mojalefa wa bogena fela bogena e le ntho ya lelapa le itseng e tlamehang e thewe ka puso ya lona go latela ona jwale ka re le basotho bana ba moshweshwe ke bona majalefa a bogena bo boholo bana ha ena ya lesotho jwale e ba jwale ngwanana ya hlahang ka ga lelapa leno iba mojalefa wa bogena bona ba mogena moshweshwe jwale a nyalo a nyalelwe leng le lefa leno le bogena o ya ha sekonyela ba sekonyela e se le bona magena a maholo a naga ya lesotho wa e bona gore nna e isa kae
1: ee ntate
0: taba fela ya go lahla moyelelo wa lentse lefa le bojalefa e etsa gore ebe jwale ka nako e nngwe re tlo latlha ditshia tsa rona sa sesotho se re sutisang gore na re tloa kae re ya go kae
1: ee ntate
0: o bona hene jwale ha re tla monana tabeng ya bojalefa le lefa eng ka o fela gore mojalefa ke ngwana a motona taba eo ha se kgethollo jwalo ka ha go lekanngwa ebile le batho ba nono ba basweu ba entse molao ona wa 2024 bane o entswe ke bona batho bano ba basweu batho ba entse molao ona wa bojalefa wa 2024 me a kgauhelo ga se basotho ee ke na le mabaka e ke tla tshetlhe ya gobane ke na le tokomane e jalo eo kileng ka ithuta yena gore e tlile tshusimetso e kgolo e entseng gore baparamente a etse molao wa 2024 ke gobane maeuropa a ne a tshepisitse tšhelete gore go hlakole ntho ena gore ebe mojalefa e tla ba motho a le mong a motona e le ka go se utlwisise gotlhe go ka bang teng gore na molao ona wa bojalefa wa lesotho na ke eng o bolelang go e tsala jang mme le rona ka nnete ka nako nngwe ebile ntse re le molato ka go itatlisa ona re le basotho go latlha meelelo o ngwana mosotho a o tswala o thoke mojalefa gore ke aae aa ha o kala o thwe ke mojalefa o sa kgona go tšhentšha lesi ya mabitsong aa lesi ke dintho tse tsamayang ka thoko kwana bojalefa koo ka thoko kwana ga di lokele go di kopannwe ntho tseno e re motho gobane go itswe ke mojalefa jwale ebe o sa fua lesi a ga e lokele go e ditswang go na le dintho tse basotho ntseng ba di ananetse tse tlhagang kwanana tse ntseng di sebetsa bakeng sa phano e leng dintho tse kang wile wili ntse le teng ka wili motho he thepa e ka ba ya gae a se bojalefa ntweno ya wili empa he ha o so o ya o menaganya o batla gore o etse gore ebe mojalefa o ka bua ntho tse ngata gore e ketelele e bitswa jwalo ka gona lentswe lena bojalefa gore ebe re ketelela re le pherekanong ena e kanakana yeo gona jwale mme a kgaogelo basotho ba sotlegang ke molao wa 2024 ka ha bojalefa ba bona bo so bo tsamaiswa ke the master of high court e leng ke ne ntse e sa etsagale gona jwale koo ke tshotlego e kgolo mang kapa mang gore na mme o sia founu kapa ntate o sia founu ba sia founu jwale founu ena e lokela gore e be ya e mong ka ga lelapa o tlameya o e batla master of high court
1: ntate sekwanyela ne ke re tlhomong pele o ka tswela pele o feta-feta mona ke leka gore mo mamedi a tla tsebe go utlwisisa e le gore o leka o bontsha gore ga o bua ka mojalefa lentswe leno la lefa le tswa molaong wa lerothodi wa sesotho e le gore ga ka sekgowa re re motho e mongwe le e mongwe o sa na le kabelo ya lefa ge a e fosa ga se lefa lefa ke lentswe le tswang mane molaong wa lerothodi mo go ne gothwe motlhankana kapa motho e ngwana e motona ke ena mojalefa
0: e jalo enepae o enepile me a gaoge
1: e ntate
0: go nna ka tsela matlho a ka ka mona go na le lentswe will go na le lentswe allocation go na le lentswe donation

0: lentswe e leng mojale
1: bo so hlalosa
0: ke nna ke di mantle o 20 inheritance
1: bo so hlalosetsa ba mamedi he ha ontse o bua segwalwa le he morena ka mo mamedi atlatse ba
0: please e ya bona ke na ntena e ontse o muthe ke le fa ka moelelo o practical ntho e tsagala matlo e na o se o te molemong ke mojale ntho e nono e tshwana le enana ya allocation kanyeo go allocata ko a gola go fana jwalo ka mogalefi la batswadi go ya ka molao ona o reng um bana e se le bajalefa bana ga se majalefa ka moelelo empa fa se o ngwetse jalo fela gantle ka meelelo ba abetswe ke kabelo e mo le mongwe o abetswe ka go lekana gore letlanka wena ga e ba ke thepa e feleletseng e mo tlanka kotara ga e ba bana bana ba bane e mongwe ka kotara ntlho e none ke allocatione ga se bojalefa fela jale e ditswa bojalefa empa bojalefa ke bane ne ba sesotho bo go bona ngwana wa mojalefa moshanyana a nkang kagolo e golo mme ebe kagolo eo wa e tlhokomela ba lebitsong lang la lelapa leno mona mo e tla re ka sesotho ga e ba ngwana na a nyetswe ga a gutla a gutlela lapeng o gutlela mane go moo go nang leng le ngwana moshanyana a mogolo ga bo mane mo motho ya ne a fuweng bojalefa teng mme motho eno ne eo e leng mojalefa ga a na boemo ba go thibela ngwane eno wa ngwanana gore a etse jwang a tlo gutlela ke ne mono gobane yena ke mojalefa a fela wa thepa ya bo gore a tla tsebe gore a tlhokomele bana ba
1: ke ne ke re gola galenya motlhomong he kapo le gona jene ne ntse le ntho e tsalang ga ngata ngwanangwanana ga a nyetswe gotho o latlhwa ka lelatlho lesele tebelelo ke gore ga e le mo segejile dikgomo ga o sa lebeleletse gore a gotlhe ke ka gona e tla re ga e ba motlhomong di moqhalamane lenyalong ga a fitlha mo nagabo o tla bona gore ga a sa moelega ka tsela yane le bana ba e leng dingwetsi ba tla ba mo jetsa gore ae mona jele gona jele re tlo bakelwa thoto ke batla gore ke utlwe gore na taba e ya lefa e reng tabeng eo kapo ka reng ka yone
0: ke a lebona ke phoso ga e ba go na le moelelo o wa gore taba tseo tsa gore ngwanangwanana ga ile a ke ke be a gutla ka sesotho ke phoso ngwanangwanana waya wa gutlagutlela lapeng istana le ditshebeletso fela le ga se re sa re o gutla gobane a tlotswe ke lenyalo a ka gutla a tla setswetse o isa setswetse go kae
1: oamane
0: gabo a ka gutla ka boemo bofeng kapa bofeng o a gutla o ya gabo eno yona ya mojalefa ya tla re ga e le mojalefa ebe ure a keke a lebelela dikgaitsedi tsa e gutlela gabo ga se tsela eo basotho ba sebetsang ka yona eno ga ba ka ba batlwa ba sebeditse jwalo
1: eya
0: gae a le mo motho ya nang le kelello e jwalo
1: ee ntate ne ke re go na le maemo a mangwe a tlileng o tla fumana gore a ba jalo ga ke
0: tsebego
1: na le maemo a mangwe o tla fumana gore ga e ba e tlile go na le ngwana moshanyana mono e bileng go thweng ke mojalefa o a kwasa
0: asetsa
1: bana ba banana gore wena o se o nyetswe re sile dikgomo jale o tisetse ngwetsi ena o tla ba re nna ebile ntse ke tiiseditse heno mona le wena tiisetse
0: ene ba e bua ene ga e ya nepagala ntho eno mea kgaogele ga e ya nepagala fela yona etlile e teng e ngata fela ga se yona ke gona ke ka gona mane moo jwa le lelapa le tlamayang gore le kene dipakeng le fe eno ya o a setseng e le mojalefa go utlwisisa gore na boemo ba ye ke bofeng ke mo kgona bojalefa bona bo bileng bo nang le mokgwa wa gore jale a ka ba ketelela bo amobue ga a sa sebetse go ya ka moo batswadi ba gae ba neng ba ntse ba sebetsa ka teng gobane mojalefa o lebeleletse gore ka gare o lelapa le na le wa jalefa ka lona a sebetse ka tsela eo batswadi ba ne ntse ba sebetsa ka yone ebile a sebetse e le motswadi ke ka gona le

0: ka Sesotho ho teng ngwana a moholo ha re tse mohlala mshanyana a moholo ha ho le ke be mo ba mshanyana bo etsa hore a shebale a le moholo ka ga la fala a se la a se moholo a ka jwale e bile le mshanyana a moholo ke eo o fumana hore ba Sesotho ba tseba hore bana ba tlang ka morao ba re abuti ho yena ka lebaka la boemo ba hore ke abuti o bile o moholo ba tla kgona gore ba mo hlonephe
1: ee
0: ke mokgona lefa le ne le keke le a fuwa ngwana monyane gobane jwale ha e ba go na le abuti a moholo jwale lefa le fuwa moshanyana a monyane eo a monyane jwale o tlo tla a hlonephiwa ke abuti a ewa gobane e tla be le yena a laolang ditaba tseno jwale abuti a ewa le yena a fetile ngwana ke ka gona Basotho ba ile ba kgetha gore ya moholo e be yena mojalefa e le gore bana ka baka la boemo fela ba gore eno a o moholo ba sentse ba mo hlonepha mme ka gona ga e ba a setse lebitsong la batswadi ba bona ba tla nne ba mo hlonephe jwalo fela ke ka gona le ngwana wa lelapa leno ga a gutlela ka ga lelapa leno labo e ka ba ke ngwanana kapa ke mang o tlameya a inke e le ngwana ka mono a se ka inka e le motho wa moholo ka ga lelapa leno
1: ee tate sekwanelane motlhomong pele ge e bulela bamamedi gore ba tle ba kene le bona bake ba tlhaise maikutlo a bona kapa ba beotse ne ke kopa gopole potso yane yaka ya gore ga o ne o qala mona o ntse o bua ka taba ya lenyalo la Sthepu ke leka gore na taba e na lenyalo la Sthepu ga ke re ke lenyalo la Sesotho jale ke leka utlwa gore na molao o motšha na o a sebetsa moo kapa manyalong a Sthepu ga o sebetse
0: na molao ona o montšha gagolo ntlheng eeukong gopotso ya sebile ke lebetse ka baka la ba aile ka etshetse
1: ee antate e ne le manoreng lelapa le e leng le leng le na le lefala lona e le ga o fana ka motlhala gore ga e ba dikgomo di kae ga e ba ke malapa a mane ntate o na le basadi ba bane ga e ba o na le kgomo tse 20 e mongwe le e mongwe o tla fana ka kgomo tse 5 lapeng le leng le le leng jwale ke leka go bontsha ebile o bontsha gore mojalefa wa lelapa wa ntlo e nngwe le e nngwe ke moshanyana wa mono ga ona moshanyana a tla tloa lapeng la boebe o le o jalefa lapeng la mme e mong jwale ke batla go utlwa gore na boemong bo molao o seng o tlhakotswe lenyalong la Sesotho go ntse o sebediswa molao wa legothodi kapa go sebetswa jwang o wa gore moshanyana e mogolo ke ena mojalefa
0: ntho e e tsagalang ke enana ya molao onana ga e ba ke tla nepa ka gago ya potso ya gago mme wa gao ena
1: eeantate
0: molao ona wa ka jeno
1: eeantate
0: wa magoa o reng ngwane mongwe le mongwe ke mojalefa lelapeng labo molao o mo e bang batswadi ba hlokahala ba sa fana ka ntlha kemo ya gore na go e sale jwang ka thepa ya bona ka mogalefi ya bona ntlo e nngwe le e nngwe e nngwe le e nngwe bana ba teng bana ba ntlo eno ba arolelana ka go lekana thepa eno e siweng ke batswadi ba bona ka molao ona wa gona jale go sena yeo go thweng enwa ke mojalefa jalo o nka karolo e kgolo empa taba yeo ya gore e mora ka nka karolo e kgolo ka molao onana wa gona jale e ka etsala moo e bang ntate kapa mme pele o lefu ya bona ba hlalositse ka mokgwa wa wili kapa o ngotsweng ke utlwile go na le mekgwa ya difomo tse di ntseng ngwalwa ntle le taba ya wili mono ha master mono a hlalosa gore na mang a ka nka eng mang a se ka nka eng ga batswadi ba hlalositse o tla sejetswa go ya ka moo ba seileng ba hlalositse ka teng empa ga e ba ba sa re letho e mong le mongwe ba tla golelana ka go lekana ga ke tsela bentse ke araba potso ya gago ka tsala ke agabee ke arabe potso ya
1: gagoke omametse ka tlhoko ke utlwa ntse o nkarabantate eeantate e re ga re le mothating o ne a re tle re meme bamamedi gore le bona ba tla ba kene ba botse mo ba ka botsang teng o ntse o tshwere jwalo ntate mamedi wa selma sa Lesotho nako ke metsotso e 20 a metso e mmedi re ya re lebile goreng ya 10:30 a ko letse ka yane ya 5993 mamamedi dumela

0: ke mo file dinomoro ka mo jetsa gore na a ka e fumana kae mo a ka e tholang teng se re bua ka nkane jale ke a gola ke yona potso ya gae ne le phepo ntle le gae ba ke e lobile
1: go feta mo ne o ne a tholetsa a bontsha go kgotsofetsa
0: ee yaka nnete ebile a fetsa go kgotsofala gagolo gagolo jwang ga sesotho go sena mo sekgethololotseng mme ga o ela o ka sha o tla fumana gore melao ene ya bojalefa ba sesotho ga o na mo ekgethololotseng oang empa fela e le obane go nkuwe kutlwisiso eo seng yona ya gore ya kgethololo re tle o ntadethabonthako ntadethabonthako o re malapa a mabedi jale le na le legolo le na le mojalefa le na le ka tlase la bobedi ga le na mojalefa na eno a ka godimo e le mojalefa na a ka abela banana ba ka tlase ka mane na o na le maatla a o abela bana ba ka tlase ga re tla ka molao wa sesotho ona wa bojalefa o re e mong le e mong o na le maatla a go abelwa ntlong ya gabo mme e le ore ena wa lelapa le o thweng le legolo ga le legolo empa e le ore ke lelapa le tlileng pele a lekana le lena le ka tlase ka gona ga a na maatla a gore a ka bataba tseno na a go abela bane ne ba lelapa lane ntle le moo e bang ga re ya ka sesotho malapa ano a tla tlameya gore ona a kopane ka bo ona ba ona bane ba fetseng bakeng sa go fana ka kabo eno e seng gore yena e le ngwana a mogolo lelapeng leno le tlileng pele kapa leno le legolo ga re le bitsa ka sesotho a ka ba le maatla lelapeng la bobedi ga a na maatla lelapeng la bobedi ebe ke arabile ntate moruting thako gantle meme gae
1: o mo arabile ke a leboa ntle le ga e ba o tla utlwe ka ga wa mo araba o tla gutla o tla tshwa ga e ba utlwe ka
0: gonnentho
1: o e seileng ge momedi wa salema sa lesotho ke kopa o kene kwano go 5993 o botse potso kapa o tlatsetse mo o ka ratang gore o tlatsetse gona teng ga re ntse re emetse gore momamedi a kene ga o ntse o bua mona go na le nako e ile ngwa tlhalosa gore na banana ba batla gore ba e be majalefa jwale ke re metlheng ena motlho mo metlheng ya gale go ne o ntse o go le go se jalo ga o ka ithuta bophelo bo o phelwang gangata o tla fumana gore bana ba banana ke bona ba tlhokomelang batswadi ba bona go feta gore na ba ja ba ngakeng gangata o tla fumana gore ke bona ba ka pelepele ba thusang batswadi ba bona jwale ke re na e be o kareng ka taba eo ga o ne o bontsha gore bašanyana ba kore e kae ka re banana ga ba se batho ba ka tsemang go tlhokomela ba ke re lefa ke o tlhokomela jwale ke re na ga o bona e kae ka re banana e tlhilentse ba nepaetse gore boe majalefa gobane gangata o tla fumana gore ke bona ba ka pelepele ba thusang batswadi ga ba se ba godile bana ba bašhangana o tla fumana gore ka nako nngwe ebile ga ba sanata ba le batswadi ba bona kalokalo
0: ga re e nepe eme magauye
1: ntate
0: ore e be bajalefa mojalefa ke mane mo o kereng e se e latlha moelelo moo
1: ntate
0: gobane mojalefa ke ya dulang setulong sa mang
1: santa batswadi
0: jale a bile a tlhokomela ba ka tlase go mang go ye ene ngwana ngwanana o tseleng a ka nyalwa neng kapa neng
1: ke kopa ko ntshwagele fela nkekeke momamedi ke enwa ge tla boetse re tlotswela pele
0: eem
1: momamedi dumela
2: me gauela
1: kgotsa ntate
2: mela tle le morena sone mo
1: eya ntate
2: ke ntate e sekgwane ka jeta
1: ntate sekgwane
2: eya
1: ntate sekgwane
2: ka nnete ke utlwa taba tsa botlhokwa bonabona bonaa ke mamise ka tlhokolosi taba tsena di botlhokwa tsena tseo ntate e sekgwane tla di buang di botlhokwa gagolo kore re tlameya ka go le taba eno ya bojalefa le taba eno ya gore ebele ngwana wa ngwanana e ka ba mojalefa gobane lentswe leno fela mojalefa ke motho ya jang a lefa gobane jale ga ngata bana ba batona ba atisa go le sebedise ka mokgwa o fosaetseng o bone gore ke bana ba seng ba sa ba le iketsetsa letho o sala letse gore na batswadi ba shwaneng a tse gore e be ena a tlotla anka dintho tsena tsa bo ele be tsa gae ntho yotlhe o bone gore ga se le molemong wa gore a tlo thusa bana ba bang ba tlasa gae jalo ka motswadi e se le fela motho a batlang go tlatlang ka dintho tsena a di sebedise le gampe ga ngata ebile ga di batle e le dintho tseno tate se wenyela bua taba botlhokwa mona gare ngwana eno e motona mosebetsi wa gae kore jale e se tlo bantata

0: bana bana babo ba ba mpa tae ba nyetse jwale ha ba ha ba tla mona ba mamati a nna bule nne ntwe ke tlamang ho yetsa le bana ba batona ba ba ba golo ge le ke le majale fa a batswadi ba bone ge tlamang ho rutele basadi ba rone ho na mosebetsi wa rone o moholo ko feng ho bana bana ba bo rone ba nyetsweng ke a leboga ke ne ke tlatsetsa ka
1: ya ntate ebile potso ne ke tlo botsana le sekwanyela ke sa tla e botsa basong ka gabile
0: thank you
1: ya ho rutu ke moja a lefa ke a leboga. Re ke tle ke boele ke bone gore na go na le mo mamedi e mong gape ge tle re boele re monke mamedi wa Salma sa Lesotho o ntse mametse nanao la gao la o ge molao mo mamedi kgotso
2: kgotso mma ke thabontsha kwa gape mona matlhaka
1: ga ba kgotsofala
2: go na le ntho ne
1: dirokaeeaeaaikeng
2: ya diotoronamasome a mabidi a motsho monke maneng a lesomele e metsemesano o tho ditokelo tsa bana ba matsi e ka raya monna ena le basadi ba
1: badiaaaaenthako a ko bue butlenyana e ka re so bua ga ke tse jale ntswe ga o ko e qala gapetemaneno
2: onekobale
1: le butlenyana
2: ke diatrona magaolo ya masome a mabidi a motso temana ke a lesomelenkeaeka ditokelo tsa bana ba e ka re ga motho a ena le basadi ba bae e mongwe le a ratwang mme e mongwe le a fetseng mme a ratwang le a sa rateng a mo tsaletse bana mme morao wa letsitso e le morao wa mosadi e mogolo ya fedileng mosantata bona a abelang bana ba gae efa seo a nang le tsone a ke ke a beya morao wa ya ratileng e mogolo bakeng sa moa ya ya fedileng e leng yena letsitso a mpe a tise bogolo ba morao wa ya fedileng ka o ya ka kabelo ya sepedi ya dintlho tsotlhe tseo tsa gae gobane ke ena setlhogo sa bonna ba gae tokelo ya letsibolo e le golen jale go etsagela gore ntate ga a mme a tlhokala kore wa lelapa le lone a ba tlilo tla rata lelapa le na le le jale o fumane gore mane lelape na le legon bane o se a ba latlha ga o sa ma le letho diba nna mosa a fanang ka ka lefa go nepaetse go karolo e kgolo e tle lapeng le lenyane le ka go elwa o ntsa ena le maaka lelapeng o ntsa goloketse a fue tagakgolo e kgolo ya lelapa la bone ke yona mo kutlwa ka e le ngwana teng ke a lebone
1: ga lebontate mamedi wa Salma sa Lesotho metsotso e me kae ga e se go bong fela mo reyang teng ke goreng yane ya lesome le metso e mmedi gopola ge onanao le o lemametseng ke lenanao la ne la o reng molao mme ga o le jalo ge ge re tlereng ke mmomedi e mong gape e le gore ntate sekwanyela o tle o ba arabelele gong ga e ba o teng ya kabang le potso go bonagala megala e sa itse kgwe ke tlo kopa gore o ko kene ditabeng tsa ntate Segwane ka mane ka Ketane le ntate Thabonthako
3: me ya gabela
1: ntate
3: le ba bamedi ba radio Lesotho a ntate Segwane o iotlile ntate Segwane o iotlile me ya gauela ga ke utlwe ka go na le potso ke tlatsetso ya gae e nepaetseng ka tsela e kgetheileng ta mme waka mme ena ka nnete ke a leboa ntate Segwane ke leboa go menagane ntate moruting thako wa tseba go mo araba ke molemong wa go araba ba bangwe gobane ena ke se tsebisa ditaba tsena gobane o kgona gore a dinke go tloa bebeleng a di kopanye le ka Sesotho o ile ka ba le nako ne re bua rere naga e nngwe le nngwe ga ngata o tla fumana gore melao ya yona e ipapisa le bodumedi ba yona bo leng bongata monono kapa bo laolang mme mona jalo ka ga re le naga ya Lesotho re le bakreste re laolwa ke ke melao ya rona ya Sesotho e tsamaelana le bodumedi ba rona ba bo Kreste jale ga ke re o phetlile Deuteronomy moo mme a ga uela
1: ntate
3: ga ke re utlwile gore ntate moruti jale o phetlile
1: ente
3: e molomo
1: mofuleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
3: ntate tsako gantle o na le ka gago ya taba tsena ompa fela a batla go molemong wa setšhaba ke utlwisise e ke kopa go tlo nthusa gobane e ka re go na le mo kile ka ka latlhelatlhelwa teng mono e ka re motlho o mongwe ga e ba kutlwe yantle o re boja lefa bo bongwe bo ka tloa lelapeng le leng batla ka o le leng kapa moja lefa e mongwe a ba le maatla a fetisa
1: jaga e ba ke motola ka gantle le yena o tla tshwa

0: motlolo ka hantle o na bontsha hore kana ko nngwe motho ha nyetse basadi ba babedi jwalo
1: eh
0: go fumana hona le mong a mogatang hona le mong a sa mogateng a holo a ke batho ba tshwane
1: eh
0: jwale kana ko nngwe ho etsa hala hore masadi e moholo a hlokahale ha tloa mono o tla ba sa rata ya na monyane a ntseng a le teng le bana ba teng be ha sa na taba le bane
1: jwale
0: a re na hwane pa hala hore a nke mafa a le lapalela le leholo la mosadi a sa mogateng e be jwale o tlo le abela ba
1: o le tla pele ha fela e ba o sa ile a allocate hore ena e tla ba lelapa lena tsena e tla ba tsa lelapa lena tsena e be tsa lelapa lena tsena e be tsa lelapa lane a ke ke a re jwale ka mogalefula yane ne mme yane e be jwale o tla tlameha hore a re ke nka sane ka mane ke di tlisa ka mona ka moo nna ke ratang ke a mo abane ha e tla be e se toka e le jwalo
0: ee ntate
1: eya
0: o hlakile ntate e re haiba hona le momamedi a ntseng a le teng re tle re monke empa he ke a kgola gala re gaoletsa ditaba tsena tsa ga ono ntse o araba e ba jwale bamamedi ba se ba kene ntse re bua ka taba yane ya ngwanana ono ntse e araba taba eno o e hlalosa
1: ena ya ngwanana
0: ee ya gore ngwanana le ha ka ba e ne le ha ke bontsha gore hangata ha o ka sheba bophelong ba letsatsi a ke re ntho tse ding e tlebe le ntho e ngotsweng mana re ngotswe fela ha etsa hala mohlala yone ena ya hore ho thwe ko re ngwana moshanyana ho thwe ke mojalefa ho ya ka molao wa lerothodi hwana ha o ntse o sebetsa ho thwe ke yena mojalefa tebello ke hore o tlo hlokomela bana babo le bana ba tswa lebelong ha ba fihla ke boikarabelo ba hae ba hore a tlo mo hlokomela le bana ba
1: hae
0: jwale ke re fela bophelong ba letsatsi le letsatsi hangata ha etsa hala ke nnete ba bang kana ntse etsahala but hangata ga e etsagale o ka tlwa fumana gore ha moelehe ngwanane eno a fitlha mone le goreng gape go thwe o a ja ebile wa lefa fela o tlo fumana gore bophelong ga e etsagale ngwanangwanana yena yane o ntse o thwe a tloe mo lapeng ke ena a tla tlang kedi a ngwathile phofu a tlo sokela mme wa gae ke ena a tla bona gore ga a kula o mo isa ngakeng batswadi ba gae ga ba sa ba tsofetse eno wa moshanyana o itsweng o ja lefa kwa ga e ke o leqa o nkile diphoofolo tsane kao fela oa leqa jale o ne o ntse e tlhalosa ka nako eno e ke ne ke re ke tle ke tsebe o gopotsa o ntse o tlhalosa e yang date
1: ke a kgola go ka etsela gore ke lebale fela he e tlakile ga o e beya jalo ntho e tsagalang ga re re lefa re se re buile ka gore lefa ke thepa fela e seiweng ke batswadi mme yeo e leng mojalefa a kgethetsweng bojalefa e leng moshanyana a moholo o sebedisa thepa eno go hlokomela kelo ke utlwa ka ngwanana eno ena e ka nna ba o sa sebedisa ya gae ga a sebedise efeng
0: ga a sebedise
1: thepa yang ya batswadi o sebedisa ya gae go hlokomela bana ba setseng e ke ke a bitswa gore e ba mojalefa boemong bo jalo gobane e sebedisetsa thepa ya gae mme tlile ngwana-ngwanana ditebelelo tsona e ntse le gore o tla nyalwa gore na o mo kae yena ditebelelo e ntse le gore o tla nyalwa go e le lefa gona a ka setse ke mokgona o tla fumana gore ga e ba ke bana ba banana ntlong ena ga ona ngwana moshanyana lefa lena le tla theoela lelapeng le leng mo o nang le ngwana moshanyana ngwaneo wa moshanyana ya teng lelapeng le leng e tla ba mojalefa wa lelapa le na le sena ngwana moshanyana e ba ke ntate a le mong mme thepa eno le yena jwalo ka ge ntse re sufa mme a gaugelwa ga se thepa ya gae ke thepa a tlo e sebedisa molemong wa bana bana ba banyee gobane ke yena a tla dula a setse a le teng ngwana enono wa ntlo enono e banye ka tlase go eno o tla dula a le teng ka ga lelapa leno kapa leloko leno mme thepa enono ya lelapa leno o tla e sebedisa molemong wa bana ba lelapa leno ke mo gona le ena re tla mo bitsa mojalefa mono gore bojalefa bo theoetse go yena
0: ee ntate
1: ee gantle nthona ya bojalefa ke taba ya botlhokomedi tlhokomelo ye e tswang ke ngwana motona go botlhe ba saletseng ka

0: phepa e siwe ke batswadi ba mo e seng hore e bezwa le thepa yeno ya bojalefa e ba ya hai ke mona mo go fitlang ga ifotsa ona le bala ho fumana ha o qala ho ngwala ngwana go ke mojalefa a pampiri eno sa mapha ka yona ke yana ile LA e u sa ile tsa ntho thinkilise e fosa e tsaba yeno ha ya ne pala ho ha
1: Nekere ha wetsa jwalo o bo so bile o ntse o thethana kwa gona e sentse e le nyane o bo so o
0: thethana
1: e ya ntate
0: ke a leboa mme ke a gola seo nka ka supang fela kore re le basotho ha re sebediseng lentswe lefa ka tsela yeo batswadi ba rona go tloga gale e sa le ba lebolela mme a ne ka ga tlhalosetsa le bana ba basweu ba ntseng ba fetola melao ya gone ya lefa one a keke ba ne ba keke ba ananela ke a gola ba ne ba tla utlwisisa empa ka lebaka la bane rona re latlhile moelelo wa lentswe bojalefa ke ka gona re iphumanang ge kena ka ga tshegekano e ne e kana-kana ke a leboa mme ga re sebediseng sesotho gantle ka tsela eo se entsweng ka yo
1: ke a leboa ntate na o ka sia dinomoro tsa gago tsa mogala ba sa atlang go bua le wena batle
0: ke a leboa mme a ga buela dinomoro tsa ka tsa mogala ke
1: 5800898868 6200898862008988
0: Ke a leboa,
1: ke a leboa ntate. Mamedi wa Salma Salosotho ntumelelehle lena la gore molao ke lebehe gutlo hona mona. Ge ne re tsamaya le ena ntate Pula Madiboho Sekonyela ke moahlodi wa Mohleme o ithutile molao haholo ona wa legothodi mme ge ne re a ka tlo re beya leseding ka ditaba tse amanang le lentswe lena lefa gore na le bolelang gobane jwale go shebagala e kae ka ga le sebediswa ka mokgwa o sa nepagalang ga o le jalo he nna lebitso la ka ke mmagauhelong kopele ke o tlhophetse le go beela la ka jeno moyeng kopanelo wa mphato ka moso go fitlhela ka yona nako eneo ga e be e tshweu kgotso.

0: bo le le bala le na ke satla ke le fiela
1: ke na le ngwetsi
0: e se le yona tla tswa e fepe dikgomo
1: e be e fiela le bala
0: helang batho ke mang ya tla ngaga ha mesi mo haka
1: e be o batla
2: helang o re ke batlang ke tlola ka ngwanaka
1: mo gae
3: ke ne ke tla go ba sotlo ke hle ka ntse re tlamile re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mese referense e etsa hala ka ga ditsetsena tsa rona gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamente ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tle re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phane motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le megatlho go shedisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto karolong ena ya thuto e phane gore kannete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegetse go sena o tshwako fa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
4: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dia o etwa nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang ga ntse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
5: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoe sentse esa ga o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsaeng mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokagalang ke mmake le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akhang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetlho go botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go goba le phoso mona gore ka go goba le phoso e file wa o suputsa gore o phetagatse

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa ditlhodilweng tseo mogala badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela.
1: Now sebetsa difemeng lebenkeleng kapa kgwebong e seng ya mmuso Express Credit e na le ditaba tse monate tsa gago. Re na le kadimo e ntšha ya basebetsi ba private se o ka adima ka o fitlha 25,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 24 o fa tumelelo ya kadimo e e potlakileng. Etsa kopo kajeno go www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Go na le melawana le dipehelo.

Uma medi wasial me asal soto ya rekut medi se ka jeno ki labone labone la lanne hori nyena ya pupchane ki se mo sa dikiti te pe di le mashema ama bedi a metso e seletseng timedi se ina he ke o mema le hona ho hwehla go re be moho le nana o ke la rotlo la taba ke le nana la ditaba mo tsia ge tshe hatadi antsa a ho rujwa ng habile ho podile tshe ho sa phala fela e bile le hlwa le getheha me lena la rutlo la taba ka jeno he mo sotho e motle ke le go be han le seding ka lona mo go tlotla go sheba ditaba tsa morao rao kwa no service sala sotho le hlopisa alfa pen la ditaba ditaba tsa morao rao tsa selma sala sotho mo hlopisa ke medida pinda rangwa jana ya obela lona mo yeng ke mpho mosala ka go le ya bohlahisi go lena la rutlo la taba ke go potsa phagela ke yena ya bileng ka go lo he hlopisa ba lena bohlahisi ba lena lena neo la re otlolla taba le tsiare lena ba hla kwana kgwele ka mane ka machine ke na tsile le tsona ntse a go tla letso ho mona justice le kopa ke yena he ya ntseng a tshwere le bona bona go gwa le matsohana le mena lena e tloela tsona dikonopotsela he mosotho e motle go otlolla taba tlo ka ke supile le tla ho wena manta ho isa la bohlano yo lokale la bone biki me ha jwale ka hore le shemele mtsemedi ho ya ho re jane e ya bobedi ntla tlo tlo re tsheba ho lena la rotlolla taba ke taba e tsenye bona hala e kulu ha lona le potolo la magang ga mona a ambulance e qabelletsweng ke lehlwa ho tloha sepetlele mo khotlong ene tlisa mokudi ka pa bakudi mona masego hape hape le tsedi mohlalla ha hona le bahlanka ba palo ya setjhaba le bona ba ne ba le kamane ka mosebetsi ng jwale ba lokela go tloa meraka mona ba kopa go tshabedi por meraka ka lebaka la go kgetheya gona ga letlhwa mme utlwala gape ape go kgetheya gona ga letlhwa le bakile tshitiso ka taba phepelo ya motlakase diterekeng tsena tse pedi tse tharo sa masego thaba tse kare sa mokgotlong go tlo utlwa ditaba tsena ka botiwa he mosotho e motle go gona gantle se tlhile tse e tsalang ke sefeng empa go feta ka godimo tsotlhe ke mmoka wa ditaba tsa marangrang o tla tswela pele letsatsing la go sesane ga re be mmogo go otlolole taba.

e leng ditaba tse tsebolang ka gore ke AI, ditaba tsa boqapi innovation, le ditaba tsa mahlale e leng technology. Sepheo sa mmoka ona se hlaloswa e le ho fana ka thuto ka ditaba tsa marangrang, ka ditaba tsa boqapi le tshebediso ya mahlale. Nakong ena eo lefatshe le kekeng la iphapanyetsa

0: yena yo re tla hokahana le yena o tla ba moka ka kotloho o tla ba ho sesane ka la bohlano hona mona motse moholo masebu mokeng ona he mosotho e motle ho lebeletswe mafapha a fapakaneng ke mmuso ka kotloho le yena tla ba karolo e sita le LCA le yona ka kotloho e tla ba le seabo ona mokeng ona he leng sedisana sa taolo ya kgaso ka hare ona ha ena ya Lesotho lenaneo lena la rona kajeno re kgahlilwe ke hona ho buisana le monghadi Tello Dallas T le ballo ho utlwa ka botebo ditaba tsa mmoka ona he mosotho e motle re tlo di otlolla le yena a re behele seding ka mmoka ona o hlaloswa ke le wa boraro e tla be le wa boraro selemong sena he mosotho e motle re re tle re hokahane le yena ho utlwe dintlha tse feletseng mabapi le ditaba tsena jalo ka ke supile ha re lelekella ditaba tsa rona mona go ditaba tsa marangrang ehlile dimelomong ya setšhaba dimelomong ya batswadi dimelomong ya bana ka go fapakana jalo dikolo makala ka go fapakana ditaba tsa marangrang re kekera iphapanyetsa tsona mme re se re okane ka katlego mona le monga ditelelo le balela keo amogela ntate re thabela go bua le wena serveng sa Lesotho ge tlotla re bua le wena ka mmoka ona o tlotla go tswela pele letsatsing la go sesane e le mmoka wa boraro ka ditaba tsena tsa marangrang mme re kgatlhwa ke gona getlhe ka kotlologe ke re qoqe le wena ka ditaba tsena ke a tseba sentse ko kopela tshwarelo go bamamedi ditaba tsa marangrang go ka ba thatanyana ka nako tse dingwe go di qoqa mohlomong ka Sesotho le go di manolola ka mokgwa wa Sesotho go tla nne re kopetse empa ge o tloloke ka maatla ka nnete gore molemong wa Mosotho ya mane lapeng ya gole a tle a utlwe le yena tla ude molemo ditabeng tsena re bua ka taba tsena tsa marangrang tse e reretsweng gore ke di be letsatsing la go sesane ka ditaba tsena tsa marangrang a ko re tlhalosetse mmoka ona wa boraro o tlotla go tswela pele letsatsing la go sesane sepheo sa ona sa mmoka o ke se feng
1: go
0: jalo ntate
1: ka nnete ke kopa ke nke monyetla ona mogolo wa ka edumedise bamamedi botlhe ba sealema sa Lesotho jalo ka ga o se o tlhalositse nna le bitso la ka ke Tello Leballo ke motaung ke lekolokotlwane la mmako ba sia ga eso ke mane mafteng motseng wane wa gobetswana gantle mmoka ona ntate ke a golwa go fetla morago ke ditaba tsena tsa letsholo lena go fetla morago ke ditaba tse qadileng ka selemo sane sa 2024 mo teng morero le sepheo e ne e le go ithuta ka ditaba tsa kgolo ya marangrang lefatsheng mme motho a o fitlha dinageng tse dingwe tse e kang bo America jalo go ithuta gore ditaba tsena tsa marangrang di sebedisetswa botlhe le go etsa gore di maatlafatse mesebetsi le bosebeletsi ke mona mo itse motho ga o gotse diata o gotlela lapeng kwano tswele re ikopanye le baeso ka mane ka Sky Alpha e leng sona sealemoya sa marangrang se teng ka gare go naga ya Lesotho tswele re sheba gore na e be re ka aga ntho e nka e bitsang letsholo leo re ka reng jwale mona ke lona le tla thusa le gona go fana ka thuto e e tlhakileng ka tswa ditaba tsena tsa marangrang mme re ile ra etsa jalo ntate ka go batla motlhomong ntho e nka reng lenyalo le ditsebi go tloga dikolong le mafapheng a fapaneng e ka ba mafapheng a mmuso le mafapheng a ikemetseng mme re mona moo re leng teng ka tsona ditaba tseno ka bogutshwanyane ntate ke a golwa ga ke tsebe gore na o tla ntataisa ka dipotso mogolo wa ka ka nako ngwe ke na le o tla ila ke na fela ntse ke tla ilela moreneng
0: ke rebogang tate dintlha tse sengwe di amme ke taba ya sepheo le gore na gantle ke eng taba ena ya innovation summit digital innovation summit le gore na e tloa o ka mme dintlha tse o se o di arabile gantle ntate ke a leboga ke gona motlhomong re tle re shebe gore na yona taba ena ya digital innovation summit e ne e re buang ka yona e releng ya boraro e tlo thusa jwang go bopa leano motlhomong a sa ntse a le teng le go a maatlafatsa ka ditaba tsa marangrang le go tlisa phetogo ditabeng tsa marangrang mo re tsebang gore naga ya Lesotho le yona e lokela e ikamaganye le dinaga tse dingwe na go na le melemo eo naga e tla e una ka taba tse tsa marangrang le maano a sentse a le teng motlhomong go a maatlafatsa gore a tle ya maatlafale
1: entle potsong tate ke a gola ka bogutshwanyane mogolo wa ka ditaba tsena

0: tsa Digital Innovator Summit e hlile morago ga go tloga ka 2024 e sale e le gore re bone gore na ka selekane seo di buileng ka sone re ka fana ka thuto jang setšhabeng go tloga ka go baithuti go ya go momamedi lapeng mane kapa mang kapa mang ya ka tsebang gore ga a tshwere founu kapa a tshwere ditaba tse amanang le marangrang ka ba gadget ya mofuta ofe kapa ofe ka mo thusa jwang gore e maatlafatse bophelo ba gage e ka ba tabeng ya bophelo e ka ba tabeng ya kgwebo e ka ba tabeng ya temo e ka ba tabeng ya tshebediso ya ditšhelete kapa botsamaisi ba mofuta ofe kapa ofe jalo ka ga re tseba gore ntho ene o thweng ke matlhale a maikitsiso kapa AI e gotlhe o ka bua le yona ka ntho nngwe lengwe lengwe e tla tla ka di-solution e tla tla ka ditlhaololo mme e tla tle o tataisi jalo o fitlhela o fumana go nepaetseng fela jalo gape-gape ge shebile taba ya botataisi gobane le ga ntse re bua ka botle ba yona jalo e ntse na le mo e fosang jole re se re gokela gona mane tabeng yane ya gore na jole gana melao le melawana e tla tataisi ela tsena tsa marangrang na e tla ba melao ya sebopeo sefeng ke mona mo o re ileng gare a lenyalo le nepaetseng ke lenyalo la ba amegang mme re thabela taba gore ka nnete lekala lona leno la dikgokaganyong le la re atamela ga bua tsona ditaba tse ka ntseno tsa gore na jale re sebetsang jwang gore re tsamaise gantle ge shebile dintlha tse tharo policy e leng yona taba yane e ntse re re na jale melawana e tsamaisang ke e feng integrity taba ya boikutlwa gore nna mona ke a ikutlwa gore ke tsa ntho nepaetseng le taba yane ya di-ethics gore nako ena kao fela ga ke hata ke gate mo ke tsebang gore go nepaetse tere ga ke fana ka taelo gobane bitšhini ena e fiwa ditaelo gore ntlhalosetse gore na motho yo o ntse a bua mono ke mang o tswa kae o dile a sebetsa kae sealemoya sena se ke se mametseng se go kae jale e fana ka karabo go latela ditaelo tseno tse o di fiweng ka tsela eno ya sebopeo sa gorena o tla e botsa gore na e tswa kae jalo-jalo ka go dintlha tse e kang tseno lebalelwa ke ba tsebo ga di arabele a le mong ntle le gore go be le ditsebi ntle le gore go be le ba tla nepa ntle le gore go be le ba tla tataisa gore na ditaba tsena ke tsa sebopeo sefeng ke ntho ena selemo se seng le se seng re reng ga re thagola ga re seke re a thagolang ga re thagole ka boemo bo godimo ba boketsa melao ba bane ba nkang diqeto mane ba bane ba buang ka ditaba tsa matšhaba dikore dintlha tse fapaneng tse e leng gore e tla ga ba bua gore rona re shebile tsena e sentse le bona batataisi ba bane ba tlase mane ba phethagatsang ke ntho ena reng keleng qeto ya gore kgetlong lena re nke bona bano mme re shebe gore na mafapeng ano ao ba leng go ona bona ba lebeletseng tlase mane le go bane ba phethagatsang gore ga o tlua ditabeng tsa marangrang rona re le naga re nontshitse ditaba tsa rona ka tsela ena re tswile le mona le mona le mona mme re lebeletse gore ga o phethagatswa boemong ba ne bofatshe le gore se ke a fosagala gobane ke ditaba tse re lokelang go di phamolela godimo gobane se le bophelo bo re bophelang gona jwa letsena ka marangrang ga ke bua le wena tsena ba teng ba mametseng sealemo ya ka founu ba teng ba sentse ba bua ba botsa gore na motho eno goreng ba teng babile ba bangwe ba sentse ba nkgatisa ba batla ditaba tsena di tlhae ka senye sebane e le gore di tlhae gona gantle ke ntse ke reng so mme ditaba tsena ka o fela ke tsone ditaba tse e leng gore di re thusa gore jale re fane ka thuto re fane ka tataiso re be re fane ka sethala sa gore botlhe ba ka ratang gore le bona ba agele kapa ba ka tsebo tsa bona kapa mofomong ba fana ka dipotso tse bang di tla fana ka dikarabo tse e tlhakileng ba tlhae e le gore ditaba tsena di gole di none di tsebo gaganaga e nepaetseng mme ke bile ntse ke tlhaisa ntlha e nngwe ya gore jalo ka ke thule gore ke ditaba tsa matšhaba se ditaba tsa Lesotho fela go gongwe o ka setlhotlholongetse le gona go tloa gore re ntse re kopana mme re bile re ntse re atamela ditsebi tse dingwe tsa dinaga tse dingwe tseo re ntseng re ba le lenyalo le bona gore re bone gore le rona ga rena atamela ditaba tsena go batho re lokela go di atamela ka botlhala re lokela go gata gantle se ke ra gata ka lebaka e le gore se ke ra fosisa ba bangwe mme le bona ba ntse ba kenya letswa ka mokgwa o nepaetseng jale re ntse re nontsha tsona ditaba tsena tsa digital literacy e leng tsona taba tsena tsa thuto ka marangrang kapa artificial intelligence e leng botlhale bona ba maiketsetso ntate
1: ke a lebogang ntate jalo ka e leng moka wa borago ona o tla bo o tshwarwa letsatsing la o sasane ke eng e ntšha e tla tswalwa ke ona mmoka o e ka thusang boemong batšhaba e sebe motlhomong ya baka a ke tlabe le dipuo fela tse tlabe di tswa motlhamonene le taba ya go jalantšhe o jelela dijong a o di feta mone ya ba di a feta ditaba tseo
0: potso ena e tle agolo ntate mme ke a thaba gore ebe bamamedi ba tla tseba gore selemo le selemo go ba le seo re se fubanang se nontshang golo ditabeng tsa marangrang ke gola go arabela potso ena gago ntate mmuso wa Lesotho ntse o sebetsana le tokomane e tataisang ka taba tsa marangrang e tla fetisetswang go boketsa molao e le gore e be molao o nepaetseng wa gore na tshebediso e nepaetseng ya marangrang ke efeng gagolo ga re tlhokometse taba ya mafofisa a marangrang mane gona ka mona ka marangrang ka mona wa kena Facebook mona kopana le ditaba tse o tla fumana go tsona ebile ga se dinnete go gang wa kena wa Twitter, Instagram kae o se o kopana le sefatlho sa motho TikTok o fela go thuke lebalelo o itse mmuso o ile fela e siana tsona dintlha tse e kang tseno kao fela ke ditaba tse re tlotla ge ditataiswa ke ntho o thweng ke AI policy yeo re ntseng le rona re le tsena re ntseng re atamelwa gore re utlwa gorena lona maikutlo a lona ke a feng mme re na le tumelo ya gore ka morago go ntshwa tokomane ke lekala lona le la dikgokaganyo bitswang national digital strategy ka mora yona jwale ke gona go tla ba le yona nthena ya AI mme yona taba eno ya national transformation digital strategy e re thusitse gore jwale re tseba go tseba gore na ga re aga ena e tla fetisiswa e be molao nna re tla tswa le kae mme ka botlatsi le botlatsetsi ba botlhe ba amegang jolo ka ga ke tshulo le bona bane ba diplomacy ba tlabe ba le teng boemedi ba naga ya Britain bo tlabe bo le teng mono ditabeng tseno ba bona bana ba botsamaisi ba bana ba Lesotho Communications Authority le bona ba tsamaisang ditaba tsena tsa gaso le bona ba tlabe ba le teng go bontsha gore na motlhomong bona tataiso ya bona ke efeng le ba bang ba amegang mme re thabile gagolo tate ore betabenana re e phamoletse odimo obane ebile ke gona mo re tla fumana tataiso teng ke gona mo re tla tseba gore na how to natural resource o tla re tlhalosetsa motlhompe ile tona ntate motlhomi moleko mono gore na ga na ka natural resource ka mane ga o ntse o seletswana le ditaba tsenana tse tsa tsona di tlhodilweng na marangrang a kena kae go nontsha ditaba tseno e le go koba taba yane yeo Basotho o tla fumana ba re ntho ena e renkela mosebetsi na o tla diagabela jwa ditaba tse e kang tseno tsa gore ga e lenkele mosebetsi ile nontshetsa mosebetsi tsona dintlha tse e kang tseno le tse ding tate mme ke a dumela gore ke kgolo e kgolo ya bobedi ditaba tsena tsa marangrang gangata go na le taba e nngwe re tla fumana gore go na le sekisano bathong ba bomme etlile ka re ba sekisetswa tsena batho ba bonte ga se le go sekisetsa empa fela e le gore motlho mo ntho ga selelo e a fokola bathong ba bomme le batho bana ba banana le bona re se re shebile agolo gore ga ntse re ametseng le metsaneng le dikolong mane ge ke re shebe gorena tlatsetso ya bona kapa go kenya letsogo wa bona e leng participation e tla ba ya mofuta ofeng e tla etsa bonnete wa gore ga re qetabele re fana ka tlaleo ga selemo sena se fela gorena re fumane dintlha tsa botlhokwa difeng kapa re fumane tlaleo efeng e bontshang gore ka nnete tlile re sebedise le bona be ba tlhagelela ba go bontshala gore ka nnete ruri ba kentse letsogo jwale ka ntho ena ya women and girls in technology etlile lemong sena jale re enketse odimo agolo mme re batla go bona gore ge a ba atamela ke a lebogang tate
1: ke a lebogang tate mmo ka ona go tla tswela setšhaba sa Basotho se e phelang motlhomong re sheba ditikolong tse ka looting jwang o tla ba tswela molemo jwang e le go fokotsa geya e bonagalang e le teng ya ditšhaba se e phelang ka looting le mabalane ditabeng tsa tsona ditaba tsena tsa mahlaleng digitale le yona AI e sita le tabene e kenyeletsang ditaba tsa boqapi
0: e tlile ntate ke taba e re la ga e sheba ka mokgwa o batlang o le batsi gore gangata ditaba go dumelwa gore ke ditaba bane di tlhaga mabalane mme taba eno re se re e atametse ka lefogonolo re na le calendara ya rona mona ka mora go thagola letsholo lena jwale e tlile le mogalesukumane ba fende ba itlhophe re tlabe re le teng kgwedinyana ya jona e ka lathago mme ka mora mono le mopane re ntse re tlotla re fitlha teng le diterekeng tse dingwe tse ngata ga re fumane tshegetso eo e baka tla e fumana re ntse re tlotla re fitlha re sebetsa le marena re sebetsa le boragwebo ba metse re sebetsa le setšhaba sa metse e le gore ba re atamele re sa ba kopi letho re ba kopa fela gore ba ke ba tlotla ba re mamela mme ba re fe le bona ba re fa dikholotso tsa bona gorena dikholotso tsa bona ke difeng di teng dikholotso di ngata ka monong tate ga bana difonofono ga bana disebedisiwa tsena tsa matlhale ditoga le tsona kae kae di batla di gwetla ka ho tswana di taba tseno ka ho fela tseno re tsama ile le tswana ba a mehang le ditsebi jwale re go tla go kwa gona ge holang jwang ka ka magaika ka dithabeng ka mono re holang jwang hore re bona gore ditaba tsena tsa marangrang re di phamolela hodimo re sebedisa marangrang hantle mme re a

0: Dumelo, ke lebile nako ya hao selemeng sa Lesotho ntate hle, re se re tla utlwa letsatsing la go sesane na ditaba tsena na di tsamaya jwang.
1: Ke a itebela molwane wa ka.
0: Ke lebile ntate. Mamedi, re ha ba hodula metsotsong e 20, jwale re lebile horenyane ya rona ya pele ha re hatele pele he ka ditaba tse ding tse re tshwaretseng tsona ho lena la re otlolla taba. Ho utlwala ho na le batho ba qabeletsweng ke lehlwa seterekeng sa Thabatseka esita le seterekisane sa Mokgotlong le ho ja Lefapha la Bolipi. Le setsi sa thibelo le taolo ya dikoduwa ba ile ba ntsha phatlalatso e hlokomedisang setšhaba ka boemo bona ba ho kgetheha ha lehlwa e le hore setšhaba se seqobe ho nka maeto nakong ena eo lehlwa le ntseng le kgetheha. Tla hopola ke mananeong ana rona a rotlolla taba ha re ntse re bua le lefapha lona lena la dikoduwa ba bile ba hlalosa ka phatlalatso ena ba ile ba etsa ba hlokomedisa setšhaba hore ba ske ba nka maeto. Ra nna ga bua le ba Bolipi he le kajeno le matsatsi a fetileng hore hela na ba lepa hore go tla etsagala jwang. Kajeno he ho utlwaetse serame se kenelelang masapong le ho kgetheha ha lehlwa ho bonahetseng dibakeng tse ding le ditshwantshong tseng di hlahella. Mme ho utlwaetse hape hape he Mosotho e botse ho na le bahlanka ba tsietseng ba lefapha lane la palo ya setšhaba ba neng ba le mosebetsing moo he Mosotho e motle ba sentse ba fega ditaba tsena tsa palo ya setšhaba e ka le bona ba qabeleletswe ke lehlwa dibakeng tsane tsa Mokgotlong kapa tse kopanya Mokgotlong le Thabatseka. Mme ho utlwala ho betse hape-hape ho na le koloi ya bakudi e neng e tlosa mokudi kapa bakudi ho tloha sepetlele sane sa Mokgotlong ho ba tlisa tse ding tsa dipetlele mona Maseru. Mme he Mosotho e motle re lakatsa hore re ke re utlwe jwalo ka re ile ra fumana hape-hape hore e ka jwale ke lefifi ka mane ka seterekeng sane sa Mokgotlong le setereke sane sa Thabatseka ka motlakase o kgaowang phepelo e tlohang mona Mazinoto mona e le yona e nang le bothata. Re tla buisana le mosi wa setereke sena sa Mokgotlong, re buisane le ba Thabatseka hape-hape, re ntano buisana le ba koporasi ena ya phepelo ya motlakase ka rona ga ena ya Lesotho ba re behelesedingwe rona jwale maemong a nana go ka etsagala jwang. Re se re na le mosi wa setereke sa Mokgotlong ga dikepa Keqe ke yena yo re buisanang le yena he ha jwale. Ntate Keqe, o amogetse sealobeng sa Lesotho ntate, re thabela go ba lwena.
1: Ke a lebohanda le mosala ndumelele fa ke boke dikgomo go bookamedi ba geto Lesotho wena le bamamedi ba gago ntate le sialena ka jeno.
0: Ge a lebogang ntate, boemo ba lehlwa bo bakile tshitiso efe ka moo ka Mokgotlong le ntse le kgetheha jwa ntate. Ne re ile ra fumana keletso le Bolipi mona gore hela maemo a legodimo a tlile a tla mpefala go tloga bosimo ba la boraro go ya la bohlano mana go kgetheha ga lehlwa go jwang ka Mokgotlong ka mo gae ka re utlwa gape-gape gore e ka jwale tsietsi teng go na le batho ba qabeletsweng ke lehlwa le go le tsona dikoloi tsa bakudi.
1: Undertakele tsietsi se le teng mme jalo ka gotlho diphatlhatso di latlha tsa tsotlwa bekeng ya go feta empa fela e le gore che motlho mongwe o ne a kabeke gatšhe ke ba sa utlwang le ba ithibile ditsebe ka metlha keke retuo ke ntho kgolo ka ga re ntse re na le kgaelelo go tse dingwe tsa diretuo tse kgolowe ka retuo Lesotho ka Mokgotlong tse re seo phatlhalatso tse jalo motlhomo ba bangwe make ba utlwile. Go se etsaetse ntate re na le batho ba qabeletsweng ke lehlwa le ga e le basebetsi ba tlhantlhakonang la Thabatseka ba pela ka gagolo tlhako lena la sane dipakeng tsa sane le mo o thweng ke maje matsho ga o le ka mona ka mo o thweng ke lebatowa la Mashai molo ya golelanang lena la bobatsi. Go na le bahlanka ba bagago ba qabeletsweng ke letlhwa ka mono mme diphatlhatso di latlha tsa tswatlhega ba ka dijala ke gopola gantle ditlhong tsa makala e leng kopano e mone e leng ya gone ya streke rekeng ge kopana go tshwarela ditaba ke etsa phatlhatso e botlhe be ka ba bantse ba le gole badisana eng kao fela batlhe ba theowe e kaka lena le tlang le tota le re nwanyetsa go latela batho ba ukwa e kae ka go kogana e kang go a futhumalane ka go a bata go na le go tloetsagala ditsebidire le tla ba maatlanyana ka nnete go jalo le tlhakogo lena la bothabothe Mokgotlong re na le ambulance e kwaletsweng ka bakudi gakanyo ne le gore ga ba bua ba hela ile ga tsamaya re naana ga tla feta ka nako ono go gakantse o na le ka nna la kgetheaneng empa ka godi ya go tsamaya koloi ka nnete ba tshwasitswe mono bahlanka bano ba gaeso ka bakudi ba babedi. Ne ntse ke bua le bona ba se ba nnyameletse ke kgona le go kana le ntate di bothabothe go bona e be hula thuso ya ba teng ka tsa thuso e ka hlahla go lana bothabothe e be hape.

0: gape go mo go biana hlaula la Afrika Borwa a nkile ba fuba ba bidi le yana o kabeletswe o lena la sane ka mona empa yana tikiso ile ga yetsa ka pelo ga ampa fukela ka maupo ke itimane ampa e fumana go hopo mo la le bohlanga bo ba bone go ntse go le mona le di bolla sane e ro ke ke dikalo tse ke sa di fumane tse hakalo empa tse di nyila ba go fela dikoloi tsa ba go e bidi kwa letso le tsona ka dikaka empa bona jwa hele maboteng wa bona e tlhetlhe go tlhokomedisa gore bane di e tlha dibaket sediso le santsane le fafaditse fela ka ga jwa dithelela ka pele empa he ka nnete ka jalo ka ntse ke tshwere ko sa tsebe gona ebe ko iphapanyetsa melaetsa ya re ntse ke fane ka yona kapo ko sa ua melaetsa diradiong kapa ebe go a bua e tsala kwa.
1: Ke a lebogang tate, e go utlwala go na le go gaoa ga motlakase go ammeng diteriki tsena maseru ka mona ka bo gamogale go ya thabatseka kwana e ka le lona le fumana ka gona ka mona phepelena bojwang boemo ba motlakase go kelwa motlakase nna e ntse e gaoa lona ka mona.
0: Eya tate ga e qala go se mmona bile ka nanong ebile se le pakidi gagolo ebedi le gaotse dithabaga tse motseetlhele dikobi ha le ka bo kala kala o khawa mona empa he bo ka medi ba ele simo go tlhomona ba bontsha go hela go thata bona ntse go bo batla na e bo ba kwa ke empa ka tla bo fumana ke ana mona mo go kwanga e tle di kala na kwa na mo ile go ba go khawona o hlating ba le ke re o ge ka mahlako ga mabidi a ke thola tlhalosetse ka moka medi wa ele simo go tlhomona sentse go ga hla go le la se shute o tla pudiatsi empa ha o khawile e bo ka tla thola mogogo se go kele go ine hlang le hlako le na la muela o tlhaka bothabothi empa fitlhele tsona jalo ka go go tsamaya ka thata ke legoele go ke bothata e sa le go kgaoa motlhakase ga ba re bale ka kgaoetse ke kgokelo ene e tlantlha ko lena la katse ka moo a ke bothata bona ba e sa le gona jale kgokelo ene e ka mona e tla etsiwa wang one ba tlametse o ya mane jale tlhakile ena le go itse ga o sana motsama go gang e le gore kgogo tsotlhe tse kenang ka go mogotlong ke kwaleile gona jale ga re buae ke lefa le gona jale wa bonala o gae ka nnete ke lena le talelela le kgethekgethea
1: ke a lebogang tate ntate boipiletso bo o ka boitsang go ba katlang mogotlong maemo ke ana ke nete ke mafelo a beke jalo ka ga o tlhalositse gore ba bangwe ba kabeleletse o tlwa ka mane ka underbeke ka mane ka setopo ke nako ya gore ebe go duo bolokwa bafu mme batho ba tla lokela banke maeto ba bangwe ba tlosa bona ba fubana go tlwa bo dimošareng tsena tse mabalane mona bothabothe kapa ona masego mone ebe o ka eletsa go itsagale jwang tate boemong bo
0: a boipiletso se le go fela ga ba go sa sebedisi mokgwa eno a dibalangkgwana ka nnete o latele sole le a se sa ipiletsa go setse ka dibalangkgwana tse seng ka bana bogolo ka streking se sa mogotlo mo o na dibaka tse sebedisang dibalangkgwana go isa bafu banang ditselang tse di tsamaya ka sono le go tse dingwe ga di tsamayogang ba nne ba di hire ge re tlholotlholo tsa gore ka nnete e bonala se seng sila sa ba le mathata e le go ba se ba setse ka tse pedi tse ka bakeng jalo tsena ke tse ka bakang diphela gantle jalo le ga o tlhaie ntho tse kang tsena e le go tebelelo le tshepo e ba tlase yagolo boipiletso e ka ba gore a ka nethage chuche seng go senyelwa ke ditukiso tse entsweng tsa dijo ga go no tshwana le go kena tsietsing ya go jalo ge tsamaya ka dikoloi ebe le o kawa e be ge baka bo bong bothata adima bo ka nna ba bo sentse go tlhaidi ga re chuchiseng taba tseno fela ache bafu ba bolokwatlhe le ga re sa itlhotlhakalo ga go tla bontse go tsebisala gore boitshwetso le boitukiso tse neng tse e leng ntho e teng ya gore ba tla tlhophela beng ka bona ba babee ka tlhompho yotlhe empa ga maemo a tlo tsena ga a dumele re se ka nna ka kenang tabeng tse ka kang tsena mme sentse re ipiletsa tlhere we phatlhalatso tsena ga bidiabe di entswe di eme e fane ka ditaba tsena e eleditswe ke ba bolipi hela ge lepa tsena mme di eme e be e fana ka taba tsena jwa di tlise diofising tsa gona ke le babosiwa ditekeke ebe re fana ka tsona diphakalela le mabota ga mmo diradio gore ga re emiseng maeto a malelele mme kekere ga letsatsi lena e le ga e lela bone tsatsi nnete ke bone e kaekaga ka nnete ke ga re kena moo ke reng ke bone e kena ka ga matsatsi a matlhano e salentse e phatlhalatswa letsatsi le letsatsi ge phatlhalatsa ntho tshwanang kore ke mpa fela kere ke bo madimabe go bana ba bangwe ba qabetswe mono ebe ba taga ba itlwa kapo ba lokelang ga ke etse botlhanka botlhanka ba bo gone e le gore letsatsi letsatsi na go na le motlhanka a sa buile batlhanka ba bo gona tsatsin di mlo sebetsa kae maemo a lodimareng e le gore batho bano o ne loketse batho oile ke tlhokometse ka kaa mogotlong kwanong kele a tlhakaletsa kopo e ikgethang we bembaka ga re goletseng ba gole batlhe ba theowe go latela boemo bona le maobane fela bone bo kgenne.

0: ile sa ba nthatho ko mediso go hela e ka ka ke a bogena boemo bona ba le godimo gatlhe ke goletse ba bang ba theowe kere okwa botlhanka bo jala bo go bone bone emetseng bo qeteqetele o qetela jwang ka maemo a je anye na a re phela losotho mo goreng kona boemo wa lefabogeng ka nete ne loketsebe ke taba eo ila ka yela tlhoko empa ge se etsaetse ko gona go thusana jwang go ntsha batlhanka ba ba bone moo go jele re ba kaga boemo botlokotsing bo e le gore ka nna ka bua ka gore ge re bone histori e a bolela gore ga o solo tsena o ka tlo fumana ba ba thola o solo ba boemong ba go ba ka kgaolwa maoto ba e tswang ke mogatsela o ne o maatla empa ke utlwile ka nnete bare mokgwa o besela ntse o re tlase ba ntse ba kgona go besabesa ba nwe metsi tla ba thusa ntse ba nwa metsi yana futhumetseng agore o fitlheletse ka ga bona mokgwa ke dia ka bua le monga diperene kae ka go ula ba sia ka mone ena gatshe sentse ke bona nna ya kgena e ditšhena ke ya le sia ke a hae e le mmowane agatshe o tlampa iteke go bona go futla kwang le ga se le le bima golo le tlhwaleo ka moo fela o tla iteka go bona gona o gutlela kwang go a ba lata fela wa bona gona le ena ge mme a tlokotsing ya gore tlo keletse ge ba le batho ba ntse ba qawa fela ka moo
1: ntate kepa ka nete ge le boile seabo sa gago tlhe ka gore be ga le seding ka ditaba tsena ntate re tla nne re o tshware re nne re utlwe gona maemo ke a feng
0: ka nete ke le boagolo ntatempo
1: ge le boileng tate mamedi ena ya ambulance e qaleletsweng ke lehlwa ehlile ke tlo kotlwa gopola le na le sa tswa feta mona le lona o ile a ba le ambulance o keteletse mokudi a sa bile a tlhokagala mo he mosotho e motle ka baka lena la go qabelelwa ke lehlwa ke ditaba tse teng mme re re fetela ka mane ka Thabatseka re tle re buisane le mongadi Tladi Mphafi mosi wa setereke seo sa Thabatseka le ena re tle re utlwe gona boemo ke bofe ka moo ka Thabatseka ka moo ka ditaba tse tsa go kgetheha ga lehlwa mme wa utlwa he mosotho e motle gore tse ding tsa ditlha tseo mosi wa setereke sena sa mogotlong a buang ka tsona ke tsa gore jale re etsa boipiletso motlho mo gentse re bua gona sealomeng jale sealome ya sa lesotho ga se lele ka mona ka mantswe ya mae ka nnaba jale le lona le le sealemoya le ga a sa tsho jalo fela wa utlwa ditaba tsa ga e ka re ditsho jalo gore jale le lona le na le seabo bana ntse re re re a fetisa ga ntse re re tlhokomedisa setšhaba gore ba mamele sealemoya radio jale ba mamela e feng athe ga e le yona radio e ka moo ke ditaba tse dintse teng ge gokagane ka katlego le mosi wa setereke sa Thabatseka kwano ntate Mphafi. Ntate Mphafi ge ametse ntate sealemoi sa lesotho boemo ba lehlwa ntate go kgethea go ga lehlwa bo jwang ka moo ka Thabatseka na o na le tshitiso e teng ka lebaka la go kgethea go ga lehlwa
2: ntate ka nnete etlile bobobe
1: ntate
2: ntate cheke ke o dumedisa ntate tlhe le bamamedi ba radio lesotho ka nnete ehlile gobe ntate lehlwa le kgethea ka boima le ntse le kgethea le gona tsena ga ke ntse ke bua le wena le qadile ka bo mohlomo ka bohora ya borobong seng gona ga bosiwe ne le pula e ngata gagolo fela ja le ntse le kgetheya ntate e tlhele kwetse ditsela tsotlhe tse kopanya setereke sa Thabatseka le ditereke tse dingwe kore ke bolela ka qatšha ke bolela ka mogotlong ke bolela ka leribe ke bolela le ka maseu Matshwana Thababutswa a ntate tlhile ka nete le kwetse le kgethile ka mogo o boima gagolo ebile ntse le tswela pele go kgethea le ga o le jalo ntate le boetse le re bakete le engwe tshitiso mone ya go jale le motlakase o gauile fela ga o gauile tjena ntate o tshwaore o nthola gona tjena e ka nna ba ka nako e seng kae o tla bo sosa nthole gobane jale ge sena mokgwa wa gona a re charge-a difounu jwa taba ena ntate ena e bakile tshitiso e golo ya gore be jale ga rena motlakase setrekeng mona ga ke bua le wena tjena jwale kaka e kgolo ke ya gore na le ba eso ba LEC ba tsamaya le kae go wa bona gona bothata bo hlaile go kae di-lineng tsa bona tsa motlakase o tloa mona motlhomongwe wa dikela dikalaneng empa thoko mona ngate re boetse re na le tlokotsi gape-gape moo bahlanka ba mmuso wa lesotho bana ba palo ya setšhaba ma le ba le batwala mašai empa ka go le godimo go yona mane sani pass sani kwana godimo ba qabeletswe ke lehlwa mono ntate e ka maobane ga ba ntse ba ya metebong ba tsamaya ka dipere e le gona go ya bala setšhaba ke moo monga dipere a ile a ba jwetsa go ele batho ba leso maemo ena a le godimo ga le tjena a shebala a re fetogela a re gotlee ka nnete empa puisanonyana ya bona yona ya ba e tshepang gaše mohlomo ga o gobe

0: sane re lakatsa go abeletsa motivo mona go sane re tla lakatsa go tswa fetswa la pele ka mosebetsi ka ne nna te ke bua le wena tsena na rena le bana ba bana go ba tabetswe metivo mono e ne ka mesibithi nya dilomo tsempetsa sane ke yona taba eo go fihlela ha jwa le tsena ntate nka ka reng ke re tshwere empa nka tataiswa ke dipotso tsa hao ntate mohlomong go boye mo wena o ka kgatlwang gore ke ye ka lewale jwalo ke a leboa
1: ke a leboga ntate bona mo ba leng gona teng metebong e ehlile ga letlhwale le kgethegiletse na bae ba betlokotsing kapatšha ba na le mekgwa e le badisana ba gore bophelo bo nne bo tswele pele le go ja he motsamao ona o kgineile
0: ee ntate jalo ka metebo e meng ba tlabentse ba na le mokgwa wa go phela empa gologolo go a bolokela ebe ba ntse ba na le patsi ba na le dijo ga tseo di fela jalo ka ga banna bana ba eso bao ba bile ba ikenetse motebong fela o ke utlwa ke ka ga ona le o nontse o sa dule le o dula goba jwa lebile mono mo bateng ba feletswe ke dijo maobane e ka bane ba na le gaflofonyana ba ya golelana ba eqeta ba le ba gago jalo jale empa nate boa ka ba potso ya gago kore go ntse go kgona go phelega ga go na le tsena tseo ke di tlhalosang e leng dijo le patsi ga di fela ka ntitlhe ba tsietsie tshabeyang
1: ke a leboga ntate na go na le motlhomong mekgwa e teng tate ba na le thepa ya setšhaba mo mo baleng gona teng le bona bophelo ba bona bo botlhokwa ke nnete letlhoa ke le na le ya kgethoa na go na le se e tswang motlhomong batho ba bane ba bile ba le tshebetsong e e tswang gore bonnyane ba mpe ba pholoe mo mo baleng teng
0: eya ntate le teng fela e re ko bontshe taba ke ena
1: eya ntate
0: o bona ga letlhwale o kwalela matshwana wena ntse ke bua le wena tsena ke jale o sitwa go tloa matshwana mono o tsamaye go ya sebakeng se bolokeileng a kere
1: eyanda
0: sena se bolela gore le nna ka nqena ntho ene o setisang gore o tloe mono le nna e nsetisa gore ke fitlhe wena wa bona bothata ba letlhwanna bo jwang
1: eyanda
0: kore gona tshenela mane bo bateng mane ke ne ke bua le bona go seng gona ntate le o fitlha go bona ka dipere fela ke bothata gona jwale mme taba ke gore ga le bona mono mo wateng ba sitwa go tsama bane ba ntse ba phetse gantle ba sitwa go tsamaya ba tloe mono ba ye sebakeng se bolokeileng sena se bolela gore le go ya sebakeng seno seo ba leng go tswana ke bothata ntate le ga o le jalo ge sentse re etsa mekutu ntate ka nnete go bona gona ga lesaleka la emisa o kgetheha go a phetlhe-phetlhega ka nnete re ba phalela jwang ka dipege empa ga e ne e ba monga magodimo a ka gatlha ntate go atlha go a bulega ka nnete re se re ntse le mekutu ya gore le sesole sa bo rona se tle se tlatsetse ka tšhophaga seloba lobolola fela jalo jalo ka ga ke tsho yona e tla tlhoka gatlhile ga o buleile gona tsenana ntate ke re le yona e ka ya moo fela e ka ba go abaka tsietsie nngwe ke ntse re bona gore re baka bothata
1: dadempafi ka nnete re lebuiletlhe ntate re tla nne re o tshware re sale ditaba morago gona boemona e ntse e le bofeng re a lebowang ntate
0: ke a lebowang ntate che ga o e tsale ebewa nsokola ntate ya go ntho le ka nako
1: nngwe
0: go tsebe e tlabe le yona taba go jwale ga re na le motlakase ke tlabe ntse ke sokola ke bona bona ke charga jwalo
1: ke lebuile ntate
0: ke a lebowang ntate
1: momedi ga go le jena he o utlwile babusi bana ba ditereke ke se ke sa o fa monyetla wa go tlo botse dipotso mo ka lebaka la nako re ke sutlhela ba lefapha la ditaba ba tle go balela ditaba tsa hora ya pele re tle re tswele mo pele ka maga ditaba tsena tsa hora ya pele he mosotho e motle mo re tla bese re gokagana gape le elisi go utlwa gona boemo bona bo mpefetse ga kae phepelene ya motlakase maemong ana a gore reng helle go tlhokagala mokgwa wa go gantsha motlakase mokgwa wa go phega batho ba bangwe ba sebedisa motlakase go gantsha ba bangwe ba sebedisa go phega gore na jwa ditaba tsena di bakile tshitiso e feng ditabeng tsena le gona o tla nka nako e kae mamedi re a suthe
2: Go Ha, I said, who would have been one, but who had talent?

Hantle hodimahlo ke hora pele sena ke salemoya sa Lesotho ditaba tsena tsa hora ya pele dibalwa ke Ntebalo Morosi Mamedi ke boetse ke hodumedisa letsiareng lena. Kopano ya letsatsi ya ditaba tsa kgwebo e teletsweng pele ke moifo wa mokgatlo wa bahwebi ba baholo ba Dubai e butswe ka molao Johannesburg Afrika Borwa boteng ba mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane ka jeno. A bua pele ho kopano ena ga diphatlalatso ofising ya tonakgolo Monghadi Thapelo Mabote o supile hore ketelo ena ke karolo ya mmuso wa Lesotho o tiisa maqhama tshebedisano ditabeng tsa moruo ka ho hohela boramatsete ho hlaha dinaheng tsa matjhaba le ho buellela menyetla ya moshwelella ho hodisa moruo o tla mo thusa ho theha mesebetsi. Monghadi Mabote o re tonakgolo o tla kopana le diofisiri tse kgolo tsa boramatsete le baemedi ba dikgwebo ba Dubai ho fumana dikgwebo tse ntjha le matsete dipakeng tsa Lesotho le United Arab Emirates. O itse moifo wa Dubai o se o kopane le boemedi ba dinaha tse ding tsa Afrika. Moifo wa Lesotho o kengeletsa letona la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi mohlomphehi Nthati Morosi, letona lekaleng la dihlodi le mohlomphehi Mohlomi Moleko, letona ho tswa lekaleng la kgwebo, mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo mohlomphehi Motlatsi Maqalepo, mmoho le mookamedi wa koporasi ya ntlafatso ya naha LNDC Monghadi Thabo Kgasipe. Ofisiri e kgolo ya tekano lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Monghadi Ntheka Matubong o re mmoka o kgatlanong le tlhekefetso ya ka malapeng o tshwaretsweng maseru ka jeno o reretswe ho tiisa tshebedisano le ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso le taolo ya disebediswa dipakeng tsa mafapha a mehang le ho bopa maano a tlang ho tataisa twantshong ya tlhekefetso ya ka malapeng. Monghadi Matubo o tswetse pele hore lekala le lemohile hore ho na le neletsano e hlakileng ka hara lefapha la thibelo ya tlhekefetso ka malapeng, mme sena se setisa phano ya ditshebeletso ka lebaka la tlhokalo ya ditjhelete. O itse lekala jwalo ka ha e le lona le ikarabelang ditabeng tsa twantsho ya tlhekefetso ka malapeng le ikeleditse ho tshwara mmoka ona ho rala mekgwa e tlangwanetsa ditshebeletso naha ka bophara. Ho feta mona mooki ho hlaha lekaleng la tekano Mofumahadi Matladi Lesenya o hlalositse hore mmoka o lebeletse ho fana ka sethala se bolokehileng molemong wa basadi le banana ka hare ho naha. O itse lekala di tlo sebetsa mmoho le mafapha a mehang hore na ba fedisa tlhekefetso jwang e le hore setjhaba se ikutlwe se bolokehile ka hare ho naha. Dithusa tshehetso tse amanang le tshebediswa mahlale di hlaloswa di bapala karolo e kgolo ho matlafatsa bophelo ba batho ba phelang le bokoa. Sena se boletswe ke mongodi kakaretso mokgatlong wa mamekgatlo wa batho ba nang le bokoa Landfort le Monghadi Kopano Tshilonyane nakong ya ketekelo ya letsatsi la matjhaba la dithusa tshehetso tsa tshebediswa mahlale e bileng masiru ka jeno, mo a supileng hore batho ba nang le bokoa ba lokela ho ba le ditokelo jwalo ka batho bohle. O itse ke dikolo tse fokolang tsa batho ba phelang le bokoa tse nang le dithusa tshehetso, mme sena se ntlafaditse boithuto ba bona. O bile a ipiletsa ho ba nang le koba bohadi ho eketsa letsoho. Ho sa le jwalo, mookamedi wa ditshebeletso tsa batho ba phelang le bokoa lekaleng la tekano Mofumahadi Mathabo Pama o boletse hore Lesotho le hatetse pele ho ntlafatsa dithusa tshehetso. A hlalosa hore ho na le batho ba kwetlisitsweng ho etsa dithusa tshehetso ka mokgwa o tlase, fela le ha o le jwalo ho na le qholotso, empa lekala le sebetsa ka thata

0: tse o reng ha se tse amang motsamao e ka ba ke batho kapa makoloi jwale re utlwile ena jwale ya ho kgaowa ha motlakase e be se etsahalang ke sefeng mme re tla tseba hore na ho etsahalang ka gore re buisana jwalo le ba koporasi ya phepelo ya motlakase mosotho e motle mme re tla buisana jwalo le monghadi Tshepane Dia ho utlwa ho rona e be boemo bona na ba boetse hloko na ho na le seo ba ka se etsang ho thusa setšhaba se sa diperekitse go tla re be a leseding le ho rona ke dibaka dife tse amehileng ka lebaka la go kgetheha ho na ha lehlohe mosotho e motle mme ke yena yo re gokaganang le yena ha jwalo e le ga diphatlhalatso wa LEC monghadi Tshepane le Dia re gokagane le yena he mosotho e motle go utlwa dintlha tsena taba ena ya go kgetheha ha lehlwa le maemo ana a renang ha jwale le ha ho itsewe batho ba seke ba tsamaya jwale bothata ke bona jwale ba gore ditshebeletso tse dintle le dilokela di rarollwe ka motsamao ha re bua ka ena ya go kgaowa ha motlakase ha e ba hona le dipalo tse ebileng jwa dilokela tle di thuswe di phahamiswe wa utlwagala ga di tlo phahamiswa bane jwale batho ba sitwa go fitlha dibakeng tse dikoloi di sitwa go fitlha dibakeng tseo re gokane le tate le Dia ka katle o mona tate le Dia ke wa moyela ntate re na le wena letshegang le nang
1: ale mosala a kodumedisatlhaen ate ke dumedisa le bamamedi ba sale moya naa ka bophaga
0: ntate maemo ana a boemo a legodimo a go kgethega ga lehlwa ge le tlhega utlwang tate ka ba dikodua ba tlhokomedisa setšhaba ka morago gore ba bolepi le bona ba fane ka bolepi gore ka nete o tla ba le go kgethega ga lehlwa mme o tla ba boima gagolo ba ba fana ba ka keletso ya gore setšhaba se le ditaba tseo tlhoko motsamao o ko kginekginege e le gore batho ba seke ba qabelelwa ke lehlwa ba tle ba baballege jale taba e nngwe ke ne e re utlwang gore ka mane ka thabatseka go thwe motlakase ga e sa le o kgaowang tate jale pelelo ke gore ka nna ba ke taba ena ya go kgethega ga lehlwa le mogotlong le yona e re ge na le bothata jale ka mona e tlile motlakase ke bothata nna le ditse tlhoko ntate maemo a gago ga motlakase seterekeng se sa thabatseka le mogotlong gana thabatseka e fepelwa ka motlakase go tloa go kae
1: ga ke le bona ntate msala ere ke arabe ya mogotlong ka pele o ba tšhena e kgutshwanyana mogotlong yana e tlile e fumana motlakase ka kotloloa sa ka o lane la Aforika Borwa empa le ga o le jalo ga o ameya go tlaka Aforika Borwa e tlile go ameile ka go rona ka mona ka mo marangrang a seng a tsamaya jalo go ya gona mogotlong mono re na le dibaka tse tlileng dingwetsweng ke letlhoga golo go marangrang a gona a tlileng a bonalang a ameile ke tabang eno e leng gore sele ka mono ka mogotlong e tlile le teng e ntse le bothata ena ya thabatseka le yona e jalong tate re tlile re fumana motlakase o tlhaga maifong a na gona a magolo masinoto mona kapa mona mo go tlwaeleleng ka ba ke masiano keng jale a tsamaya jale a totoba go yanyelwa bona sa reta a tla ba ile dikela kwana ga mogale a ba le go fitlha kwana thabatseka a ameile mane sebakeng se o thweng ke thaba putso o jale re seng re sa kgone go fitlha go latela maemo ona a na o ntse o bua ka ona a le godimo mme dibaka tse tlileng di ameileng ka kotlolo ka mono ka thabatseka ga o ka ntumelela sentate ke bontshe go tloa karolong e nngwe yana sa reta ona ka mona ka mabalane ka masego karolo e nngwe ya setibing marakabei mantshonyane go ya dikela bo gamafa jele re be re lo kena ka ntle ka ga go toropo ya thabatseka re be re tshele re mo thweng ke mohlana teng le ga makunya pa ke dibaka tse nang le motlakase ona thabatseka mono le thabatseka eno ka go fela e le streke tlile di ameile tate mme jalo ka o se o bontshitse mogolo wa ka mokgwa wa motsamao e tlile gao ya gola ga baka ga koka-koka ga nyanyana le wena motsheare ka baka go bontsha ditshwantsho tsena tsa marangrang gorena e be maemo a rwang ka thabaputso ka mono e tlile ga o tsamaege tshwantse re le ka tsotlhe tse matleng a rona go bona gore re ka gotlisa motlakase ka pele ka potlako empa re ntse re sinwe ke yona taba ena ya gore jale re sitwa go fitlha ka kotlologo mo re ameileng
0: ntle le ditiriki tsena tse pedi kapa tsena tse tharo ka masewena e ka thokotoropo bona sareta le dibaka tsena tse ding ga mogale na gona le ditiriki tse ding mohlala semonkung go ya qatšha snake ke dibaka tse ding le tsona tse ke dumelang gore motlho mong phepelo ya motlakase ga ke tsebe nang tatena e qatšha le kuthing tsona di boemong bofeng
1: re tle re ntse Smonko ntate. Smonko ha se a kena ka go marangrangana re ntseng re bua ka ona. Smonko se iphetlhela matsaka semono mo sedutseng se seng.
0: O ntate.
1: Eya ntate, ba sebedisa metšhini ena re bitsang ka gore ke di-generator-a ha re ntse re tobane le ena ya go lokisa ya metsi. Empa ga e bona ehlile ga ba ameya ka kotlologo. Ba se ba ka tla ameha fela nakong eo e ka bang diesel.

0: tseo tsa bona di phelene di matha di fetlhe motlakase. Ga re soka re fumana ditlaleo tse dingwe sentle le ditereke tsena tse ke buileng ka tsona, ke gola go gaowa go teng e se ka ba gona go ntseng go tlhaga kgafetsa-kgafetsa go ntse o ba kwa ke moyakeng, empa ka lefegaowa e se tla ba taba e ntse e tlhaga gona lwale e ka nnang yare motlhomong go tloa bogosane ga o fa dipalopalo tse feleletseng tsa rona e be ke dibaka di fentse tlhile di bonagalang di ameileng ta.
1: La se boemo bona ba o kgethega leswantate maemo ana a o rereng e ka nna ya ba jwale ga go bata tsena tshebediso ya motlakase le yona e phagama gagolo motlhomong ya ba ga dipalo di phagametsa tshebediso ya motlakase ya ba thepa e ya imelwa qetelela imelwa jwale motlakase o gaoa kgafetsa-kgafetsa na le na le dibaka tse e ka amegang ke lebaka la go phagama ga tshebediso ya motlakase.
0: Ke a le bona di mosala ebile o tla ka taba ya botlhokwa a golo ne ke itse ke tla ke tlo itela go setšhaba sa eso go batla ba ele tlhoko gore e file ga go bata jena re futuela motlakase ka boima bo bogolo, mme go latela boima bo re bo sebedisang motlakase ka ona o tla fumana gore e file dibaka tse dingwe di a gaoa gologolo ka go maseko ka mona moo sebedisang motlakase e phamang gagolo o tla fumana gore e file dibaka tse dingwe di sentse di ameya. Ke laka go wena ke gola motlhomong ka morago ga gore ya dijo tsena tsa motsheare ke tlabe tlile ke se ke tshwere manane a tlileng a feletseng gantle gorena dibaka tse re ammeng gagolo ke di feng ke tle ke boele ke gotlela go wena ga e bo ntumelela le ga e ka ba go sane ke tlabe ke o tshwaretse ditaba tseno di feleletseng da
1: ontate
0: eenda
1: ntate ke a leboga ntate boipiletso bo o lekala boetsang e ka ba bofeng he go setšhaba ke nete o se amme dintlha tse dingwe tsa go basotho ba ele ditaba tse o tlhoko empa nna go na le dintlha tse dingwe ntate tse o ka kenang ka tsona pele re a gogana.
0: Eeyatlhe ntate ke a leboa ntate re be re leboele monyetla ona go fa ngwana re ntse re eme ntate ka boipiletso ba go sebedisa motlakase ka kelotlhoko jalo ka ga o se o bone gore dibaka tse dingwe ditlhe di ame ke taba ya tshebediso e seng gantle e le obane e phagame go na le batho ba ba nka nnete ba o tla fumana gore le ga o fitlha malapeng mona ba seile thepa e neng e sa lokela gore e be e seiwe e ntse e ja motlakase yona ka bo yona fela taba eno ya go fumana gore motlhomong le mabone a ka ntle ang a sa lokela gore e be a ntse a banisitse a ntse a banisitswe nto eno ka bo yona fela a re se re kopanya dibaka tse ka bang batho ba ntse ba etsa jalo e tlile e ntse ba ka go phama o golo wa tshebediso ya motlakase mme re imetsa maifo ntate ke a gola ke a tse di tsa dintho tse re reng ke le basotho re tla ke re shebe gore dibakeng tse bang re sebedisa motlakase o tsona ga re qetile go sebedisa thepa ya mofuta o jalo re etse bonnete ba gore ge e beya phomolong re ntsha ka go go thepa motlakase gore tle se ka nna ya sebedisa motlakase le ga o se o sa tlhokagale e nngwe ntate mosala jale ke bona ka re boetse re gotletse morago re le basotho ke ena ya go bonagala go senyetswa thepa ka bofufu ee ntate le yona ya re bolaa gobane jale e fokodisa marangrang a na rona e sentse re lela ka ona gore a tlile a fokola mme jale re qeteletse re ba le dibaka tse ngata golo tse senang motlakase ka baka la go sengwa ga thepa ena eno ya motlakase ke tsa tse dingwe tsa dipo tseo rereng basotho rempe re thusane go bona gore ra dikoba nakong ena ya tshebediso e boima golo ya motlakase.
1: Tatedialeba empa he re tlotla re ya go ana tlhake kopang ke keng ke bamamedi ba babedi ba ka botsang tate o ntse o tshwereletlhe ka boikokobetso mamedi re ketle ko meme re botse ntate le dia mona ke ene o re nang le ena ke ena ha jale o re nang le ena ge ke re mo botse re bua ka tabena ya go gaowa ga motlakase re shebile ditereke tsena tse pedi empa he jalo ka kile ka tlhao ka botsa dipotso tse dingwe tsa gore na go na le dibaka tse dingwe motlhomong tse go karareng di ka ameya le ga e ba e se ka taba ya go kgethega ga letlhwa motlhomong letlhwa le imela ditaba tsena tsa phepelo motlhomong e ka nna ba tshebediso e ka phagama na ka ameya dibaka tse o jwang he mosotho e motla golo ga o phodile jena nna ga tshebediso ya motlakase e phagama na bona ba malalalaotswe kapa nna ka amegana re ntse re se letlhweng jwa lona ke ditaba tse o re mmotsitseng tsona nomoro ya mogala yo o ka kenang ka namamedi ga e ba o ka ba le dipotso go yena pele ke a gogana le ena ke nomoro ena ya 59933 ke yona nomoro e o ka wa e sebedisang he mosotho e motle bakeng sa dipotso tsa gago pele re arogana le ena mona ke yona nomoro ya mogala e o ka wa kenang kana ya 59933 jalo ka ga re ile ra utlwa maemo ana ga se tshitiso fela ya motsamago jale ga ditaba di le ji ne re sa ela tlhoko lo ka nako ngwe go jale ditaba tsena tsa phepelo ya motlakase di kamea motlhomo le ditaba tsa metsi

0: serame se le teng ka nako nngwe o fumana gore tlhophane e ya lala e ka nna ba gona le ba bangwe jale ba tlameaa ao metsi gayo a theke taba ya serame jale e ga a sa tswa ditaba tseo ka go fela ke tse ba kantshedi so mamedi ke ao amogela kgotso mo mamedi dumela ao ebe go itsalang jwang jale mane ke yona nomoro ya magala ya mosotho e motle ya 59933 eo o kenang ka yona ke tla bona ha bantshupisa gore o se o le teng ka mo mamedi jale re tle re o fetise ke ditaba tseo re qoqang ka tsona he ha jale serame sona ke se ikenelelang masapong mme manane wana ditaba a tlile a o bega le seding ha mosotho e motle gore o be le seding gore na go ntse go itsagala jwang empe be phoso fela ya gobele dibakeng tse dingwe sealemo ya ga seo mamedi ke a o amogela kgotso kgotso ntate ka dikalane ntate tsotang ke a o amogela ntate waka
1: jalo ka motlakase ga e se mona ke bone ka re na le mekgwa e mmedi ya phetelo go na le motlakase o timmeng ga e se mona e re tlwaetseng gore ge re kwa mantshinyane empa go na le o ntse la itile re reng kwa dikalaneng wa dikalane motlhomoge re tlwaetse ka gore ge o gue disebedisong tsa morego ge ke go utlwa gona gore ge bere tsebo e nepaetseng e ya goana kae e amana jwang motlhomongwe ke be ke kenye taba ena gona ka ntate
0: a tswela pele ntate
1: ke ke kenya taba ena gona ka nnete ke ka pele ga kae ba ka potlakelang go ntsha dikgwele tse ntsho tsena tse o bonalang bosodu bo ikeme bodiutswa bakenye tse tshetlha re utlwe ka gothe tse tshetlha ga ba di utse tsona e be ke ka pele ga kae goba jale ka nnete ntho ena e buang go tsiwa maoba ke ga o tsiwa go utsiwe ntlong e nngwe mona kgwele ya motlakase mona e le gore matlo a amanang le mono a go le sesa jale ke na le potso tse ka lofela ntate
0: ke a leboa ntate pete ke lebile mogolo wa ka ga e ba e bangwe teng re tle re monke ka mo mo mamedi re monke ka mo justice le batlhakwana mamedi nomoro ke 59933 yo o kenang ka yona go phodile motsamao e tlile o gineile go tloga ka loting go tla ka mona ka mabalane mme motho ipotsa fela jalo ka onontse maobane re ne re bua le ba sesole sa lesotho mona ka mokete ba tlotla ba o tshwara letsatsing la o sesane ka mane ka makwanyane go chesa mophato ga batlankana le barwetsana bana ba ileng ba kena kwetlisong ka mono go jale ebe ba tla tloa dibakeng tse kapa diterekeng tse go tla moketeng banna ke tshitiso e kakang ba mogotlong jale na ba tla ba le batho ba tlotla ba ba bona batswadi ba tla fitlha ka moo wa bona gorena e bakile tshitiso ya kae tabeng ntate le dia e re ketle ko nke ntate re na la mamedi a le moo fela re tle re kene go ena
2: ke le buile sa ntate mosala ko utlwile gantle na mo mamedi wa ona reng ntate ke ntle ke mametse ntate tabeng tsa phepelo dibaka di tla fapana ka phepelo gobane o tla fumana gore ga di aka tsa go kelelwa gong ga o saka letlhakoreng le leng o tla fumana gore phepelo e saka e kae ga o saka letlhakoreng le leng phepelo e saka e kae ke a gola ntse le boikitlaetso ba gona re le company ya motlakase gore dibakeng tse jalo ga go na le bothata ka letlhakoreng le leng e be jole re gotetsa re saka letlhakoreng le leng empa ka bo madimabe dibakeng tse kang tseno ga re soka re fitlha go etsa taba ya mofuta o jalo fela e sentse e le taba e tshebetsong gore dibaka di kgona go kokelana gore ga e be mo o teng motlakase wa sebaka se pele ga gao o teng o tlhaka letlhakoreng le leng fela wena jalo o fumana motlakase o tlhaka o le leng ga tlhakoreng le leng le nna le bothata re sebedisa lona la le ntseng le phela go jaga bana ba kancena jalo kancena le teng ga o na le bothata o mone o sebediselang le kancane tabeng ena ya e buang ya ditaba tsa thepa ena e buang gore na ebe re tla fetola jwang e ka re meala golo ntate mosala o soka nagana gore na ga re na le baji ba motlakase ba seng ba le ganyanyananyana mane ke kgola re tsere ga ba magolo a mane a dikete jale ga e be se re ka tsamaya ntlo le ntlo re ntsha thepa e ntseng e sebetsa gantle re boela re kenya ntšha e ka ba ditseo tse botlhoko gagolo go company le go bona ba jiwa motlakase gobane jale ke mane mo re tlabe re tlo gutlwa re tlo kopa gore re nne re nyolole ditseo tsa motlakase e leng yona ntho e re tshabang gore e se ka tloa

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tsusa setlala ka setšhaba molemong wa setšhaba o itete ka mono botlate ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntseng e futsane ya go ya go sa bona a le moe ya mane mo o reng one otlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona ko bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa metlheng ke lona lebaka lona le nobane kara ka dika dipoloti go thewa mmadulwana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang kampanyetsa seo le seetseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ntadi lefanonnete ga ke nao senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na o mo tekisa ga e ba utlwae kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democratic ga ke na dipina ko gore ntate lesonolonnete a ka salosa lentswe democratic nake ga re na go fitela dumelela ga o ka seba go na le e democratic o motho gobane go latela gona o shebileng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa dilaisa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a tlo tla bua ka 2% go wena mona le o bamamedi
2: go ba leua ke setho se ileng kaka le batho ba palamenteng mo ntate wa ka le letlhokomelo bati ena e e tla ba ya geile ka nnete a batabana ke ke nna elelelwa nna kere ke gelente diikeretse se le lekgotlala e dikopana setšhaba gore go ra seaba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka le batowa le tla re maara bontate nna ke

0: minds of the nation on the finest frequency modulation. Put your mind at ease with the freshest sports and entertainment. The station for the nation, 93.3, limitless excitement. Radioless, the station for the nation.
1: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
2: Ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o tlhusisa ba ka setšhaba molemong wa setšhaba o iketse ka mono botlate ke ka ona naga ena e nang le matsoni a makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bonagale mo ya mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona
3: ha ho le tjena he re dutse metsotsong e mashome a mabedi a metso e mehlano ho lo fihla hore nyane ya bobedi ka re ho lana o lena la re otlolla taba ga mokgatlhong wa o etela jwale wa lena la re otlolla taba mme he ha ho le tjena he mosotho e motle re bile ka dintlha tse mmalwa lena la re otlolla taba di mmalwa hobane dipedi hobane re ile ra bua jwalo ka moka wa marangrang ho tla tshwara letsatsing la ho sesane re buisana jwalo le monghadi tello le ballo ga bua jwalo ka taba ena ya ho kgetheha ha lehlwa mona mo ho utlwahalang ho na le batho ba qabeletsweng ke lehlwa dibakeng tse fapakaneng ka hare ho naha ena ya Lesotho haholo re shebile ka mane ka setereking sane sa mokgotlong re ile ra buisana le mmuso wa setereke seo sa mokgotlong monghadi kepa keqe ra buisana jwalo le mmuso wa setereke sa Thabatseka monghadi Mphafi Tladi Mphafi ya ba rumisana le ba LEC monghadi Tshepang le dia le yena jwale ka tabene ya gao ha matlakase sesosa e le hona ho kgetheha hona ha le hlwa jwale a bontsha hore bothata ba motsama jwale ho fihla dibakeng tsena le ho kgutlisa phepelina ya matlakase e hlile ke taba e batlang e le boima haholo he mosotho e motle ke bona baeti ba rona ba hore bileng le bona ne ke re ha o le tjena ke tle ko meme he mosotho e motle ditaba ke tsena di ya bonagala diteng re le ne ra bua ka taba ya go kgetheya ga lehlwa mme ebile letlhokomediso e ne e tswa ke bane ba bolepi le ba thibelo le taolo ya dikoduwa gore setšhaba se ele tlhoko ditaba tseo ka kotlolo he mosotho e motle le kgethile jwang mo o leng gona teng ke tle ko o bulele ga ke tlotse ba go ba le dikarabo go tswa go babosi ba ditereke hore na ditabana di eme jwang ga e ba o ka ba le dipotso tse teng ke ne ke re fela nna le wena re ke utlwe gona mo e leng gona te nna boemo na ke bofeng ba ditaba tsena tsa go kgethea ga lehlwa he mosotho e motle na bo bonagala bo le jwang ke ka o kena kwano he re tla ba leseding le ona go tlhabapatsane motlhomong go ela ditaba tse di tlhoko tseo re soka ba re di bona ke nako ena eo ka nako nngwe le ba marangrang le bona ba e bang ke monyetla ka o jala ka diana ka nako e nngwe ka dibaka ka o sawa ka ditaba tsena he mosotho e motle le ga lo jalo nomoro tse go ka ra di sebedisang ke nomoro ya thoto 316429 kapa nomoro ya 59933 ge ke re utlwe he mosotho e motle gore na mo e leng gona teng o ko o ke ene gore na boemo bonana bo jwang go lo bona ba serame jale wa utlwa he ga dipharafini di phagame ka ditheko jena ke ne dile tsa theoa mabona pharafini le deseredi tsa theoa petrol yona ntse e le godimo mane ga maemo a ntse ampefala go serame sena se ntse se kenelela masapontšhe batho ba ntse ba qabelelwa ke lehlwa ba kawa ka lebaka la go kgetheya go naga lehlwa e tlile boemo e ba botlokotsing gagolo tshitiso e teng mo o leng gona teng ebe e ka ba ke efeng hema medi wa ka re ke tle ko o bulela le wena o tlo o kene go lena la rotlolola taba ka nomoro ena ya 59933 le 2231 6429 ke tsona dinomoro tsa mahala hetse o kenang ka tsona mamedi ke a amogela kgotso kgotso mme mante bo ileng
4: ahimme ntate ntate msala ha bo gone mona sekogong ka netete re wa tseba ke tlasenyana
3: eya mme
4: le nele ka nete e nele pula selefa
3: eya mme
4: e nele moya ona wa hlaba ka nnete ha o se a hlabe ha ka lokalo empa he lesaga le bona dithabile empa bosiu ha bo sa o seng a ehlile go ne o le tsididi haholo ntate
3: motsamao ona o ntse o le gantle motsamao ona ne ke re motsamao ona o ntse o le gantle ka ga metse ka moo
4: ntate

0: tsama wana ka nete ya ha ona le tlete.
1: O mme.
0: Ya khola bo tlo ya ka ukwa go mongo le hasi hasi. Ya le bua
1: Ke le bile mmante boile. Ke me mmante boile ntaba he mo sutwe motle e no ya ka ta o kena mona. Me re tle re shebe. Ke lo ka re tseba go ka ntse tlwaelo di teng tsa go tshwara mekete ka mafelo a beke go utlwagala gore tse ding mekete me tla tlamea e tšhetšhe gobane jale motsamao ga o kala go gidega fela mekete ya mofuta ono etlile e tla amega empa jale e ke ikutlwile thata kena ya matsatsi ao kapa mona mo gereng jale ke lefu matsatsi a se a beiwe go tla bolokwa mofu ka nako e itseng kapa ka letsatsi le itseng o sobeiwe deite gore aa ka deite e itseng ka nete re tla mo bega mofu jale ke yane wa tloa motlhomong o tloa bo Aforika Borwa o lokela o ya Thabatseka kapa o tlo ona mona mabalane mona o lokela a ile bolokwa mafelo ano a beke ka Thabatseka ka mana gantle jale o lokela go itsa le lwandwale ga o se go sa tsamaetse motlhomong le ditshebeletso ne se di qadiwe tsa bo gathapatsi go a ritelwa ke ditaba tse tlhileng detsa ga na o lokela go itsa le lwandwale be boemong bo mamedi nomoro ya mogala ke 59933 ka nako tse dingwe se bile go chekuwe gobane ga ke re ka nako ngwe o chekwa bo gagabeke jale be otho lebitla le tla agwa jale go chekwa gore jale le tlele agwe gagabeke monatere ka mafelo a beke moqebelo kapa sonta jale ga go qeta go bolokwa mofu jale be go a kupitswa jale ko gobane go ile ga agwa lebitla leo e sa le nako he mosotho e motle jale o seo ga o bue motsamao kuna jale o gine ga ka lebaka la go kgethe ya gona ga letlho ga o tsamaye gana jale boemong bo go etsala jwang he mosotho e motle ga ke go utlwe ka nna ba bangwe ba ntse ba thatafalelwa jale ditaba tse gana di sebetse jwang jale na go ka tšhišišwa gotho a se re tla sebetsa bekeng e tlang ga go se go tsamaya na ke ditlhophiso tse tswa motlhomong le mošwang aa le seke la lokolola mofu gobane ga o le jena jale re se re lokela gore re na le bothata ke bona ga na go sebetse jwang jwa ditabeng tseo hemamedi waka ga re ke re qoqe lwena ge ke re utlwe re tlatla re gokana le ba bolepi ga morago tšena le bona re utlwe gona ba rabe ga leseding jwang ka taba tsa boemo ba legodimo ka jeno empa pele re gokagana le bona ge ke re utlwe hemamedi waka nomoro ya mogala ke 2231 6429 le yane ya 59933 ke tsona dinomoro tsa mogala tseo re di sebedisang kapa tseo kenang ka tsona kulina la re otlolla taba ke ditaba tseo he mosotho e motletse kereng ge ke re qoqe le wena ka tsona kulina la re otlolla taba ge utlwe he gorena o re bega leseding jwang ka ditaba tsena he mosotho e motle ha jwale tsentseng di tswela pele le ha o sheba ka ntle tlhile go bonagala le hlwentse le godimo le na le tlhile le hlwentse le sena setswalle le bang kapa mang serame jalo ka gosethuwe ke se kenelelang masapong ke ditaba tse teng tse re di tlhokomelang tse buileng ge di utlwang tse ka setlhogong ke ya gore ntse re shebile gapeape le taba ya dipapaditsane tsa mogope wa lefatshe tse tlatlhe di tswele pele bekeng ena e tlang ena mamedi ke ao amogela kgotso kgotso ntate ntate tsotampiti ke ao amogela ntate
2: ka so ka mona thaba di apere bosodi a kgatlhega
1: eya ntate
2: lohana mono wa ladypara o senye empa ha jwale le sa phahame hanyenyane empa le ntse le bonagala gore ka nnete ha mmamorago o tla tshwana le o senye ga ka mpa ka tlhoka batho ba tla tsamaga ba re ba tlo kgaola saba se sa thaba putsa ka le gage obane jale dikoloi di tla agelela ebe jale diadi ga di kgone go tsamaya thaba putsa moo jale re mme re fumane megosigosi ya batho ba kwaletsweng ke lefa serame se mona se kore se kenelela masapong ore ga se serame fela ke sena seo thon se kgaola batho menwana se ba kgaola ya matolo ya matsogo
1: eyantate
2: ntela ba ona le poto
1: o hlakile ka nete ntate ka nete o hlakile ntate ka moo ka
2: dikaaje le wele ntate ga ba sa ba tsamaya le wele ntate
1: eyantate.

0: ke le buileng tate tsota mamedi re re tle re hatela pele he re tle re shebe ka ditaba tse ding he re tle go utlwe seabo sa gao le wena go lena la rona la re o tlolola taba letsheagang lena he nomoro ke itse ke 2031 6429 le ane ya 59933 go utlwe seabo sa gago go lena la re o tlolola taba mme ka kotlologe mosutho e motle re tla utlwa re tlatla gokagana le bane ba bolepi ga magaonyana monghadi kgenke mmamedu mamedi ke wamela kgotso kgotso ntate ntate phusudi
1: A di fapane le maphelo a bana ba tshwanetse o bua le bogadi moshaga gore mogomong basubane ba ka ntsha mokebelo ya ba ba bolokwa sentsa e ntse se go be gagolo e seka ya ba taba ya sepidiki fela gore bafolotse ba bantshwa ka letsatsi ka la bohlaga jale maemo ana ga a taolong ya mosetho a taolong ya mogana modimo jale re ikobele ditaba tseno ga re ntse re dikwa ka diphatalatso jalo ka gantse re thusiwa ke yona kgowa ena e kgolo jale ke e bone gore Basotho ana ke na 60 a tsiye o le wa seng a tshwara phone ena e senang marangrang a ka tshwara masotho jalo ka nnang babe ba nna ke ntse ke tshwara masotho
0: e yenda
1: ba se re di tsaba tse tsa bo di tsa se ba iphapanye tsa tabeng jalo basotho a tseba nga bempho le ha ka ba nna ga bua ditaba tsena re ntse go simela ile tsona di a time tsena ke batho ba bo ile motho ma ba se mba ga tang go kgola ka o bo ke di thotsena o bana ho nontso na le be reng ha ga phomola maobane ke ntse ke ba bolelela gore bosiu ebile o itsere tlotla bare ba renaya ntate bosudu yena o bomametseng ke a le moemo dinale ding tse di ditsong tso go lefale yata jale go sentse nako gona ba kgodisang ke taba ene
0: o ntate
1: ore taba ya bona ke eno bothata ngwana ntse le bodu ba gore fela ke botomase ke batho ba golang ka gore ba bone empa ntle o mona ntate ka nnete bano ba tobaneng le go boloka beng ka bona ka nnete ga ba mamele taba tsena tsa temoso ya boemo ba legodimo bafu ba bona ba ka bolokwa ka sontanta e ntse le letsatsi ka bo sa senya letlo ya le bona
0: ke le buile ntate phusudi ka moka ga motao momamedi mona mo re leng gona teng justice ya kore ke reng ke ba bolepi ka moo re fumane ba bolepi ngwana mme ke bone ka nako ya dumela gore re tle re gokagane le bona ba re behele seding ka boemo ba le godimo re gokagane jalo le mang ga dipusetso pusitsong ke tsa ke ena yo re nang le ena ka jeno ya gabe gande seding ka boemo ba le godimo he mosotho e motle re tle re utlwe gorena go thwe ge lebelele eng ge se re utlwile ka ena ya go kgethega ga letlhwa go tloa bosing bona bo fetileng go isa letsatsing le anela la botlhano jale nna ke gore go ya pele jale ge lebelele eng he mosotho e motle serame tla ba sa boemo bofeng ga jale mo o leng ngwanate o tla ukwa gore krik e tlile ka nnete ke mane mo thong ngwana mogwa o dutse gampe ga boemo boletsena e ngwaile ka looto la pele gwadibe ga go letsena he mosotho e motle mme othentša e ngwaile ka looto la pele go bolelwa boemo bona bo tlileng boleng teng e tlile gobe gagolo he mosotho e motle ke nako ya teng empa e le gore fela go lokela re tle re ipee boemong bo botle ka gore ge mamele dikeletso tseo re di fuana re ko amogele ka mo pusetso ngwana mme re ke go utlwa gore na ebe di reng ngwana mme tsa bolepi le lepale reng ka jeno go tla etsagala jwang le matsatsi a tlang
2: ngwana mme tle ga ko leboe ke dumedise basotho ke bontshe fela ke tlofana ka boemo bo ka lebelelong ka jeno go isa go sane mme ke tlale ka go fana ka tlhokomediso go basotho ke bontshe fela gore letlhwa le ntse le lebeletswe go kgethea dibakeng tse phagameng go tloa kajeno go isa go sane

0: transi ki nan la masa pou nse dale belo. E, kwa, tati ni nou kile tso sa, ne. E, haki wala koto nan wana mne ki wante fela wori, e, kaje nou, e, le hodi mouli kwa etika wakata diwa aka. Kwa wata wisa wata hulu kapula, wana lemane lele fwa diwa jinte, dinte pa ame, e, kama loti. Mwaya wana ufuka olu bebe, wisa wama wa hakan wosha gale, wa wupirimu. E, kuna le monyetla wa pula e ke le monyetla e ya ka retsang le ho khitla ho le ho di ba jintse ding tse phahame monyetla e ka ba ntla tse mashume a tsheletseng le kholo me a sha ho busi ngwana nne re ka lebella ho le ho dumo le dilo le kwa etse bo kholo ba di baka ho ba te ho isa ho ba ta ha kholo ka mo ya ofu ka ngolo bo bebe le mahareng ho hla le ba bophiri ho na le monyetla wa pula e jangling isa ho ya ka retsang le ho retsa ho le hwa ba jintse ding tse phahame me ha re shaba boemo ba mohatela e ka lebella ho thole ding tse tharo di ba jintse ka mase ho le kuti ka lebelle ho mohatela ho thole ding tse pedi di ba jintse ka Moshoshoane airport mafting e mohalesuku le rive moho le imperia ka lebelle ntlha e le nngwe ka tlase go ga o letho mogotlong re lebelele ntlha e le nngwe ka tlase go ga o letho gape thabatseka semonkong re lebelele ntlha tse pedi ka tlase go ga o letho ga Oxford eng ka lebelela ntlha tse tsheletseng ka tlase go ga o letho ga e le go sane teng re ka lebelela gore legodimo le kwaele bogolo ba dibaka go batho ise go batha golo ka moya o fokang o bobebe o ise wa magareng botlhale bo ya bophirimo ho na le monyetla wa pula mo na le mane le go kgetha ha le sa dibakeng tse ding tse phahameng monyetla e ka ba dintlha tse mashome a magagologolo mme ga re sheba boemo ba motšheso re ka lebelelang o nlele dintlheng tse mešome le motse o mongwe masego re lebelele dintlha tse lesome a dibakeng tse kang Moshoshoane mafting mohalesukukuting le rebe bere ya mmogo le bothabothi re lebele dintlha tse gorong mogotlong re lebelela dintlha tse supileng thabatseka semongong teng re lebelele ntlha tseng ha Oxford eng re ka lebelela gore motšheso o nwelele go ga o letho ya kalo fela tlhe ngwana metso ke ne ke tlhopetse Basotho ka jeno dikgomo
1: ge le boileng tate ka taba tseo ke molebohe ke pusitso he Mosotho e motle ena ya rebegang leseding ka boemo bona ba le godimo go rona ge lebelele mamedi ha ditaba di le tsena di supa he gore kanete ke ya re fitlha pheletsong ya lenaneo lena la rona la re otlolola taba ga re hetle fela morago ditaba tse o rebileng le tsona re ile ga buisana jalo le mongwe ga ditelelo le ballo ka ditaba tsa mmoka wa marangrang mmoka ona wa marangrang he Mosotho e motle ke ditaba tsa go thakelana kana malebela le go fana ka thuto ka ditaba tsa marangrang tsena tsa magaogao tsa bo AI, Artificial Intelligence, le taba tsa boqapi innovation, le taba ya tshebediso ya mahlale e leng taba tsane tsa technology. Mmoka ona kwa borago ke selemo sa borago ona o ntse o tswela pele wa o tshwara selemo le selemo ka morago gore ba tlhokomele gore ditaba tsena tsa magaogao ka ntle di tlhoka gore di bokanelwe go fanewe ka thuto le go tlhagisa mesebetsi le tsona ditaba tsa go sebedisa marangrang e ka ba ke ditabeng tsa temo. Temo ya magaogao ke e tlhoka ditaba tsa mahlale ya magaogao le ga o sa ya sekolong o fitlhela boemong bo itseng o na le tokelo ya gore o nne o tsebe ditaba tsena tsa go sebedisa marangrang gore fela e be o sebedisa mogala o wa gago ka letsogong ka moo ditaba tsa marangrang o tlhoka gore o bona letsebo ya dintho tse dingwe tse e ka go tswelang molemo go qoba motlhomong tshebediso e mpe o lokela o tle o rutege ba bangwe ba fumana thuto e sa nepagala ka gore marangrang ke taba eo ka e sebedisang fela go etsa dintho tse mpe ba bangwe ba bile ba ipate le gorena ke bomwe ba tlhalwa ke ditlhong gorena ke bomang fela jale ba sebedisa marangrang ana dintho tse sa ba tsweleng molemo ga dinaga tse dingwe le ditšhaba tse dingwe ba tlhile ba di sebedisa jalo gore di ba tswele molemo ka go kenya tšhelete le go ba tlisetsa melemo e meng e itseng ka nkana ke ga o tseba gona go sebediswa marangrang jwang ka mokgwa o nepaetseng o tla ba molemo go wena le lelapa la gago e seng go dia seriti sa gago le go dia seriti sa ba bangwe mme ke taba tse gore ditlileng ge mo go utlwileng gore mmuso lona o tla ba le boemedi le mafapha a ikarabelang ditabeng tsa kgaso kapa ditabeng tsa taolo ya kgaso le tsone taba tshebediso ya marangrang esita le mekgatlho e ikemetseng tabeng tsa bo tlhagisa mesebetsi.

feta mo tse ding tse o re ileng ra qoqa ka tsona ke re tsona ditaba tsena tsa boemo ba lehodimo ra buisana le mmuso wa setereke sa mokgotlong monghadi kepa keqe re hlalosetsa ditaba tsa boemo ba lehodimo ka moo ka mokgotlong rona di eme jwang. Ho feta moo ya bahe re buisana le mmuso wa setereke sa Thabatseka le yena a rabe ha leseding hela taba ke ena ya basebeletsi ba setjhaba ba palo ya setjhaba lefapha lang la palo ya setjhaba ba neng ba ntse ba bala setjhaba ka mane ka metibung le bona ba ne ba hlile ba ile mono bana ke re Mosotho o balwa hohle moo a leng hona teng le ba fumaneya metibung ke re le ona mephatong palo ya setjhaba e ama e molemo moo a leng hona teng le bona ba balwa moo ba balwa moo mo ba leng hona teng ba utlwala he hore le bona ba qeteletse ba qabellwa ke lehlwa ka mane ka loting ka bosane ka mane Thabatseka yane ka loting mo ikopanang jalo kapa e akanang jalo le seterekisane sa mokgotlong mme re tla nne re utlwe gona go etsagala jang gathe ka mona ka mokgotlong teng mothoe ambulance ya bakudi e neng e tloa sepetlele mokgotlong e ba tlisa mona Masehu le yona e qabeleletswe ke lehlwa tseleng mme ke ditaba tseo ntse di tlhalela he Mosotho e motle. Taba ya go kgaoga ha motlakase ka lebaka la go kgetheya gona ga lehlwa le yona re ile ra e ama re buisana jalo le ga diphatlhalatso wa khamphani ena ya phepelo ya motlakase monghadi Tshepang Ledia ga buisana le ena he a tlhalosa gorena ke dibaka dife kapa phepelo ena e ameile go tloga go kae go tloga ka mona ka masinoto e fepelang dibaka tsane tsa Thabatseka ka moo he go gautleng ka teng le ka mane ka bo hamhale esita le bomangtshwenyane ke dibaka tse e amegileng he phepelong ya motlakase e Mosotho e motle mme ditaba tsena ba re ba ntse ba sebetsa ka thata qholotso empa e le gore jale ba sitwa go fitlha dibakeng tseng mo bothata bo leng gona teng ka lebaka la tlhokagalo ena ya motsamao e bakuweng ke go kgetha ya gona ga lehlwa ke ya go fitlha peletsong ya lenaneo lena la rona la re otlolola taba ka ditaba tsena tse go fileng tsona mona goreng ena ya bobedi sa letsong jale ke metsotso e merago fela gore e otle gora ya bobedi ke bile ka mane ka metšhineng le justice le kopa ke ena he eo ke ileng ka angokaganya le wena a ntse a lositse jalo ke bahlakwana gwele ke ena he ya neng a ntse a lositse o bona gore justice ditaba tsa gae di tsamaya hantle botlhaise ebile ba gopotso pharela motlhophisi ke medida penda rangwa jane nna ke le mpho mosala o betse la kajeno boeng he Mosotho e motle o fitlhela go kopana gape nakong e tlang gosane o tla kopana le kgaitsedi ya ka dimpho ka bedi e le ena ya tshwileng le tsona nna le wena se re tla kopana gasong ya go tshiso ga mophato gona a bahlankana le bafutsana ka mona ka makwanyane moo he ba tla jewa kolo kgatsing la go sesane ba tlositswa mokgatlhelong wa gore bele ke masole ka go phetega re tla go gasetsa tsona ditaba tseo he ka kotlolo letsatsi la go sesane he Mosotho e motle empa e ka godimo ke gore setlhopha sa naga dikwena se ya bapala papadi ya setswalle ka jeno ka gora ya bone le naga yane ya Kenya bahlankana ba monghadi Bob Mafoso ba thuliana jalo le bahlankana ba monghadi Bedi Makhafi ya kotlisang setlhopha sa naga eo ya Kenya Harambee Stars ba tla tle ba thulane he letsatsing la kajeno mme ke papadi ya setswalle ya bobedi ya setswalle tla ba letsatsing lane la Sontaga ke ditaba tseo re tlileng re di shebileng he Mosotho e motle o nobele seding wa rona go itsagala jwang le dipapadi mona naheng ya heno mmamedi ga re kopane nakong e tlang ga e le

0: mamero sa masal soto e robedi metsotso re fraletse hora ya bobedi sentse go dumedisa hle hotle hotle mo mametseng sa le masal soto o lohona te me sentse go dumedisa le go hotla ka letso le mofutu e ha ga ga mesena ka nete ke itumeleng wa hamanka ke re ke mogadi wa tlhokotse hlano ke ngwana ngena thaka lesesane ke mmaka ditaba wa kamane ka makauteng ke re ke gaitsela bo bantu a matsho matebele e re ha o botswa ditaba ke di fenkere se soto ha se tologwe empa e re sedi le teng ke di ale ka mahlo ke qake se Africa ke tebo ke sesheshwe e be ke hwanka se kaota ba ke tshe ke re o ka ntsha ka bokaota empa o ka sentse bokaota ka hare ho nna ke re ke le kaota ta fubensaka ho ngotswe a matsho matebele mme le nalo le kenang ha jole he mamero sa masal sotho ke le nana o la botsangaka nana o le tlang ho ena la bone le leng hore ha ile bobedi ho isa hore nyane ya boraro le naneo le lo hlophetsweng ka magethe le boqhetseke ke matshwene ratulo mme o le boye o le belwa moyeng ke nna ngwana ngena mankeng letsatsing la kajeno naneo le he morero wa lona e leng ho ruta ka mafu a fapakaneng pheko wa ona le ho itlhokomela mme mamoro sa masal sotho hle tsatsing la kajeno wa utlwa ho abata sehla ke sena sa maria ho abata maratuwa lehlwa le a kgethea dipula ke tse batang re na le mokwetlisi wa rona letsatsing la kajeno sesotho se re ha e anyese ka mokokotwana maena e ntse le teng o tla hlaga hlalosetse gore na ke mang ho hlao kae mme re tlo qoqa le yena ka bohlokwa ba ho itima haholo nakong ena ya maria ho ba he ra ja hle hona tsena ke a tseba ka ntle ka mane ne sentse ke dubana le batho ke re kutlo ke batla di chips kutlo ke batla makwenya ko go bada gana batla tshetsa sopho ho re o wa utlwa ntate ko ne sentse ke a ko ke kena ka mane ke tsa hona sentse so re tlo utlwa mamelo sa masal sotho rena bohlokwa ba ho itima ha holo na go nyene ya maria ke bofeng e le ho qoba mafu a mang a itseng ntate o ka kudumedise be ko wa moele lena neng la motikong wa ba tshatsatseng a mean la botsanga ka letsatsing la kaje dumedisa ba mamedi ba salama sa lesotho ba jetse re qoqa le mantsatsing la kajeno
1: ke tswatelo mapetla ke mokwetlisi new moon gym plus ke motho wa masiano ke mmane ke motho a ratang bophelo bo botla ka tsela e kgethehileng tsatsing lena re tlo bua ka ho se hlalositse re tlo bua ka ho itima nakong ena e thata batho ba sitwa ho itima maria tjena jwale ke tlo hlalosa bohlokwa ba ho itima e le hona ho lwantsha mafu ana a re a tlwaetseng a mangata batho ba elang ngakeng ba sa qete a sa fole
0: jwale ha re ke re utlwa hore na pele re kena ditabeng tsena hantle ha re bua ka ho itima ke
1: ho itima ka bobebe mohlala batho ba kenang kereke haholo ho na le kotsa ho itima o latela hore na o modumedi wa kereke efeng o tla batho wa itingwa gobane wa rapelwa ka tsela e itseng ga o jowe ka bakhutshwanyana jwale e o itima ko go seje o ko phomotse mmele ganyane o ko sebetse gobane nakong eo ga o ntse o ja mmele o sebetsana le tshilo ga o etse ntho tse dingwe ka tsela e nepagetseng mekgwa ya go itima e mengata o tshabeang ee
0: o ko go fe mekgwa ena ya go itima
1: mekgwa ya go itima e ko fe motlhala fela nako eo o le robala pakeng tsa go robala le go tsoa go sane o phomoditse mmele o ntse o saje o itimme ke yone batlang e tlwaeleile thebona batho ba tsoang bosiwa lo ja e ne re tla bua ka yona o le gorena e mpega kae ke mofuta o mongwe o ka itima go ra tse itseng go latela bophelo ba gago go latela na ngaka e o tlhaloseditse jwang o le motho wa mme o le motho wa ntate fela ke tlo batla go bua haholo le batho ba bomme
0: hei ga o bua ka ena o tsewa bobosio ja ke re yotlhe ntate mokwetlisi yo mme re tabeng ena setlha sena sa maria motlho mongwe ke a tseba haholo jalo ka ga o bontshitse gore re tlo bua ka le bomme haholo rena e be bohlokwa ba go itima haholo nakong ena setlha sena sa maria ke efe
1: gona tsena ko fe motlhala maria gona tsena wa bata tsatsing le batho ba bang ba e bang ba kwetla ga ba ya gobane go a bata e mongwe o dutse ka tlong e se le monyetla wa go ja di-chips e se le monyetla wa go nwa hot chocolate nyana o monate ko ga o batle o tsitsinya le o tsitsinya hitara ke ena mona diphaphatha eng kore go monate nyana mmele o tse di tse o sebetsa ke apene ga o qala o se o sa tsitsinye fela le o tsofala o etsela ka pelenyana jwale ho itima na go nyene ke reng e thata ho bane ha bona motho a tlo batla ho ja ka tsela e seng monate na dinate go rega ke tla bitsa ke compromise hore o je ka tsela e kgethileng ene pa hetseng ha o le thata hona tsena hona le motho a santse ha ke chaisa fela ya ranga ja papa ka dinao ba le eng wa bona o lo ja mohlohlo plate yo mongana ka pele yana ho sorobetse o tlo ja ntho engwe tswe ke re monate ka mo ka maga dinao ba tseno Milona o tlo le ka o tshatla nthwena fela ba le o tlo sitisa ho sebetsa ba ne ba le o tlo go bala ka pele nyana ba batla ke le bakala ka lo ke ba tlo bua ka yona ka Maria tsena ko ba ne ga me sena re sa le qalong ya serame o pele kwana re leng kgweding ya June ho tlo ba tape ka July ho tlo etsala o tlo nona ho feta tla theola o itima hlang ho tshisang e nngwe hape le segahla sa mafu ana autoeng a chronic senyolo haholo ka bakala segahla sa ho ja re ja hangata ho feta ka tsela e hlokahalang ho seng o sojile pele ya mosebetsing o kena ka 8 fela ho sojile fela mosebetsing o lo dula fatshe ha ona lebaka la hore ebe o jile fela o lo dula fatshe o lesise o fa mahlala ke tsela tsa ho ja ditlamelo latela hore na o ja hobaneng ka nakong tseo di jileng mmao bane tsona dile e se di ile kae wa bona so Maria o thata ka yona ntho eno re di bitsa di-comfort food batla di betse mafokanyana tse bo sophonyana e tse tshidisinyana fela ba le leteng re sebetsa ka tsela e nyane ho feta tsela re sebetsang ka teng Maria ha re fufule lwahla ba ha ile Maria tena wa bona so tsela ya ho ja e tlameha e ne batle e tshwane.

0: hore e ntsena tse 24 kaofela ja hangwe ha e ba o tlo ja hangwe ka thu ya motsheare o tlameha o ja dibe tse nutritious ke utlwa ke senang tsela sotho le tlhalosa nutritious di hahammele nama ditlhapi jwalo jwalo di hahammele ke dipapa le o ja ke sa kgothetse batho go ja papa haholo bane o e tshwatla ke mosebetsi dithibela mafu ke merogo jwalo jwalo plate ya go e be e le ntho tseno a utlwa ke a bua ka tse tswang ka maboxeng ga ke a bua ka tse tswang kae kae
1: ka di-hot chocolate
0: a utlwa ke a bua ka le ka tsukege ee so go itima ke gore fela o je ka tsela e nepaetse mmele wa go se ka o ya imela mmele a batlame o ntse o sile nako yotlhe o tshwana le go sa robale o yale gore sale o tona matlotlo a maobane matlotlo a utlwa ga sale botlhoko go etsalang ka mpa ga e sale e sila go tloa o seng o fitlhela bosio
1: fela o utlwe ntate wa ka gore ga re etse motlhala o ntse o robetse o jele ga o ka phaphama lephako la upa ka utlwa go o lapile go ka nna ngwa tswa wa ya pitseng se se reng go bo seo se na dijo ka moo kampe
0: a ya ko o jetse a kere tsela e tlhalosana go etsalang ka dijo ga o ja go na le ka pelenyana dijo di fana ka energy molatela mofuta ya dijo na tse fanang ka energy ka pelenyana o tla utlwa go se o tlhasetsa simololwang wa kgotsa-kgotsofala tse dingwe kona mmele di sila di tlatla di ntsha energy butle gagolo ke di gaga mmele tse e tsang jalo nama o e jele e nka nako gore mmele o e sile o goga nako e telele o ntse o sa je ke a raba potsa ka nako nngwe o lapile gobane ga o je ka tsela e nepagetse go na ntho e shortang dijong tsa gago ga e ba o tlo o tla o ja makweng ya le di-chipsi ga ona a utlwa ga ona nama ga ona letho le mmele o tlong ka nako e teo le sila o tlo lapa ka pelenyana di nyolola energy ka pelenyana mofuteno wa dijo fela ba e le teng o tlo lapa gape o ntse o sa etse letho bela gore o tlo monyetla a onona o ntse o nyologo le monyetla a mafu a mangata ba nyologa gobane dijo tsena ke dijo tsane tse gadikwang ka gara mafora a sa nepalang ga ngata di monate ke tlo o thetsa di monate fela ba le gadi ga di fe mmele ntho tse tlhokagalang o tsowa go seng gobane o ntse o sa je gantlha pese le tlwaelo nna ga ke so tsewe seng ke ja ga ke opole ke tsowa seng ke ja e sale ee ke tlwaelo fela
1: ee ga ke re jale ka nako nngwe taba tsena tsa bophelo ko fetse di dikgolotso
0: ee
1: o tlo o jetswa gore motho gore e be o phela ka tsela e nepaetseng mmele tsa gago tsa letsatsi tse tharo o sekebe wa di tlola ja o seng ga o tsowa jaga motsheare jaga mantsibua um tlwa bo o jetse mantsibua o seka jago ka mora gora tse itseng o je goreng tse itseng ore o tseba o dula qatisile pele o le robala fela dimele tse tharo tsa letsatsi breakfast lunch dinner tsona o dije kore um motlhomong le bo mafu re nang le one o tlo qholotsa gore motho o tlameya o je o tlameya o je ka mora dijo nako e itseng ka mora so ya gola ke tse ding tsa dintho tse re kgolotsang gore o fumane gore ka nnete re jale a se re sa rate ka nako ngwe bokua gore motho a tlo o fetsa gore pedisi tsena tse ke dinwang di nlapisa kore go nlapisa e seng papadi um motlho mong taba e a tseba ke ne ke nana ke ne ke rempe motswadi mametsi nna ke na le wangwanyetsa ja nngwe ka letsatsi taba e botlhokwa ke taba ya botlhokwa go itima go ne le gore ke taba ya botlhokwa
0: ke taba ya botlhokwa botshabeyang um go ja gararo ka letsatsi ke a tseba le nna ke gotse o thoja gararo ka letsatsi otlwa e sa le motho o tlala o ithuta fela motho ntse ya pele wa sheba gore bele ka ke thule go na lebaka la gore ga o tsoa o ne o jele mantsibua ga ona ntho e entseng ka mora goja a kere o fitlha gae ke etse motlhala o fitlha gae o tswa mosebetsing ke 6 wa ja go sane go seng ka 6 pele ya mosebetsing wa ja tsane tse o di jeleng ga di etsa letho ga o ba di sebedisa yes di thusitse gore mmele o nne o matlafale o fane ka matswa a tlhokagalang fela tsatsi ena le qalang ga o soka o etsa letho ga ona lebaka la gore o je o ko tsowe pele ga o tsowa kona kelelo e tsowang ke gona o tsowang di-system tsa mmele o kone metsi a futhumetseng pele o tsheletsweng ena ka gara metsi um mmele o komonye metsi pele letswainyana e letswainyana

0: Station hore metse hore mele o monye metsi. Ha yetsa le ka gone le 2 liters so say.
1: Budget. Pressa hona mo, hona mo.
0: E go re hore hore mele o monye metsi a so gona o le metsi a mara ka letsatsi.
1: Oh yeah.
0: O gona tlhoka ho la mele ne le o dimaka kae. Ke go fa mahlala. Ha o nje le nama e le tswai o hloka ona metsi. Ke tlhoka halo o ke ba ba iphapane.
1: E bile le mele wa o jwetsa ho nye ho.
0: Na metsi wa bona. Letswai le re ke ha ke qete ba holo ka chemistry. Fela ona ntho drink ke osmosis. Hona le salt gradient metsi a tla move from high concentration to low. Batho ba tse ba chemistry ba tla ba le nna mona. Metsi ana a tla monywa ke di sele tsa mmele hobane metsi ana a hlokwa hlapolla tswaile. Ke hlalosa ka sotho se bobebe belo fela. Ha o sena letswaile metsi ana a feta. O tla toilet a 20 ka letsatsi. Wa bona. E ba mele mamela. So Hussein o go tswe o kone metsi a futhumetseng. Tsala letswai nyana, mefuta letswai e ne paitseng a mangata, ona le Celtic salt, ke di Himalayan pink salt dingata. Letswai nyana. O go qala go sebetse pele o late.
1: Ha o re nwa metsi ana, wa tseba hona le tumelo tsa rona re le batho ba batsho ho se utlwisisi. Ha o thwe mohlomong ka letsatsi motho o tlameha a nwe litara tse pedi tsa metsi. Wa tseba ebe motho o tsakella ho seng ono a etsa bonnete go sanwe le litara kapa o nwele litara tse pedi ka letsatsi hore jwale ke dinwe ke hle ke qete e le hore tsatsi lena ke le qete ke qetile assignment ya ka letsatsi. One other thing, ho na le ntho e itseng ha ntse ke ithuta haholo leetong lena la lenano lena la botsanga ka hore metsi le papa ke metsi.
0: Metsi a teng dijong tse ngata.
1: Metsi a teng dijong tse ngata. E le hore how to 2 liter. Ha se ha ka kang go botolo ye eno ya 2 liter le papa o e jileng ke metsi on its own. E le hore okay. Ba so tsaka ntse re ithuta. Ke ne ke re mpe bentse re ithuta hle ba ratu ha se taba yane ya hore o nka 2 liter wa e kodumetsa. E hle teng ke e bona hore ha o kodumeditse ntate o ya toileteng ka magatla le magatla le ma. E le gore metsi ano a itswetse fela a setsa le mosebetsi o ka halang.
0: A qetella fita le matswai ya mang.
1: Ibile o tla mona etsa go.
0: A qetela tela matso ya mang ha o sonwa o thwe ke overhydration. E teng ntho ba le hore o sonile metsi a mangata o lo fita tlhoka. Fela le nwa metsi a 2 liter se ka letsatsi. E go fa mohlala ke mokana ka weight ke wea 80 kg. Ke mokana ka botelele ontso mpo. Ha ke go mo gotshwane nyala o ya 40 kg. Re tlo nna metsi a lekanang ho baneng ga sa lekane. Mosebetsi wa ka letsatsi ke nka ditene wena o dutse fatshe.
1: Ke ntse ke penya mochi.
0: Tlhokagalo ya metsi ho nna e hodimo ho feta wena. Wa bona. Metsi o tlameha o nwanwe, wa nwe hanyane hanyane tsatsing la hao ho fihlela le fela. Fela e seng a mangata mantsibuya. Yes, o tla nwa mangata hoseng. Fela o nwanwe hanyane hanyane jwalo. E seng wa tudumetse hobane ba le ho sokwala hora tsa ntse o sa dukwalang tse 50. Wa bona. Ee, so o qala ona metsi o tla tla o ja ha o lapile. Ho lapa wa hlokahala.
1: Okay.
0: Ho lapa wa hlokahala. Ha o lapile lona na bona na betere. Fela o tla tseba wa kalapa. Batho ba bangata ba na tseba bana ha ba tshaba tlala.
1: Wa tsa ha o tshaba le o reng hona. Ke e bone ha ka re hantse ke kono manga ka tlo. E be ke lapile. Ha ke kgone ho ha ke atle ho dula fatshe ke re ke a ja. Ke ba le matla gore ke qete mosebetsi ono.
0: Ee.
1: Pele nka dula fatshe e be ke re ke a ja.
0: E ke.
1: Ha nka ja ke so qete ke ya kgathala ha ke sa dike.
0: O kgathalang wa tsana o kgathala hobane batho ba tla utlwa ba re papa e boima. Tshilo mosebetsi wa tshilo. Madi a ya moo mosebetsi o leng mongata mmeleng.
1: Oho.
0: Ee, kore o tlameha ntho ya tshilo e etsahale ka makgethe ka nako e nepahetseng. Ho boela hore nako ya ho ja e tlameha e be nako ya ho ja e seng o ntse o sebetsa. O kgathala hobane bale o batla re be mmele o ntse o sila gape ka nkena ebe o ntse o etsa ntho nngwe ke mokgwa o kgathalang tlo motho sa ka papa ya kwa batsa
1: a tsa bobe o fitlhe borokobo
0: nna ke reke ry di ka tlhogong ntho tsena ka ofela di ka tlhogong gobane tshentse le gore di ka tlhogong nnete ke gore ke nako ya tshilo ena bosiu a se nako ya tshilo mpa bosiu mosebetsi wa teng ga o se o sile gobane le tsela e o silang ka teng ke 50% less than tsela e silang ka teng motshegare. Ke nako ya gore kelelo e sebetse tsatsi yao le tsamaile jwang ke kopanya ding o robale o tlhophetsa o sane ke kelelo ke nako ya kelelo e sebetse e se ke be ka past 9 bosiu le ke gona o ntse o ja.

0: sebetsa ka bo ya phomola ha ntle ho etsa lang botsi
1: ya sebetsa ke lelo ke lelo e dula e sebetsa
0: ena tsa ya sebetsa o ka ba loga ntholo e tsa o sa
1: ho loga hanga to tloga ha o lo re ntho e siyo pholomba go ra ke tlela ba ke nonto ke sa itsebe e o loga ntho e go pholomba ha ka ba tsunzo di na ha e wela go tlile hona ho jeme
0: ah mara ha go tsentse ke dinala ha se ke loga motho a sa lelekisa fela ke ntse ke ena ha
1: ya pe go le ke le lo ena le ka go lo ye wena o nka nqetwa go ha a qetwe tseng kong kwena ka bona hana ha ha a qetwe tse iketsa hala mfela
0: oh yeah
1: diketsa hala fela to go ha o nke qetwa gona o tlo go toga efeng
0: mm ha o tshwalo hona le ha re ntse re bua ka taba ya ditsebe
1: eh
0: hona le nana nkwano me o ilwa ntse tsa hore boko kana kongwe bo mamela ntwe bo e batlang e senye wena o e batlang
1: bo mamela ntwe ye o bona bo e batlang e senye
0: wena o e batla a re ke mo khone ka reng ha o dutse mo ntse o qoka le batho ba
1: eh
0: ha bo utla ntwe interesting group nyeleng bo shift attention mo
1: okay
0: bo fihla bo mamela mane e se ka maikemisetso a ha e le bona bo kgethang hore go utla hona ho se juicy ho feta wa ke batla hwane ene ho thwa wela o le ha ila o le
1: eke ke nnete ke nnete ya go kgile ga go kgile di vone re bua ke batla ho fa mohlala wa rona o je jwang ka letsatsi
0: mm
1: ntse re le marieng ntse re le mane mo re batlang hore batho se ke ba nona batho ba re kopala bona ha o so chesa motho wa tla se ke le ka nona mona ke le ka etsang etse dinga tsa dutloetsa hala e hlile ho tloa comforting a sentho bonolo
0: mm
1: ho la pala papa ke ntsa tsa 6 useng ha o tswile le 12 motho emong sa utlwe ka batho thumela wa bona so ke mane ke khotleletswa eng hape
0: mmm
1: hona le ntho tse tseng ke di electrolyte di teng tse ding di a rekiswa ke di drink ke ding di thusa fela go be le energy ha ho le batho ba kwetlang bo emong ba international competitions bana ba di olympic bana ba di hloka energy ine be bo emong ba itse le tswae le thusa ka yona ntwe yona ntwe ya re metsi a kene di seleng o pole hore mele boholo ke metsi hore e be letlalo le tsena ke metsi tlasa letlalo ke metsi hohle hohle ke metsi pa fola o e bua ke metsi fela wa bona ka hloka metsi ka tsela e retheile jwale di electrolyte mo no motho o tla o seka go thumela la pilo jang e ka go washa ke taba hore fela o hloka energy o hloka dijo
0: okay
1: o hloka fela hore o re letswai metsi a monyehe o tswele pele o go fetefete hore tsene tse o tlwaetseng go ja ka tsona re na le tlwaelo eo re jang ka yona eo re tshabang go tlwa go yona bana utlwe ka re motho mo tabaka di alsa nna ke ya di alsa jwang jwang jwang di alsa unfortunately a se taba ya ho seje ke a tseba batho ba bangata o tla re ke experience di alsa ha ne ke sa ja fela bana o so ga sheba o lukisa bophelo ba ha o ntlenya gona o ntso ja ding ka kakaretso na o motho a jang ding kana go di feng ha re je kana go tse o ja ha ha monyetla o ja o hlaya ha o je ka 12 o tla o ja ka 4 o tla ja ka 7 mantsi o ja ba ne mo le free kana go e so to ma di alsa ke yes ke ma qeba ka mpi a sa ba kwa nke go no sa ja dire na lo se je batho ba ga tare ka ba bua le bona sa mannete ba o betsa gore ke nka letsatsi ke sa ja phelo ba ka ba ntlafala ke tseba ka nna nkile ka ha ke a etsa fela ha e bonolo ke enkile nka etsa ke matsatsi a mabedi ke sa ja ntse ke inwella metsi ke tshaya letswai ke nwa kofi e ntsho o sena tsukere wa bona so ho go fihlela hora eno o batlang ho e fihlela ya go ja e senya ha o tswa se nonno ne metsi o ne tsheletswa enya le seng e bile o se tsheletswa e metsi o hlele teng a ke re ho bana matswa ya mangata tla hla di jong tso tla o di ja tla e thusa ntwe ke bo ya hydration tla iketsa hala ka tsela e natural tla o ja ka 12 tla o ja hape neng ka 3 ya o ja ha ga go a se setlamo sa o ja ha ga go na go nye no ntso saje ke na go yo mmele o file gefu o file mpagefu a sena go ya o sihla a ke re le teng a ke re tshilo e nka na go latela gona o jileng tse thata ding si di si yena go etelele di ha mi si na go di si yena go etelele o feta meroho le di di matlafatse tse ding di tapole di si le ga pele yana feta nama ha ba no jile nama o tla utlwa le ha o tle nna mogwe o di ha o lapa na go yo no sa lapa ke na go yo tshilo ntse tsa hala a ke a so re bolela go sala pa ha peso tla mo ja hang hang o go fe mmile khefu monyetla o fa mmile monyetla wa go iphodisa ka go itima ke bue ka ho thoki intermittent fasting intermittent fasting di mefuta e mengata o ka ja o ka ba le hwagatse 80 tse horeng ke a ja hore ntsena tse 8 ke itse mahlala ke tloqala ho ja ka 8 ha ire 4 ya mantsibua ke qedile ho ja ke hwagatse 8 tsena tse ding ka ofela ntse ke sa ja ho ha o fa mmele khefu mo e bang ona le hona le ntothong ke inflammation e batla e tlwaelehile inflammation e ba kroniki mane me se ba ka ditswekere e ba ka le mafu a mang e ra tlwaetse ka bophelo bohle di tshikere di high blood di arthritis nka di mention a ke mafu a tlwaelele o fa mmele inflammation e tsa hala mane mo mohlala ha o tswe le qeba letso ho mo a ke bona o tswe le qeba ho atopa
0: eh
1: ke go se uwe ho atopa ho ba o khubetho
0: eh
1: masole a mmele a ile mono a go bokana lo lwantsha ntwe ba ngiteng mono
0: okay
1: nthena e felle mo inflammation ena e bohlokwa uthi e acute ha ile jwalo ke yana kwana e re lwantshang bothata bono bo dimba na kwana ha o fodile ke phetho e chronic ke yana e ke etse mohlala ka tsukere na tsukere ke eng type 2 diabetes type 2 diabetes ke mo fitana diabetes o bakwang ka o bakwang ke uthi ke insulin resistance ha o ja dijo le go le a chatsela o thweng ke insulin le thusang go tshwatla tsekere dijo a kere le go lena le tshwatle go latela bongata ba tsekere bo teng dijong e ka ba tsekere e teng dijong tse ngata go latela mefuta le bo di fructose ke di glucose ke di se kgatla seo so ja dijo tse tsekere haholo kapa o ja hangata ka teng haholo le tse tsekere le mahobe di carbohydrates insulin e qhatse ha ngata e qhatse ya hore di sele tsa mmele di monye glucose e sele ka ho di matekanyetso e excess e ga ke ba hlote ba fela botle ka ene ba tla ke hlalosa ke iketlile e ke re le go lena le a qhatse ya e le hore di sele di monye glucose ya ne excess o sa tella o ba le tsikiri e ngata ka ga madi intsetsa male madi a ke re e nngwe ke kenya ho kwetla hona mona hanyane bohlokwa ba ho kwetla especially ho nyolla ho nka ditshepe resistance training o rena batho ba etsa banana ba tla tshwana le batho ba banna batho ba me banana ba tla tshwana batho ba banna ha ba nka ditshepe a iketsa le fela ntwe mosifa o sebedisa glucose e excess ho boela ho nka ditshepe o haha mosifa o feta ngona lona tsikiri e excess e tla e monywa ke mesifa e o thusa mmele o sebetsa ka ho nka ditshepe a se taba fela ho bona ho tsamaya moo wa bona so le go lena ha se le qhatse hangata e qetella ho qetella ho etsa hore di sele tsana di sa monya glucose ane excess fela mmele o ntso re o tlo ke le bete pancreas inne e secrete insulin e qetella ise e secrete le ngata fela ise le yona e le ngata mmeleng plus glucose ntho eno e etsa nako e telele dilemo ka maka nako e itseng sona le tswekere ga o test ya mafumantshela ga ko tswekere wa UD o tla qala pele o le pre-diabetic o etswa gore e ka theoa wa gotlela wa fola le ha o ntsena le tswekere o qetelela o se o lebala gore o ne o ntse o enta wa bona so ho ja hantle ga ka dintho ga o le nakong yone ena ho ja ngata-ngata ha o batle hore insulin e dulentse qhatsile inflammation madi a jara ntho tse ngata tse ya mmeleng tsohle ntho ngwe le nngwe ya mmeleng jarwa ke madi ke ngwe le nngwe ko ke le ka ona na ebena ke efeng e sa jareng ke madi
0: mamerose masalesotho e 20 a metso e mehlano metsotso re ya re lebile horeng ya boraro a tsatsing lena ke a utlwa ga ithuta ge ntse re fumana tshenolo la ditaba tse ngata tseo ge neng re sa diele tlhoko mme ba ngwana le potso o ka kena nomorong ya 2231 6429 +2 6 5 9 joway ya bule ya mehala +2 6 5 9 3 kapa o kene Facebook go itumeleng mang kapa tso kena gore na jalo gona ba seng ba sebedisa ditlhare tsa bophelo botlhe ka mafua ka bo high blood taba tsetsa go fastana dikare thusa mme o re eletsa gore faste jwang.

0: ikutlwe gore nna o reng ge di o dumela
1: ela edu le kaota
0: dade
1: ba mosentseng
0: a ka magautlhe wena o ya jwang
1: ntate wa mpolela gape
0: go jalo
1: o itse ga o ntse o sebetsa o utlwe o sa batle o tlwele nto ntse o e etsa kere
0: go jalo
1: ala o ka bula malalela ke tshwana le wena ke utlwe gore a chake keta go etsa mo kgwebong ya re ga ke ja ke tsomole nngwe ebe ke nna ga nna ke le motho a tlwe ke motho a tlwetse go a ke seke lapile gagolo ebe ke nka botiring ke o popo ke re kganyane tswekerenyane eno ke utlwetsa ke be le maatla na mo ntse ke etsa phoso
0: otlawa ka batate
1: ke o tlhompile maetapele
0: taki yo aga no na o na le tshenseletsang
2: wa tseba ke mametse potso ya ntate o boditse potso ya batho ba ba nang le yona tswekere e fitlha ka mpeng ka mo o senang letho ga bobebe fela ke na mading ga ona letho ka mona kere ajaka o selapile gore a sana letho ka mo o batla gore nakong eo o tlo ja ka morago go seje nako e telele go be le digaga mmele di maatlafatse
0: dibela
2: mafu ga ona tswekere mefuteng e na dira ona tswekere tswekere ena ena ntho ne qetang go e tlhalosa gore ka pelenyana e sekene mading mmele o sore qhatsa insulini ge lwantshe tswekerena e etsala gangata inflammation e ntse nyoloa monyetla wa tswekere e le lefu wa nyoloa ga o lapile ga e ba motlhala e ke etse motlhala mosebitsi wa ntate ga ke re wa gaga bjale o batla go qeta botaleno ga o bona le metsi mona o na le letswainyana na tswae le pink le o thweng ke himalayan pink salt o fitlha o lebetlha sa le leme fela o nwa metsi go tlala eno e ka tlhong ka mona ya tlogo
0: tlala e ka tlhogo
2: ga ngata fete ganyane o lapile o bane se le 12 o tlwaetse o jaka 12 ga se o bane o tloswa e be jwale ga o qeta ja dijo gantle go be le dimaatlafatshe di thibela mafu di gaga mmele papa morogo
0: nama jole batho bana potso ke eno gorena gona ba seng ba na le dipilisi tsena tsa bophelo botlhe ba di-high blood na taba ye e se ka re tswela molemo ka posegele ledina
2: ga ona motlhang ga motho a ntse a phela ga ona motlhang a leng late ya o ntse o le teng o ntse o tsamaya mona ko boela gore go ka effectwa ntho tse ngata botshabjang le ka dilemo dife kapa difeng ga eba o santse o le motho a sebedisang ditlhare tsa phalo ya madi odimo kapa e tlase ke re phalo ya madi ka ba odimo
0: kapaetlase
2: go fetola tsela eo o jang ka teng go ntse o tlo thusa mmele go sebetsa ka tsela e betere go feta mono mo teng ga e ba dipidisi tsena godinwa metlhae o checka tswekere o checka high blood moqebelo o mong le o mong ga le mo o tla bona gore e sale ke se ke ja ka tsela e ke beya nako ga eba ke tla ja ka 12 ke ja ke tsoa ke ja ka 12 ke tla ja gape ka 4 ke tla ja gape ka 7 ke tshepalela tsela eno ga ke je tswekere phalo ya madi e nyololwa ke gangata le tsona bo ditswekere le mefuta ya dijo tse sa nepalang tse ka maboxing tse gadikwang tse ka pelenyana fela tsenatse ona dibe tse ka bona gore ga jase dijo 3 minutes bo se le dijo wa bona ee so motho a ntse a le sebedisa dipidisi ntse le monyetleng wa gore bophelo boloke a ka ba qetelela a fokoditsa ke re motho a dipidisi o ntse a check upong jwalo wa chebona o tla bona okay ngaka e tla mo bontsha gore go na le phetoo e positive se re tla otlwa pidisi tsena re ya go tsena kapa fokotsa segatlha sa ona dipidisi go a loka ke bua nnete
0: hale +26 5 99 3 2 2 3 1 6 4 2 9 ko gone mo o ka kenang teng he e bang o na le potso mabapi le ditaba tsena tsa rona jale ga ngata bo mme ba kgathatswa ke taba enao o ntse otho cholesterol e be taba e ya boitimo motlhomong le o kwetla e ka thusa bo mme boemong bo kgedi o dumela
1: ela kgaitsadi ya maka o teng
0: dade
1: ke tsota ntse ke ntse ke mutla ka paka sa ri otana a jere ke mo mela se ja ba tlo etsa la gata jolo empa re ke go o se mo ho lo ho ntse ke ja nna ke mamela

0: Kgotso.
1: Moradi a manka.
0: Ga.
1: O go ntuise.

0: patelin digel bis. Tena tedin ta di kan papa tsora ya di tsiba. Sa ile le ping di vele ke la mo fitao fimba tswa modimo. Ona ga ke tsa ka ba beng ke le mo ka po ke o tlo haiko. Mona ga ke tsebe ha se nna fela ke shoki bo tsetsa la ba bangata. Ke la mo fitao fimo wa leso. Ri ri dile ke ma me ka bana la dikaga bo gediyo.
1: Ke la buile ntate.
2: A like
1: utlwa fela gore letswaile le pinki le teng e be tswaile ke la mofuta mang le fumane ha ho kae ena
3: letswaile le pinki le fumane ba kentse ga tabo tshabeng di chemistry ma di teng tswaile pinki hona le di shopo tse tsa dibitswang tsena tse re kisang thotse tsa bophelo bo botle o tlhoki bo itse o tla fumana tsona matswai o tla fumana di pepper
1: tsona
3: di chasi tsi di ngwe e shopeng tse ba lo dingata se di lengata haholo holo holo holo ha ba tla tswa ile pinki wa le fumana hona le batho ba se ba rekisa dintho ba tsa mayang o fa di nomoro o tlisetsa le fumana ba kentse ngata ba tshabela a ka le fumana ntate le wana jeng
1: hana o itse bohloko ba letswai le ke bofe
3: bohloko ba letswai le le pinki le letswai le pinki le na le na le matswai e ka ke re letswai le matswai ya e ke letswai ya sena le matswai lena le di mineral tsengata tse thusang melo sebetsa hantle ntle le mono ntlenyana ya hore metsi a kene mmeleng le thusa haholo hobane o tlhokahalo ya ne ya hore metsi a totla a dilute tswai le ya nyoloha e fela ka o diska slohong lena le ma di mineral tsengata e ya
1: Ha, ga tswela pele.
3: Okay.
1: Ne re buile tabeng ena gore na ditaba tsena di a thusa haholo. Ah, ume. A dile na ile ba mhlasetse. Re do dumela.
4: Dumela maitu.
1: Khotso me.
4: Le ntate mo. Se popa ho hlakelwa.
1: Eh, amme.
4: Ke na di pirisi tsa bophelo bo fetsa high blood. Jwale ke kutlwe. Ke go tswa go le tswa ile tala e le go lele le pinki lona ha le na go tsi ha ke le be be ile mo tla sale le me se ba ke nse sa high blood ha le na go tsi
1: ke a le bo mo waka
4: o bua le me mpati ka ha mima
1: ke hene le ha ile ha di ke ha ka le ha ise
4: eh ha se ra ka
1: thank you ratu
4: thank you ratu ha
3: ya ke ratile potsa mme
1: Eina.
3: Hona le so go wa se reng ha ke tsega se thuna o thing. Too much of everything is a
1: it's
3: disaster.
1: Bad. Yes.
3: Anything don't wele ngwae ka bangata ho le metsi a ka go bolaya sa le mangata ho lo atletse ka mpeng. Ke go thaletso e o dinga ka difanang ka yona ke tse bang lenne. Batho ba nan le phalo ya madi o dimo ba bangata ho lo ga ba tseba. Letswa ile o le sebedisang ha le skela ba la tlola moedi. Wa bona. Hape le phapang tswa ile ke bileng ka lone. Go le tswa ina le lutsipang ka menwana e mmedi hanyane fela o lebetla sa leme a se le tswele ka bola motho fela le qele lutlo ketela le thusa ntse ga pele ke a tswa le tswa la batho ke dino la gore ba le hutlisa se se le tswa ai ntse ke tla tlape o tlobega le tswa ile bohlokwa go botshabela
1: khutla ka hleta tsa ga ke re ke tsena go ya ditaba tsena ga di o dimela
4: mai tue
1: anme au pepe
2: tla khutla pepe pepe
3: ee gore letswai bo le ga ke tshule le thusa mmele ho hla simoloha ke hore metsi a fihlile mmele ka tsela itseng
1: ene pa itseng
3: ee a se di jwa ka lokalo ho tepele mona wa go so tepele tsana ho jile go bana ihlile mosebetsi wa tshilo o sebedisa matla mangata a mmele o ke ba sile ba le o so batla ho ha ha ha ke mo go tla utlwa so ga thetse ka magalantse hobane o la ja ha ho lo utlwa so di ile ho ja fela mme e nngwe hape ke hore ha ba se ntse se sa dipidisi ha o tlotla o so go adutlwela go bane o bona
1: petu
3: wa kere sana le mitshini e se re tshaka ka le malapeng e bo bona o so ile hantle go edinyana nyena bolo so dutlwela a o nontse go jela ngakeng ya hao o ntse a sheba gona o hokae e bena go thaletsa ya o tlong ka qeto ya bophelo e bodimo ha kalo o le hae fela re thusa hore mo teng ga manager e ka ba weti ka ba bophelo e seng hore ba leso so fodile.
1: Hantle taba ena weight ke a utlwa go boholo bana go ditaba tsa bona tse di ama taba ena ya weight gore bo mme re fokotse taba ya lefura. Se se re taba ya lefura e crucial ha kae ka di qholotso di kae bophelong ba motho wa mme ha di lemontse di hola.
3: Batho ba bo mme papanong le gona batho ba bontate le na le hormone tse fapaneng le gona.

0: kgwedi yona ntho e tsalang e fapaneng le nna nna ke a tshwana kgwedi tsena kao fela go latlhelwa ke madi ke tsa motlhala ka ena e tlwaeleileng go latlhelwa ke madi go bolela gore go ba le ntho e tlo shota mmeleng wa gago o tlo tlhoka go e tlatseletsa ke mo go batho ba bomme ba kgothaletsang go supplementa ka a yone go feta ngwana batho ba bontate gobane o latlhelwa ke yona kgwedi le kgwedi le ba le di-hormonal imbalance gore feta wa bona le yone ne ya o itima o tlameya ga o tlo tswa o seo sa je matsetsi a mabedi ee ga e ba o na le ngaka bua le ngaka ya gago batla go fasta go latela bophelo bo leng go bona o batla go theela weit e ke sa buang ka yona fela ketsa ke tla tlhatabata basading a tago nakong eno ya ga o ntse o sa je mmele o re ka ke tlhoka maatla ke ja leforeng e na le teng go nna mona ke nako eo mmele o jang lefora le na le go wena e etsagala jalo ga o ntse o ipheta o qetelela o e tlwaela nako yanong o jaaka yona ya eight oseng o se sa e tlwaela o se jaaka 12 o qetelela o se o tlwaetse nako yana ya 12 ga e ba la botlhano o ja mmele o le mong o se o tlwaetse ga e ba ga o je ka sonta o se o tlwaetse o qetelela o tse o theola weit jale e nngwe gape gona go fasteng mo ge batla go laola yona hormonal imbalance ene e be e betege o di motsi o jang ga ola motho mo le mogala pile o wa kwata ee motho mo le mogala pile o wa kwata ke na le ke ntho e tlwaeleileng go kwata o ne go thusa ka gore o beletswaennyana ga ke go thaletse kofi gagolo ane motho a ketela a sana kofi le a sa tlhokang fa e le kofinyane ntsho fela e etsa gore ke lelwe ke lebale nako eno ya tlala e fete ge kene nakong ye nngwe o tlala ba gape nenne
1: ane wa tseba ya feta
0: ya feta
1: ke tseba gantle go ka lapa ke gopola go ke lapile ke utlwa go ane kesebe ke lebetse tututu ka mora digora gape kgona ke utlwang gana ke lapile
0: so o e lwantsha ka gore o nnofe mmele matswai ka letswai ee go na le e nngwe e kgothaletsang gagolo batho ba bomme re kwetlisa batho ba bomme new moon gym class mane mo ke sebetsang kala tsatsi la gago ka go thwe ke ene bitswang vinegar ke tla e gopola le bitsona ke vinegar e katompale ya ke tsena gobane e vineganyana eno e tsoge tsosa mmele ga o tsoa se ga o tsoa ga o je mmele o ko tswe pele o ko sebetse pele tshilo a sete kampeng ebe e lebelele dilo tse tlatla di fitlhela gonye di tla fitlha ga se gore ga o tsoa o seka ja gobane metsi gayo ga o a tsoa ga ke nke ya gore phelo ba bone paetsa ga o a tsoa o seng kapa bosiu o nwa metsi kapa o ja go boela gore go na le tlhokagalo ya metsi ga o tsoa tsala pele o fe metsi mmele metsi gore fete dihora o ntse o etsa mabaka a mangwe a ke o tlatla o ja nenne ngwana a o lapile we nakong ene ya ga o ntse o sa je mmele tshilo kapa mpa e phomotse ke monyetla wa gore mo go tlhokagalang gore go fole
1: obe vinegar ya se apple cider
0: apple cider vinegar e fetang go potsa ke ya leboga apple cider vinegar e thusa gagolo ka mathata a kampeng a mangwe cayenne pepper turmeric black pepper turmeric e thusa gagolo ka go theola inflammation ana nthwane ke itseng ke borogosi ga e se e le chronic e se le borogosi bo gotlhe gobane mmele ke ona o imetswe ke lefora le gotlhe lefora le o le bonang sephakeng mona a se le ona fela go na le leng gape pakeng tsa matshwafo le eng ke motlhelo
1: jale mo taba ya inflammation motho ga o tloko se tho tswana le sebo serame sa masapo mo masapo mo etsaetseng
0: ehlile ke mofuta ke mefuta inflammation go latela gona e go kae e tla ba le tsela e tla tutla mmele ka teng le lebitso le tla le fuwe arthritis ke yone e tlhotlhong le serame sa masapo ga e le kampeng dingata ke bo ditse dinge ke thema tse thata tsa segoo fela tse ya malang le mala tse bontshang fela gore mala ana nako e tla dula a sebetsa mangwele ana ga o a sebedise go lekana fela vale o ja bola ka motho e kaeng ka gore o tlwelela thaba metlhaena wa bone ko fa motlhala fela ee ge ja o feta tsela re sebetsang ka teng o qetelela go seo ba le go imelwa gono go bakwang ke gore e ka go na le maqeba a mangata ka gara mmele motho wa mo teng ya o jagile weiti nako ena kao fela o jagile weiti a sa itlhophelang go e jaga akere ee ga o dutse fatshe o nona nenneng ga o tlhola di-stairs o ona makalang ga e ketse ke hema ka boima ga e ka tse lengwe le ga e ka wa bona

0: e se ba mo sebetse o buima go feta ha o no fokotse pejana.
1: Wa tseba ke shebile nako ya rona ke bona ka hle re tlo hloka go retle go bitse hape taba tsena dingata ha ke shebile. Mme di ka thusa ba sotho haholo. Di ka thusa ba sotho haholo ho sebedisa dintho tsa tlhole ho feta ho mathela mane ge re ka dintho tse thutsutseng ha o hlaka nqena ho thoreka hona. Reka hona sebedisa hona go tlwa kare ha ntse re tlo hloka nako e nngwe hape bakeng sa lenano lena le tla tlhoka re ke re bitse mohlophisi re mbontshe gore hai re tlhoka go re keletse nako. Mme molemong wa nako hona le mosotho a ka lakatsang go qoqa le wena ka theko. Ke kopa go utlwa rona di-social media platform se tsalona le fumana ka ema ni Facebook mhlomo le nomoro tsa lona tsa mohala
0: ke la ke tshina ke tswatela mapetla go how type a tswatela mapetla ke lo hlaya ka taba efe ka ba efe ya health sense ke tse new moon gym plus e ding Facebook ke ding Facebook nomoro tsa rona di ding hona leqepheng la new moon gym plus new moon gym plus re fumana ya branching tse pedi hona tjena ntse re lokisetsa ba gago ka magodi tse pedi utlona tje Hi-Fi City na le branch re kgisa batho ba bomme fela Happy Dare na le branch bo bonga kgisa batho ba bontate le ba bomme fela re focus itse ha ho le batho ba bomme batho ba bomme bana taba tsenga taholo ofita batho ba bontate iya di nomoro tsa ka e ke utlwa tse ding ke putso tse ka di ya gabang ke 5906 1614
1: ke kopa o epete
0: 5906 1614
1: ke lebile haholo hle mongotlise ka letsatsi nena kana go re feeling mme sentse ke re hle e se ka lena go etlang ha re kokota o ka re bulela mamati mamelo sa masala sotho e medi metsotso re ya re lebile hore nya bra re ho bile hotle ho balone letsatsi la ka jene sentse ke re hle mo ba nkile ka ho hata to go mphepi e gopotswa e le maoto mana o nkinela matso mading a mgana Jesu mpa me bana lona re sebeditse ha mona thoriso iswe go ya matla ohle itswe e molokela hopola lena la ka jene la botsanga ka ona le hlophiseditswe ka magaete le bogabane ke matshweni ratulo mme o lebelwa moyeng ke nna fela go kopana hape ke le sia jalo he ge ke na ditabentsa hore abura rome ka mora mo ge dinga fela go ya mana hore nya botshelela kalanela modikong wa batjha.

0: Nako ke hora ya boraro, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane o mmokeng wa letsatsi ho kopana le bahwebi ba baholo ba Dubai matlong a boemedi ba Dubai Johannesburg Afrika Borwa. Ra diphatela tsa ofising ya Tonakgolo monga ditapelo Mabote o supile hore ketelo ena ke karolo ya mmuso wa Lesotho ho tiisa maqhama a tshebedisano ditapakeng. Ditabeng sa moruo ka ho hohela bo ramatsete ho hlaha dinaheng sa machaba. Ofisiri e kgolo ya tekano lekaleng la tekano batjha le ntshetso pele ya setjhaba Mongadi Ntheka Matobo o re moka o kgahlanong le tlhekefetso ya ka malapeng o tshwaretsweng maseru kajeno o reretswe ho tiisa tshebedisano o ntlafatse phano ya ditshebeletso le taolo ya disebediswa dipakeng tsa mafapha a amehang le ho bopa maano a tla tataisa twantshong ya tlhekefetso ya ka malapeng. Ha re phethela dithusa tshehetso tsa tshebediso ya mahlale di bapala karolo e kgolo ho matlafatsa bophelo ba batho ba phelang le bokowa. Sena se boletswe ke mongodi kakaretso wa mokgatlo wa mamekgatlo wa batho ba nang le bokowa Lanford Monghadi e kopano Tshilonyane ke tikelong ya letsatsi la matjhaba la dithusa tshehetso tsa tshebediso ya mahlale. Ditaba di fella mona mamela tse latelang ha hora e le ya bohlano.
1: 5 5 4 4 3 3 2 1 1. We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest station.

0: ngwana kana ke eng bothata
1: hai ke o jetse motswalle ha e sale ke qabana le ngwana ka dintho ha di tsamae hantle ho hang o nkwalletse mamati ha ba tla bua le nna ho hang ha ke sa tseba hore na ke etse jwang fela ke batla ho bona ke kukilukisitse ditaba le yena dintho tsa rona le di hantle ntho ena ke o jetse ya nja
0: ao motswalle ke a yo utlwa taba ena ya hao ha o so utlwelle ka lenaneo la television a le sotho le o thwenke tshwarelo ba ka o thusa hona jwale o ka ba letsetsa ho 5854-8157 kapa 6215-3071 ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang
1: tshwarelo ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.

0: Ke tsika tsa tsela hela tswalo re be le kgotla Gerald Maleke. The highest high school mo ka classing how to the highest ke ngwane ngwana na ga pitsa ka thateng
1: oh
0: aba ya di
1: ke na no tlogela yena o ne ke kena lena lena
0: a yona na ke ne ke na high school le yena yona khabele le swetsa
1: ngwana ga o ke ne sekolo ka le motsa tsa tsi ke keneng ka tsona ba lobana
0: a ke wa bo
1: o mo hlwa ka
0: le ke sa ke nna na classing hopola hand
1: ah
0: hopola next ke lo ya classing
1: ke to ha ba ne ke na lo yena ne go theola
0: Oh.

0: utlwa tsatsi ne re lata the afro way
1: lata the densi
0: ara ba fa a buta ka ba fa na tsa dipapale di ne rwanda tsengela na ka je
1: e tharaso e tharaso ai wana me re bontsha ka nete re hlakiso re hlokometse hore sopha sa gona sopha sa dikwena papadi ya sona se ntse tswela pele ka nete ne e ditaba tse ka o diwe ke hlokometseng gore ka nete metso tsong e ka ba mashume a ma bedi ana le metso e robong ke gola ka ga papadi mme ntlha se ile ya kena ka nete ya sopha sa sana sana ya Kenya mo ka nete ba se ba le etella pele extra sa rona ka ntla go gaoletho mme ke ditaba tse ntseng re di shebile ka nete ga tla gorna ebe di ntse di tswela pele ka tsela e jwang di tswela pele ka tsela e jwang mme ka nete ga o sedidi ngwana mme taba e nngwe e re shebileng ka nnete ke ya gore re ne re lebeletse gore ditaba tsena tsa di-visa ke ya gola ga o tuwa mogotong ona wa lefatshe wa papadi ya bolo ya maoto wa lefatshe nageng ene America di bonala ka nnete di ntse di tlhwa mekwalaba gagolo go ntse go ba thata go dinaga tse dintse ngata ka nnete gore di ka iphumana le mo monyetleng wa gore di tsiba go kena ka gara naga ene ya America mohlhomo le naga ene ya Mexico empa ditaba ka nnete di bonaetse di ba thata ga tlhokometse gore e mongwe wa baletsa phala ba lokelang ngwa ba teng papading e jwalo wa naga yane ya Somalia ka nnete mathata ga e le ona a ka godimo gagolo gagolo ga o tlwa ditabeng tsena tsa visa mo e leng gore ka nnete go fitlhela letsatsi nena la ka jeno ditaba ka nnete di ne di sotlha ke gore na botsamaisi motlhomo ba naga ya America le FIFA na e be direng ka ditaba tsena ka monna eno Omar Abdul Kadir Athan wa nageng yane ya Somalia mo e leng gore ka nnete le motho ntse o ipotsa gore na ebe mogoto ono wa lefatshe o tlase o le o tshwanang le wa mehla ka baka la ditaba tsena tse ntseng di tsala mo e leng ka nnete mekgwa ya go kena e tlhile ka gara naga tsena o bonala o le boima gagolo bonala o le boima gagolo mme re ntse re le gona mone fela ngwana mme ke tlhokometse gore ga se naga eno ya e tlang le ya Somalia fela motlhomong le ene ya Aforika Borwa e nne re lebeleletse gore e ka nna ke ditaba tsena le motlhoa go tlhokometse go le naga yane ya Iran le naga ya Switzerland ka nnete di kene mathateng jalo ka setlhopha sane sa Aforika Borwa mo e leng go ka nnete ditaba di santsane di tswela pele dipuisano e le go lokisa ditaba tseno gore re tle go utlwa gona ka nnete batlhankana bano ba naga tseno tse pedi Iran le naga ya Switzerland ebe ba kena ka gara naga eno ya America ka tsela e jwang mme wa tlhokometse o le motho o ka re fela re iphapakentse ena Iran ya Switzerland re re o le motho o ka re ka nnete naga ya Switzerland ga se naga e gore o tseba e na le mathata a mangata a ditaba tse e leng ka nnete e ka tla le ditlamorago tse se monate fela jalo wa tlhokomela gore ke mono le yone e qetelela e ba le mathata mme ke ditaba tse e leng ka nnete naga eno ya America o bona ka nnete e ntse e ba le mathata a fetang mme ga ke shebile ona mme se tla ga e kwano taba e nngwe e ke e tlhokometseng ka nnete ke ya gore setlhopha sang sa LDF ka nnete se hlaile jalo menyetsi e bontsha gore ae sengwe letse jalo ditlhopha tsa league e golo ya naga tseo dibapadi tsa tsona ka nnete di ileng tsa kena boikwetlisong ka seo ka gara sesole go ya tla ba teng ka nnete ga o tshesa mophato e le gore ba tle ba kene jalo ka tlhokometse gore o tla gopola wena gona mme gore ka mane ka sesoleng go tla botshesa mophato letsatsing lane la gosane bahlankana ba tlabe ba tswa ka nnete e sa le ba kena go tloa selemo sane se setile mafelong a selemo mme tabe e ka godimo ka nnete ke gore LDF e re kopa go tla kena dipuisano ka nnete le ditlhopha tse ding tse jalo tse e leng gore ka nnete ba ne ba nkile bahlankana go bona gore e be karolo ya masole mme ba re boikwetlisong bona ka nnete ba santse ba re ae ba tlo tla ba kopa ka nnete gore ae bahlankana ba bese ba karolo jalo ya setlhopha sena sa sotlhe-sotlhe LDF mme ke ditaba tse e leng ka nnete re tlhokometse re tla utlwa gorena le tsona di tla ba ka tsela e jwang di tla ba ka tsela e jwang mme ngwana mme e nngwe ya ditaba tse teng tseo ke e tlhokometseng ka nnete gore mohlankana ane sephombule wa setlhopha sane sa Orlando Pirates ke tlhokometse ka nnete gore menyetsi e bontsha jalo ka nnete contract ya hae ehlile e ka nna ba e feleletswe ke nako setlhopheng sa Orlando Pirates mme setlhopha sa Orlando Pirates e ka re ga se le morerong fela wa gore se tle se qetelele se ntšhafaditse contract eno ga o sheba mohlankana yona o fihlile jalo setlhopheng sena sa Orlando Pirates a dilemo di mashome a mabedi a nang le metso e meraro sephombule ka nnete o fihlile jalo maqalong a sehla sena sa 2025-2026 mme e leng ka nnete o bapetse jalo mohlomong di-league tse ka league ena mo e leng o kgonne go gapa jalo league ge nka e le teng ka ga mo letsoo la gae le MTN 8 o kgonne go e nka ka nnete le Carling Knockout le Carling Black Label Cup e leng o le motho o tla ka nnete o nonka a sebeditse ka tlela e magathe a golo empa jale ya ditaba tse ka godimo tse tlhaelelang ka nnete ke taba gore ehlile taba ya boitshwaro ba hae e hle e ka nna ya mmeya ka mosimi, e ka nna ya mmeya ka mosimi gore re tle re tlhokomele gona ebe kontraka ya hae e ka ntšhafatswa na. Ke ditaba tse re tla nne re di utlwetse re tla di bona gore na ebe di ka tsela e jwang, ebe di ka tsela e jwang. Mme ngwana mme ke fola taba e nngwe ga re shedile re tla ithuta ka nnete gore setlhopha sa Manchester United ka nnete se tiisitse gore motlhankanang Rasmus Højlund wa setlhopha sa bona a ka nna feta a kena setlhopheng sane sa Napoli ka nnete ka morago gore ka nnete deal ya bona e tswele pele, a signe deal ka tšhelete e kalo ka 44 million pound e leng tšhelete e ngataholo. Mme re tla ikwa rona ebe sebapadi sena sa naga ya Italy ebe ka nnete o boemong bo e reng gore o tla ba boemong bofeng motlhomong gore re bone gore na leaguing e jalo o kenelela ka tsela e jwang, o kenelela ka tsela e jwang. Mme taba engwe ngwana mme e ka godimo ke ya gola e teng ke yane ya gore re tlhokometse gore ka nnete di-president motlhomong tsa ditlhopha tsa league ya kwano gae di lokela ebe ka nnete dikopane e le go a tshwatlha ditaba tsane tse e sale di bua tse ntseng di tswela pele ka morago gore ka nnete setlhopha sa diphako se prode se bontshe ka nnete gora se na le tletlebo ditabeng tsa gore tse dingwe tsa ditlhopha tsa dipapadi di rekisiwe mo ba bontshang ka nnete gora ga wa ba leponaletsotlho tse dingwe tsa dipapadi motlhomo re tsa masala fela ka papadi tse kang yane ya setlhopha sa diodi le setlhopha sane sa sa dija batho go boela re kenyeletsa jalo setlhopha sa LCS le setlhopha sane sa Bantu re kenyeletsa le sane sa LCS motlhomong le setlhopha sa Nimbus ke dipapadi tse e leng ka nnete ba re ga ba bona ka nnete gore na ebe di tswile ka tsela jwa. Mme go tlhokometse gore baetapele ba ditlhopha ka go fale ba kopue le gore go tlo go etse dipatlediso tse nepaetseng go tlo go ukagale na ebe taba e jalo e tlile sa baetse e sebetsagetse ka tsela e jwang e le gore re tle re tlhokomele ka nnete gore na ebe diphako ke gore taba e llelang e ntse le yane gore ka nnete e gotlele ka gare go Premier League e gotlele ka gare go Premier League ba bontsha ka nnete gore dipapadi tse ngata tsa Members e tlhileng e sa lokela di-Members e bapetse ka tsela e bapetseng ka yone. Mme ngwana mme taba e nngwe ke gole ga re sheba ke ne ntse ke tshwakere go na le taba tse ngata tse re tla nne re bua ka tsona tse e leng gore di etsagala ka gare ga mogopono wa lefatshe mme re phethela ke golang ka bontsha fela gore ye nngwe ya ditaba tse e tsagetseng ka gare mogotono wa lefatshe eo ka nnete motlhomong bamamedi re kareng ye nngwe ya dintho ga ba e tsebe ke ya gore setlhopha sa Qatar le setlhopha sa Saudi Arabia motlhomong go kenyeletsa le setlhopha sa Aforika Borwa ka gare mogotono wa lefatshe ke tsa tse dingwe tsa ditlhopha tse e leng gore ka nnete di bapala ka batho ba e leng gore ke ba naga ya Aforika ba naga tseno tsa bona fela. Mohlomong ke le ka gore they are entirely from domestically based naheng tsa bona e leng gore ke ya tse dingwe tse e leng gore ke ditaba tse e leng gore mohlomong mmamedi ne ya sa etse le gore Aforika Borwa le yona ka nnete e bapala ka dibapadi tse e leng gore kao fela ga tsone ke tseo go thweng ke tsa Aforika Borwa mo e sa tshwana le tsa dinaga tsena tse dingwe e leng gore ga o shebile jalo ka naga yane ya mohlomong ya Senegal. Ya Senegal ke tlhokometse ngwana Zinedine Zidane o teng ka e seng Senegal Algeria ngwana Zinedine Zidane o teng ka gara papadi eno ka gara setlhopha senono mme ke go bataba eno e tlhakisa ditaba tseno re gona mme ga o le nako e lena ke tle ke re ka nnete letsatsi le na kgetsi ya rona e ne e phuthetse gakalo
0: ya watate ke a bona kgetsi ya dimone e phuthetse gagolo ka jeno
1: e tharasu
0: tankobadi ho sa sa ke wa tsa jele tsatsi tomorrow is another day right
1: tomorrow is another day ntate
0: e yana rwa ka wa tsana go ka e fela he
1: hona go be tsena gona go ka e pele
0: eh
1: hai hona ntate e bo itlile le ba tlo e ka nna ba se ha ga ntse tsena tso thing di between the cattle
2: yo ke di sabawel ke di sabawel
0: ba go ne nge sabawel
1: a kire dela gele ga tswa o etsa a hie ba
2: you know tsena e pelang ke khal
1: ha ga ga tla ga tsa well under pressure
0: ha khapshen tsama o tsibile o bua le mo hi go mpheta mona tsama
1: tsama
0: tsama khapshen

tshotlhe e le shumele metso mmedi metsotso re furaletse hora ya bone makgatlhelo ko bobedi wa modikong wa batšha CB ya re fela homeboy ke nako tsa teng re di otla tjena hei go ne le busy ka nako ne re utlwa fela a gona ne ke le kae tšhea ke tsaya fela gone.

0: mabedi ana le motho o le monga metsotso re fraletse ho ra ya bona mogatlhelong wa bobedi wa modikong wa batjha ke nako ela chemi tseba ka lesotho ga ba ka bosotho DJ Let ke utlwi o re ha o le generous o ba abuti dimpho bialo bialo fela ba la haketse na ntse le yena ke qetetse gale kwana.
1: Ha ke na moyetla o feto, o ntse ke le ba.
0: O sho sho sho sho. O sho go ka ba fa ha o rate.
1: Jo jo jo jo.
0: Oh. Okay. Ga tlo ba botse. Ba ba re sa masaso 2231 6429 +2665 9933 o ka kena mo ka po kena mane Facebook ho itumele mang ka potso ya pele. Ke ka selo mo sefe mo magotla a setso a ileng a amohelwa amolao ke puso ya bokolone hore a tswele pele ho sebetsa ditabeng tsa moetlo nakong eo Basutoland e neng e le tlasa tshireletso ya Brithani. Ke Sesotho dadin. A. Selemong sa 1948.

le 1948. B selemong sa 1952 e le 1952. C selemong sa 1968 e le 1968. Ke ga selemo se fihe ma merosi masa so tumo magotlo a setso a ile ngamohelo ka molao pusong ya bokoloni e le ho sebetsa ditabeng tsa moetlo nakong eo Basutoland e neng e le tlasa tshireletso ya Britain. Ke 1948, ke 1952, kapo ke 1968. 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 double 6 5 double 9 double 3. Haru!

0: 1968.
1: Re bua le mang ho kae? Nyamela mang aji wa ya nyamela qeta o ne phakana a chiki ka sika kwa timpotla khutla a re 1968 me o ne pile ha holo o ne pile ha holo mamero sa masalo sotho ha re ya potsonya bobedi tsa maiso ya magotla ile ya hlophiswa le ho matlafatswa nakong ya morana moshosho wa pele hotlwa ka selemo sefing a 1824 b 1854 C 1966 A 1824 B 1854 C 1966 Amaiso magotla ile a hlophiswa lo matlafatswana go nya morena moshoshwe ho tloa ka selemo sefe 2231649 plus 266599 double 3 ha re tlo hema mmere sa masalo sotho go na ile a matlafatswa he ka selemo sefe ke 1824 ke 1854 kapo ke 1966.

0: mabitso ka ke pule thokwa.
1: Pule thokwa.
0: Eh.
2: Atla le ID reception.
1: Reception nya di studio tsa selama sala sothumo. Wa tsa selama sala sothwa je.
0: A mona tlwa.
1: E ya ndatwa reception mo no fela o ipolela go ntate pule. Cha boitsebiso ya tsa ntse tsa maka license ya ha mo no kwa ba bontsha fela. Wa moela le tlapa lena la ha o le monate o enjoy.
0: Ke tlile le zao le ba bula go ringa.
1: Ntate wa ka ke o bolela.
0: Thank you that.
2: Thank you. Ya ma bero sa masala sotho ha re fetele ho yenwe. Ha re fetele ho yenwe potso. Re fetele potso nya nngwe tle re ha re sondela mona. Re be re fetetse ho yenwe. Potso ya boraro DJ Letz. Potso ya boraro re ke bona. Na ke a lahleya. DJ Letz. Oho. Potso ya boraro ire na go nya bokoloni ha le sotho le fumana boipuso. Tsamaiso ya magotla ya kajeno e le magistrate court, high court le court of appeal ile ya tswela pele e le karolo ya tsamaiso ya molao wa naga go tloganeng. A. Nakong ya bokoloni. B. Ha lesotho le fumana boipuso e le 1966 kapo C. 1952. Tsamaiso ya magotla a kajeno e le magistrate court, high court le court of appeal ile ya tswela pele e le karolo ya tsamaiso ya molao wa naga go tloganeng. A. Nakong ya bokoloni. B. Ha lesotho le fumana boipuso ka 1966. C. 1952. Haru. Mama di dumela.
0: Ka 1966.
2: Ke bua le mang ho kae?
0: Le khobosha na mang ke ka botha botha.
2: O ne pi.
1: Na re o ne pi.
0: Ke le bua.
1: Ha se ha o kha mona mo ha na witse ntate mang
0: go bo tsana bo gantisi
1: o tla mase u hanga ta haka
0: a ke ha se ntla ding
1: oho
0: ya nat
1: ha ba ho varo mona ka selme sala so thumana na mo no reception ya di studio tsa gona khatla sia tipe na ha o ding no tla fumana ding
0: okay nat
2: thank you
0: thank you

0: rata la ntshabana ka kutung.
1: Ya molana go.
0: Iga le go thodi lo.
2: Loss of le go thodi.
0: Eh.
2: O ne pile ha holo.
0: Ya le bua.
2: Me lo ana ka tla ere ke o ka gafa dinomoro tsa ha tsa mahala.
0: Eh ya.
2: Ke kopa go bitsetse tsona.
0: 5967.
2: 5967 6172
0: Eh.
2: Khale bo ile botwa ka gatla bo wa lwena.
0: Le bo ile.
2: Thank you.

limona, isso é limona,

change.

0: bolela.
1: Nna ke kopa o mbapalle pina e reng Thato ke tla phetha ya hao.
0: Pina ke mang o ka etla?
1: O bua le Polo ha re qele.
0: Pina ke a mang?
1: Ke nahana ebina ke batho ba pelo e tlotlehang ya Jesu.
0: Ke lebohile haholo wa utlwa.
1: Ho sharp.
0: Danke, danke.

0: amogela lenaneo la modikong wa batšha letsatsi la ka jeno. Ke kopatlhe o tle o re tlhalosetse ka botlalo gore na re qoka le mang letsatsing la ka jeno.
1: Lebitso la ka ke Mamello Maope. Ke le student la selemo sa o qetela ka moo ka Limpopo University of Basic Technology tlasa program ya Fashion and Apparel Design selemo sa o qetela.
0: Ke a utlwa mogato wa ka, mme tsatsi la ka jeno ke utlwile dinonyana ne di dula batho ka moono e le taba ena ya Threats of Heritage Fashion Show, mme re utlwa o tswa go wena jalo ka ga bile o le selemong sa o qetela go utlwa gona fashion show e ne tshwere letsatsing la ka jeno e botlhokwa ga kae go wena.
1: E botlhokwa gagolo gobane e tlotla e kgona go thibolola ditsebo tse o ke di fumaneng ka sekolong ka moo ofiseng waka go latela gore ke fitlhile ke sa tsebe le tlhoka creativity jalo ka ga sekolo leitela sa lebolela e le University of Basic Technology ne ntse ke na le tsebo ya go roka ebile ke ka ya sekolong pele ke etsa tailoring ka dilemo tse telele empa ka bona gore go na le go fokofokolang go tlhokang gore go ye teng gore le le nna ke tseba gore ke ntshetse pele ke be maemong a moraorao jalo ka ga e le taba ena ya creativity ese continuing education ga se gore fela wa roka go roka go no sa lekana go no tlhokala gore jale ke ntshetse pele ke be creativity patise le maemo a gona jale tena a bophelo jalo ka ga re na le global warming esegi phela boemong bono ba go gonne go ipatise le dinako tsa gona jalejale ka metse ke mo kileng ka fumana gore a se tlameha ke tlhoka mo naka yunibesity ya Limpopo mme ke fumane ke lete jalo.
2: Ke a utlwisisa tabena gago ena e le gore ka mantswe a bonolo o re go roka o ne se ntse o tseba go neng go haella e ne le boqapi bono boqhetseke bonono kore e le go ka mantswe a bonolo motho e monate o tla re hai thuso ke anyago ya sekolong e tlile o ntse tla salela morago goba o tla tseba go roka fela gore ga e ba go kwa bodikgwetjena go kwa mosetjena jale boqapi bo tlo gaelela obane bele ga a fua ditsebo tseno tse lekaneng tse jale e re go utlwa gagaetsele ka gona wena o rokileng he ngwana gona seaparo sa gago se o se rokileng ke se feng mme ga utlwa gore na motlho mong sona se bolelang le gore go utlwa gona ga se bapisa gape le pale ya Basotho motlho mong gore na ke eng e o e shapi-shapileng ka creativity le innovation eo e ntse symbola tsa taba e ya Basotho ba gona.
1: Ga re bua boemong ba gona jwa lefashion show ena e re buang ka yone nna ipapisitse le Basotho empa ka boemong ba masebisi ga se ba masebisi karolo ya Basotho jwale ipapisitse le seboko sena sa masebisi ke a kgona ko ba ke godisitse ke tlhaetse ka gare go bona ka fumana gore ke tsela ya gore le nna ke tle ke bontshe gore masedi e ntse le Basotho ke re ba kenye ka gare le go fashion-e ka mona gore e file ke taba e re ka ra intshetsang pele ga se ra re fela diphaso ya ba re feleletse ga kalo re ba kenye le bona le karolo ya Basotho be re ntse re ntshetsa le
2: fashion-e. O hlakile wena kgaitsedi ya ka nnete e ka ba ke llela kgang nnete e sale ke batla go utlwa gona he go bohlokwa ga kae go di fashion designer go ithuta le go hlompha setso sa Basotho wena gaetsile ka ga e le mogo se re ke ne tabeng tseo he tsa go itsa taba tseo ka motlhomo seboko seo se o se kgethileng go bohlokwa ga kae go di fashion designer-a tsa rona go ithuta le go tseba gagolo ka setso sa rona Basotho mabapi le bona boemo bo he ba boqapi.
1: Ntate hantle ga re sa tsebe mo re tswang ke ra tseba mo re yang

0: ka hona gore re tle re tsebe gore di etele lefatshe le re tsebe ba tlameya gore re kale mona mo re leng gona jaleteng jale re tla tseba gore lefatshe le le re tseba mo re yang ka lebaka lona le la go tlhompha setso sa rona.
1: O tlhakile yona gaetsedi yaka, mme ke nagana gore ge di fegile wena gaetsedi ya motho tsatsing a le ena la ka jeno, mme go bile monate ga golo buisana le wena tsatsing a le ena la ka jeno. Ka tswela pele go tiisa le o tshwara ka thata boemong bo onono, boqapi ba rona ba ka gana ga Lesotho ba gola bo fitlhelele matšhabeng. Ge tsebe gore jwang kapa bang ga re bua ka mohlomong brande bo itseng, ga tseba gore botlhakwano Lesotho mme re tlo thaba gagolo. Ke tse bona motlho mo mantswe ga o ketela ka ba feng mabapi le ditaba tsena ge jelo ka ga o se ntse o tlo qeta jena ke a tseba ko gona bele ge lo nagana ona bele ge etsa rwa motlho mong kapa o se ntse o na le boma social media pageng yana mo se ntse o ka bontsha batšha dintho tsa gago taba tsentse balo o se o fana ka tsona ka kwana.
0: Taba enka ka buang ka yona gona jale tsena keaka ditaba tsaka ke ya gore ya sekolong ga se go senya nako ebile ga se gore go ela sekolong re tsebo go fumana mosebetsi, go ela sekolong re tsebo go fumana ditsebo re ntshetse botshelo pele, gape ga se le gore na dilemo tsa gago di fedile ka wena ntlafatsa botshelo wa gago ba tsheletsile go bona o tsetsile gore o itse dilo tsa gago.
2: Galebile ga golotlhe ka nako ya gago.
0: Thank you.
2: Thank you.

ngatsalela wena Jehova uyangimangaza phela ufani ufani.

0: modimo nna e be a se o segekanya bana ba rona na ka gore bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga ditlho ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba keta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tlai
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng ko le ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sa le relela ka yona le re bitse ka bontshe e re bua ntho e le nngwe gore dipassport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotsiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
2: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba repitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba tshwa ke lefula pele ke ka gona kila ka tlameya go tsodisa boketsa melao ke tlo utlwa gona

0: bonahatsa ba di jwalo ba ka re kepe sena se wele ka ka.
1: Ke taba ya hore re ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo lahla kapo a ke keng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta. E le hore ka tsela eo rona re itukisang ho utlwisisa bonna le ho bonahatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona. E le hore re ba di-intentional role model hobane ngwana moshanyana o hola ka ho bona ka ho shebella.
2: O fumane banna ha ba le mmoho ba lla ba tholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka hoja di tlisa mahlo hodimo ho shejwe batho ba bomme. Ka nnete e hlile banna ke batho ba imetseng haholo jwale ke batho ba bileng ba na le matla a maholo physically ho e leng hore ha ba se ba phahlwa mane e hlile ba etsa sohle e ba jwale ba beha ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka sitana le basadi e hlile bana ba lekana ka mahlakore ohle ya hore kgale ho no thwe monna ke nku hale. Ke ditaba tsa maobane e setsa hona jwale 2026 mme ha re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepahetseng e lekanang ga ona ba le letlhare le na leo re le bonang.
3: Ya ho qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana. Bana re bua haholo ka lona bana ba bananyana. Tsatsing lona lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamoheleng. Amohelang ka moo le leng ka teng le amohele le malapa a bolong. Le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng. Le batla gore kaofela ha lona le le jwalo sekolong moo le kaofela le tshwane. Le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le hlaha dibakeng tse fapaneng. Taba eno bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwane. Se ka batlang gore tsatsing lena ha eba nna ke fuwe scafting se etsang 200. Ho sane mme wa ha wena o fuwe 500 ya ba o batla go a lwana. O lwana mona.

Mamedi khemetsing e le shimelimetsi medi re furaletse hora ya botshelela ga kana jolo ditebeng tsa gona tse go tshagetseng tsona ho seng ha le thapameng ya ka jenu ile la bone sho ka isekile ka super mamedi o tshagela ka tabatsetsa ho seng manta ha wa beke ena ine ile letsatsi le beilweng ke ba ahi ba Afrika Borwa ba keneng letsholong la March and March ka sepheo sa ho leleka melata ka hare hona ha yeo le ha dina hatse dintse ka ngana le Malawi ha ga tseding di sedile tsa etsa mawala o hle ho bona hore di lata bahi ba tsona Afrika Borwa na ha ya Lesotho yona ka mafapha a mmuso le megatlo e hikimetseng ntse e kena dipuisano le ho ithuta hore na ke methati efe e ka latelwang ho netefatsa tshireletso ya Basotho na henyeo ya Afrika Borwa ka jeno mamedi ge buisana le mohoka hanyi wa mogatlo wa DPE Reverend Father Tshepo Mosiu yena o tla refa o tla boela a manolla hore na ka potla boela a manolla ka boithuto bo mogatlo

0: matlo le o bosibollotseng ditabeng tseo tsentseng di
1: etsela mo Afrika.
0: Fada Moseo, ke a o dumedisa isetela gona go amogela ka gare go lenao la go tloa telo ya motšhatšhane thapanyeng ya ka jeno. Fada Moseo,
2: ntate,
0: ke a o dumedisa isetela gona go amogela ka gare go lenao la go tloa tele go ya motšhatšhane thapameng ya ka jeno.
2: Ntate, ke a leboga tle, ke se ke dumedisa bamemedi ba sealemoya sena sa Lesotho gagolo lenaneong lena. Kannete ke motlotlo gore ke be le bona ka jeko lena.
0: Fada Moseo, o getse tlhoko ka boemo bo ntseng bo etsagala ka gare go naga ya boahelane e leng ya Aforika Borwa, mo e leng go na le ditlhaselo tseo di ntseng di etsagalla kapa tseo di ntseng di etsetswa melata. La gole jalo re tse tlhoko gore naga e ka naga e ka Malawi le Ghana bona ba sentse ba etsa mawala go bona gore ba lata baagi ba bona nageng eo ya Aforika Borwa. Re go utlwa gona motlhomo naga ya Lesotho yone e etsa jang go bona gore Basotho ba jalo ba sireletsile ka go naga ya Aforika Borwa.
2: Ntate re thabileng, taba ena ke a gola e tla tlhoka gore motlholo mongwe ke re feleke gore re manolole go sheba gona kgolotso eo ke shebaneng le yona ge le Basotho ka bana bao ba bo rona ba phelang ka Aforika Borwa gona e pharaletse ga kae le gona e bonagala e le thata ga kae. Taba ya pele ke gore go bua ka batho ba sebetsang ka mono ba sena mangolo. Jwale ha ba sena mangolo tjena, ngwana motho o ka lebelela gore maemo ngwana a nwa jwalo go bona bana ba senang mangolo. Go ntse o tshwanetse gore ditaba ga di tshebetswe ka molao. Ga golo molao wa matšhaba o batla go tlhakisitse gona batho ba tshwanetse go ba tshwara ka tsela tsa mofuta o feng. Fela jwale taba e fe e leng tlhoba boroko ga golo ka gola ke ga motho o sa utlwe gore na gantse jwale motswadi ena o reng ka ditaba tsena. Oba maemong a tena o ka lebelela gore ngwane mo le mongwe o sheba go motswadi wa gae gona be motswadi o reng ga ke le bothateng bo tsena. Hantle boemo bo shileng bo sobaetsang gagolo ke batla mohlomotle ke bue ka bona ke ba gore taba eno e thata ka gore ga o tsebe hantlentle gore na eo e kekeng ya moama ke mang. Gobane o tla utlwa gore sesosa sa taba ke bankelwang mesebetsi. Ke lepotswa ke gore na go bana ba Basotho ba ka mono ba nang le mangolo le tumelo ya go ba ka mono ba sebetsang ka teng na bona e tla ba pota ka thoko jwang gagolo ga sesosa le taba tsa mosebetsi. Jale go fapana le mono gape ke ga o sheba gore baetsi ba ketso eno ka bo bona ba bona ga se batho ba molao ga ba sebetse go latela molao. A mafapha a molao a na le teng ono tlage ga ba fitlha ba tla fitlha ba sheba gona eno a o na le mangolo kapa ga ana ona. Mme le ga motho tshwanetse o sheba ga di etsalang tse di etsagala diphatlhalatsong tse fapane le marangkang ga o bone ka go na le nako yeo o batlwang mangolo a batho o utlwa fela gore taba ke taba eno gona motho ke motho wa naga eno kapa se wa naga eno. Jale taba ke gore na tshireletsego ya bona e banke ba nang le mangolo kapa ba senang mangolo ke ya mofuta ofeng na fela re ba tshireletseng. Mme ke tsaya taba ena e pharalela gape ga re etsa gore batho ba e ba mohlolomong ba South Africa ka mabaka a mang e banke ba fetang ba ya dinageng tse dingwe tse kang bo Botswana, bo Swaziland jalo dinaga tse dingwe tseo re tlameha go feta ka Aforika Borwa ka gara tsone go ya teng. Jale ba kopana le wena ba tseba gantsentle gore ga o motho wa ka mono gobane taba ena e re melata etswe gona taba ena e tla oama jwang. Mme ka gona e tlile bothata ke gore na ke mang a kekeng a ameya ga diketso tseno di etsagala a le ka mono. Mme dintho tsena ka go fela di ama maphelo a bana ba batho ka gona ke taba eo motho o ka lebelelang gore mmuso wa rona o tshwanetse gore ebe o se o kile wa utlwagala go na le kgato e utlwagalang eo o ka wa reose o entsile ka taba ena. Mme ke a gola le go thotsena motlhompi empe kere ke a gola efie ke gore motho o ka re e ka ba gantle gore batho ba ikarabelelang ba nang le tokelo ya gore ba ka buisana boemong ba botsamaisi ba dinaga tsena tse pedi ebe ba se bantse ba entse mokutu wa taba eno. Ke a gola ntate nka ka beya gakana ka manolo eno

0: ke taba hadi e tshwanetseng hore re yemelwe ka maoto neng ke tshoma boroko go rona basotho bohle gobane ke bana ba rona ke bana ba rona ke batswadi ba rona ba fumanegang ka mono ke a lebogang thata
1: mamele re mosweu re lakatsa go utlwa bona gore na mokgatlho wa heno ona o etsa jwang go bona gore basotho ba fela ba sireletsegile gara maemo ana motlhomong ka gokagano le mmuso ka makala ona
0: Mohlomphehi, taba ena ke taba ya bohlokwa gantle mokgatlho wa heso o ile wa etsa kopo o ile wa ngwalola ofisi ya letona la matšhabeng e le mo ene batla gore ke dule fatshe phura lefetla ka taba ena mohlolomong le gona o fumana gore na ebe ka lesakoreng la mmuso ke didiriswa difeng tse ntse di etsiwa go arabela dikoloto tsena tse go shebaneng le tsona empa tšhe go phitlhela ga bjale tjena re santsana re lebeleletse gore kopo eno ya rona e tla amoeleya neng ga re ne re se re fumane gore re fumane tlhalotso eo go ne ntse o tla ba le dikgato tse dintse tse tlang kua empa he le gona tjena ke a gola yone re batlile gore re kale pele ka mona ka gae gore re tsele go fumana gore na ditaba ke difeng e le gore lokisetsa gore tse re tse go bona gona jwale re nka kgato e feng go tloa mono e le gore e sile mohlomphehi wa ka kapa basotho ba tsebe gore a e ka nnete DPE ga e tlo ema fela ka taba e kotsi ya kana-kana ka maphelo a batho e be e shebeletse fela go na le ditsela tse ngata tse re tla tshwanela gore tle re di latele go bona gore na ebe re ka etsa jwang gore kotsi ene re e bonang e ka e ka nna ba teng e sepetele tse sa etsagale
1: ke ka pele ga kae momedi a ka elang tlhoko kapa a ka tsebang gore na le DPE le tla bua le mmuso ka makala a amegang ditabeng tsa mofuta o fumana tharolo
0: ga ke re mohlomphehi lengwalo tse le ile
1: mohlhomong le ile neng lengwalo le le
0: ke la bosan bekeng e fetileng eya ntate neng ke ntse re lebeletse gore re tla fumana karabo empa ga e ba re tla fumane karabo le teng re tla tseba go bona gona re nka dikgato tsa mofuta o feng fela re ntse re lebeletse gore lekala le tla go utlwa mme le tla re fa tsebe re tle re tsebe go bona ba bothata bona ke bothata ba rona ke le setšhaba sa basotho kao fela o re tlamehile gore re kopanye maboko bona gona boemo bona bo ka fetolwa ka tsela tsa mofuta o feng ke a gola taba ena e boetse gape-gape e ntse ka nna disapotso e ngwe ya rona e tlhege le basotho ba ke ntho ena ya batho ba sebetsang ka ntle ona e a bonagala go tlhie ke kgolole kgolo gona re etsa jwang gore re tse re bona gore tharololo ya moswelelela e ba teng ke a lewang data
1: momamedi a ka boela batla go tseba gore na motlhomong mokgatlho wa heno jalo ka re ile re etsa tlhoko gore mmuso wa lesotho ka lekala lena la ditaba tsa legae ka diofisi tsena tsa babusi ba ditereke o ile wa etsa phatlhalatso ya gore basotho botlhe ba feletsweng bao dipasa tsa ba di ileng tsa sengwa ba atamele diofisi tsa babusi ba ditereke re bile le moifo wa lenelena la tele o tlo ntshware len tate o tshware lefata mosi go na le ntho e le gore jele e batla e ntse e etsa mona e batla re kere sebopeng empa lenano lena la tele re boetse re tse tlhoko gore phatlhalatso e nngwe e tswile e bontshang gore taba tse jalo di ekeditswe gore di felele mafelo a kgwedi ena ya Phupjane na lona le ba mokgatlho wa DPE le ntse le tsa gore basotho ba ele tlhoko ditaba tse jalo be bang dipasa tsa bona di ile tsa sengwa jalo ke ga o tla ela tlhoko kapa motlhomong le lesedin le le bana ba DPE gore e bang mosotho a ile a tlola molao wa o kena ka ga rona ya Aforika Borwa pase ga e ke e beelwe ka thoko kapa a beelwe ka thoko nako ya dilemo tse ka bang tlhano motlhomong gore a sa kene ka ga rona e jalo empa taba e jalo re tse tlhoko gore go ntse otho ba etele diofisi tsa babosi ba bona ba ditereke
0: ee ya ntate taba eno ya utlwala fela ga ke dumele gore e arabela bothata bona bo teng gobane ga utlwa batho bano ba phatlhalatsa ba re lona ba sothose re tla go lona ga re batle melata ka gago e ntse le gore na ga ditokomane tseno di le teng na di tla etsa gore batho ba rona ba ka mono ka molao gobane se kganga tse le go fela ke taba batho ba sa tshwarang dipasa kapa batho ba ka mono ntle go molao le bona ba tshwereng dipasa ba sebetsang gantle ga e le molaotho ise ga re batle melata le makorekore le lona ke taba go le tsamaya le gabolong gona taba eo ya go tshwara dipasa e tla thusa kae fela he go arabela botsoe gaontate.

0: gele ba ne mo khato wa DP ke le ka ka tla tso sho bona go na ke phagalatsa kutlwisiso jwang go batho ba go phelang le bona ba go mo se ba sebeletsang gore ba ele soko mosolomong go ithuta ditaba tse ntseng di etsagala ka ga go naga e le gore ntle le gore mosolomong go be le motho a ka a ba jwetsang ditaba batho ba tlo iphumanela taba ena nka bontsha mosompe gore le gona jo le tjena re pattern agolo go bona gore batho bane ba golekwana mo go sebetsang teng re tlabe ba kenyeleditseng dithelevišene gore batle ba tsee gore ba tlo fumela ditaba ditsantsane di tšhesa ganggang ya kgola gape e ferenkileng gagolo ke yona taba eno ya gore tle re bona gore basotho ba rona ba kwana ba kgona go fumela ditaba ka marangrang jelo ka ga re leka gore re fatsentse di-library teng tsa marangrang tse tla ba thusa gore ba fumele marangrang ka mokgwa o batlang o le chipi so ke a kgola tseno ke tsona dikgato tseo mokgato wa DP o di entseng gore basotho ba fumane lesedi ka dinako tsotlhe gagolo bane ba tleng ba leng
1: Fada Moseu ke o fa monyetla wa go kena tlhaelo bang motlhomong utlwe ka e saletse dipuisanong ya rona ga jwale pele ka maema mo mamedi ke ne ke re ke o fa monyetla wa go kene ntlha e bang utlwe ka e saletse puisanong ya rona pele ka maema mo mamedi
0: ntate ke gola ke re go ba mamedi taba ena ke a kgola e re kgolotsa re le basotho gore ka go fela ga rona ge ke re tloeleng go sheba motlhomong diphapang tse bang diteng re iketseditse tsona ka ga rona e na re ke re beleditswe leng re le setšhaba sa basotho go bona gona re etsa jwang gore bana bano ba bo rona ba ka ntle go naga ba tse ba iphumane boemo bona bo sa bama le ka go batla mmogo tharollo ya nako e telele e ka etsang gore taba e tshwana le ena ke se ke be ya ipheta gape ke a lebo bantate
1: ontse o mametse o ntse o tshware jalo ntate Fada Moseu ge utlwa gore na mamedi a ka reng ditabeng tsena mamedi o ka kena mogong ya mogala ya +26659933 ke yona mogo ya mogala o ka kenang ka yona go go utlwa sabo sa gago le wena puisanong ya rona e go ntseng re etsa le Fada Moseu e le yena mogokaganyi wa mokgatlho wa DP mamedi kgotso
2: ke gola dipotsa daba tsa fara ka nnete mono di tlhakile fela gene ke kopa gore ke tlheke ke mbotse gona ba le mona gore na lengwalo ga lengwalo ga ngata jalo ka ga bare ba gong ba ngotse ka labohlano ka taba e tlhokang gore go be le tharolo ya moshelela kapo e tsagalang ganggang go ya ngoletseng e tlameile be setlhile ba ngotse mono gore na ba lebeletse karabo ka mora nako e kae mme ke mo e leng gore ga e ba mmuso o iphapantse ka lekala leo le ikarabelela tsa matšhabeng e banka qeto ko kwaela bohlwaneng se e le go sase gape-gape le go nako ya beke e fetile ntate efe ene le tobokeditse gona le agajo ka mora nako e kae obale taba e ke tlhoba boroko le gore gape-gape ka gare go meralo ya lona le le DP a na se le gapeladitse gore motlhomong dipuisanong tsa lona na go tlo go sebetse ka tsela ya mofuta ofeng motlhala gona bale tsena bolo ka go tlhalosa gore taba ya di-passport-o le ga o ka batho go fumane dipasa tsa rona tse e leng gore di re beya gore re be molaong ka mo ka nageng ya Aforika Borwa empa taba ke ya gore jale ba re gatlhile ga ba re tlhoke na le sentse le lebeletse gore le gaisa maikutlo a gore we South Africa ga re tse re le bathwana ba rona ba le documentate ka moo ke gore fela bona tle ba etse bang ba fumane ditumelo tsa gore le kgone le be le mokgwa ono wa gore le ba etse bang ba patale lekgetho ba seke ba le imetsa nna taba tse kantse o sentse di tlhaga ba na le mogalo o tlhakileng ga ba mmuso o sa ikarabelele ke a leboa ntate taba tseo ga ba dikele tlhogong ka pelenyana ntate thank you ntate
1: ka leboa ntate shaxi +26659933 ke nomoro mogala o ka kenang go yona gore go utlwe sabo sa gao le wena ditabatsena tse re ntse re di tshotlha le mogokaganyi wa mokgatlho wa DPE e leng Referent Fada Moseu ke mamedi kgotso ntate nnete
3: ke ne ke betsantate gore na a nnete ne ntate nnete fa e tsela nnete ya phosa le ga batho ba tlwaetse lekane le bona e ka neng mmuso o tla le araba

0: Working in a factory, clinic, shop, or any private company, Express Credit has great news for you. Our new private sector loan just for you. Borrow up to 25,000 Maluti and repay comfortably over up to 24 months. Fast application and same-day approval. Apply today at www.expresscredit.co.ls or call us at 800-444-444 or visit your nearest Express Credit branch. Express Credit. Money when you need it. Terms and conditions apply.
1: Mamedi metse tsona e mashume mabedi a metse e robong ga re lebile horeng ya botshelela. O ka tsena mogong o ka boela wa tsena mogong ya mohala ya +2665993 hore go utlwa gona wena sa bo sa ho ke sefe ditabeng tsena tseo gentseng ge di tshohla ha jwale. Mamedi khotso.
2: Ga re le go khotso.
1: Da di masilo.
2: Da joana.
1: Da di
2: ke ne ke ka re na go ntate nna ke bona taba ena ke tlo ba thata o bana ha ba in bana ba se ba hana le aba ba na le ditlo go go be be go ba go tlo ba go tsela ha ke re be lwana ke be lo go bana ba gona ba ha o bana ha o je ba ka nete ha o na lwana ka bana ba ba gona mo ne be se ha ba be ba go di se re taba tsena go tsiretse di dutse ke lo go ka nete yo na bona ba ha
1: ke le wana de masilo ke boela re memo mabedi mong re le metseng ina e mashima mabedi a metse e robedi ga re lebile horeng ya bosupa mo go tla ga gona ho le wena ka horeng yo ha re fihla mo horeng ya bosupa +2665993 ke yona mo ga mahala ka go kana le wena yo mamedi khoso
3: o la le dimwe
1: la de moqulu
3: ndo ya rwang
1: wa ya ho ya jwana de moqulu
3: a se ke a khuba go mo
1: le sa jang ha go ba
3: le pagile sandata le pagile
1: ha e tsamaetsela
3: ha khona ha iyo
1: ha ke sa di hene ke re ke a tla ke tloa mona ha re tswele pega taba tsa go
3: e andata ya sandata ine ke re fada mosogwa ba ntse se fela ho na paleng ya le sotho le Afrika Borwa na ho kile ho ba le tokomane tapa molao wa o amana ze pedi tse ka tshebedisano mmoho tsa baahi le ba setšhaba sa tsona empa ha e ba taba eo ha e ka ya e ba teng e ne mpa e le taba ya bogaisane fela go thusana e be bona e le DPE ba etsa jwang gore go be le tsela e hlakileng e nang le tokomane kapa e documented ha re tshwara school fees e documented hore naha tse pedi tse tsa baahi ba tsona di phedisane ka kgotso ka ho arolelana mesebetsi le bophelo ba letsatsi le letsatsi na DPE sefolo sa hao kapa karolo ya hao ke efeng ho kena dipakeng tabeng e ya tsamaya
1: ntate moqulu mamedi re metse mashome mabedi a metse e supileng re faraletse ga re lebile goreng ya bosupa ga fe rate mose fada mose
4: ntate
1: ya ntate ga re kene ditabeng tsena tsa bamamele
4: o ya ntate ke mpe ke kale ka ditaba tsa ntate Shakes o ne a batla go tseba gorena na go ne o fane ka nako ya gona mmuso bo wa rabileng neng a ntate e se re ne re sa fana ka nako ke a gola lebaka le leng le ntse gore re seke ra fana ka nako e ntse e le gore go ntse o na le ditatelelo tseo re ntseng re di etsa empa he ke a gola le tabe engwe gape ya gore e ne sa bonagale e ka nako ntse e fetileng fe ne re re fumane bothata ba gore ga re ile ra etsa kopo e jalo ebe ga ba nke kgato ka pele empa ga e ba ekeketsa ebe ga bakeke ba nka kgato ka pele e tlabe le taba e mohlolo empa he ke se ke re e ka nnete taba eno le ha e ba ho ikeke ya a nkuwa kgato ka pele ra qeteletse re sa rajwa fela kgato tsona di tla ne di tswele pele go fihlela go ba le go etsagalang re dumela gantle gore mokgwa o re sebetsang ka ona wa kgotso empa wa go tutumetsa re tla tela re e sebedise mekgwa eno e jalo ya rona go bona gore mmuso wana ona wa rona wa Lesotho le wana mmuso wa Afrika Borwa e se re tla qeteletse re fihlile le wana ono Afrika Borwa re lampa ga batla fela gore kale ka mona ka gae pele re ka ga leka gore mohlomong re ka fa ko gonlane jale ntate o nabile a bontshitse gore na ke a kgola ke taba ya dipuisano gore na ga ke tsebe gantle mohlomong ntate ga o ka wa nthusa go tlhoko nkgopotse o eno ntlheng ya bobedi ya ntate Shakes gona gana o na itseng ka dipuisano.
1: Ntate Shakes na batla utlwa ona mohlomong na dipuisano dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi kapa dipuisano pakeng tsa mokgatlho wa heno le mmuso wa Afrika Borwa na di ka tswalela Basotho molemo.
4: Basontshe ba ka Basotho ba eso ke tumela go ga ka ga tsang ga shebana la neng hantlentle eo mokgatlho ona wa rona wa di-PE o ileng wa kena-kena ditabeng tse neng di ama dinaga tsena tse pedi motlhole mo mafapheng a fapaneng kapa ditaba tseo mokgatlho wa rona o ileng wa kena go tsone gore na gula ga keteletse go bile diphetho tsa mofuta o fe re dumela gore tabena ha re ka ra kena go yona ka segatlha gobane ketelong ya ketelelo ga re tlo kena re le bang re tla tshwanela go bona gore na re etsa jwang gore ba ba mphato ya rona gona ka mona ka gara mekgatlho e ikemetseng gona re ka kopanyang matsoo jwang gobane go na le ba feletsanang le taba ena ya batho ba ka ntle go naga ka mokgwa o tlakileng esetsana le ba bang maitukelo tsa mantlha tsa botlho so ke kgola ga re ka bona gore kopanya matsogo re etsa monne ya motenya ketelong ya ketelelo mebusong e medi e ntsa keteletse e re utlwile ebile gape re ntse re re dikgato tsona di tla latela go latela gona re boemo mofeng mmeng ga re fumana gore mona ditaba tsa rona di ba le bothata re tla nka megato e menge e ka pego eno e tswe megato e meng a thagolo e re ka rankang go susumetsa gore dipuisano di tle keteletse ebile teng ke a leboa tabeng eno jale ke tla go ntate nnete ntate nnete ena ka nedise o bule ka dintlha tse pedi tsa gona e se mmuso tsa tloagabe sekarabe yaka tabeng eno ke gore ga ke tsebe fela ke lebeleletse gore o tla raba jale ya bobedi gape ntse le gore na na mmuso o ikemiseditse ke utlwa e le potso e batlang e le thata empa taba eo motho o ka buang kana ke gona tjena go tlakile gore naga ya rona ya Lesotho e na le mathata ka batho ba yona mmeng e tlamehile gore e bone gore na e etsa jwang gore Basotho bano ba kamane ba khutlhela gae mme ba tlo fumana bophelo bo ba kobeletseng gore ebe ba keteletse ba tswile ka ga naga ka mona so ke a kgola ditaba tsena di tlo foka gore ge nke karolo ena gore ga e kebe ke qalego jwale ya gore re kena tshimong ena jale re sebetsa le bona go fitlhela

0: boikemisetso bo le teng go fitlhela karabo e le teng ke fete mono ke nte ke tle go ntate ke ntate Masilo ga ba ke sa fose
1: ke ntate Masilo fada Masilo ke ntate Masilo
0: okay a lebo ntate ana o ka nkgopotsa ape gao gantle gona gana ntate Masilo o ne a itengyana ga ona bule ka taba maikutlo ke a golo
1: ntate Masilo le ena taba e ne ntse sa fapana ga kalo le ena ya ntate Shakes kapa ena ntate Nnete ne ntse batla utlwa gore na motlhomong maikutlo ana a lona na motlhomong a ka moelega go naga e Aforika Borwa e ntse e le motlhomong polokegong ya Basotho ba phelang le go sebetsa nageng ya Aforika Borwa
0: ke ntse ke re batlhomphei ba ka taba ena e thata ka lebaka le le leng baetsi ba ketso tsena ke ditlodi tsa molao ke batho ba etsantle go molao fela jale ntho e tla o makatsa ke gore ga o sheba o tla fumana gore ga tlholo eno ya molao ga e tswa mapolisa a teng a shebeletseng jale motho o qeteletse o ipotsa gore na ona mmuso o kentse letsogo ga kae gore taba ene ne tswele pele kapa gore taba ena e emise ke bua ka mmuso wa Aforika Borwa fela taba e nkakareng ke taba boikemisetso ke gore a ka nnete ga motho ga o ntse o mametse kgato tsena tse nkeng ke dinaga tsena tse dingwe wa utlwa gore e sile go na le ntho e utlwagalang gore dinaga tseno di entse go gongwe bakeng sa maemo ana jale go teng fela ke taba gona gona re le setšhaba sa Basotho re e tsa jwang re reng re nka dikgato tsa mofuta ofeng re ntse re tlhakile gore dikgato tseo re di nkang ke dikgato tse tla re thusa go ya kgotsong re nka dikgato tsa mofuta ofeng boemong boo neng ke dumela gore karabelo ya taba ena e tlo baka gara rona re le setšhaba sa Basotho mmogo neng go go tshwanetseng go etsa go tlwana jole ke go bona gore re bulela dipuisano re etsa gore go be le maemo ano ao dipuisano di ka tsabang teng ke a gola ke tsayanena ya gore sentse re tloka tsabena mona sealemoyeng ke kalego yona eno ya go bona gore dipuisano di ba teng ka bothata bone bo teng go fitlhela tharololo e fumane le gore gape re susumete ba bogolong dinaga ka mahlakoreng ka go tshwana gobane le gona ka Aforika Borwa ka mane re ntse re na le bomphato wa rona ba sebetsana le taba tsena tsa toka lekgotso neng re ka sebetsa le bona pelo ka re tlo sebetsa le ba ka mona ka gae ka mona go bona gona re ka sisimetsa jwang gore bothata bona bo qeteletse bo rarolleile
1: fada mose o ntse o tshwere jalo ge motlhomong ntlha yo ka phethelang ka yona pele ge ya go ana le wena e ka ba efe go batlang go ya go lana le mo mamedi
0: ke mpe ke re setšhaba sa eso taba ena gore kele ka tse ke bontshite e tlhoka re kena go yona re le setšhaba sa Basotho re tloetse motlholomong diphapang tse dingwe tsa rona bothata ke bothata ba rona re le Basotho kao fela ba Lesotho mona le ba Aforika Borwa taba ena e re ama kao fela neng taba ena e tlhile e bolela gape gore e tlhile ke boikarabelelo ba na le tshusumetso ya mofuta ofe kapa ofe go batho ba bogolong nageng yone ena ya rona le nageng yane Aforika Borwa ka nnete ke gola re ka ba kopa gore ba nte ba bona gore taba ena e emelwa ka maoto mme ya rarololwa ga re batle go bona e amme maphelo a mang gape go feta o sentse ba amedi gona jale tsena le thepa ya bana ba Basotho ke a leboa
1: ke tsalo e reng dipeka ditabeng tsa dikamano tse dinaga tse pedi
0: ntate ehlile taba ena e kore le ga ba mosolomong re ka rare ga gona dipuisano tse re kagareng tsena di etsa gore ore go na le mathata nageng tsena tse pedi fela dintho tsena ke tse dingwe tse bontshang gore a tlhile ditaba ga di gantle kore ga e ba bagaisane mogaisane o sa go mogaisane wa gae tloa go nna ga o sa le mogaisane nageng e e tshwanang le ya rona e potikotilweng ke naga Aforika Borwa tswagang ka gara naga ya rona ga re tlhokile melata le lona e tlhile ya bontsha gore ae ditaba di batla di ya gampe ya golo ntate ke a leboga
1: motlhomong e ka ba molaetsa ofe o ka o sielang bamamedi ba lenaleela go tlwa telego ya metšhatšhane ga jwale re phethela puisano ya rona

0: ke gona ha ke batle go tirela ba khoe matshwafo bane ke nkampa ka go bona ba heso ha re bokelle maikutlo o fumana ona re ka tla ka tlhagolo efe ke molemong wa rona nke boikarabelo ba gore a bona gona a ka kenya letso jwang go bona gore mesebetsi e ba teng mo wa leng gona teng a mpa bona motho mo le mo ha ka etsa gore a jire bathunyana le ha ba ka ba babedi ge nke le boikarabelo ba rona fela go feta mona gape ape sentse re lebeleletse gagolo go mmuso wa rona gore o ko tlae o re kgoe matshwafo tabeng ena ke a leboga.
1: Reverend Father Moseo, re lebile seba sa go menagane ka gona la rona la go tloa tele go ya metšhatšhane thapameng ya kajeno. Mamedi, metsotso ya rona e lesome le metso e tsheletseng ga re lebile goreng ya bosupa. Re tlo gafetsa re fitlha goreng ya bosupa ga jale kgetha re letsetse mmusi wa setereke sa Qhuti e leng Monghadi Bonang-Ntladi go utlwa gorena mohlomong maemo a legodimo ke afe e le go le wena mamedi mo mo teng o tlo tsebe go utlwa gona o tlo tsebe go ba setlholong sa o tsebe gona jwale e bangwe batla go nka leeto le lebang Qhuti na tsela e jwalo e fela e tsamaya kapa che taba ena ge etsa jalo e le go bane ge etse tlhoko phatlhalatso ya bane ba setsi sa le sa DMA e ba ileng ba e bontsha isetela ba le ba LMS kapa ba le ba bolepi ba ileng ba bontsha gore go tloa letsatsi la le la maobane kapa pyramid-ing ya maobane go tla ba le kgonagalo ya go kgetha ga lehlwa dibakeng tse ka maloteng ge o etse retse tlhoko kapa moifo wa lenelela go tloa tele go ya metšhatšhane gore tsela e kang ya mogotlong tsela mogotlong e sentse e sa tsamaye go tloa ga jole ge ntse re buisana le yona tšena ke tse dintsha ditsatsi go sentse di sa tsamaye mpa ge ga jole gela kgatlhilwe ke gona gore kapa ge lakatsa gore o tlo tsebe go tlwa gona le wena e bang o lakatsa gore o tlo etele ka mongwe ka setrekeng seo sa Qhuti na tsela e jalo boemo ke bofe jalo ka ga bana ba bolepi ba ile ba bontsha gore go tla ba le go kgethaga le kgonagalo ya go kgethaga lehlwa ge metsetsong e lesome le metso e metlhano ge a ge lebile goreng ya bosupa ke gona mo kgetla tla ge gefutsa kapa ge ga goana gona teng ka letla dire ke a odumisa seona go amela ka go lenela go tloa tele o ya metšhatšhane thapameng ya kajeno ntate lebitso la ka ke re Thabile Theko ntate Tladi ga gatlhilwe ke gona gore ntate ga gatlhilwe ke gona gore re tle ke re buisane le wena jo ka re ile ga etsela phatlhalatso ya bane ba setsi sena sa dikoduo esetela le bana ba lefapha la bolepi gore go tla ba le kgonagalo ya go kgethaga lehlwa dibakeng tse ka maloteng go tloa bosigo ba laboraro go fitlhela ka labohlano re re utlwa gona motlho mo maemo ke afe ka setrekeng seo sa Qhuting
2: ntate maemo ešhiana le mabenyana bo oseng ka godimo golobelonyana fela shekoloi ne ntse di tsamaya sealelena kao fela fela ke eleletsego tatindena o latela ka mokgwa pula ntse e nape gana ke le tla tsoa le kgethile golwanyana go feta maobane
1: ntate tla dilo ka go bontsha gore dikoloi di dintse di tsamaya ge etse tlhoko kapa moifona wa tele o etse tlhoko gore ma dikoloi di a fapana dikoloi tse ne di kgona gore di tsamaye kapa tseo di ne di atlha gore di tsamaye ke tsa moetsofe o na tsea tsenge di hula ka mabedi a mabedi tse ne di hula ka mabedi a mabedi a mane
2: go le koloi ka go fela mongaka ba di-printer tsa kathaneng tse di fetang tse dinyolwane tse ditheos
1: ntate tladi ge lebuile seabo sa gao mme re a tshepa go tla nne o tlagelele manenong a mangwe a sa le mo ya sene e le gore mamedi a tla nna a be setlhotlholong sa gore na a na tsela ya Qhuting e ntse e tsamaya kapa chen
2: ee ntate fela mo go tshwenyeileng gagolo ke tsela ya ka makwa e tlile gauile fenye
1: e gauile ne tsela e jalo
2: e gauile yana bosimo beke mona le beke e fedileng le yana tsatsi lena e tswantse gauile gola gauile dikotlo tse feta go ga o tsamaye go ha mongaka go hang
1: ga o sebe le kotsi e tsagalang moo
2: ntata o sebe le kotsi e tsagalang fela ga e tsamaye ba le ditleliniki di kankane ba le re tshwa gorena e tla re jwale ka nako eo batho ba kulang ka thata ba reng ba tla sepetlele ba tla tsamaya jwang
1: ga le bohanta te tladi ka o bega mamedi wa lenaneo la stele setlhotlholong dikgomontate ga jle re gokagana le mosi wa setereke sa mogotlo mongwe ga dikepa keke e le gore ge tle go utlwa gona mogotlong te nna o ka tloga mona Maseru kapa wa tloa Leribe kapa gona Thabatseka o leba ka mongwe ka mogotlong e le go tlo tsebe go utlwa gorena jalo ka ga e le ena mosi wa setereke se jalo e le ena e le gore ditlaleo tsa mofuta ofe kapa ofe di fitlhelang go ena ge metsetsong e lesome le metse mmedi mamedi ga ge lebile goreng ya bosupa sena ge se etsa ge ipapisitse le gore bana ba bolepi ba nnile ba etsa phatlhalatso ya go bontsha gore

0: tla ba le kgonagalo ya go kgetha ha lehlwa isita le hona serame se kenela masapong ka matsatsing ana a go tlwa letsatsing lane ka papiremaneng ya maobane isita go fitlha letsatsing lane la labohlano la godiena ya Phupjane. E tla be ebile e le labohlano bekeng, ebile e le labohlano godieng ena ya Phupjane. Ke ka mokgwa o di bitsalang ka teng kapa di tlhalosang ka teng. Ntate Keqe, ke ya go dumedisa isita gona go amogela lene la go tlwa telo ya Mtšhatšhane thapameng ya kajeno. Ga go seo mofumane. Ntate Keqe, ke a go dumedisa isita gona go amogela ka go lenela la go tlwa tele go ya Mtšhatšhane thapameng ya kajeno.
1: Ka nnete ke a leboa ntate, la o le golegolegolegole ke a ipotsa nako go etsaetsiwang.
0: Se ka ba taba tsa teng ebabe le tsamaya tsa mokgotlong tse re ditlwaetse. Ga o le jalo ntate Keqe, Keqe lebitso la ka ke re Thabile Theko, ke salemeng sa Lesotho lenelo ke la go tlwa tele go ya Mtšhatšhane.
1: Aa ntate Theko, ke a leboa ntate, ke kebo ke dikgomo wa mamedi wa Radio Lesotho le wena ntate.
0: Ha re e qale mona bothata e ntse le bore botsang ba ka mehla ba sealemoya kapa motlhomong e be ba go utlwa kajeno goba reetse tlhoko gore ba ba bantse ba
1: kaentsenoarekene phosong tsena tse sentse ke tlo ditlhalosamo ga ona batho a le utlwang radio ke tichere radio ke mme le ntate ba ruta o seng radio ke ntho e laelang motho ona o tsamaye jwang o kobeng jale ga e le seo tsena re tsamaya re thula mafiki a fela re kena ka gamatlhwa somala se re sa tsebe re tsamaya re kena le ga madimo
0: la o le jalo ntate Keqe, jalo ka ga ke utlwe ga o ntse o bua kwano sealemoeng senang ka gare go mananeo a mangwe a rona a ditaba gore motlhomong bana ba bolona ba bangwe be bangwe ba mo sealemoe sena se tlhaelelang ba tla nne ba fetisetse melaetsa ka megala ge re go utlwa gore na maemo ke afe a le godimo na motho ya tlogang kwano masego kapa ga ke tloa moo ga ke tšhaisang ka tle gore ke tle strekeng sa mogotlong ya tlwang le ribe a tsamaya ka mone ka mphosong a ka tlhwa le ena le a tlwang ka mone ka thapatseka a ka tsamaya ka mone ka bokong gore a fitlhe ka moo ka mogotlong
1: o tsotlhe tse kenang ka go mogotlong ke re tsotlhe a tswa ka mehlabere bonyana ga o ka tswa ka tlhakole itseng goro tsotlhe tse kenang ka go mogotlong ka nnete go bja goro letsheyage le nako letsetsie re poka re tshwasolola batho ba tshwasiweng diamplese bafanka ba statistics kore a šitlhonolo bja goro ga mehlagere re tshwasolola badisana badisana ebile ke bona ba go thusitseng le gore ba tshwasolole bona batho ba nogetong le ka nnete se e le gore fela se ntse re kopa thapedi fe ba seke be baba ba etsa le boiteko fela ba gore ba tsamaya jalo le mongwe a ka ngwe e tswelela o seng e jale ena o seng kgokgwane jale e diela le batho go fetela a ka go ulolela la le le thata jalo ka kgona go tsamadi ba bona ka nnete se ntse ke etsa boipiletso seo fitlheletse lefapha le tla ka for team ya se e ka tlhatlhoba ditsela e tla bolela gona go kae o se o batla go le betere go kae go betere ka nnete se ka ba motho a ka nna tsitsing ya go nka leeto o tla ka mogotlong ka fo nka leeto o tswa ka gare mogotlong ya terekeng tse dingwe.
0: Go na le ntlha o qetang go e bua mona ntate Keqe ya gore batlhanka ba statistics kapa bapalo ya setšhaba ka mokgwa go tlwaleileng ka teng ba qabeletswe ke letlho ke batlhanka bafe ke bona ba bantsi ba bala palo ya setšhaba be e leng gore ge kapa go ile go gatlhagelela gore tshebetso ya bone e tla fitlha pheletsong mafelo a kgodi ya motshelanong.
1: Gobalo ntate ke bona bana ba mekgwalo ya setšhaba ba ne ntse ba saletswe ke dibaka tse kang bometi bong kwa ga ke ntse re galefile re nagana go ba galefetso kona ga re ile ga etsa ditlalo tlwa be ke e fileng go batho ba theogoe kaka bao ke ba ileng ba sirelwa go tladidigroupung tsa bona tsa di-whatsapp mo ntse ba fetisetsa molaetsa gore ke ba tlhokometswe keno ba tle gae empa le bona ba re ba ileka ba e check-a tabene ba nagana ore banna e ka nnaba ke puya e ngata fela jale difono tsena ke diabe tsa tlhaisa ga o le sebakeng se bo bontsha go mona ke lehlwa go na ke pula ke menyetla e teng ka nnete ba wa enketse go ke pula fela ka ke batho ba ditoropong ga te hela ga se pula nto eno percente eno e bolelang ya monyetla wa go na le go tlotheoa ke lehlwa yena bangwe ba ile ba e tlhokomela loja ba sa gokana le ba bone ba se ba bona a ka difounung tsa bona se ba sheba gantle go hela ebile re tlhokometse mona gore se re atamela dibakeng tse tlase ka o tla ba ofe gagolo ka labone mesong ya labone eloge ke tabe e le gore ga e le babodi retuo bo eng kao fela di a fitlha e ka be e le go ba bangwe ba tlhokometse kapa ebe mokgwa marangrang ebe a fumana gotlhe ba ke bathotse ke tlhobile jale mpa ka letlhonno ka nnete re bua tjena ba qeta go fitlha mo thweng ke maze matsho ga motho a ne ba hirile dipere tsa gae ka nnete o na ba ile a ba sia ka mono

0: tabetse ba lati ba hantle la se ga mse ba utlile a ho
1: motsegebedi le mahlasela e hile ha o tsamae
0: o ha ndate wang lo leka pele le boetse ka tleng ke moya ene ka ka go apetla ka mo go bueni go be tsona go le go fika thela pele moya no bo se tsaka tleng le tsa tlhokwane lo leka go hamba ska ba ile ka
1: ya to hammatso ke mo hlomong a go batla go epa go letsa a hla le male a lo feta pudi ha ya se bo sa hla ma prane le teng tse sa tsamae
0: wa le e bo hloko ka go ka mono wa la ke ga etsa mo ile a go e se o e fasitse lo hla ka nqena go tsela e ntshena ya ya pumbya nyeo ya moga go metse tsaba ha o hla hla go la se shuti o tswa ya le bibe ka potso ya thabatseka le yona e fasitse ha o tswa mona mogotlong ya thabatseka le yona e fasitse mina ne mane ha o tswa mona o ya ntabe ke ka mona ka sane o na le ka motho ke bo gamokana ka mono a e fasitse go ya go
1: tate ke re lebile sa ba sa ho mena ha ne ga tshepa hore na go nyetla e tla ga re buisana le wena tjene ebe ba se tshaba sa mogotlong ka papa a hi ba mogotlong ba utlisa ba utla puisano ya go
0: ka nete ke tota le bua ka ne di se ba itse ke ntho bo ditwana e ba khono ba trefa o se nyi ka ba di hwa yi mamela mana no nga di so ha impotso kwa ga ba ba sa le teng wa bona ka tsatsi wa lo gona mana no na emiwa ka ba na go le ke le mosabo ga go ke tuwe le siwo ka ga streets
1: gale bona dikek mamedi re gokagane le monghadi le thobane mosi wa streke sa masego ge mona ge metsetsweng e mehlano ge re lebile goreng ya bosupa re tlotla ge patterna la rona la go tlwatele go ya mechachane ebile re sethela bale ba lefapha la ditaba go tla balela ditaba tsa ga ya bosupa seo re batlang go retla re se utlwa ke go retla go utlwa gona mohlomo magalo ana a thababutsa thababutsa ke ena ga o ya semonkong e bela e teng ga o ya thabatseka go utlwa gona a na go ya tsamaya kapa le teng go ntse go tshwana jalo ka ga ntate keke a bontsha gore e tlhiletsela ga e tsamaye e ya mogotlong ka gona momedi e bang o na le leeto le o tlhokang go tlo ya mogotlong ga šwale ka gona boipiletso ke gona kapa boeletse ke gore o tlo o emise leeto le jalo go fitlhela phatlhalatso ebile teng e reng ka tswela pele ka leeto le jalo le maemo a ka kuthing ka malotloile gore go na le dikarolo tse e leng gore tsela e gaogile ka baka la dipula tseo di ntseng di ena ga jale nete le thobane ke a o dumisetsa ona wa mena ka golone la go tlwatele go ya mešhatšhane phiremaneng ya ka jeno nete le thobane ke a o dumisetsa ona go wa mena ka golone la tele phiremaneng ya ka jeno
2: ha
1: dipalangwe ntate nate keke seo re lakatsang gore re tle re setsepe ke gore re utlwa gorena mohlomo mosotho kapa moeti a ba lakatsang go ya ka semonkong thabaputso ya tsamaya yana ga o ya lhako lena la semonkong esita ya lona letlhako lena la thabatseka goba thabaputso ya ka bona ka semonko le ka thabatseka
2: anate ke a leboa se jalo ka ga ula wa sa etswa phatlalatso ke bana ba bolepi gore lesa le tlogetheng mme le bana ba thibelo ya dikoduwa DMA ba etsa phatlalatso le ba ditsela ba entse phatlalatso ntate setrokeng sena sa seruri tsela e yang tatshasmeke thabaputso ga e tsamayeng mme go kopa batho ba sekenne bang ka maeto tsela e yang semonkong thabaputso ga e tsamaye batho ba sekenne bang ka maeto go fitlhela go etseditswe phatlalatso e ntšha go na le batho ba tla re e kare le phetleile re ke tsamaye e ka gonto jalo go ba le sekoko kolo ebe di agelela le ga e ka leso le bona la e ka ga le yo lona mme ke kopo ya rona ntate gore batho ba sekenne ba tsamaye
1: nethobane di tlakile ditaba tsena ge le buile saba sa go menagane gore batho ba emise maeto a tlang ka dithabeng
2: ga dipalangwe
1: ntate lethobane mamedi ke a go fitlha pheletsong yana la rona la go tlwatele go ya mechachane phirimaneng ya kajeno le lena le tlhophetswe kgaso ke mmekwa photlhedi botlhagising ba mathomba mabaleha ditaba tsena tsa rona kapa ditaba tse rona go tshwaretse tsona ge qele jalo ge buisana jalo le and fada mosweu go tswa mokgatlong wa DPE e le ena mogokaganyi wa mokgatlo e le gore re tla go utlwa gona motlhomong ditaba tse tseng di etsagalela baagi ba basotho esita le ba dinaga tse dingwe nageng ya Aforika Borwa gore na motlhomong pheletso ya tsone e tla ba ya mofuta ofe kapa tharololo ya tsone e tla ba efe lebitso la ka ke re Thabile Theko ke sebetsa jale le batlhakwana kgwele ka metšhineng ya Sebele go fela go kopana gape ga morena a ratile modimo a le boloke botlhe.

Ke a leboha Theko, nako ke hora ya bosupa, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Ntlo ya Senate e kwetswe kajeno, lekala la matla le tekena tumello ya ho qala tshebetso. Ditaba ka botlalo. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane o re ho tsetela Lesotho ho tla tswela batsetedi molemo ka ha taemane ya Lesotho le ya tse ding tse itlhommeng e le ya tse ding tse itlhommeng pele lefatsheng. Tsena Mohlomphehi Matekane o di buile mmokeng wa letsatsi la bahwebi ba baholo ba Dubai matlong a boemedi ba Dubai Johannesburg Afrika Borwa mo letona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi. Mohlomphehi Ntate Morosi a ileng a ho hela batsetedi ba sesiu sa marangrang sa poloko ya ditaba seo a itseng ha se ka a hwa Lesotho se tlo fokoletsa batsetedi ditjeo tsa ho sebedisa ditsi tseo ka ha naha ya Lesotho e na le matla a metsi le moya o phodileng tse tlang ho baballa ditsi tseo. Moifo wa Tonakgolo o ne o kenyeletsa letona la dikgokahanyo Mohlomphehi Ntate Morosi, letona la dihlodilweng Mohlomphehi Mohlomi Moleko, letona la lekala la kgwebo le mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo Mohlomphehi Motlatsi Maqalepo le mookamedi wa koporasi ya ntlafatso ya naha LNDC Monghadi Thabo Kgasipe. Ntlo ya Senate e kwetswe ho sa bolelwa nako ya ho bulwa e le ho dumella ditho ho ya phomolong ya mariha le ho a sebeletsa setjhaba metseng ya bona ha phatlalatsa ho kwalwa. Letona ofising ya Tonakgolo Mohlomphehi Makatla o Motswasele o boletse hore phomolong ya mariha e fa ditho ho ya mabatoweng ho buisana le setjhaba le ho utlwa dingongoro tsa setjhaba le ho sebetsa mmoho le sona. Ha tshehetsa tshisinyo ena, Morena Sempe Masopa o boletse hore phomolo ya Maria ha e bolele hore mosebetsi wa ditho o fedile, a supa hore nako ena e supa ntshetso pele ya mosebetsi wa bona setjhabeng ka ho sebetsa mmoho le ho utlwa ditaba tse ba amang. Lekala la matla le merafo le tekenetse tumela Convault Inc. Mohlomphehi Joni Mpotjwane o re tumellano ena e supa hore khamphane ya Convault e tlo qala ka ho etsa boithuto ba dikgwedi tse 12 mme e ka eketswa ha e so phethelwe. A re lekala le tlo thusa khamphane ka dipitso ho kopanya khamphane le ba amehang le sebaka se tla sebediswa ha morero o qala. A re morero ona ha o phethetswe o tlo fana ka motlakase. Mothehi ebile e le mookamedi wa Convault, Monghadi Harry Akitan, o re Lesotho ke naha e bulehileng e nang le metsi le letsatsi tse lekaneng ho fehla motlakase papisong le dinaha tse ding tsa Afrika tse ka hona ba ileng ba kgetha ho tla tsetela ho lona. Mohlahlobi e moholo wa dibuka lekaneng la matla Dr. Albert Butera o bontshitse hore morero ona o tlo matlafatsa phano ya motlakase ho theha mosebetsi le ho hodisa moruo wa naha. Letona la Tekano Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba

na ao push ke le a sebedise hantle le ke le a sebedise tse molimong wana ha ya leso choje ha ke re jwa le ri ya qala ra tloa ka lape o ikota wa sebedisa sebakeng sa ha molimong wa ha wa sebedisa sebakeng sa le lapaleno wa sebedisa sebakeng sa motse wa heno wa sebedisa sebakeng sa tikoloho ya heno wa qetella wa sebedisa sebakeng sa ha ka kakare machaba mat mashutsi e mo ya o shanghe ba tshaba ba a ke le sana le matla matla wa luna ao a ka sebetse ka tsela e tla gatlisa modimo a ke a dumedisa hle ke botsa bophelo ka mono ka ha Yesu se phiri ba nna hle hopo tse masasia arabo tswa dumela o si go ngwa thaba machana se go di pate batho ba le rato ba mohe batho ba le rato ba mohe tloa ka morena mofumahadi Mahadi mana porabo tswa dumela mfumahadi morena ra twanke chaba sahai asi buisang ka le rato o tlomotse hena ke a buisea na o tlomotse he morena mana porabo tswa na ke a buisea na

emengata ka tlung ya ntate. Hojane ha ho jwalo nka be ke le boleletse. Ke ya ho le lukisetsa bodulo. Mme e tla re ha ke se ke ile ke le lukiseditse bodulo, ke tla boela ke boye ke le nkele ho nna hore nna moo ke leng teng le lona le be teng. Mme moo ke yang le ya tseba, le tsela le ya e tseba. Ke ka maswabi le kutlwela bohloko sealemoya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang. Lefu la Mmaletele Mantswaki Pauline Sello, ya hlokaeletseng Rothe Harantulela ka la tshelela Motsheanong, o tla bolokwa ka la tshelela Phupjane selemong se hodimo. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Diaba Sello. Lefu la Mmasellwane Raletshela, ya hlokaeletseng Tlouutle Hampiti ka la 16 Motsheanong. Mofu Mmasellwane o tla bolokwa Tlouutle Hampiti ka la 6 Phupjane. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Mphonyane Raletshela. Lefu la Motsamai Manase Mphana, ya hlokaeletseng Difalajaneng ha se tlolela ka la 13 Motsheanong. Mofu o tla bolokwa hona Difajaneng ka la 6 Phupjane. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Matala Mphana. Lefu la Mampho Eliza Moneti, ya hlokaeletseng ha Hlalele ka la 7 Motsheanong. Mofu Mampho Mmamolaetsa Eliza Moneti o tla bolokwa ha Hlalele ha Mosamo ka la 6 Phupjane. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Dineo Moneti. Lefu la Dirontsho Tshabedi, ya hlokaetseng ka la 5 Motsheanong. O tla bolokwa Matshwareng ha Matela ka la 6 Phupjane. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Lepheane Tshabedi. Lefu la Matshotleho Elizabeth Mamohlolo Mashwai Emile, ya hlokaeletseng ya Kosuba ka la 14 Motsheanong. Mofu Matshotleho o tla bolokwa hona Mantshonyane ha Makopoi ka la 6 Phupjane. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Mmamoilwa Mashwai. Lefu la Habashane Raditabo, ya hlokaeletseng sepetlele Tshepong ka la 20 Motsheanong. Mofu Habashane o tla bolokwa Tshenola ka la 6 Phupjane. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Mama Kgaola Tshilo. Lefu la Nkgono Maitumeleng Regina Thulo, ya hlokaeletseng sepetlele Mafiteng ka la 7 Motsheanong. Mofu Maitumeleng o tla bolokwa sekameng ha Thulo ka la 6 Phupjane. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Monare Mophete Thulo. Lefu la Matshidiso Morwa Edith Rantsatsi, ya hlokaetseng ka la 25 Motsheanong. Mofu o tla bolokwa ka la 6 Phupjane, a bolokelwa Qwading. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Rantsatsi Thabile e leng moina wa mofu. Lefu la Senokwane Leopa, ya hlokaetseng

leshome le metso emene motsheanong. Mofu o tla bolokwa ka la tshelela Phupjane. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke lehlohonolo le opa. Lefu la ntate leeto Ishmael Malatadiana. Mofu ntate Ishmael Malatadiana ya tlwaetsweng ka lebitso la baba o hlokaeletse ha thamae maseru ka la 20 a motso o mong motsheanong. Mme o tla bolokwa ka la tshelela Phupjane a bolokelwa ha thamae. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Thabo Malatadiana e leng mora wa mofu.

bona motse o tianga empa re batla o tlang ho hlaha re ya tseba ho ba mohlantlo ena ya rona ya lefatshe e kanga motlotlwane e senyehang re na le aho mahodimongo e le ntlo e sakanyaetswa ka matsoho a ngwana motho ka mantswe yana se ya le moya sa lesotho se tshidisa bohle ba hlabilweng a bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re holona tshidise hang ke hona me le iphumule meyogo

0: wa tlokwa mafere a ka totile o ke wa tsama me lo se dumela mme me di go bonga mo ka ha ona ga a se ke tletse
1: le ka go se fuma sana se tlo
2: o khathatswa ke sefuba le wena. Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema. Le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
1: Le ka go sefuba sana se tlo mpolaya jwale tje.
2: O khathatswa ke sefuba le wena. Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema. Le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
1: Le ka go sefuba sana se tlo mpolaya jwale tje.
2: O khathatswa ke sefuba le wena. Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema. Le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
0: Ntate moholo wa ka.
3: Halo mme.
0: Dumela hle ntate wa ka e ke mo ratang.
3: Ntate mme.
0: O phela hantle ntate wa ka.
3: Hantle haholo.
0: Ke mema fela le bitso la ka ke mogadi a hao ka pa ke setlolo.
3: Ah ja ho pula.
0: Wa nkhopa ke mwana na motshwana wa kokolo singwana.
3: Oh ka ha.
0: Ke tsana go tsheya.
3: Kokolo singa simi.
0: Eh ya go ana ha iso mono.
3: Ao.
0: Jale ke ga ke sa tloba ke yo ke tswa mana ha ntate mo tshatso wa o bitsa ntate mo holo motsielwa.
3: Eh.
0: Jale ke sele mo sa le sotho mona ka jeno.
3: Oh, salmo salso.
0: Ya ba ke go letsetsa ke sa u vetsa go tlo letsetsa nke ke bua le wena.
3: Eh. Eh.
0: Ka pa utokosa.
3: Ah, o bua ku ke na o bua
0: ka. Ke ka patala ka botlolo ya moriana.
3: Okay.
0: Eh, ya ntate. Ge tlo tla go tshakela ka mono ka ho hohlo ka mmanta ha ka mora hora ya pele.
3: Ura bolela.
0: Jwale ge tlo tla geng ka mapaki. A motho ya reng ke ne ke tshwerwe ke prostate cancer ya ba ke ba global cure ke a fola.
3: Mhm.
0: Fela ke ne ke batla go medie ketseng ha o ka bona mo mateng.
4: Eh.
0: O ntshebile. O go kokela taba tsa motho yo no wa gona. E tla ha fitla mono ha hohlo. Ke fitlegetse fie fiella.
3: Eh.
0: Ke tsala me ya sala sotho wa mametse.
3: Eh
0: eh. Eh ya ntate tswela pele.
3: Kata ba pheko ya mphio.
0: Eh, o go jwetse na motho yo na hlophuwa keng a kopa le tlo ba khio ka jeno taba di jwang.
3: Eh. Una hlophuwa ke prostate cancer.
0: Mhm.
3: Gwale. Una tisa go nna nta ya blong fanteng kwa na nta go thuse. Nta ya khutla, ya khutla, ya khutla. Aya khutla. Gwale. Ke ne ke ha ke ya ditapelo ha o tinyane le mono ho yena mono no ona ka go le le ke mo ha o ndate go go tsela mmila bo fela mo o so taka go re ke ona sa bule le hona go bane ona sa ya ga bile putseng no empa ne ne da ka katala ke tibile bothata ba hae. Ya ba ke rentate ha go

0: gore tsheo we nwe le tlhena la bolong fanteng le tla fela ya ba o qalella ho yinwa o qalella ho yinwa qalella ho yinwa nenne go ka sa renta te wa tewa ila ka tswa mora ka ka go khong ka mari ke go ka tlo ba re tsheo ke tama ka mao ila ka tsama la fela ka bo ka ba ka ka ba ka go
1: Ee
0: ya. Dura ho yona ntate, ke ona pheko ya hao, yere dura ho yona. Ya ba o ntse dura ho yona, a bere ke a mo tsa o ikutlwa ho ntate ga a tle ke hantle. Ka ka na, ha o seng tso kmane tlo ba re ke we, na o tla o tlo o sa tla bula mo fante ga a tle ke be ke di tsa bula mo fante jo renta. Ke hantle. Ya ba ha sa ya tlo ba re ke mo fante ya ba o sa ntai no, le ka tetela a ntao sa gona sa fuen tsukambo 6 months e biro gona ta che kwa gona ta o ya ba o han
1: ha sa hanga tabelo ka hwane
0: a lo tsama sa gona tsamana ka maoka
1: o itse ke ntate mogolo a le mo 85 a go tla mpona mme mafere ke
0: 40 e la o kula o 85
1: 85 ntate
0: e 85
1: ka nnete re a leboga tlhe ntate Motsielwa re tla fitlha ka mmantaga re tlo le bona ka nwa moriana
0: jale nna
1: ee
0: nna moriana ke a ona ga ko nwe le o kula kona fela ga ke kule nna kona fela go sekebe ka kula ga ke kule
1: o wena ga o kule
0: ee jale ya ba o sa dula godima yona jale ga ke tsebe nako bane ba dibotolo tsena fase that war tie ba on jari botella ha ri la so jari botella on jari piamo on jari piamo on jari piamo yale ila ga gu sa u ya ka ta ba botolo ya ba ke a ki do gu sa che he botolo tala ta ta a ka ke te na di ka ki de ngi be de ka mo e ke ba ba tla sa ka to ma ta ba le se su ba ha se ka plastic nye ntsu ke na na ya lo ga ke sa etlo era ke tie tse yona tsana che a ke sa nwa ka tshatla se se go ya tsana ke ya yeng
1: a entate ka netse ga le bona tate Motsielwa ha ke di botlolo tsene ka nna ba ke ena atla hapa 1500 ya motho ya na di botlolo tsenga tsa moriana
0: a di ga di ga pula ke tie neng tsho tsena ke se se ba ke na
1: o ho di bela ga mo botsa
0: ha ke tse bona ona na ha ne ga di le ha ke tse bona na sa ila se ke
1: e
0: ka bo tshe o daga ta fara ntsa di bona ba di mo pheko tsa ke tse.
1: Ke mo ha bona botlo fela wa fola.
0: Eh.
1: Ke a le bua ntate.
0: Ke se hlola mafu ntweno.
1: O ke se hlola mafu tlo ba ke organic cream.
0: Le bana ba tshe go nke mahlo ba nwe tlo ba ke o ba ile tshe ka ba tlo ka mona ha. Ha ba kwa bana fela ba lwe tshe ka ina e sa fukwe ba tsana. Ke ke ba khotaletse a holo go ba lwetse mantsi bua e ke go tlega ga khale a e kwa le tlo ba ke re ka matlong ka mo ne se di tse o simona ka ofe e ya
1: ntate tata Motsielwa ba tsaba ditaba tse di monate ka nnete ke a le
0: mo motho a rata go phela ha ntla ine le tlo ba ke a kula ka pasa kula na ine le tlo ba ke e ya
1: ntate
0: na a di kula ntse ke ine le yona fa tlo ba ke e ya
1: ntate a enda tse ke a le boa hle.
0: Nai ba.
1: Ke tlo bona ka mmantaha.
0: O gaso.
1: Thank you ntate.
0: Thank you.
1: Thank you. Ke tsohe ditaba tsa Global Care Organic Remedy wena mamedi wa selo ya Salesotho ditaba tse monate tsa Global Care. Haiba ha o so qalelle ho enwa ho ja wanwa segamese ka ntle ka mona se ya tshabea se thijwa fela ka Global Care. How later. Ke tiba ka
2: moriana
1: wa tsa. O lo ha ha re tsatsa le. E ha o ba tsa hantle fubese. Me ba ka bana ba so ke se bua we. Dikolo mona ho ntso ne le tsana fela ho tshwaetsa. Ke utlwe fa lo hore hela. Eh jwale ho na le batho ba ka ba ha o khohlela wena o na di di khohlela no a tloba kio empa o ya seng sa bophelo e mong sa khotle sna go etelele e bontsa nana ke sefuba se se tlile TB jwale o tsa me seng sa bophelo o tsebena o na le TB ka bontsa o ka sefuba fela ka bona o na le COVID-19 na ka pa tshe

0: le yona e ntse le teng ga re so ko thweswen
1: oha
0: jale tloba le kgoreng remedy e tla go fodisa gona le motho ana le mahanana a botsikinyane la bona ka ofela wa yutla la bona ka ofela mahanana a botsikinyane e bile di tsebedi ya kwalea ka botho tsebedi ya kibana ka bodi ya thibana mahlo ya dulalla o tshoge ke hloko di mama hlo ka mona o tshoge ke hlo ga hlo e mo motho re funane mmona e mo utlwa ka hlo ene motho re ka tsebeng pheko ya ho ke tloba ke ho ka ne cremate matso wa sefuba mangata ha holo e mo ka nna ba le ho bipetsana wa bipetsana ha hema hona batho ba nang le asthma e leng letshwe batho ba no ha bona tloba ke ho ka ne cremate hona motho ga ding ka mona mo yona o nka nna ha mo hloko ho nwa tloba ke ho ka ne cremate le fule hle le amangwa le sefuba le fodusha ke Dr. Thabiso Motshatso ka tloba ke ho ka ne cremate se ri tele se ri tela nka bo phetse ke le ka mahlale ha so
1: ke ho khosa bile o tseba ha o sa Motshatso ha so bontse na o ditolo bang
0: ha so mpontse
1: wena ke re o batla batla batla o tla o a re jwa le sheba he ha ke ho ka sheba fela mo khana ga bona na ke tsa bang
0: wena pe nne ke tla dilo ofising ya ka ne ha ke ofising tsa batho
1: hai
0: wa bolela
1: wa sukurisi
0: wa bolela hai ka ntle ho mo gena le vaseline ya Global Care Organic Remedy yona ke 45 rand mogena ke 100 rand le sotho mo akwa se ke 40 rand Africa Broman mogena ke 150 mo vaseline ke 55 akwa cream ke 50 rand ka thetsana ka mo go tlwa tabe go na batho ba ke sang mogena wa 120
1: hai bo
0: e ka thetsana ka mona gena le sign from pharmacy mono complexing ya you safe gana le tloba le kio mono jole go utlwa rena motho ga ke se mogiana 120 ya rekisa vaseline 60 rand jwale lona batho ba rekang mo le fumana tloba le kio high mona e 100 rand le skebela e reka le reka tloba le kio ditsintse gona ga tla dibitsa ka nnete ba ba bantse ba rekile go gona ha ga tlotse ba ya senga ntse bolotsana ha ga kala ba re motho wa ga fela tloba le kio ke 120 o ska ba e reka ka Afrika Borwa mane ke 150 empa ka utlwa gore bibication care bo ka kwakwa ka madiba kentse di mona le bibication care yena ha etse 150 aka etse 105 rand 110 ke bo ikgethelong ba hae mo no tole ga ke hobane ke yena a go tsitse monga kgwebo nna ke tlo etsa bokana e yena ke taba etse jwang bothata ke ha motho vele na sa rekisa ka price e fetang 150 bibi yena ga ke rekisa ka 110 ha ona ntho go tlo yetsa o ikgethetse jwalo jwale batho ba kwakwa mone ke utlwe ba lla ka gore jwale bona kgobe bona ha sa tsamaya batho ba reka mogena ka ho bibi ka nne mogena kwa tloba le kwe ka ofela e molemo ya ma batlang ho reka teng ha re tloeleng ho tsa ka mogiana tloba le kwe ke ya gona ka ofela ka maputso ka mo vaseline teng ke utlwe ho thona mo etogiswang e tswang 60 rand ke phoso e kgolo vaseline ke 45 rand di vaseline tsa le shoma ke 350 ha o di reka o lo di rekisa o rekisa e le nngwe 45 rand sona batho ba sebedisang tloba le kio hampe lebaka la bona ke obane moriana ona wa rekwa file ba re utlegetsetse ka pelenyana ke etse tshelete e tatileng ko ana ntse le tloetsa tshelete ka tloba le kio
1: ko
0: se ka tatang gobane jwale ha ka ba ka tseba ha re sa tlo sebetsa le wena gobane jwale a ke re wena ga o sebetse le gona gantle ge joetse gore nna mola ke tloge ke sa 60 rand ba bala ka ke lentle re tseo o joetsa gore ae re sebetsa tsena fela o utlwisisa mmedie ke tseng
1: ke mametse fela o tsebe ke batla go botsa taba yane jwale le nako ya tsamaya a ke re ke ne ke utlwa gore na ntate a ka nna ba moyetleng ya gore ebe ena hapang
0: okay
1: ee go hatswa
0: ee ke gobane batho ba nweleng moriana ba re nna ke nwele botlolo tse ngata ba ntse ba ntetsa ke ba ngwala fatshe ke ngwana mogo tsa bona ntetsetseng letsetse office tsa Global Care lona wena o nana o ka nna bona o le moriana e mengata jwale ka letsatsi la o qetela e leng ka sonta sa beke re tlo sheba dibotlolo tsa batho ba reng diteng re shebe na tsa ha o di kae e ka nna ba annulen tse 9 e tlela na ka hodimodimo o fumana 1500 kgwedi ya ene e fetileng re fana ka 1500 ho motho ya sherang le o commenta holo di dabeng tsa rona 1500
1: I need 1.5 ka ba ka la o share fela
0: yes hobane ha o share it was at Global Care di sa di group ntse ding ke taba ya hore wa re tsietsa o botse ba bohlo wa mogiana ona o batla batho ke o wanetsa lentswe
1: mmm
0: teng na Global Care ma ke hire tsubu ka Global Care elo motho a nthusa
1: go
0: me wa ka ke buela ke khaleile jale motho a ba patsa Global Care ha patlo jo ka nna ke patalwa yes mme
1: jwale Global Care ke utlwa gore ke mmampudi wa pheko ntate o sa
0: mmetse ka mane
1: Afrika Borwa na kamoelo e ba e mofuthu jwalo ka o e fumanang Lesotho beke ke lengwe la nkgolotsa ha o ne o ile ka mane.

wa selemo ya Selesotho ke sa boetse ke o dumedisa gape palong ya buka ka jeno ya o dumedisang ke mmagauhelong kopele. Buka eo re ntseng re e bala e bitswa fela gore ke bana ba kgomo tsa batho ka mme Mabasia Mahalefele. Ha o le jalo momamedi wa selemo ya Selesotho re tlo tswela pele le wena ka ditaba tsena, mme ntumelele fela ke tle ke o balemogileng ga a go gana gona teng mane moo Lefilo Mahau baleng ha bo Mahau mo molotolotsi a seng a tlhokahetse. Lefilo motšhana, kgomo ya Lefisa ha e latwa e tla le manemane a yona kaofela. Mmapo ha a nyalwe, Mahau ho lokile baholo ba ka, malome ha re ye. Re ile ra arogana gona mona, mme re tlo kena ponong ya boraro. Leqephe ke la 55. Ponong ena ya boraro ke ha kgongwana ho kenwa matlung ho bonisitswe Mahau le Lefilo ba fihla. Mahau, koko koko, ke Mahau ya fihlang. Mamahau, Mahau tsamaya le bosiu molatokeng. E se ka ba, Mahau, mme e re ntate a hlahehle re potlakile. Mamahau wa bula. Le potlakile o na le mang? Ha e ka ke Mahau, shh, re batla ntate. Taba di thata moraokwane. Mamahau, ebe mme o shwele le ntshosetsang? Kgongwana wa hlaha o re kenang re utlwe. Ba kena. Mamahau, Mahau wa tlawankgo. Mahau, shh, butle mmehle ntate. Kgongwana enwa ke malome Lefilo, ke ena ya tla pheta se re behang mona. Malome, ke ena ntate Kgongwana monga mona. Mamahau, Mahau, ha ke a re o se. Kgongwana ka bohale, molato ke nna. Mamahau, o batla ho kgalengwa jwang? Ho ne ngwana a re o thole, ke tla qabana le wena ha o ka boela wa bua hape. Ke thabela ho tseba ntate Lefilo, e ka ba le re tlela ka dife le hara masiu? Mokgosi wa bosiu o ntsha batho matlung. Re fihile mahlo. Lefilo, e hlile ha re a tla ka tse monate ho ha ntate. Re tlisitse pi ya monna wa enwa kgaitsedi. Mamahau, jowe, jowe, monna mang? Kgongwana ka bohale, thola Mamahau re utlwa ditaba. Lefilo, monna wa Mamahau o hlokahetse. Re rumilwe ke bana ba Mosolotswana ho tla le tsebisa. Mamahau, molotolotsi o ntshotlile ho lekane, nkeke ka mo rwalla thapo nna le kgale. Kgongwana, Mamahau a ko tlohele ho etetsa ntho tse senang thuso hle. Ke mmametse Lefilo e seng wena. Tswela pele ntate. Lefilo, bana ba Mosolotswana ba re ba o kopa hore o mpe o ba utlwele bohloko, o ba lokollele Mamahau. Mamahau wa bokolla mmoho le bana ho yalla moswang le bona. Re bile re kgutla hona jwale hobane lepato le ho sesane. Kgongwana, kgidi. Ntate Lefilo a taba tse bohloko ruri. Mamahau, ditaba ke tseo tsa bahadi ba hao. Mamahau ka seboko, sho, sho, showe, ha ke nna mono hle. Ha ke o itshotla ka thapo ya monna ya sa nketsetsang letho bo. Ke a hana hle, jo, ke a hana bo. Ntloheleng ka taba tsa molotolotsi hle. Ha ke mmatle le moo a shwileng. Ha ke batle le ho bona setopo sa hae hle. Ke a utlwa, nka hlatsa hle. Kgongwana, Mamahau o a hlanyana. O mametse hore na ho thweng ho kopuwa nna hore ke o lokolle, o sa wa ka ditaba. Ha o kopuwe kapa hona ho batlwa maikutlo. Ke monna wa hao wa dikgomo yenong.
wa tlameha ho tsamaya e ka ba ha re sa tseba Sesotho. Jwale ke a o laela, lokisa ka pele le tsamaye. Mohau, tsamaya o tsose kgomo, a itukise le tsamaye. Ha ho masawana a ka mamellwang ha taba di se di le tjenana. Mama hao o kena ka kamoreng a lla. Mohau a tswa a hlothotse ho ya ka mokgorong ho ya tsosa kgomo. Kgongwana ruri ntate Lefilo re lla le bana ba mosolotsana ka tahlehelo e kanakana. Ebe ho bakileng Lefukeng ao ntate Sware o ne a itshupa a ntse a tsamaya empa bophelo bohle ba hae o bo sutlile ka bokgwahlapa a sa itsotelle e le motho wa ditlhotlelo. Mmamahao ka kamoreng, nna ha ke tsebe nkankang.

mokgongwana, o hle o ikatele haholo o ya mosebetsing o boima. O tla o nka nako e telele haholo, fela tjhe, bashanyana ba tla nne ba tle ho tla o nkela tseo o di hlokang. Mama hao, nna ke tla kgutla ka mora lepato. Ke bolela ha ho kgutlwa mabitleng. Ha ke batle ho emela thapo ya tlang ke ba ke itshebeletsa. Kgongwana, wa pota jwale. Rona re Basotho, re na le meetlo ya rona e re tlamang eo ba manganga jwalo ka wena tjenana ha ba sa iphethe ba hlahelwang ke mathata a bophelong ho motho a beng a re o loilwe. O tlameha ho rwalla monna wa hao thapo ho fihlela o e rodiswa ka molao ke baheno. Ba o hlatswe bofifi ba monna wa hao wa matswathaka ya o dihileng letswele. O ka hla wa lelega ka sesila sa monna wa hao lefilwe. O mo jwetsa hantle ntate Kgongwana. Bo mama hao ba hopola hore ba ka iketsetsa boithatelo ka meetlo. Ha o ba bolella yona ba re o ba hloile. Athe wa ba rata o ba phemisa mathata a bophelo. Ha ho motho ya ka hanang ha a sebeletsa bana ba hae ha fela a phethile meetlo. O batla a tle a nne a re monna wa motsamaela kapa a re o lapile kapa o hatsetse. Ebe sa le a etsa mekete ya badimo a hlaba ka dikgomo. Ke dumellana le wena hore mama hao a mpe a pesetse a phethe meetlo ya lefu la monna wa hae. E tle e re le ha eba a ka kgutlela mosebetsing a be a sena sesila. Kgongwana, wa bolela ntate, o bua jwalo ka monna wa sebele. Hobane hohle moo a ka yang a le sesila a sa hlatsuwa o tla ba madimabe. A nyopuwe ke batho hobane o na le senyopotsi. Mohau hoba a tsose kgomo o pota mokgorong wa kgarebe wa hwesetsa. Mohau, kgarebe, kgarebe, hlaha re bue. Kgarebe, buti mohau, ha ke a robala e sale ke mametse ho tloha ha le fihla. Kgarebe wa hlaha, mohau o re. Jwale mosidi kgala e nngwe mmete moratuwa. Ke na le malome re tlilo lata mme le kgomo ntate o hlokahetse. Kgarebe ao abuti mohau le se le mohau thola. Jwale taba ya rona e qalehile. Ke ne ke ile haeso ho ya bolella ntate ditaba tsa rona ha ke tla thulana le lefu lena. Tshepa he hore ka mora lefu lena ba heso ba tla o kopa ke tla be ke ntse ke le haeso ha tsena di ntse di etsahala. O be sebete o tshepahale o boloke lekunutu. Kgarebe, ke tla phethahatsa jwalo bitsong la hao le wena o tshepahale. Ke sala mesarelong hle abuti mohau. Mohau. Kgarebe, ha ho ka moo nkekeng ka tshepahala hobane ke se ke kumetse rangwane hore ke ne ke tlisitswe ke mathata. A ntshepisa hore o tla ntshebeletsa ka mora lepato. Mmete he mme, ke potlakile hobane re tsamaya hona jwale. Lepato ke la hosesane, sala hantle moratuwa. Mohau o a tsamaya ho boela ka ho malomae. Kgongwana o kena ka kamoreng o re. Mama hao, o henahenang e sa feleng. Ho se ho emetswe wena fela. Bana ba qetile, mama hao. Na ebe ke sa tla kgutla. Kgongwana, o tla kgutla ha o rata. Fela bofifi bo nka nako e telele bonyane kgwedi tse tsheletseng kapa selemo. O tle o romele bana ha eba o na le mathata ke tla o thusa ka hohle. Ba akana ba tswa. Mama hao. Abuti na mme le mojabeng ba tla ba teng ke ba hlolohetswe lefilo

tlamehile ho ba teng. Mojabeng a ka ba siyo jwang tata ya hlokahetse? A tlameha ho tla rwala thapo. Sala hantle ntate Kgongwana. Ke lebohile thuso ya hao ntate hle. Ba palama ba ya. Kgongwana, itsamaileng ka kgotso beso. Mama hao le bana, mayo ke maboya le tla nne le amohelwe ka atlatse pedi. Kgotso. Kgongwana o bona kgarebe a hlaile monyako wa mokgoro o a robalang ho ona. O ya ho yena. Kgongwana o re, kgarebe ngwanaka, ke tshwana le seetetelane. Ba ile bana beno le mmao. Ntata mahau o hlokahetse, kgarebe. Na ba sa tla kgutla ntate? Kgongwana, ba tla kgutla. Hobane diphoofolo tsa bona di ntse di setse. Ya tla dieha ke mme mama hao hobane o tla apara bofifi nako e telele. Kgarebe, ho tla ba bodutu lapeng mona. Kgongwana, re tla dula le bona letebele ha re boele dikobong. Momamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, pono ya boraro e fella hona mona mme le ditaba tsa rona tsa letsatsi lena ke kopa re di kgaotse hona mona. Re tla boela re tswela pele ka tsona ka moso. Hopola hore hebuke re ntseng re bala ke bana ba kgomo tsa batho ka mmemma ba siya mahalefele. Nna lebitso la ka ke Makgauhelo Nkopele. Ha re boela re kopana hape re tlo tswela pele ka ditaba tsena ho fihlela ka yena nako ene o haebe e tshweu.

0: Jesebele le haine le se sekalo hona le taba eo ke ratang ha ho le kae mosadi yo o ile a elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae aba a hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena a tamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena gena le nnano le monate lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha gora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho banna ba tentshana tsheya banna gotla.

just rising right now. The power of God.

le metsotso ya le shumele metso e mene re fraletse jwa le horena ya rona ya borobedi ka mo taba di leng ka teng o ntse mametse se le moya se le sotho a o tsama fela ha mona ati le meja e di kwapa ka uri mama hetla e mesehlelo tla sama ha fi ke bua ka yena ntate di eketseng hantle ka sebele menna le wena ha re etsa tsena jwa le re le ba hantle mane horenya rona ya borobong o pola he ho bani horenya borobong tena tla fumana jwa lo ditaba tse phethelang tsa letsatsi empa pele re le ba ka mo horenyena ya borobong ntumelle ke tle ko fe ditsebiso tse akaretsanga me tsebiso ya pele yeo ke itshwereng diatlentsaka yona e bale ha tjena bathe botlhe bo e sale maintenance wa bona wa mining we misa ho tloha September lemong se fetileng ba koptjwa ho itlalela diofising tsa legal aid hang ha ba fumana molaetsa ona tsebiso ena e etswa ke yena chief legal aid counsel Madumane Ntshuane wa Mazino thale kgobanyane o koptjwa ho itlaleha hona ofising ya legal aid hang ha fumana molaetsa ona ba utlwile nhle le sentse le koptjwa jwalo hore le tle le mo fitisetse molaetsa o le mo jwetse hore hey o thuo itlalehe ka pele ka potlako Ho tsebiswa marena le bora mehlape hore dihlabatse a mabalane di buletswe phudiso ho tloha ka la pele Phupjane selemong se hodimo tsona ke dihlabatse latelang sehlaba sa qime Thabatshweu Masite Thabatelle le matswapo a yona Gorogoro le ha malefane le Phaila Mathebe Bora mehlape ba le moswa ho qoba tshenyo le ho baballa dijo masimong a sechaba tsebiso ena e etsa jwalo ke ya emenga le bitsong la morena wa sehloho wa matsieng Ofisi ya morena wa sehloho matsieng e boetse tsebisa marena le bora mehlape le badisana bohle hore ditlhaba tsa matsieng tse ka seterekeng sa maseru le mafeteng tse ka maloding di tla kwallwa phudiso e sale e le letobo ho tloha ka la pele ho tloha ka la pele phupu selemong se hodimo ka hona ofisi e le mo samarena le bora mehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bonwa ka dihlabeng tsa matsieng ho tloha ka letsatsi leo dihlaba dikwetsweng ka lona mehlape e tla fumanwa ka dihlabeng ho tloha mohla dikwetsweng e tshware e kwalle sekete sa morena a haufi mme pele qeto e etswa ofisi ya morena wa sehloho e tsebiswe ena tsebiso e etswa jwalo ke morena lebitsong la morena wa sehloho matsieng Mona ho tsebiswa bahwebi ba ngodisitseng dikgwebo seterekeng sa maseru ho tla ntjhafatsa ditokelo tsa ho kena marangrang hore ba tle ba atlehe ho sebedisa marangrang a rona a dikgwebo. Ngodiso ena e ka etsahala ka marangrang ho hppt.businessregistration.gov.ls kapa mona lekaleng la kgwebo. Bona ba lebeletswe ho tla letse latelang bakeng sa boitsebiso. Boitsebiso bo nakong ba naha kapa bukana ya ho eta e nakong. Ngodiso ena ke mahala e etswa hangwe fela. Ela hloko hore ditereke tse ding di tla latela. Bakeng sa dintlha le ditlhakisetso o ka letsetsa ofisi ya OBFC nomorong ya 22-32-66-47. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba le tsebisa batho botlhe ba thuswang ke Social Development MCC le batho ba phelang le bokoa hore ba tla kgodiswa ho tloha ka la pele ho isa la 4 Phupjane selemong se hodimo mme manane a kgodiso a eme tjena ho tloha hosane bo isa ke mane mo ho lo kgona batho o lo kgola batho botlhe ba sa kang ba atleha ho finyella ho tloha ka la pele ho isa ka la tharo sebaka sa ho kgodisa ke dibakeng tsa Standard Lesotho Bank, Cathedral, City Branch le Maseru Mall. Empa batho bohle ba qale diofising tsa rona pela Memorial ho ya ngodisa tsebiso

tswa ke ofisi ya diphatlalatso bakeng sa dintlha le ditlhakisetso teng o ka letsatsa yona ofisi ya diphatlalatso nomorong ya 27 32

tla etsa puo ya sehlooho ka lona letsatsi leo. Kopano e tla ba ka hora ya leshome Phuptjane selemong se hodimo ka hora ya leshome hosenya. Sebaka e tla ba mane Mantabiseng Convention Center. Ke teng moo dintho di tla be di hlile di etsahala hona teng nonyana.

ashe mama bele metse me ra ro fela metse o re fela letse jwa hore na ya rona ya borobedi ngwana mme ere ha uli tsena re tle re bone fela na re tlosa di bobaka tsela ya mofuta ofe e tle re fitla mane hore nya borobongwa taba di be di nepa etse hantle itsitsitse ho duma sale mme hle hore nya borobongwa pola ba ne re tlo fumana jwa lo ditaba tse phethelang tsa letsatsi ha nka mora ditaba tsa hora ya borobongwa ngwana mme jwa le re tla be re fumana jwa lo lenaneo le leholo lenaneo la tseba ka AIDS mme tlhe sentse ko hwehla gotlhe mo mametseng o le gona teng ke re tlokwano tlhe sealemoya sa lesotho se ya omema phirimaneng ya ka jeno gore lenaneong la tseba ka AIDS ka jeno re tlo fumana gore na le ente yena yo o buang ka yona gantle go thweng ga o bua ka yona go thwe ente o lokela o sebediswe ke mang di tla morago tsa gao ente ke dife go yente batho ba feng na e ya ka dilemo e ya ka tshobotsi le gore na jwale ga re batla go yenta e be re e fumana kae ditaba tseo kao fela o tlo di fumana kwano goduma sealemoya sa lesotho mme o tlabo o di fumane di sebile di le mmalwa e se eno fela di na le tse ding gobane nnete e salang ke ya gore re lokela gore re di bue gobane jwale di ntšha di a fitlha ditaba batho ba ke ba utlwe le ditaba gong e mong a kare a e ka nnete ga di ntšha ntatele di eketseng taba tsena ke tsa gale a thetsebeng tsa e mong ka jeno e tlabe le ga a qala go di utlwa e be gore nka thabathabo a re nka thabathabo ga nka ka utlwa gotlhe ente na e teng ka nqena ka trekeng sa iso ka nqena wa bona jele sentse ko gwetlha wena mme wena ntate wena motho wa motšha ke a o bitsa kwano tlokwano ke mo ke bitsa motho wa motšha o tsebeya ke thobana.

0: lebuang ansa samaya aya hai tena ere retle ko meme kwano nomoro nya rona ya mohala ya +266599933 e ka sitana le 22316429 hore o ko kene jwa le maobane a ke re ile ga hlaga bua ka ditabatse hore a ka nete bana le ko ba bohadi ba chamba tshola ngwana mme ba re lebelle hore le hodimo boemo ba le hodimo ka jeno le hlwa le tlahle le khithie me ke lebeletse ho utlwa ka jeno he le mphedi ka leo mono ho ya ka dibaka o fapana hore na wena mo leng teng boemo ke bofie ha eno mo le khithile le hlwa kapo ho ni le pula tsho kutlwe hore na ibe ditaba di boemo mbofe me ho sane teng ba re ho ka lebellwa hore le kwaele boholo ba dibaka ho bate ho isa ho bate haholo moya o ka foka o le bobebe ho isa o be mahareng ho hlaha le boya bophirima hona le monyetla wa di percente tse 10 a mararo le kgolong wa pula mona le mane le ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng haholoholo dihoreng tsa hose boisa a ke go wa utlwa o se ka ba re ho no itse ka jeno fela ba boela ba o hlaba malotsana hore boisa ho ntse ho lebeletswe hore le ka nna ho ka etsahala hore dibakeng seo leng ho tsona le tle le kgetheye o sane ho senye re utlwa hore na moo leng teng ha e le ha jwale tjena ebe boemo ke bofe na ba ditaba ba itsena se le kwaetse mono mabelenyana ka seatla le ba le mono momamedi kgotso
1: kgotso ausiwaka
0: kgotso ntate
1: o tshela le ntate diekeseng waka
0: wa tseba ke phela ka mohau le rato la kanka utlwa wena
1: gane sene e kgolo ka magagane mona ausi mama ashe mona magagane o ntse o tulana pula ja ke sa tseleng pele mane bo matsieng ba ke re lodile leqala ga magagane mo re ya matsieng le ya kwa ga e sale o tloa bosio le oseng a ke bula e batang ha bohloko e kenela masapong
0: o huna pula ka magwarane ka mona dibensa thuto
1: amen e kgolo siaka
0: a o ka thaba ka utlwa monate ka tola ka o itlhokomele he o bona ke go latlha gwalela le sasele
1: a e sale ke tshepa dikobo e sale ke tshepa ke ikenetse ka dikobong ka mona o le monate ke futumetse ga nka ba nna ka itlhekatlheka ka o etsa
0: ene wi
1: a tshepa dikobo
0: o di tshepa alle o itulela ka dikobong ka maono o se ka ba itlhekatlheka tle fela ntse ba itlhekatlheka ba ya kae o bataka
1: ase ka ga pula e batanga botlhoko e re la e otlile a nyenyana lesong e ka e otlile mmele ka o fela
0: a ke re wa utlwa ka tolaka itlhokomele
1: ntate diekese a ke wa tseba basotho gona ebile lefuaga letshabe ntse re bolelelwa le buile o tlwabeke e fetileng le ena gore ela letlhwa le tlile o kgetea a ke wa tseba gona ge ba gamanganye ba ganang ga o siwa dikobo ditola
0: ga
1: batla go bona ka matlho re botoma se basotho gana bela a utlwana go phele pakile a kae ka mona ntse ge mampitsela kwaleile ba tlile nyoloa fela
0: ba ya kae fela lenyoloa le ya kae basotho gantle ae lenyoloa le ya kae owe empa he jeso ke morena ngwana mme go tla loka ka magogane ka mono bolokwang ke modimo aotlhe ga a sa le o rato lena laka dibeng sa thuto ka mono mo mamedi kgotso
2: kgotso
0: kgotso moratiwa waka
2: o phela jang ntate
0: ka nnete ke phela ka mohau wena o ya jwa ngwana mme
2: a morena ntsa ga ba baletse lea le kgetheyang ka moo ka thabatseka ga bo dilala
0: hai bo o tswa jalo
2: o tseba one ga ebile ya pele e otla o ntse o le ka dikobong
0: o ka etsa jwang ngwana mme dikholo ibe di o
2: o ka etsa jwang
0: ga o na ntho o tlo etsa
2: o ntse o sheba ka pitseng fela leitlhonyana ore o re fela ka pitse o kompotse bo go nwa ditlhago o kome
0: ngwana mme tsona di batla waletse ya kere jwane
2: waletse o tlotse bo o koma
0: ee
2: gale jana e ba le tlo fitlhape o tseba re le bone dithabeng mane a kannete gona jale lekgwete gae mo le diphaga la mehleng ya bo mma gone le diphaga
0: kore lane le re le qetetseng o le bona gale
2: wa utlwa
0: ee
2: gale bana ba sekolong tse ba re yee

0: ke re tsena sekolo ba kadeteng e ba hatse go hatela
1: wa hopola ha kaita khale le re ne re ka ka qetela go le bona jwale ha ba le
0: ka jwale bona ba le thabetse go ne ge hatsetse
1: e nna ke she
0: a jwale ha ba o tle go itsa hate
1: o sa no seng o thire le lebelle ka maluting thabatse ka mono a ke sheba
0: a tle ba le corona ne le ditiri u ba ne re ne re ntse re pota pota ka ga majagete ke le mo re tla ge satse ka dikobong
1: a ngwana mme ke re di lule ka
0: ngwana mme
1: e ta go mo te
0: ke se ke patile ke se ke patile a ke ke
1: o ska ba si sinyela thank you le ga tolaka a re thabatse ka bono le a kgethea ke le diphaga ya re ha tswa mono re ha wa hata ga fumane le utulena le dikela mo mamedi khotso ntate
2: ntate mpulle ba mpuzu
1: helele mphoso nyi jwa ntate mpulle
2: Ida ba sa le ke ga ba wa re tswa ga la buina ga le u tsela u se ja ho ga ro wa re ka ya ma a di ja ho po ba le le ba re de ho ga ho po so u di zo zo ho di
1: mpho so nke pula fela le hlwa lona le a gethea
2: wa wa mbuzo ga sa fa ma ya wa ho tsu u mo ka le no ba mo ka sa fa ni wa ra ga ba ta mo
1: ene ho ho bi ho bi wa ho pula kiri
2: e ma ga ma ka kura ga ha ha
1: I run away. Jele se marangrang ke ana batho ba re sitisa ho utlwa ditaba tsa mphoso mono ene ye hle kwale o re ho sole ho be o re ho sole ho be mphosong se ka ba wa tester chef ka leleme mkhotso mo mamedi
3: khotso mme
1: le ga tola ka o phetse hantle
3: ke shapo mme
1: ha o le shapo ke shapo e jwane se le e fa
3: ke la nge le bona dithabeng mari ke a hoetsa gore go sane le tla fase mona ke a re ke bona hantle
1: eh ona tsena le thali le dithabeng ke rona mele a
3: ne ke tile mani dithabeng mo tsiya go ka tsala letsatsi le batang le bo le le hona tse ke yana go kwala na fela gore ni go sane taba ditaba teng fase mona
1: ha le sheba le bona gore taba ditaba teng fase mona o sane
3: ya tswa
1: sho komela masi ya hlehlo komela masi
3: o masi ana mudimo se bana betsong we le
1: le le pepe jwa ngona je
3: aye mgatwa ke hole le lona ha ke re ke tsaba thebe mo jwa le ha ke sa le kwa
1: oh tsaba thebe jwa le ha u bona ha tsaba thebe sona ke mona mo le bona di thabe mane
3: e re le bona di thabe ke a hoetsa ke go tsa no center ba di tlaba teng
1: ke tla u botsa u tla ntjetsa ku utlwa ho tsaba thebe ye ni jwang
3: Lona, we be hama mo tswa ho ramba thong.
1: Wo, le bona Jesus ka bathele mo ha le bona di thabentse, se ga me sona se jwang.
3: Ho bata, mana wa bata ke re yes ka bua ntweni wa bata.
1: He, se batho na ibe ha bo tlokomela ona le di suche, di be so.
3: Aye ye ye, wana ne sala de se tso ho tswa ho se, ho se.
1: Bunyane, a tshe a sa gwanla le sa silena ba le re tlo go tsena.
3: Mwana se ke taba hae.
1: O ka ipona khale go bulelwa.
3: Khale go bulelwa go ga re tsa sebetsa ka dipharafini ona jwa re sebetsa ka disu.
1: Disu mwana medisu.
3: Masana ba go go.
1: Gunya we u tla go a disu fela ke wa fumana go be se te Paula bunyane. E hlene di tshe go we go ka ba ka.
3: A
1: ka ba ka go pula hantate ka go pula hantate kwana.
3: Ala ke le mme.
1: Thank you shame mathoki ke mo ratanga holo.
3: Thank you ana mogatiwa wa ka.
1: Thank you motho a tshaba thebe. Thank you molele. Are a tshikane tege le bona dithabeng empa o latela ka mogo FIFA lang ka teng. Ho bona la go seng re tla tswa re bua tsedi. Mme tsa o sane re tla di utlwa o sane. Ba boletse go seng teng ka maluting tla bentse liwa. Khotso.
4: Hela dime.
1: Dume hela mo hlompe.
4: Wena o botantse.
1: Ai tsena ke tsena. Wena o kae ka mohlomphe wa ka?
4: Ai, wena se ke le ri yo ka je.
1: Fona we, ile o rentse o tsebe. Ha ba monna ke hohle.
4: A. E seng wa.
1: Ho tsheng.
4: A.
1: Kapo.
4: Nna wena ha ke.
1: Le nongwe la pali a sulla.
4: A ha ke le le bakeng.
1: Eh.
4: Ke le bakeng. Ha le nkubele tsimona. Masiru. Ngwaneso le bakala masiru a

0: 别地的，给现在给他买了，嗨，我我呀。我阿达买了，我们一定啊说好了。
1: 他
0: 现在给阿达买了，本来活完目的我的是，一路个和尚呢，还一把，如果了几个咋晓得嘛？给阿达好个，几多股车个，给他们合同干了滚了好个，叫完了好个，一起的我阿达那滚了，又和高刚干的耍，那是还没离步呀，干了滚了也好个呢。
1: 没穿配，没穿配。
0: Mon champagne.
1: ha ke batlo tse bana e e ka metsing ene ke tshetse letswai ya
0: ha o fe ha go ha go bua he
1: na ke na
0: ha ile e ha ile ho lawa ke di ho ile ho lawa ke tlala ho di ho lawa ke
1: a ke go pa go khale me mohlomphei mo le ga thola ka mo mamedi dumela
0: oh
1: e
0: a o mo ya di la hama
1: o mo ya ga thola ka
2: Ke
1: ya ke ma police. Ke tsamaile go ka mohlomphe yo re ha ka fumana koloi wa tsama ke kopa o mogale.
2: Mohlomphe ya tsama ma wa le di ka go wa lwantsa ke se tlong ka se tsadi ke mosha.
0: Wa lwantsa se wa lwantsa. Wa lwantsa.
1: Bu ka mohlomphe ya re o tsene mo. O ha o gale ngwa o khumela nqengwe. Mo ke kopa o mosha pentate.
0: Ntshare ntshare.
2: Mohlomphe dilo hona mo le ka ba ya man mo le tsala pa ke.
1: Amen.
0: Ke je nda te mari.
2: Bana ke bo si uno ja ha manga le to ka ja re tsole.
1: Wa kwa mo botse ntate Maleri. Ha ho lo ba o sale le ribe kana.
0: Ntate Maleri.
1: O sale le
2: ribe. Ke ja ba tswa ba ka taka to go tlo go ba tsa tsola di tshabeng ka.
1: Ai bo rompe ai.
0: Ntate Maleri. Ntate Maleri.
2: Ntate
0: wa. Ha o bua ka tse ke di jileng, o bua ka ntho e seng e kwintswe. Hona tjena ke batla go re bua ka ntho yeo ke lokelang ho ija.
2: E le go ho swa wa wa ho nahana ona tsake.
1: Mm, ka mo botsi.
0: Ye ha ke sa di ke ta fanta. Ke
2: la la go kena ga le tswale le ka lo. Ke la le tsere ke tsa tsabe ma.
0: Ke la ke la pidi.
2: Ha o se mo ji ha ka re ka.
1: Ke la nwa metsi go ba le mohlomphe ihle.
0: Nga metsi wa bale ene o ka tebe ke
2: na tso wa bala gona mo ha ga bulu ke nda go gele o ke se ka ka mo ga tente
0: ha ha ha bulu ke nda go ya ke le wile
1: ke re o santsa le ka mo ga tente mona le ribe mona ma teng mo tlhompe
2: o santsa le ka mo ga tente sa se ola tlhompe
1: ke o santsa le ka mo ga tente o kwa se boko sa ha ka dijo Mohlomphe wa mmona go dula ka mogateng.
2: O ba tla di jong ka nnete ha le di jwa le bophelo. O a go betse botsa na o wa tlofile.
1: Ka nnete ene ha so utlo gore go aba le ya bua mo no ina ka o kwalla o a utlwa hantle o hana dikeletso.
2: O a na dikeletso la ke tswa taba tse no na se ke ba se bile tsara ba go go mo tsela ka nka no lo ka le ga dina ya mo. A o
1: ska ba ya di ne di ba tla le tsona mo ka ntle o no kana.
2: Le di ya ka ntle motswala ka ke o bale.
1: Ah e una di
2: Mo tsompe e go baletsa hona mono moti.
1: Ke re ha go baletsa hona mono ke mo shebisitse tlase o gahla a le o shebana mphosho nyi jwang ha tsa mae.
2: O a la ya tsatsa ba tla ya udi.
1: O batla ya udi ba. O batla ya udi mwene ha o nyolo we ya we e udi mo bono.
2: Ha se go la mme pe tsa go la se ke ke ba tswara ba ya go di.
1: Ene a ska ba a ba tla o re a tlhogetsa ntho tse mhloko. Ha mhlomphe. Mm.
2: Ha mba mhlomo ntse tlo go wa tla le ra ta ke go bona ba ba ntse ba ka mba ka tenda ke tsa tswalo fela ke tsa ba.
1: Ene bo pilo bo tla.
2: Bo pilo ke ba ile ba go na tswalo. Go seng

0: wena o tlang tsa ha wetse
1: ke re le motheare a ja a ja a ya ka
0: mo ga teng
1: ene le o lo sa re ka tswang tsa le mo ga I'm clumping.
0: He's a modern man.
1: How is he a modern man? I'm a close up half a moon.
0: Bah, I know you're not going to be what's up, Motun. Good dad. That's all under the result. Motun, say, what a letter.
1: What's Alice? That's my lady. What a letter. I don't know. Let me know how you are. A dumele be mahauwa nwa ka mo mamedi khotso.
2: Khotso le.
1: Khotso ntate.
2: Ka mo hausa phela le phela ba.
1: Ka nnete o re bolokile ona mo hauwa o le gatolaka.
2: Ga le bua ka nne.
1: Amen.
2: Ei, ka mona ka phamong di tipe.
1: Ka phamong ka ba ho jwang gatolaka.
2: Ha ka ne dai sa le wa tlana o tlwa bo si o ne bo sela ka sekolena. Ke le salona le re le bona di thabeng o di mmane ke le a re tsebe a bo si o sa gona. Can it be so good? Let's hear it about in a high moon where you are tipped by a high one.
1: How long,
2: daddy? Agar about a man may do now and in Canada. Harry and Mary, Miss Pula is city. Hono Peta Mabaka had that one at the Pazari shop. I'll tell a little like you are a senior here.
1: Harry Bellie, my melon, that take up among Camon, okay. Oh,
2: danki, megalebo, wena na te khaleman tsa ka phamong di tipe.
1: Ntate khaleman ke wa moela ntate ba dumela ka o fela ka phamong ka
2: mong. Mm, ma bo mona ke le ka kena ba go kwana ne re bua ka taba tsa bo mabele ya ba network ya hana.
1: Ah, kwena ke a hopola e hana go ha o nkutlwe ho ha.
2: Eh, nna ne ke sa u go wena o nkutlwa.
1: Ho le re tshabetse ka jeno re a utlwana.
2: Danki ke a lewa
1: teng. Fela.
2: Amona ti.
1: Tsaki ta, te ba re mwana khotso ha le baletsa khotso. Metso tsunyena ya ele shemele metso medi pele ho hora ya borobo. Mo mamedi khotso. O moyeng la tolaka? A thola jalo ka lefatshe. A yetsa ha le yena, ha yetsa ha le yena. Gona re dutse hona mona e hlile. Ha hona mo re tlo sisinye ha fela. Ba le pamba ntse ba gona le gona halo ya gore le hlwa le gethe a re tlotsa mo mamedi khwatso
3: o bona
1: ha tsonta te
3: gae
1: nda te
3: e go tla mo a sa ina te mo a se ntse ba fitse ka ka mo gona ka mo
1: motang wa hlalele ka thabana mo gona ka mo ho ya jwang
3: e re le o tsike tsana le di di e ka go le ka ba futu ka sa ga mo bua ga ka nete bana bana ba tsaina ba tsaba nga ka le ba thwa a go hlaswa ka di tsela go bona ha ile mo la mo bu o go le ye jena ba tsaka ke le itse la go ya ka ntle ya ka ntle ke bu fune mo la ba go re nne ge phasa phase ho jimo
1: ka nete tsa maria ntate di kene mo bu re tloela o lla
3: e re ke re tloela o lla ba ga nete na ena go le ba jimo ga le ke nne mpa go le ha mo go bona mo hona ka tana ga ya tsaka go khone o phela re khone o ja
1: Masimo aletse. Thank you ntate. Masimo aletse. Re tlile ma ha e kwana re tlile masego mona ntse re tlo batla mosebetsi. Ferisile masimo kwana ditletle. Wa tseba ditletle. A re gutleleng hae. Ke lo lema. Ntate o sa re buletse gore wa re e ke nako. Ke tsa Maria dijalo ha di kene bobu. Mo mamedi khotso. Dumela mo mamedi.
0: Ntate je ke tse.
1: Ntate maleri.
0: Ke go pa o go kwe le mogotsi a o mema ba.
1: O kae mema ha bua nwa ka bathong?
0: A ba tlo bua o tsi ka bomo.
1: Ne ha u.
0: Ke ba ma. O thona ke le dina wa tira te selanga se atle.
1: Eh, a ka se atle.
0: Eh, dina wa tsa tole le le.
1: Eh.
0: Mabela ka mangata ka lokolo fela ga le hlwa le a hatella u di mona.
1: Mola tu jwa le ha le sakala lo phutha mabele. Me ha huang ha wa phutha mabele kana go keng. Ka poche ya ke
0: go go tla ka manta.
1: Hape le wena wa ke ke la ka utlwa batho ba ntse ba re beke ena ene le yona o qetela.
0: E ba tswa re tla ka manta.
1: Eh.
0: Ba dira

0: tswale ya hatile.
1: Ge tsa le tswale ya hatile tsene ha re tsebe na le tlo le tlo emisa o khitiane.
0: O ga la tla bisa o fikela re. A se tsa mo ba bua le ba tsaba ba fumana.
1: Me ha hua mo tlapu. A tshwana ke letsa se ya tla fela.
0: A ga tla ke ga se ya tla ke tsa u bontsa ke go bona se ya tla sa mpitwari ke. Tsasa. A ba banda o wa ho ka tsapana.
1: Manta o na.
0: Ke tsa ke tsa bona ena nne ke batlile ha o ba tsa. Ke tsa u bontsa.
1: Ene o tla mpontsa ntate.
0: Ke tsa u bontsa a ke batlwa ba ga se tsa go bile ka taba se tsa ba.
1: Ke tsa nne ha u nga ska. Mhlompe yo ga ba letse. Ba
0: le se hona bo.
1: Eh ha wa ba letse. Ha mhlompe yena o tlo ga ba letsa.
0: O tlo ba le tsaka ba le ra jalo sa tbe se ka ba ga tete kwa.
1: Ke bona ka mhlompe ntsa le le kisha. Mhlompe.
0: Ja de ye ke se.
1: Ja ba tsa mhlompe ka mo ga tente dingata ntate ba le. Thank you tate maleiri motho a kgoba le ya bua ao ke morata jwa mfela batho ba modimo o metso tsa rona idula hantle fela go emeka e le shemela metso e mene mo mamedi khotso
2: kwala e ndiwa
1: tate
2: kuwa ngela ba mzali
1: tshika ne ditabadi lukile ntate ba re dithekela tshwene ya o le tsena
2: bana wana tshepo tsa la mona moya we mo
1: ai wana tshepo moya o wa phutlela
2: hele moya mo la u swaka wa ntshusa
1: a he bo mwana tshepo o mo bya hulu
2: mwana a dilo dilo wala ntabe mane tshela mane ka ndi dalisho fika hali
1: o u sa shebela ho thukwana mane
2: ntabe mane mara fela ba le moya o mo la ntabe o mubi.
1: Yewe mwana thetswe ka ba utaetsa rang ka ene o gata ka ntlentse ku bona.
2: O nje ku le wa ntiba.
1: Mwana thetswe dula ka tlunhla o kene ka dikubong ha ona thilitho.
2: Bana.
1: Ha ona motho a tla fitla bona ntsare. A itibela re. Bela hai ba o bona idutsi mona. O idutsi.
2: Ke ga da wa mo go.
1: Ah ke mo kwena ipolo ke mo no ipa ba lentate o fihlela se fefa se khutsa.
2: Maga.
1: Thank you mo kwena. Thank you le gatola me, thank you gatola ka re a ka nete. Ha se so fihli fela ona ona o hlaba dipolo mahetleng. O hlaba dipolo mahetleng mona e meja go go bea holo mo mamedi khotso.
3: Ke mo se loga tadi.
1: O feny.
3: Hantle ka ba wa tlo mantle ba ke.
1: Mohlompe ka utlwe ntate maleiri e monkiena e monkiena tsa tlhoka hore ke monke ke fika ke moshuye ke mosiye mmote mane
3: ha ke tsena mohlompe ha o hula ke ngampa ha ka matogodi se go go ukwa ga metsena o ba o sengwe o setsiba
1: me me re dumela hle mtlong ye motle
3: ha tsa we ke tsa batlong ka nna nna ke le tlebele ke tlholo sa kweneng
1: ke ntse ko bona hantle go tlholo sa kweneng go bane ngwe le boka na kwe ha wa ya modern ke mmale wa lo hleka le hlwa ka tseleng
3: modimo ak
1: o bane ke mo setsua ha wo ho go lo tshela letswa e ka pa o le fiele bona ga tsebe o feta o se
3: o na le ba le tshelang o na le ba salang ka dinsina ke ba o ga ngitaga
1: ka nete
3: e ya mphuphi
1: e le go ha o setsebe wena ga mesena. Ke mhlompe wa ka mhlompe ya ntsa tsa maya ke
3: re hantle sentse re regile letswai le teng
1: letswai yona le sentse le teng le malalala o
3: letswai yona le teng le metsi hona ha o le thata jeng
1: motho a modimo ha o ka mpalo le tshela ka pele nyana pele mhlompe mo khotlong a nya buketsa ka mo wa mutwana o
3: ke mo no mo le ribe a ke tsena ntsa ya ka ile ena ntsa
1: go le fa le ke le fa mo a itse o ka o motse mohulu o le ribe o fikiva
3: o tsa ke mona ma santsa re o ba tla ya ha ha
1: ke re
3: ke tsama ha bona la o se thutana
1: e ne ke ke bile la go ntsa tsama ka selahlasane sa motho ya e
3: tlile
1: ya bile ya
3: ke bona ka ntle le selahlasane sa motho ya
1: ene la khaselo ke le falaka ke le falaka la khaselo
3: ha a tsama ka selahlasane sa motho
1: o tla la hlwa ke nthwane nye ya nye e tla fola
3: ke bona ntle nye ya nye
1: nye ya nye e tla fola
3: A ke ga tutsi.
1: A ke ga tutsi ba mohlompeng. A ke ga tutsi ba.
3: Mane se utla ke nyamele, u ya ka nye ya nye o ka bo u ya ka le senene. Mm, so u ya se thata holo. A u
1: Mufon pain now, and so on to it at Tabatoji. Tacuzzi, ah, Lacababa, on to it and Tabato Hanke now, and Mufon pain work at Tabadu Kileje, Mumamed Hosso.
3: The
1: rat will like away.
3: Tell her. You got little celery come
1: back. Bang,
3: bang,
1: I'm a little Hanum Hampi.
3: What's it? I see that you tell what I did is a hand.
1: Hey, I'm
3: going to come and sing.
1: Come on, sing and come over. We're making you feel cabarato like a yo.
3: Hey, that's what it's so saying.
1: Eh,
3: in Paisi, who rent a bully for me, who are Harignana. La papa, my royal party, she said that she was a hang.
1: Oh!
3: In Paisi, who finds you, who go ha, laugh off of us a happy. What is that? I need late since the little have a man in it, ceremony, I am with the little. In Pahe, Hagera, talking a girl, Leonay.
1: Oh, Haramotela, Caladula, Banana Balibona.
3: Hey, I'm
1: Babo, I'm a girl. Ba le bopile motho le mpupile mo
3: ke modinya
1: ke batla le mpupe
3: a
1: ke
3: a nga ba kala ka sala ka ntse nna ke ka ipoloka ka nna ka ba ka ditse
1: ke re o ipoloka hle o ipoloke o ipoloke
3: ne ke ne se ke re ke tsile le tsana mo zegege batho ba ntse re hlokomediswa ha ke re le ntaba hlokong ke se ga fuma dikotsi tse sa lebelle hang ha re dudie mmabaka ga tla pheta hana go ine pa he
1: thank you mehle
3: o bona go ne tla feta ha se ya ho ya huile
1: ah a tswa ke na kwana fela ke di hoga di sekai
3: eh ka ndi ke di hoga nyana tsena tse sa pedi tsimpelo ke go no matlari di ngwaneso ke ile se ke tsena fa a tsike bela ka ha go na ja
1: jwe tsa mohlomphe ho ga a dule yona monu le ribe
3: ke emela na go ya ni ni ye ke ba nyentle
1: Aw na ke na kwa yani entlentle na yani thank you wena ga tolaka wa bona he wena u yemetsifi na u nalie u yemetsinye na kwa ye u itsibang ka po ha u tsebele thov wena Jesu ke mogena mo mamedi khotso
2: ke haletela mona
1: haletela mono le hlwa a le ke bele gethe
2: he bale e moya ona sha ya go kobera he moya no le mongata no ntshosa no sebe ke khumeme ka mangwe ke na ya ka thelete
1: a yo na we vela bona wena ha ino mo go phame ke dumela hantle go moya ona we o etsa fela
2: mm hai ye
1: ka ntwane o
2: ha tsama ya mo hotlwa ka tsala ge ya bona de mala iri
1: a e bo khaitedi ka ntwane o no loetsa
2: e go ranga go ja dikatapere mo le di ha mole mono
1: ke ri na ka ntwane ha ntso ja dikatapere ka ntwane o no ba le ya moya o loetsa go bana ntwana le yona ntse go ntse na le masenje
2: Ah, me thata.
1: Kapo, o no isa ke letswalo lo ntsha letswalo.
2: Yena ya phapha ma ga ya mana ya phaki khutela mana ba le ga ya ntsho tsana.
1: Ka ga, ha go tsebi, a ke o tsebi ka boi. Ke bitsa ka wena o le thata, bo se bueng ha ba hlamo na ba tshotsena ke ba fegeletsa ka wena ke re ha ha. No itse o tla ba jwa.
2: Ke tsena ka ofela, ba di gidi ya ma auto kwa ke di hata o di mo tsedi ngwe le ke di bea di mantla ke bitsa go di mayo.
1: Yena we, je swanolo.
2: Ha ke taka le tsama ba ga ke go tsaki di ya fa se ya phami sa ke tsema bakana go ela pali.
1: O bo ima mwana mme a ke go utlwa na kwe ke yona.
2: Hebe.
1: Wa se je.
2: A je. Yo, inde. Ke tsa te mo huri.
1: Nda te mo huri e, bona o ska ba tsa ma ho genya bo go bo motho mamela ditaba tsa ente na gore na e entwa kae.
2: Ah. Bona pa e, bona pa e dana mme man.
1: Me dula ona mo.
4: Ka nete le ka

0: tsamaya koloi tsa batho ba tlwaelegile tse tlwaetseng go tsamaya nthong eno e tshabeyang eno and-e ga o tloa ka mono ka moreneng o tlwelela ka godimo ka mono ke 30 ranta ga o gutla ape ke 30 ranta ka nnete ga o le boi o tshaba go tsamaya godimo a le dumela le ntho e tshabeyang ga kalo mme letela le kgale le kgale
1: a ebo ga e sole ga ka mpolelele ga ke go tloa moo ya ga e sole ga ka ke bokae jale
0: a kere ga ke tloa ka matieng ke ya ga e sole ga ka nna ke patala 50 ranta empa jale mona mo le tlameyang go ya teng ka mokebelo a be ke e tlang ga o tloa ka matieng o tlwelela ka mono ke ka godima kgogo ka mono
1: ga se pele ke fitlha ga e sole ga ka
0: ma
1: ha se o ke pele ke fitla ha e sole haka
0: a ke ka o duma go go fela hantle ke
1: le ka maoto ke ka e nyamukete
0: a ne to na le mo tsela ena e bohlile ena le dumela le bohloko bona bo ha re so palelo ka o thusa ho ntse katakata bo ga dikoloi hore ba nne ba re thekeise a se fise bohloko ha ka lokuvetse ho we
1: jo a o batho ba dimo mempati
0: ka nnete la ka wa patela o tloa masego utlwa matsieng o mpobele 60 ranta o tlo mpoka la meswe tsa batho ba seng ba tlwaetse se le dumela leno le ka ga tsela le kgale
1: keutlwatabaoo tlakile wena ga tolaka
0: a ntse ke o rata ke ba rata le ntateo a kenang ka more ka ntlong ele e nyanyananyana ba le ya moya
1: Ee, ntse fa rata ke a tseba.
0: Dankie moratuwa.
1: Dankie hle, motho wa haeso le ha ka re tlotla le mmogobei wono e ka re ke a bona mo mamedi kgotso.
2: Ntate wa hlomola.
1: Ntate mahlomola ke a wa mohela.
2: Ah, ke tena ke go tshe go tshe tse ga nnete ke thabile go manetse. Ke go tlile ka ena re kgotso ka nnete o tsamaisa lana ne o ha mona tse ka nnete. Ha ke la ditaba tsenga.
1: Go go ithatela motlong fela phofolo ne e kgolo ya Stiba letsatsi.
2: Ka nnete yona tlou eno nyamatsana ke ithatela yona
1: a ke so utlwe tlotla e tsena ntate le yanka ka kwala ka tsamaya ke ya leboga motlong tanki ntate matlhomolage ga ke na le ditaba ke ithatela phofolo e kgolo ya Stiba letsatsi eme ya momamedi dumela
3: dumela ntate keketse
1: dumela lerato la ka yo
3: ke ntate ga leboang ka mona sefokong tuting
1: a bo a boti ga leboa o sale ntate
3: ee le sa le mpuketse
1: eng letlhwa le
3: letlhwa
1: ga le aopale
3: ke nele mane thaleng magwaeleng go kena moya o mobi o kena masapong
1: bonna o didala tsela tsa gago di kae jale kobela gao ye thokwa yona e kae
3: a go bethu kwa ya ne ntate ya ne ha se kwile itwa sa ga mesela
1: hai bo ka nete e batla mogase ba se batla mogahla
3: e batla mogahla
1: kena ka mo
3: ati le pati go lo di le mo ba ni ha ke tsene na ke be sa ga
1: a o ngwana mme batho a o ngwana mme batho e ka ba utlo bana o yentse ngwale ngwana mme he bana he bana
3: o tla se ke ho ga di bola tsa batho.
1: Cha ke la mo haisa, ni mo no fela le wena he ha di ha di nga o iphapanya mothabi, o iphapaki.
3: O haisa,
1: o haisa, ni ha o nwa tla go di fela o le bo fela.
3: Ha o nwa tla ya di nda wa tsaba ke ya le bo.
1: O le bo fela o re ke ya bongusa Jehova.
3: Tannete.
1: Afti ga le bo a ke o rata wena ga tola ka wa utlwa he.
3: Kuyile nna ke a leboa.
1: Tanki ngwane so o re fitlhisa jalo mogatlhelong o re lokelang gore re beye go utlwa mona re re fela gefugegenene ge ke go utlwa gore na ke tlalela go mang ga dira tsaka dintlhasetse ke tlalela go mang a letlhwa le kgethile lena o eme jalo jalo e be ke tlolela go mang jwa le batho ba modimo yo.

Ke a leboa wa mphato nako ke hora ya borobong. Sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba tse phethelang letsatsi o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Pele ke dihlooho tsa tsona. Ntlo ya Senate e kwetswe ka tjeno. Lekala la matla le tekena tumello ya ho qala tshebetso ditaba ka botlalo. Mohlompe itona kgolontso kwane Matekane ore ho tsetela Lesotho ho tla tswela batsetedi molemo ka ha temane ya Lesotho e le ya tse ding se itlhommeng pele lefatsheng. Tsena Mohlompe Matekane o di buile mokeng wa letsatsi la bahwebi ba baholo ba Dubai matlong a boemedi ba Dubai Johannesburg Afrika Borwa mo letona la diphatlalatso. Dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlompe Ntate Morosi a ileng a hohela batsetedi ba seseo sa marangrang sa poloko ya ditaba. Seo a itseng a se ka ahwa Lesotho se tlo fokoletsa batsetedi ditjeo tsa ho sebedisa ditsi tseo ka naha ya Lesotho e na le matla a metsi le moya o phodileng tse tlang ho baballa ditsi tseo. Moifo wa tonakgolo o ne o kenyeletsa letona la dikgokahanyo Mohlompe Ntate Morosi, letona la dihlodilweng Mohlompe Mohlomi Moleko, letona la lekala la kgwebo le mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo Mohlompe Motlatsi Maqelebo le mookamedi wa koporasi ya ntlafatso ya na LNDC Monghadi Thabo Gasipe. Ntlo ya Senate e kwetswe ho sa bolelwa nako ya ho bulwa e le ho dumella ditho ho ya phomolong ya mariha e le ho sebeletsa setjhaba metseng ya bona. Ha phatlalatsa ho kwala letona ofising ya tonakgolo Mohlompe Makatla wa Motswasele o boletse hore phomolo ya mariha e fa ditho ho ya mabatoweng ho buisana le setjhaba le ho utlwa dingongoreho tsa setjhaba le ho sebetsa mmoho le sona. Ha tshehetsa tshenyo ena, Morena Sempe Masopa o boletse hore phomolo ya Maria ha e bolele hore mosebetsi wa ditho o fedile, a supa hore nako ena e supa ntshetso pele ya mosebetsi wa bona setjhabeng ka ho sebetsa mmoho le ho utlwa ditaba tse ba amang. Lekala la matla le merafo le tekenetse tumellano ya ho qala tshebetso le morero wa matla wa ho fehla motlakase lo aha setsi sa marangrang wa khampani ya Convolt Inc. Mohlompe Joni Mpotjwane o re tumellano ena e supa hore khampani ya Convolt e tlo qala ho etsa boithuto ba dikgwedi tse 12 mme ya eketswa ha e so phethelwe. A re lekala le tlo thusa khampani ka dipitso ho kopanya khampani le ba amehang le sebaka se tla sebediswa ha morero o qala. A re morero ona ha o phethetswe o tla fana ka motlakase. Motei ebile e le mookamedi wa Convolt Monghadi Ari Ashutan o re Lesotho lena Uru Lesotho ke naha e bulehileng e nang le metsi le letsatsi tse lekaneng ho fehla motlakase papisong le dinaha tse ding tsa Afrika tse ko hona ba ileng ba kgetha ho tla tsetela ho lona. Mohlahlobi moholo wa dibuka lekaleng la matla Dr. Albert Butare o bontshitse hore morero ona o tlo matlafatsa phano ya motlakase ho theha mosebetsi le ho disa moruo wa naha.

0: o tla ga monate sena se leletsela ngwana mme ka o tla suka utlwa se o tla botibong ba pelo ya ngwana motho sa o tla ga monate sa tsosa ba ntseng ba ithobaleng Leche hane se tsena ile le shume tena ka mora hora ena ya rona ya borobongwa se tlile se gabola ha mona tena sena ngwana mme se re hona le wena ke nako ya hore jwa le rotlo kena ka matla ka mmele pele le moya ka haru ho ditabatsa kokona hloko ya HIV and AIDS ya hore se bang hantle hore re nna ha ya Lesotho re ntse re lwana ha re ntse re lwana hona tena re lwana ka matla a maholo re re a ba 2030 re lokela hore re be re le setjhaba se phelang se sena kokona hloko ya HIV Tu abotsa are o bua jo anta te dieketse are o raja anta te dieketse kare kira yalo are taba ye ka itsa hala jwana are taba ye ka itsa hala jwa akare mamela le nane o le holo le nane o latse baka AIDS ka jeno le ya mangatla re mulatela go bane sentse re na le moeti kwano ha ke batle le hore ke tle ke yale le mephate re na le yena ntate dipoto o tswa le ka le labophelo mme yena o tlo hlalosa fela hore na ibe ditaba tsena na tseo re buang ka tsona tsa ente ile nka hlalosa pejana hore re tlo bua ka tsona ke la ka utlwa e bitsa ha monate go utwetse mmamedi wa sealemo ya Lesotho motse ya re antse re tlo pata ba ina nna le ena are re tlo bua ka lene ka hlakana hlogo ke tle go fefela hore lena lena neo hle ke lena neo haramana neo le re retse fela hore matlafatsa le gona go hlaba ba mamedi ba lena neo lena malotsana ka ditaba tsa kwa kwana hloka HIV and AIDS hore nete ya sala gore pele mo riyanga a o re ya bona hore a gwaro ke yane ka re tla tswa ka sobana a holo bang ha re sheba morao mo re tswa a re sile mpipetsi morao kwana re sile mpipetsi morao kwana tate di photo ke wa moela sele mo ensa le so tshontate ka phatla e phahame ka tabo e bidulo hanga ho tsa botibong ba pelo ya ka ke re fela ha di no we
1: a di bo le
0: ke di go le mo fere fere tsena
1: le di rolo le di le di rolo le
0: di ka tiba fa se bon tate go rulo Na ha o sheba jeka mahlo a ha ntate jeka ha o ikagabella pele ge kena ditabeng tsa rona bon ntate ba ntse ba tswela pele ho beya dikatiba fatshe ka po ha o sana ntate a ntse go etse katiba
1: ka matama holo ba di gola ka matama holo
0: yentlataba ai ka thaba ka utla monate ba fela ha di be a di dube fatshe bon ntate a re kena moreng
1: o ha di gola di gola di gola di gola bon ntate ba di gola ka matama holo ka nnete sano le leng
0: di ka tiba fatshe bon ntate ka thaba ka utla monate ha o sa o tshilo jwalo wena ra thola ka ire le ke tle go fe monyetla ke a tseba go bane ha o le ngwana mosotho ya huletseng kwano ka hare hona ha ya Lesotho o luke hore be wa tseba hore tumediso ke le lomolo ngwana mme o lokela ho dumedisa hohle mo fetang teng ba le ka taxi wa dumedisa na wa dumedisa dumela
1: mme o jalo mme ke tsheng ka nnete le ha se di le tshutena na ba le tumedisa se le ka magame tsela ntse le teng
0: tsela ntse le tele ha o dumedisa kwa teng
1: la go dumedisa ka topo tse ka nnete ko ba ne ke pitlwe tsela yona ka nnete ntse ba teng ke le lomolo
0: ba ba sa dumedisa ba khubi o sa dumedisa fela ba eti mo khubi yena ha sa ibona
1: e ba re le tele
0: ha ke mo tla utlwa ha hore ke a jota ha a o sia ona mo ke re tla ba dumedisa e re tla ba dumedisa ba a go ra shota ha ha ha ha dumedisa ba so tsho ntate go ile tabeng ya ka jeno
1: ka nnete me yetseng ka nnete ba so tswa ba dumela ke bile ntshela mamedi ba lena no lena la bona la tseba ka 80 go tle mo mamametseng ba le teng ha ke tsebe na ebe re taba le marangrang neng re ke re mamele ka dua Lesotho marangrang e re le ha ke le ana e se le teng empa e le nna motho wa kgale ka nnete a sa tsebeng ka nnete e duo mosiwa le ka a sukodisa empa e ka nnete
0: wa o itiela moo
1: Ke se ke wa la mono.
0: Ha o khang ye we ha iyo.
1: E ya ka le taba ba be di ha ba dumela

0: ka nnete ho tle mo baleng teng ke sa bo itsegele teng hate he ka taba te mona tsa bona thuto ke lelomolo
1: thuto ke lelomolo
0: ha e tsofallwe ka nnete
1: ya botlhale o ithuta ka mehla
0: ba mehla mme wa
1: hey mosotho o ke a mmona wa tseba le yena lape mola o phamisitse o tsoka lepae o ntsaetsa tjena ore hoshe o thabetse ho utlwa a dumediswa ko wena ntate ke tlotla mehle e re tle re wele ditabeng tsa rona ka jeno ke ba boleletse hore re tlotla re bua ka ditaba tsa thibelo hara tsona re tlo qolla ena ya ente lena kapave jole re ke re bue ka nna le wena he le basotho mona bane ha re le tjena ge lekane ha re batle mo go suka nakwe ha re batle mo go suka re batle mo ferefere mo ferefere le mo
2: Mogao,
1: hona o ha e ka ba iutlwa ho felella ye mong ha so iutlwe ho hang ye mong wa utlwe ha ba bua ka yona e feta ye mong ha tsebe le hore na e hle ke nnete e teng jwale tsa tsinyana ke batla o nnete faletse mo sotho hore Lena Kapave e ke ente e teng ha e ba e teng e sebetsang ka tsela ya mofuta ofe e fumane hang kae ha e ba ena le ditlamorao ena le ditlamorao tsa mofuta ofe na e entwa ke ba baholo le ba banyane kapo yela o qale mo rata
0: Senale mokgwa wa thibelo ya HIV o bitswang PrEP. Senale mokgwa o bitswang PrEP o re thibelang HIV ka ona. Mme PrEP ena, ha e feletse o thwe ke pre-exposure prophylaxis. Ke PrEP ha e feletse. Jwale ha ke e kgutsufatsa ke re ke PrEP.
1: Ke o taba.
0: Jwale, ka tlwaelo for nako e telele haholo. Ene ntse re sebedisa PrEP ya dipidisi. Dipidisi tse nwang letsatsi le letsatsi. Empa ka thoko ho eno ya dipidisi tse nwang letsatsi le letsatsi. Ho nona le tsa bontate.
1: Bontate fela.
0: Tse bontate ya neng a utlwa a sa thabele tsena tsa letsatsi le letsatsi. A neng a dinwa ha a e ba hore o tlo tla ba tlokotsing
1: ha lo bina pina ya setshaba
0: ke bo ntate ba ka nna tena ba ipulelang ba le bang
1: eh
0: ya le ha tlo ba le moedi motlangwane ha tlo ba le moedi
1: o motlangwane o lalala tshwasa
0: motlangwane go le ngwa mating
1: ne ke tshotse
0: o tla go ha ka ha le ngwa mating e ba ka nnete ba le o tla ya along ka dipidisi tseno tsa PrEP di nyelwa matsatsi a mabedi fela. E le gore e tla ba letsatsi la pele ha moedi a tlo fitlha e be ha moedi a qeta go tsamaya. Ba ne ba tseba bontate ba ne ba nwa dipidisi tseno e ntse di le teng le gona jwale.
1: He bontate ba ka monyetleng hle.
0: Le gona jwale di ntse di le teng PrEP eno ya mofuta.

0: reng ba kgothaletsang hore ba nwe prep.
1: Mhm.
0: Hobane jwale ka hobane e nentse e le enwenwang ya dipidisi ya letsatsi letsatsi. Neneng ha o ntso tsamaya o e lofa, o ntso lobokanya mmele ona wa hao. Ha ya ba, ke a kgola selemong sena se fetileng ha se a sile ho tonama. A se ka pele ho se fetileng. Re ile ra ba le ente. Ente e neng e epa ka mora dikgwedi tse pedi. E ntse e le mofuta wa prep le yona. Ente ena e ne e bitswa long acting cabotegravir.
1: Hi man. Mhm. Table.
0: Cabotegravir, long acting cabotegravir. Jwale ha e ne e kgutsufatswa yona. Ho no thwe ke cab LA.
1: Mhm.
0: Jwale cab LA e ntse e le teng le hona jwale.
1: E ntse e fumaneha ka
0: matla a maholo hona jwale. Empa yona e entwa ka mora dikgwedi tse pedi.
1: Alright.
0: Mm-hmm. Jwale re ke tse ke tle ho yona.
1: Ha ka mpa mosotho ya ba o ntse.
0: Jwale hona jwale tsena ha selemo se fetileng tsena se qetang ho feta sa 2025 se ha ba ho fela le sona. Ke ha re etsa mekutu ya hore ho be le ena jwale yo buang ka yona e le ngwana mo ntlo e tjhang.
1: Mo ntlo e tjhang teng ntate.
0: E le ngwana mona mo ntlo e tjhang. Jwale ena na eo re buang ka yona kajeno e bitswang Lena Carpazel. Ena e reng yona ha e kgutsufatswa. Ebe ho thwe ke line ho qoba hore ke nne re itume maleng.
1: Ka utlwa o e bitsa monate hore.
0: Ebe ke re ke line.
1: Lena.
0: Line e fihla e fumana Cabele e le teng. E leng cabotegravir. Empa yona e fapana le yane. Jwale re ke di fapanye he diente tse pedi tse.
1: Ee.
0: E re he re bue ka tsona. Jwale re di fapanya ona ena e tena, ena e tena, ena e tena, ena e le hore motho a tla utlwisise ena. A tla tsebe le ho etsa kgetho hore na ena o batla e feng.
1: Ee.
0: Mm. Re ntse re hopola hore dipidisi di ntse di le teng.
1: Ha o batla pidisi
0: o tla ikela pidisi. Ha o batla diente o ka kgetha ente ya mofuta wa hao.
1: Ai man, bophelo bo ke bofetse. Bophelo bo ke bo le bobebe ka tsela e ikgetha. A ntate le pabisi tse hlahile se fama ho fikela. Tsa man fela le kala la
0: bophelo. Ha ka nne. E ya re tlwetse bo sa ihle re 27 re batla ho ntwe na e be re tshwere.
1: A le a bontsha. A le a bontsha a le buifela. Diketso tsa rona di a paka.
0: Ya le tena ke ti.
1: Ya.
0: Di seletsa tena ente ti.
1: Mhm.
0: Ka ho tekwa le se ke boletse hore e entwa hang ka mo ka dikgwedi tse pedi.
1: Eke.
0: Le ne yona e entwa hang ka mo ka dikgwedi tse tsheletseng.
1: Mhm.
0: E le hore e na o tlo e enta ha di ka selemo e na ya lena. A ke ya no ja yenta di kgwedi tse tsheletseng ka sele. Mhm. Ka tse hlano. E lori papanya tsona ke matla a tsona a ya ne a nka kgwedi tse pedi fela o tla nna o lo pheta e na e nka di kgwedi tse tsheletseng. E lori ena e o dumela go o ka ya le mo fancy for shokwana. Ya ba ha o tla ka yini o tlo enta. Wa itsamaela wa tla hape ka Keresemese.
1: E re ke utlwisise he, hore ena e nka dikgwedi tse tsheletseng.
0: E le mmeleng, e ntse na le matla.
1: E e nka tse kae? Tse pedi?
0: Tse pedi.
1: Tse pedi, dikgwedi tse pedi, ena tse tsheletseng.
0: Ena tse tsheletseng.
1: Jwale
0: ha re ye he.
1: Eke?
0: Yani, e o thweng, Cabele, cabotegravir. E hloka e sebetsa hantle ha e entuwe mosifi.
1: Thabo ya kafe e batla mosifa.
0: E batla mosifa.
1: Ne jeng photo te. Thabo o batla mosifa. Okay. Mosifa ona o sa tsotelle na o hokae.
0: Mosifa ona mosifa o go tlwaetseng o sebetsang hantle. Ke ona o se dunung mona.
1: Oh.

0: Mona wa ke enta mi sai.
1: Hona mane ke re ka ba o tsebe mo nwa re sa enta wo.
0: Ah, ke mo tsife mo.
1: Mo sifa o no kona o hlokala.
0: E kona o hlokala, kona o e kgona go tsama hantle ena na ya Cabotec Travel.
1: Oh, ene e batla mo sifa.
0: Ee, ene a kgwedi tepe.
1: Thank you ntate.
0: Wale ena na ya lene. E batla le fora. Yo na e tsama hantle. Ha e se tuwe le furi.
1: Yena e batla le fu. Ha o
0: se batla le fu.
1: Ha o se na le fu ga o ye mo sifeng. Go go wa ge.
0: Ha o se na le fu ga ke tla le batla. Ke mona mo to fumana hore ha e ba le list yo mona. Mona le phethe mona. E ba le phethe le le a hana ha le yo.
1: Eh.
0: Go ka ba go bua bo se go pe mane. Eh, la tsongwa ti.
1: Jole.
0: Ha e ba go Ae ba utu thata ba mona bo slender.
1: Go re fela le fuga lena le lona le batla hohle.
0: E le a batla fuga lena fela ga le mo le fumane ya nka bongata ke le phithim mona mpemmo.
1: Le phithim mona mpemmo na thai ho fumane entse thai.
0: Ah, ke mo le fuga le fumane ya nka o le mono he. Mo re sa sokole go bula ka batho. Ga ke ba mo ne go lo le fumana.
1: Jo le lene matha hante matha botebelele.
0: E matha botebelela e sihlale fuga
1: mona. Mwana ka wa ike. Wa ikela se.
0: E tama hantla e fihla mo.
1: Mhm.
0: Eh, Dwali. Di ente tsena ha di le pedi. Eh, di tloka ha di na dilemo. Ha di na dilemo.
1: Okay,
0: le batla motho a dilemo di kae kae? A dilemo di kae kae? Di soka sela motho ya ne soka motho ya buima ba 50 re soka 35.
1: Oh,
0: ila le.
1: Le ne ba tla 35.
0: 35 kg.
1: Oh.
0: Go re lori le ngwana le 7 ke soka khola 35. A jo feta pokoma hanyane nyana.
1: Eh, ya ntate.
0: Ojo, eh.
1: O tla tsitsa mo no tla mo matha hantle.
0: E tla mo matha hantle.
1: Fela na mafura sa le temo.
0: E ngwane nyo wa le 7.
1: Eh.
0: Eh ya teng.
1: Oh.
0: Ke kitse le tselampa le sukulitse le fora.
1: Lona le teng le le sa bona le.
0: Ah, ga nka pa ga le teng.
1: Oh, se re tloetse yana a tlotse moedi yana.
0: Ah. Ah, la le sa tswa moedi le teng. Ha o ka apinya, se ba apinya mo no phithinyana le a hlaha mo.
1: Ba le kompolele mona. Na e thusa ho monya lona foga le o kapo empa itsa maela hantle fela ha ka ga le foga.
0: Ah ka ntse itsa maela hantle fela ha yutwa foga.
1: Ah u de swanolo lo ne ke matha le.
0: Ha ile monya ha ile tsile.
1: Ke re ga ba mo mona foga le na.
0: Ah e ka nnete. E ntse le jalo fela.
1: E tlo se ya le foga la hao. Ha yo tle ke metsi ka le.
0: Foga la hao. Ha e tlo tla le fukutsa ha e tlo le ke.
1: Okay. Aha.
0: Ele si anpele le ba.
1: Monate ko.
0: Bali. Ka o di mo ho mono. Bali ha ke tle di tsamo. Di tsamo ga o di ntse di tshwana hantle. Le tsa dipisi. Le tsa le tsona tsena na ka o tsadi a tshwana ha o tswa di tsamo ga o. O tla ya ka khona tsena se mpa di fapala di pisi ka ba nkidi ente. Go ka etsa hala hore mono mo entweng o go ruwe. Aba ba tswa ba mmile ipitlang ba tswa ba nga ka go bua mo nga ka pitla.
1: Mhm.
0: E mo nga ka se le letho.
1: Ho jwalo.
0: Lo re mo ye ntweng ho botloko.
1: Eh, ke
0: o da. Go re di ke di tsama ga. Lo ho re tse ho ka etsa hala hore o tlo ba le modikwa dikwane ka pahloho. Eh, ho ka etsa hala hore o tlo o tsekila. Ho ka etsa la go be le ho hlepa ka mali. Mm. Di tama ga o tsena ka o fela. Ke le le tsuhori. Maemong a tloileng, ha e o thedi bileteng, ha di bileteng, ha di lokelo ho nka ho feta beke.
1: Oh, beke e le kana, se ke pele.
0: Se ke pele, ha ya tlame, ha di ya tlame ho la ba o sotudi. Ha di ntle na go e tla ho le tle. Di lo tla ho re. Dinke. Biki. Ke ha re dikile na go etile.
1: Okay. O hlaiki.
0: O a moeleile. Ha di ka tsa feta mono, botata bo se bo lete.
1: O bone se o atamele se tsitsi.
0: Ya lo atamele se tsitsi.
1: Ke o da.
0: O atamele se tsitsi.
1: Mm.
0: Ke tsona ntho tseng ka ka

0: buang ka tsona teng ka ka reng ka ngwala ha e ka tsona
1: mme o hlahile
0: jwale ke a khola ena he jwale ke tla ditabeng tsa nnete ente ela ya e re reng e batla mosifa ho na le batho ba ntseng ba e thabela ba se nang mathata o jwale ke a khola bothata ba yona bo bong ke tle re hlokomele bo mme haholoholo ho eo ho yane ya mosifa ela bomme a kere ba na le mekgwa ya ho ikeketsa ditona ba kenya ntho tse thweng ke di-implant
1: eya ntate
0: ehe jale ha re batle tonose jalo ha re batle sa maiketsetse re batla se modimo a okileng sona a ke re moriana o tlo kena nthong ntho sepontšeng
1: o tlo kena sepontšeng
0: moriana ka tono tsena tata mampapadi
1: kore ka ukwa ke upona ntate maleng ya o tlhotšhena jale ga o ya mono a ditlowe
0: jale ke mara ma re tlare ka obane ke utlwe ka o thole turulo ba tu tono tseo gore itlosa beng ba tsona ga ba batle letho ka tsone beng ba tsona ke bake ba kgothaletsa le ene he
1: lefureng mane
0: ee a thaya lefureng mane jale ga golo enta dipone
1: ka nnete dipone ko o senya jwale
0: beng ba ntho tseno ke ba kgothaletsa ga batle go ena he ga e ba sa batle dipilisi a utlwe kare gona batho ba neng ba tswa fa o na dipilisi ba ka letsatsi letsatsi ka nnete ga di ba tshware gantle jale ba bannye ebile ke utlwe ba re dipilisi tseno le ga e le ntho e mmakatsang e ke sa dumelelaneng le yona nna ke le motho ba re di lerata lekotikoti le botlolo eno ya dipilisi tsa prep e etsa lerata go ya kae ore ga ke tsamaya ke ya bathong ba rona o tsamaya go ntse dipilisi
1: bare
0: ba re di etsa lerata
1: ke rela ba qeta go diphaka mono ba dintsha ka motlomong one o moputsa
0: ba re di a ba jampiseng
1: ga di dule ka mono
0: jale nna ke botse mme ke ketseng gore na ntse he ke bone tse tsa di-omega 3 ga di lerata oa le tshwana ntse di tshetse
1: kaoba
0: lesaga di a jampisa tsona
1: ga ke tsebena batho
0: oa leng o naana gore ga batho ba utlwa sotlhe-sotlhe ba tlogore ga bane gore ke omega 3 ke
1: kapo e nngwe le e nngwe e baka
0: e kapo e nngwe le nngwe tse tshelwang ka ee oba leng o sage ba tlogore ke tseo o se o naana fela gore ba tlotla ba re ke ARV
1: ke go abare jele mokomo ona ka ga o mo putsa oa tsebala
0: ga ba re le gore batho ba o bona obane a ke go llao le ka mokoti
1: ba re lerata
0: ba re lerata ke lerata ba tseng lefapan lwang letsaneng
1: di a tshwana tseba ka nnete
0: tsa di-supplement ke tse etseng tse dinoa
1: di a tshwana ntate
0: jale empa heke ga e ba go jalo ente ke tsena he go lokile ente ke tsena e ba letswa fa marata ente ke tsena ga gona motho a o tlonne o mo etsetse marata ebile ga gona motho a tla nne o le o bona o ntse o fela a nna o galemele ente ke
1: tsenga ka enteng gopotsa nakong yane ga sentsane ke gola kwana ga ke tsebena e be o ne o le kae ke belela gore e ka nna ba wa bona go ne o na lekala la bophelone le etsa advert mona le re mogosi wa di ente ga ngwana tlaile
0: a dira o ntlo
1: le se le le teng ka diente ape mogosi o so le teng wa diente
0: a dira o ntlo ha o bona ha motho a batla ka ba tsa e di tsatsa ba tsa mae hantle tse ka re a dira hotel ha ka ta diente
1: ka ne do
0: o go tsena sa ka ta diente
1: bona ho kotse se qeti diente
0: Ey, ya le
1: ha re qeteng di ente.
0: Ha re qeteng di ente. Ha re qeteng di ente.
1: Ha bo ke ena le lene ke enwa.
0: Ke tsena.
1: Ha batho ba modimo ke eng bothata ka thata.
0: Ya le.
1: Mphetise mona he pele re ntse re bua ka thabo a kere.
0: Ehe.
1: Ke batla fela ho utlwisisa hore na. Ke di ente ke tsena ka ofela ke thibelo. Ho tlile jwang ka polelala e bona jwang lona le ditsebi tsa bophelo hore le hle ka diente tse pedi tse fapaneng
0: ha se tse pedi tse fapaneng o tsile
1: di fapana ka nako
0: o di fapana ka nako.

0: mokgwa o o di sebediswang ka o
1: mosifa le
0: lefura
1: ho jwalo
0: ha ke tle thabo
1: eh
0: rena le botata kana le botata mme ke tseng ba hore ke ntse ke na le seboko sa ne sa hore baoki ba bangata ke bomme mme taba ena ya baoki ba bomme ke na le pelaelo ke le bontate ya hore ka hlekefetswa hore le ha o ka ya o tshwerwe ke leino tleliniki mane ba go tsole ba o tsodisa disan jale o be se ba go tola go yente ko o tshwerwe ke leino
1: ba o batla go yenta kwana
0: ba go lata man mo sa utlwing
1: mo sifeng
0: we le ba thuma mo bo mpeng
1: modisana go
0: we
1: a we ka gopela
0: ba le ka nti re tetella lo ya di cliniking se ke tswa fantle ka tswa fa ke be ke ba ya tsona nthotse
1: he le ya tswa fa bo ntate ya di cliniking teng
0: eh a ka nti engwa nthotse ke tswa fisang ke yone ena hore e ka tswa ga o ile mono o sa na hana go go lotho eh tsola ele o so tsudiswa jale
1: only ba tla o lukisa ke
0: ene ke nna le tsa ikopha le hantle o tlo fumana o ka nita ke le jale bo mme a ke bona a tsela ta go bona go na le di andawe tsa bona ke di ane a di ba kgomo o di fa ya ya ka ah ke mo ba fa mo o ya mo bona e tshe nge no la e ka nne go buke jale ha o tsuti
1: o bona ile tala ka mmala
0: Jale wa kwa hauso o ile mole ho so thotsola motho a modimo ba le uno sa ikemisetsa ka nnete uno o kwe ka re nthene ke isitse le ihlo ha kuku go ha kuku go na mana ba lo fihla ba isa
1: le ihlo bona ba ke tsole are
0: e ba le tsena
1: ke mo re khale ngwane
0: ene ke mo ba bona re ke me go bona ke bona ke tsala ka nnete kuku e ka re pheko ke
1: Eh ka nnete.
0: Ke kuki ina. Ke kuki ina. Ke kuki ina. Eh, ke kuki ina. Ko ga ba swali.
1: Hai ko.
0: Ba tla ha ba sa ka e bona ntshani. Ke tlo kentela le fuge mona mpe mona ke dire. Ke gawane le taba.
1: Ene ke le batho bana ba tshabang ho hlaisa haholo. Le fuga lona ba le lo. Le fuga lona ba na le lona ba le so.
0: Le fuga lona le teng.
1: Ah ba tla hlaisa mona te ba le pepete le.
0: Eh ah ah ke tshwere ke tsola mpena fela mo. Ha se ka tswa ga yen.
1: No le house o sheba ntate diphoto o ya ka ka mo o bona ditaba ka teng. E tlile ba le isa le fuga ba le hlaisa ditaba di
0: ya. Ha go e bile e fedile. Ke tle ke tle ko wetse ntwe. E hona ba le tena ha ke bua tse.
1: Eh.
0: E fedile.
1: Ene ve fela hangata ba ne nne mona ke hopola ne ke botsa motho e mong a re e fedile go setse ka thabo.
0: Ee ya ka nnete e fedile go setse ka thabo. Ke ne ke ile ka etsa thabo ena ha e fihla.
1: Mm.
0: Ne ke ile ka batla e ngata. Ya ba ha e tsa mae ka tseleng neng ga ina hanne.
1: Okay.
0: Jale ya ba ha e na etla. Ke re ha e se ile ka etsa diphoso. Mane. Ka fumana le nkile story se seng a thari ke pileng ke tle nne re ka jumi a ke tse ho tlame ho fihle engwe
1: mmm
0: yale e na e fedile ka mmete na bo maqalo
1: o jwale ho fumana engwe hape ke bothata ka
0: pa a be le tse consignment engwe e fihle
1: oh
0: eh yale ke yale go tota ke tsa go tota ga yale ke tabola yale
1: yewe di tabola fela jwale
0: ya e re go tabola jwale re bona ha tsho re ya tamaya
1: le bona go se tswa bana go thata ba le foga
0: eh ha bana bothata bonu ba le foga re bona ka nnete go ya tamaya ga holo fela e tamaya ga holo bona bo
1: bona
0: jwale ke bona e ka re le batha ba e thabela
1: oh
0: e batha ba e thabela ga holo le bontate ba e thabela haholo.
1: Jwale ke kgotso fela ha o le jwalo.
0: Ke kgotso fela ha o le jwalo. Jwale, ba 20 ke setse ka bona ke lona.
1: Ka nnete?
0: Insantane le lona. Bontate la ne ke nana ba tota ba tshaba bohloko, ba tla re ente empa ka nte ho mona ga e khona ka nte tshila e ba ukwisisitse ka pele haholo. Tsa khala ke taba go nna le batho ba bangata ke re botlo fumana hore ba bana ba haolo bana ba tsekile a ke ba ntse ba ikente hona mpeng moo

0: na go e kholo le nyane e sile se ina ena we ntamping e sile e se batla ile ntho tlwa ile ile e batho ba sa isweng ha ho
1: ha se ntwentsha
0: ah ha se ntwentsha
1: awo wa ithoka ibona
0: la le botata jolo e re ke tla o lona he
1: e re utlwana ga hlaisa botata ka re itukise ntate
0: rally re a tseba o re le setshaba ke le setshaba sa basotho ke batho ba sebetsa ba nang le meetlo ba nang le ditumelo tse itseng
1: ha re iphapanye
0: batho ba re hlileng re batlang hore ba sebedise ente ena haholo ba re bonang ba le tlokotsing ya tshwaetso ka thoko ke baosi bane ba rona bane ba etsang ba hwebang bane ba re rekisetsang mane ba go thusang rona bo ba dulang le bo makgutitse vale ka thoko go bona ke bomme ba ba kgatshane le baimane le batswetse ke mofuta o tlokotseng gaolo jale e be batha jale mekgatlhelo e ne e mmedi ke itse e sentse eng ka yona bane baosi bane ba gwebang ga bana bothata le batha ga bana bothata jale bana ba bomme ba batswetse le bakgatshane le batswetse ke tlameha gore re tlotla re buisanang ka thata ke a kgola ebile ke na le tshepo e feletseng ya gore bamamedi ba rona bogolo ke utlwe ka ke batho ba bagolo ke bo matsale
1: ba teng bo matsale le jale
0: bo matsale a kere jale bakgatshane ba dumotsi tse tsa rona tlebe di fuwa bo dipitsa ga e ba bakgatshane go na le meetlo e ba e tsamayang jalo ke utlwisiso e ntse sobeteng kutlwiso ke go jale ente ena e lo tlhaba bana gore ga o kala a ke ya entampeng
1: ba re jale o lo tlhaba
0: ngwanena ngwanena o tloga sebopua ngwanena ba tloga etsetsa digole ba thwala ka ntho tsena tsa lona le tloga etsetsa kore kutlwise letswalo matswalo e sa ntsane e le a
1: kore ebile ke bona gantle ga e motlhabile
0: tlhogomona e sentse ba nagana bo dintho tsa mofuta o jalo
1: ka nnete
0: mme jale ke yona monne re tlameya gore re tlotla re anetsa thuto ka thata mono go bo matsale tshe le go bona le ba lekane
1: ee ka nnete
0: le ba lekane a utlwisise gore mofumadi ga a ya mane tleliniking o tlameile gore a lo enta nthena gore a tla se ke a fumana tshwetso bane boemo bono ba bogatshane ga ke batho bana bana ga ke ke 2030 ke batla e be re sena tshwaetso tsena tse ntšha re tiye le bana bana ba tlhangwana ba lokela go tlhaga
1: ba sena yona
0: ba sena letho jalo e le gore ke nthena re shebileng ka thata bakgatshane mmo ke ratang ka thata bona ge batla go bana bana ba ntseng ba tlhaga bona gohang ga re batle
1: letho teng ebile
0: le bana ba ntseng ba testa ba seng ba fumana ba sena letho ba be se ba enta
1: ga o kala o testa o fumana o sena letho tlaisa lefoga penyatlaisa lefoga mosifa kapa lefoga
0: mosifa kapa lefoga
1: ene lefoge mona kutlwe ka taba di hantle gobane o tlo ya gabedi fela ka selemo
0: o ikela gabedi fela ka selemo ga o tukodie
1: taba tsena ka utlwa di le monate wa tsebang tate dipoto
0: galeseabile ntse re isa le metseng
1: ke ono ya mo ke yang gore na jale re e fumana jwang
0: lesebile ntse re isa metseng kalong gane jalo ka ntse ke re ne re kgatsa ne re qadile ka ditsi tsa bophelo tse masome a matlhano e ne le tse 14 masego mona jale diterekeng bogolo bona e ne le tse nne tse tharo jalo e le tsena tse re reng di batla di le batho ba bangata gagolo jalo gona jale tsenana re tlo anetsa kaofela tsena e nna e fitlhang ka juno jale re tlo tlala le tsane tse dingwe kaofela ga tsone
1: e tlo anela
0: lesotho lena kaofela ditleliniki tsotlhe

0: le re di re le metse ngobane re ntse re na le botata ba ne ba gore di clinic tsa rona di tsa rona tsa bophelo di hole ha go le le metse e meng
1: mmm
0: ya le ho motho ya le kutlisiswa go na ntse lore ke se re bone le ka yane ya dipiditsi hore ha ile bana ba prep ka o bane ha ba ku ka nnete ha u kwi gore a ka tloa ke ni mona a ya kwinto bana ba tsama distance tse ka
1: wa ibona ta
0: ba tsama maitwa makalo a sa kule
1: fela jwa ntate dipotolo na le kala la bophelo ke boemo mbo fe mo tla fumana hore di ente tse tse ka mbo mo fithi wa molomo wa popelo le di isa dikolombaneng tse tsona le re ke ya ka boigethelo How bone ka ho bohlokwa hore le yona ge ikenye molaung wa motheoana. Ke fumana o sa the, ha o fumana o le negative hlaisa le foga.
0: Ee ke santane ke a ke le le ntse le go thaletse gore ha re kala go fumana o so o dinwa.
1: Ee.
0: A ye le ga ta kala nelo ga ena o ke bua le mothana ke. Ah ha ke tseng, ha ke ha motho a ke kala go fumana o fela o a ka nnete ditaba tsa rona ke tseno mme wa ka ntle le ha eba ho na le taba tse ke di sile
1: wa tseba le ha eba di tentse o di sile nnete ya sala o so tla diqetela ka moso ke lakatsa hore rona re le tsena re tle re ba bulele re utlwe maikutlo a bona ho duma ditaba tsena tse o seng o re boleletse tsone fela mo mamedi a tla kena mo a tla mpolella hore na ente ena ya kgweditse pedi we tse e bitswa mang ke mo hlaba ponto tse hla hla ponto tse hla hla ponto tse a tla kena mo nepa a ntwetse hore na le se ke bela
0: ena la go di tsepe
1: e a ska ba lo ikukule a ikukutse ke tlo mmona ene ke ha a tsena mo na ntwetse ha ntsa botsa potso ya hae le yona eno a tla kene mona a ska ba re ntho ke thabo a ona thabo mona toto +26655993 ke nomoro ya mohala mo ka kenang teng ya ba lwena o lahlela wa hao molangwana ho duma ditaba tsena tse mathemalodi tse hlabosang bo le jwale tseo re ntseng re ditshohla ga di nowe
2: ntse ke ba bese ntate di ke tse
1: ntate maleiri
2: ke khwaba le a bua la bu
1: ha monate khwaba le a bua ntate wa ka
2: e ntse ke ba tsa tsa botsa ho ntate mona o
1: eh
2: wa e ntse mo ha ke go kena e ntse tsa to ke o tla ga bukana ka po o tla e ntse tlo tswa o o sa tsebe go na o ke e ntse le
1: ya botlhokwa potso ntate Maleri ke ya leboga
2: eh ho tswa ka bukana ka po
1: ke ba tlile re le bala gore na pele o fuwa ente na ona le bolokela o latela methatifeng o hlakile ntate Maleri kgwa ba le ya bua ke ya leboga ntate Maleri a o yutlile ke ya tshepa ntate dipoto o re na bukana e be tshehla ka po etala wa fufulelwa ka po ka nyiswa e batla wena mamedi wa selemo ya Salesotho wa lenaneo le legolo la tseba ka AIDS le o kannete ka jenta di photo nna wa nqabola jwale ke tsheaolo lenaneo mbona ene empa hea mangfiwana hayo scotching o ka kena nomorong ya rona ya mohala ya +26659933 wa botsa potso le wena wa tlisa tlatsetso wa latlhela wa gago molangwana ga o tseba entane ke re ponto dikane wa di fumana ga o tseba ele ya kgwedi tse pedi o e bitsa 100 dipoto ke ena a tla go ene ene o se ka ba ba mogauntate

0: e bona taba eno ha re utlwa gore na ke methati fe re e latelang he o ya ka bukana e tshetlha kapo e tala kapo ya o sela e le seo
1: a tseba kgothaletso ke gore ga o ya ngakeng nako yotlhe ga o ya ngakeng o ye o nkile bukana lebaka ke gore ntho e nngwe le nngwe o etsa mono e tle e ngolo gobane jale ge tlo lebala ga ke sekile ka nnete a tsa kgwedi tse setseng ke tlo lebala ona ga nine le neng
0: jalo
1: ke tlo lebala e le gore go lokela go lo ngolwa mono le gore na jale e mfile bothata ga yang fa bothata ntho nngwe le nngwe e nne tlhajwe fatshe e tlhajwe fatshe e tle re nenneng ga e mfa bothata go kgone gore go latelliswe gore na go ne ile a e tsalang ka e tsang ka moga moo na ke ne ke kule ka kere ntho tse kao fa ditlameleng tse dingwalwa bukaneng
0: moe
1: le gore botlhokwa ke gore bukana e be teng go tsebo ngwalwa letsatsi le ke nkileng ka lona le letsatsi le ke tla tla gape ka lona di tlame go ngwalwa mono segobukana eno e sebetse ele segopotswe ke itse ka gobane batho bana ga ba kule bana ba lena e tlile ba batla ba le taba dingatanyana tsena o jwale ke a gola taba nngwe nneng ke e sele e ne le ya gore le ga e ba go ka etsagala gore ga o qeta o enta ona jwale o fue date o thweng ke ya kgwedi ka moka kgwedi tse tsheletseng e be oa tlhokomela gore banna ka tsatsi le itseng a tseba beke tse pedi pele go moo ke tlabe ke tsamaya ke tlabe ke tsamaya ne ke se ke tla gutla gale o lokolile gore matsatsi a 14 pele tsatsi eno o ka enta le matsatsi a 14 ka morago go tsatsi eno ga e ba o ne o ile a tsamaya jwalo wa di a go gutla wa tshwaretshwarelelwa ke mabaka o ntse o lokolile gore o ka tlatla enta
0: o ithebele fela matsatsi a 14 botlhokwa taba ena
1: ehe pele le ka morago go letsatsi leno le bang no o ne o tlamebe o ile ka lona
0: jalo ga ke sena bukana tlhile le kekela ga ke o fumana o se o le motseng wa gae semola di goban tate o kekeng wa ntshetsa mosebetsi pele re tla ngola ka morago
1: ke taba ya botlhokwa ga re fumana gore jalo ka ntse ke re se re ya le metseng
0: e
1: ga re ile motseng mono a kere ga ona mo o tlang ka bukana teng
0: go jalo
1: a ke re bokana di tlebe dira kwa bo ditoropo mmo
0: nga ke nta
1: di kumana bo di ga e bo di a bo di kliniki mmola
0: jwalo
1: ke ke ke ga re jwale ha wa nka letho e re di tsheletso di tla ya gona re taba le record ya gona e tla re wena ha o na le mogwa wa bukana tlebe se go lo transfer ka taba tse no re di kenya ka bukane mo tla ngo no taba le monyetla wa go ya mana lo ba le bukana tsela go thaletso ke gore lo wena o be le ntho o e tshwereng wena mone eo tla nno go ikgopotse ka yona le e tla re le ga o sa tle mona e ba o kgetha gore o ye kuting kapa o kgetha go ya bothabothing one jale mabaka a gona a kadikane bonyane o bona le ntho o e tshwereng e reng ke ile ka sebeletswa tena one ga re so ka ba ka ba le ditshebeletso tsena tse kenang marangrang
0: tse ditla
1: ntse ditla
0: ga motho yane a tlamolola mokotla mona fela di a fitlha
1: ee ga motho yane a tlamolola mokotla gona jale e santsane re na le bothata bona ba gore jale bo ntate diphoto e tla re ga a isa seso o ipitsa
0: dieketseng
1: bontate diphoto a seka ke bukana di hlano mona mo dipeng
0: hente te re je ga ntle ke mo thata ka thata ba shotu
1: ke sa tsogo e mo ja ha tsha
0: e mo ja ke a ke no paka
1: e mo ja e ka ma di tswa papani
0: fela na taba yeo e re ka moetse
1: ah
0: ka tshene ka ba ntate di yetse mo neng mo ntate di photo e neng go be dolesa
1: nne ke
0: asio
1: na ile ba ka ba ne santa ne ke tsola ka ke go khotlaletso fela ha nne le teng le me he ha ba ina na ya ntse ke dumela e tla tsamaya le bukana ya ne ya ha ri sa botlhogo bo se fuba
0: e ya
1: ya ne ri sa mafu a dikobo a ri bitse mabitso a se e se nga
0: o o qata ho ngopotsa taba engwe hore taba ya ho tester kapa ho o tsamaya jalo lo

0: ngwana o lotse ba ka boemo ba gago le yona e ne le taba e basotho ba e tshabang gagolo ga se go ntswana le ka jeno ga ke bua tena go na le motho a emeng pela ka mona ukwanta dipoto motho yo a ke emeng pela ga e sale a katela go isa monwana dipotsong le monsan ngwagola kola o ntse nna ke tseba boemo ba ka letsatsinge jale ga fumana thabo a fumana lene e tlha jena go tho rukela go o tsebe boemo ba gago pele ore nna ke a bo tseba ka nakwane e sale ya 2010
1: Jwale a kere signal e re reng ke self-test.
0: Nye ya ntate.
1: Eno o iketsang o le monghai wena. Wena o iketsa go sena motho a o bonang.
0: Ena e o ile banang o le mong o bofole o le mong.
1: E o bofole o le mong.
0: O iwa iphokele moya.
1: A ka nnete ha ke ile mono ditsing tsa bophelo. Lotsa le prepo wa e fuwa. Ha o iketsa. Rona re dumela gore ha re buile lwena o utlwisisa hantle. Ditlamorao tsa taba e tsa go se bue nnete le gore na ntho e sebetsa wa go fa yona self-test eno wa tsamaya o lo iketsa o le mongwe ga o botsa e ngotseng ore ke na le yona kapa ga ke na yone tlhaba le ene
0: Mosifa
1: lefora.
0: Lefora tsa pentwa pedi mosifa ka ba lefora. Ntho di kana.
1: Ka nnete ho ha o sa le bakala mo thantsa tsa bona ba le go ba le re self testing wa enka o ya hai o lo dula le ha o ka nka be ke o ntse ina hana hantle o ntse o botsa nyolo ila ha. Ka mo ga monne mo tla o reng ke le di jwana. O putula ntwe wa testa o le mong.
0: O le mong. +26659933 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng ya ba le wena ka metso tshwana e se mekae fela jwale o latlhela wa gago molangwana godima ditaba tsena tse ntate dipoto a ntseng a bua ka tsona kana kare o gopole ga o ka tla ka ditsolela ke re panto ditlhano ga dinongwege re tla utlwa gore na ditaba tsena di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe ga dinongwe ga di gwalwe Dikati ba fatshe bontate go gonene. Ha o le ntate o gabe ka lekoo. Gabane di gaba ka lekoo.
2: Bana ke ba mo sente ba ba sa ya le di medisa.
0: Re a dumela ntate o go bona ntle.
2: Eh yo ke ba mo sente tsa maya.
0: Eh.
2: Go dingwana nge ha ba ke amana ya tsiba ka e.
0: Eh ya ntate hle.
2: Yo go tlhonto go bua ka taba e ntle. A ke di bona ho ya ntwa jwang. Ho ntwa ba ba ntwa jwang.
0: A o je swa nolo a o ga gopela.
2: Yo ka mo tla ba la mae se ntse mata. O tlwa mo e tlile ke da ga bua le bona ka nnete ka ba ke ba ntle. Na ya testa. Le monde le sume de fitile.
0: Oh, nya, wa tshepisa.
2: Eh, siri mo le siri mo ke batla o tlo ka boemo ba.
0: Wow.
1: Hele.
0: Ya, tshe ga o shapela di atla ntate.
2: Go ba le ke ga le di ka ha se ndi di bona go ke go thata we batho ba nan le bona. Go re le sentse ke ipulele se fela ga o ga di ka bona melaya le se ke sa ebule hantle.
0: Eh. Iba
2: mmedi ka ba. Ah, ga re di tsa tsa ho mo hang hang.
0: Ha mona ke ntate o ga di. Eh,
2: ha mona bo mo le mo mo mena. Ah, di ntle ne tsa ba do khale.
0: E se ngwana ke.
2: Di tsa ba do khale. Ah, ja re yo le cha re di ngata e tshile. Ke ba fokola ba ndi ba ga ba na letho.
0: Ah, ke ntate ke ya le bo ha hle mo rena o boloke.
2: Eh, ina de ho se ya ile go di ngwana a dia.
0: Hore ke re ntate o leta thotane go ipatlela khotso. Thank you ntate.
2: Ela nna o da fa bona ka.
0: Ke batla ke ntse ntate dipoto le yena ge mo ise mono. Ntate dipoto hle ga re sana nako mokwene e motle ke kopa fela ka lentswe le leng. A ke batle ya mangata ke ya bona jwale ba kena ba batla o hlaisa lefura ka ba.
1: Re ba tinne nako ga ita monate wa.
0: A ene ka ba tsetsa ona tsena go kwe. Nka ba tsetsa.
1: Garnet yo le ba dimena kwa a ka le.
0: Hadi noe.
3: Tisi.
0: Hadi gwalwe.
3: Kati ba fatshe.
0: Sala, dikati ba fatshe le gatola ka di. Kha ibana fatshe bo ntate go le benye. Tseke.
3: Amen. Ke nna ba re

hop, la funk. Break free, oh. No more choice.

Rastafari. Ke ne ya kfela mona ka nete ne se di tsa tsaka tsena na lwe na tshile na la rona era ka kotlo la re bo ramanyete Rastafarien tsela ka pana hape na ku eta ka nete e ba mo di mo nate ona sa tsala tela tsala tsela jeno o tsala le tsatsi la sa no me ka nete o se matso mo nate matso a ma le tatu jana ga ke se matso mo tatu jana ke se ka tsala le mo futa ona

0: eletwe
1: ka lagato le ka makgetheng tate
0: ka o fela
1: re tšhabana sa kgomo ntate majaitlhakola
0: jalo mogatua
1: o bua le nkgono re tla fua ka lereko ka mona ka mateanong a tsela

0: nne ntate
1: nkhono re tla fuya ka le re
0: thatelo ntate ke le wa thatelo ntse ke ntate ke na balabela khotso ale bua ke ntate ke munna wa ntate munna ke tla wa itibela
1: aha
0: ka le bua ke ntate ntate binela morena se fela se se tshajwale ha kukwa boetsa kenya le bitso la ntate khale madi a ofele ha ke sa tsela go na jwale le le ndona ke le fi
1: oho
0: ke ba thwa le di ba fapane ba fapane
1: ye ya mgatu
0: ntate
1: e ke ne ke ke ba thwa be di ba fapane
0: ke ba thwa be di ba fapane jwale le tsa gona ke ntate binela morena se fela se se tshapela montia ka pa ke ntate khale madi a ofele mpa le ntse ha kukule la ntate khale madi a ofele
1: a se le nna go kwa se lo na ka nne
0: a ska ka e sa go lo ka go
1: ka nne te le nna go kwa se lo na o ha la ntate khale madi a ofele ke na dumela wa ke se ke letse
0: ke khona ga tafua ka le go ntate ke le wa thapelo
1: ke a le wa gatolaka
0: ke a le wa ntate
1: a se ka nnete le nna ne kuka go ga e kgona le na le mphe le panyeditse a se lona le ntse empa ga e kaka ka ga kmako nngwe ke maria jale ao flou ke flou kanke jale ke re e ka nna ba motlhomong le taba gore ei motho qetetsela a le agolo go tlaelela kwano mabalengana agolo jwang he lenanong le na le legolo la re le tatho jalo go bacheketse ba gantle go te nne ntse leng kukwa mane dipapadi mane ne ke se na le monyetla wa gore nka dikoba tsona ka nnete ne ntse ke tlameile te nne ntse ke tlhagelela ka nkane e lesome le metso e meraro gantle metsotsong ka e fora letse gora ya lesome le metso e mmedi se ntse re le boathapelo hi lebe
2: gala ka dole ka magete
1: ka o fela
2: sa jabana sa kgomo
1: go jalo
2: malome
1: motšhana
2: malome
1: motšhana wa ka balela difefo
2: hei todi a e tsala banna malome o tswa kae
1: hela motšhana ke tswa masimong jale e ke bona gore kotulo e gana go fela kotulo e ne gana go fela
2: motšhabanna lebiso la ka ke ntate poaring yakanamela la ka go isara
1: pela balane la difefo
2: pela balane la difefo ke ntse ke chacha diantse kwalokenya tsatsi re se tshwagang ka matsogo aha malome palo e se fokoditse ga bana ba gago jalo ba kwetse lenaane ba leka
1: o se re theoile botlhano se re le bogagong
2: eya ntate
1: ee batho ba kere bja le motho seleoisaleoya
2: nako e telele go fumala ntho disedion ya meleng
1: ke fumala ntho se di fetoile motšhana
2: go jalo ntate
1: a ke leboa go menaane tlhe motšhana ka tlhokomediso eo
2: ke a ikokobetsa fe ntate waka
1: tanke motšhana
2: tanke malome
1: ga se mohen ke motšhana wa ka kamane ka kgobetswanaela lebala la difefo gathagane a motloko mono chacha di-hands ball nyatsa bolo tse tshwagang ka matsogo e lesome le metso e metlhano gantle metsotso re furaletse jwa lehora ya lesome le metso e mmedi nako ena he ka morago re re fete mohen nako ena e ntlena wa e bone wae bona e ntle ke yane he ya ba kokotang ba ipitikang mmogo le alaonkeng kgopotseng alaonke ele ga ke se bone ntho tsena gala keng ba kokotang ba ipitikang o le ditsebiso le ditsebiso ga e ba ke a nepeetlileng ke a nepe nako eetlile ke enepile ke a ba kokotang le ba ipitikang mmogo le ditsebiso ga di le teng

0: eletwe ha eletwe
1: ka mofatsa
0: ka o fela
1: a tsala na sa go
0: o jwa
1: ho se ta se wa le tlapula
0: khotso mogatu wa baka
1: o hatse
0: ka ma ha uwa mo di mo re sa ba baletse ka bana ntse ya jwang
1: Ba tla ba

0: batsi bo gore ba ntlhotlhela leeto la go ya sebakeng se itseng.
1: Ke nnete.
0: Hai, ga se ke ntse ntho motho go wa thusana go thoa ishiya shunya. Kana go feng go wela go meeting e feng go wela go le wona. Ke re bana ba ithuti ka nna ba tshutu re tshe ka nna ba go ba wela. Na ba wela ba di wake. Ba ba tsama ba di se ba go go ba ba go le yo. Ke tla ka la tsela ya diphoofolo ka pala tsela ya go tle. A ke fa le ba wela. Ba ba ka ta wela di ba di ba di.
1: Ka ba ka la wela hone.
0: Ka ba ka la wela nna re ke wela ka dipofu. A ke ka tsutu go la go shipa fa ka ta fa le so se o ile o ile.
1: O ile o etse ruri.
0: Ee, ba o etse, ntate ba ne ba wela. A le ya lohle, ke ntse ke le teng ke go fa kulu mo setaweng. Mpa he, ka qasha yene le bona batho ba neng ba kukutile. O tlile hore, ba ya hantle ba tsile le botleng. E na sealemoya e re jefa obe go batho ba bangata. Le taba ena go re le fa he ha ba ka ba ba sna di e ka re se se go hlala ha ba ile mo hatara e mo ka tsofa na go ita ba ya tlokotsinya go re le ba ka kena ma itung ka pa ba ya dula di ba ke ntse sa na pala kana go sa na pala ka le wa ka le ma ya go ma ya sina se se lantiki mona se se ka go ho ka mo di mala o itse ka re se se se lantiki mona se a le tlo ba ka re jo a ke bana
1: ke nnete
0: ya le ba ra ba ra di ba ka re una a o tsitsi ke na se le lantiki mona se ai ya mo se re tlo sa ra ka ka te ma le tla go la ke tong go ke di se ka se o
1: ke mashumama bedi antle metsotso re lebile mane ho renyane ya pele.

0: haeletwe. Haeletwe.
1: A tlo ka mahet.
0: Ka o fela.
1: Ja bana ba go.
0: Moholo wa ka.
1: Ela nna la ntate ma ja ka.
0: Ho tsa ntate.
1: Ho wana. A sa le na ke te tsa ke tsa ya gola. O tla ke fitile ntho ya rena na go tsuta le go ka tlo khala tsa tsa o ntse lo ntse.
0: Eh ntate.
1: Ntate mo lo mo go ba le tsa tlo ya ka botlhau tsa ba wa mo tsiba.
0: Ah se ka ne go ka ihle ke sa motse.
1: Ah se khalo tsa tsa.
0: Eh ai ke di le mo nyana empa he ke ne o ke ding.
1: Ah ke tsa di.
0: Eh ntate.
1: Ba tsa ta be a wa tswa go go tang. Le ba gang le ba di tsa na ya mana le ya se ya le mo.
0: Ye tsa ba.
1: Na ga nwa ya le se ya le mo.
0: Che.
1: Ah ke tsa wena a ke butu wa fela na ke ga sa ha mana le tsa le mo ba. Ha ke wena o ka se ba tsa re nya ha o fela wa la go tshuma. Wa tsa ta ba tsa ho tsa tsa.
0: Mhm.
1: Ha fela se ya le mo ya se. Ke ra o tla o tsa na o tla o ge. Talibani se le go fara o go gota.
0: Mhm.
1: U ga bo u bidiga. Ha, tade. Ke a ke tsene tsa gare.
0: E andate.
1: Kona la ba fata nya na ba bidi ka mora go tlhe ga bontate ma ba. Ya ya iputa ha ga ga jori. Na go ya ya tsira ba ga le khale ana.
0: Ha le tswa ha le. Na de mo lo a ge ine. Ha ge ine pe le tswa ha le ine le a khithi.
1: Ntsagare ntsagare ira dinna le dikipata ba. Eh ya moholo wa. Tsala go go ntsa ba re sa tle re khitsi ya ka bolo. Ka la ke ka ke na mo impere.
0: Mhm.
1: Hai, thank you maleso.
0: Ke a leboha ntate. Ele shume le metso e mine hantle metso tso re lebile mane hore nyane ya pele. Tsena go ina ke a bana ba kokotang le ba ipitikang le bana ba emetse mabitso. Di tsebiso ha di le teng. Ke di fete.

0: ka le rata le ka magethe ntate
1: ka o fela
0: re tshabana sa go mo ntate ba jang tlhakola
1: nnete
0: o bua le nkgono re tla fua ka le ge ko ntate ka bana ka batanong a tsela se nne ntate jale ke kena tjena goba go bua ka ba kokotang le ba ipitikang jale ke opola gore mafatlhanyana ao a na ntse a kokota ke a kgola maobane o nabile a re ke kgetlha la bogago a ntse a kokota jale a qeta mpolelela gore ko go ile a mpolelela pele sa le bo 11 gore ga bana sealemoyamane mosaga mo futho ke mpe ke ba mamelele ga e ba ba bewa dithotobolong jale ke ntse ke ba mameletse ga e ba ba bewa dithotobolong sealemoya a seyo mane a bo bona ba na ntse ba kokota kapa ba tshwanetse bana ba kokote o ya wile
2: tšhe hai ke tlo sita gore ke ya gabe eo potso ke dumela gore maletatho jano ke yone a ka e ya gabang
0: ke ikwantate ga re bona naga ke re ba ka kena fele ko ba ntse ba kokota ba kokota jene ke rena ba nene ba kokote bana ba kokote jalo-jalo na
2: tšhe ke tshapa go batla o araba mogatuwa wa ka
0: tanki ntate
2: tanki gapelang

0: ka lekisana boitsebedi a ntse a kokota empa e le gore gona a tla tlang ka nako mane ya puo ka tsuba taba ena a tle go tlhola tselegedi ka leboa tlhepelela gona ga bajetse ba kokote bajetse ba kokote go kgone go tla fela lee ka leboa ntate
1: ke a o leboa mogolo wa ka tanki.

Re setse ka metsotso e metlhano fela gape le re fitlha mane he mo re tlotla re kwala ena ya bano ba kwakgotang le ba ipitikang he gobane tlabe se re le mane ka nngane go gora yane ya pele.

0: Letwe. Hi Letwe.
1: A bana to ga magete.
0: Ka o fela.
1: A tsaba na sa go.
0: Ilele.
1: A le ba gana re ka.
0: Neta ruri.
1: O ka ha ga le ngope. Ha o sa ile ka o di mo king one so.
0: Ke ka ho di.
1: Ke o ganya, ke o. Oh.
0: Aha.
1: Eya. Ah, engwana nne. A tsela ntso ka tlwa go solwetse.
0: Mhm.
1: Go ruma ga leta tlo ya no ka o gata go ya kwa na le kwa na. Ke ka la utlwa gore o motho a o nwa hola ha o motho a monongwa. O a bona gore ke to bela mefeking di ntho.
0: Ho bima ha hona ntho ka ba ga yetsa ga tlame o phela ka ka moseka ga khantse ka twala.
1: Ba tsela ke la ding.
0: Re tlo ja dipoteli. O senya ka mafwana.
1: A ba setse bolo se se ba rona senya ka mafwana ba ga ke nye la ntse. Kona ke re ja ba tswa go motho a mono wa o motho a ngwa hola. O tswa bo se bo senya ka mafwana.
0: Ke
1: motho. Se tonne mahlosi.
0: Ke motho a ngwa hola e se wa mono wa.
1: Ee, e se ngwa mono wa.
0: Aha.
1: A ngwa hola.
0: Aha.
1: Ee. Wa tsoba o yena.
0: Kane.
1: Ke a khutlela mono ngwana nne la ka batho a ga gate ge khutlela. Gilla. O so se monate. Ni ga ra go re mateng ba iketla go le monate. Au. Ah, ngwana nne. Go go tsina o no etse.
0: Ke ne pa. Hantle.
1: Ee, motho a tena e kgwaetse ka a ishiye dikobo ka pela e kgwaetse e ntse tsena ko o no go ba hata pela a e mono no tla mo shebela ma. Mhm. Ha, gore ba gata thuso nta o gata ngwana mme monga lapa le na. Ai.
0: Ke a leboga nkgono ma gale tatho jang. Thank you moratuwa wa ka. Ke metsotso e le shumele metse e supileng hantle re furaletse jwale hora yane ya pele. Ya, sala monate o sa phela marena. No le monate ha mme tleng yeo. No le monate ka tsela e kgethileng. Ha e letwe.
2: Ka lo ga tlo ka boga.
0: Ka o fela?
2: A ja bona sa go.
0: Ho jalo.
2: Go bo tlo ta to ja na te ma ja ka go.
0: Tsala pele mongaka.
2: Ke go pa le ta le go nta tai. A te mo lo go ta go fuwe pallo. Go go

0: kgoro phokola go sa nna ga se sipone sa ntheta sa ga ke motla. Nna sephetlo le mogatlanko mashodu. Abuti ke tla dia sekolong kao fela maleta thojana. Le wena mokhubu wa gone wa ipata ntate ntho. Ntate majaitlhakong.
1: Ke mona ke teng.
0: Ah, ka moga nako e telele nta.
1: Ah, ke tla e tlhopha taba eo.
0: Ah, ntate majaitlhakola se ka ipatela bokgolo le bontate mogolo.
1: Ke tla etsa gore ke se ke ka ipatela bona mongaka.
0: Tanki ntate, ke ntate ke puma poho dinaka e tlhaba porofense ke a qatshatso di ke a mojaki pakeng tsa segolo moikgantsi pheletsong ya motlakase ntate.
1: Helele molele.
0: Ke a leboa ntate.
1: Tanki molele. Semohe. Hai lepe.
2: Ka ba tswala ka magetse.
1: Ka ofela.
2: Ke tshaba ka sa go.
1: Ho jwalo.
2: Ke tla go a ke ntate.
1: Ke sa ba le tsumeng ka wena.
2: Ha ke ntate. Ntate. Ha ntate binela mo kana se fela se se cha tsapa le sotso ha ke bo. Ke a ke mo ndi.
1: Eh ntate.
2: Na le ke go pala tsa tlo ya.
1: Ke go pala ile.
2: Ha ke kala ka wena mo khulu ya go.
1: Ke a ite bo he.
2: Ke re ntate jo go tsana ke no ka ka tlolo. Ke re ntate go ntsha ga bo go ke re ntate le fa ba tsala la mari ya tseole. Ke re ntate mo ho lo tau ye tsa. Ke re ntate 606 ke re ntate ga di buka. Ke re ntate phohlo ka le rumo. Ke re ntate no ka tsa tswa ke di no kana. Ke re ntate ke lokela go hola mo ha ngwa morena. Ke re ntate bo khala ke botswala le motho. Ke re ntate ke sena se batla se kwetse tsela ke re ntate bo ha di nyakanelala. Ke re ntate le fa fazala la Maria Seule. Ke re ne o khopotse mbatho ke le letse ne ke thosa ke le le ka ne go vela ka mofeng wa peke ke re ne bula ba tsena ke re ne khanya le fatse ke re ne tsa mesedetsi e ne tshe tshe ne se ponya ka ke se pile morena ke re ne di sa kwa paleng ke di thaba ke re ne le tla le bona ha le engwe lwe ana anka si ya go lwa ka ba ke ntse phoso go lwa go go le sheba nako le botee. Ke re nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono gale ke llela go leta thojane. Ke re nne lerato le molemo ke re nne a matle makgabane. Ke re nkgono tla fua ka lereko ke re nkgono phokolang go sa nna. Anna ke tla betse ke gutlwa gape. Ya ile tang le bona ke ntate binela mogena se fela se se cha tapa le sotso ha te bua ke ha u fili montia ke a kokobela
1: ke a le boha moholo wa ka
2: tanki ntate
1: tanki ntate tanki haile haile
3: ka le rato le ka magethe ntate
1: ka fela
3: joe king ha ho sa ukwale. Re tshabana
1: sa go bona
3: ke se ke tsela pele sala ke sa utlwe.
1: Le hona jalo ntse o sa nkutlwe.
3: Oke, jale ka utlwa. Ha ke ke ntate ma ja ithakola, jale ka utlwa ba ka ke a bona.
1: Eh.
3: Eh, wa go khona ke tla fura ka le ga ke ntate ka mana ka mantle nga tsela tsenne ka nne go go ba tsodike.
1: Helele mkhulu.
3: Ke ga ntate o papala pina tse monate ntate. Ba bana ba gona ye le ka ba ka ba ba mametse ba ke ba ne ba ukwe di jotsena tsa Sesotho ba ukwe di ntotsena tsa Sesotho ke o bane ke o pula hore ba ka bana ba tshe hampe a ke bua ka senya ka mahlwana ba tsafa lona le ditso le eno ba ga tshwe a mede mo senya ka
1: o re ile ka wena na tawe
3: ke ba fa le sesa o re na sesa jang o ho se monate.

0: believed. Ka o fela?
1: Ke tshabana sa go mongwane.
0: Ho jwalo.
1: O bua le nkgono kgale ke lela o le ja thoyane wa motlong.
0: Ke lele nkgono.
1: A tshabile nkuka le ntse le na jo. Mothomi wa rona na wa utlwa na ka o fela. E mongwe e mongwe tsa re fela helehele. Wa tla ke tshabile ha ke re tla se kere utlwa utlwa.
0: Nkgono.
1: Ke thabile mona mo diteng ebile ke thabile o kena ka

0: Ga ke ntse ka ntho tse ntsao e leng kgonao
1: nkgono
0: ngwanaka,
1: ga ke go ke o mmamele hantle ga ke itlhalosa go le nako e ke tswang.
0: Ke mongwe a sena o sotswe.
1: Nako e ke tswang mo ke tlhalose gore ke ntata tlotla le bonolo. E le gore potso eno ya gabile potso ya gago.
0: O tla go nna mo ke teng.
1: Aha.
0: Mo ke teng ke mona. Ra lobo-lobo kana tsena. Ke ntse re re a utima sa itlhako.
1: Jwalo ka ha nna ke ile ka hlakatsho jwalo ho tloha qalong.
0: Ka ona tsena ke ntate Maja itlhako. Ke tsitse sale. Ke ntate Maja itlhako.
1: Ke kopa re tlose mono moratuwa wa ka please. Tshwarelo. Ke kopa re se ka ra isa mono ke a kopa.
0: Ke a lebo.
1: Okay. A ntate ga pelaka.
0: Ke a gabela potso ya gago ka go sesane. Ga o na ntho e seng koduwe. Ai. Le go ja fela e ba koduwe. Ko go ja. O fete go ka fetwa koduwe. Motseng ono e ba koduwa ka lebaka la dijo tse di leng teng. Ke le ngwe re lehlwa. Gigela mokgelo gore na ke le sotho ka fa kae. Gigela mokgelo wa gore e ka fetwa kudu.

0: potsa hore na boemo ba lefa leo ke bo mofuta ofe. Ha ho bua ka Inadi ya lema pelo ena ka e utlwa bohloko jwalo ka ya ntate mongodi wa setereke sa mokgotlo ona utlwile bohloko haholo maobane haholo a ho bua ka sealemoya ko ona utlwile bohloko haholo ebile ka ona tla o thomela ha re ha le bua ka sealemoya le bua ka ntho e ke sa utlweng ore na le bua ka gobane sealemoya mokgotlo mona a re tsebene a ka se qetetseneng
1: o bua nnete
0: ke ka fumaneha dibakeng tsane botinotshi moo phang bo mapholaneng kampo mono mokgotlong le bo haeso ha o ya tlhanya kukwana mphukurane a seyo sealemoya sa sesotho a na se utlwile ore nkgono ka tla fuekalelwa ko itseng ntse ngwana mo ke teng sealemoya se teng empa mono mo batho bano ba mafahla ba kokotang ba le mogateng sealemoya seyo motho e mongwe o tla tloa sebakeng seno a se na le fono ena ya e bohlale kapa a ntse a e tshwere a sa tsebe le go e sheba gore na tote ga legodimo le tlabe le mpisetse e tlabe le gao le jwang a re re ke habe ke potlake ke ema seo ga a fitlha tseleng ke ona maatla fumana gore bothata boteng ke batla o bua ka ena ya ambulance ya mogotlong e neng e eme ka godima thara ga ba tseba le gore taba e lele teng ntate dien koo o motlwile gona bile a batla go lega bua ka taba eo o na utlwile motlhoko kwaka ga re a tseba fela bophelo ba motho bona go ne go lokela botse jwang go thusee
1: bo thusee ke nnete
0: metlheng ya pele ga letlwa le ne le le jalo e ba mokuduna le teng no ba le sefofane se dulang kapa kana phara-phara ena ya masole e ne fitlha e dula e tsepama ka moo jalo ka yane o itseng e ne latile batho bane ba ngodisang batho batho ba hlokolosi ba loketseng gore ba dule ba le hlokolosi ya kalo dinthong tsa mofuta ono jalo ka ha ntate mongodi wa setereke sa mokgotlong a boletse gore ga ke phomole bosigo le motsheare gobane nna ke na le fono e ka tsebang gopolelele fela e le dialemoya tsona a se tsebetse a nne ke ene a dialemoya tsona le ga o tla utlwa o go tshwana le go kena moyeng wa tho o kena moyeng o sa utlwa gona ka morago go o kene batho ba tloagaba ba tloagaba ba re wena ke go tla bo kene ka lefifi taba ko gore na batho ba tlo kena ka morago ba tlo reng ka wena kapa go wena ga o tlo tsedi ba kere a tseba gotho ga o bua ntho o ne o nagane o se ka inaganela dinotshi o naganele le batho ba bangwe kore bophelong gotho ntho engwe le ngwe ga o eetsa pele o ka nagana ka wena o naganela batho ba bangwe batho bano ba mokgotlo mono ba tlile ebile a ke go e bone gore e tlile ka meso e tlile ka bogoka ya bone ambulance eo e le ngwe ko pula e ne seone le gone fela ga a fitlha letsheng ke yona maatladileng go bona gore go na le ntho e tsagalang a tlile ka mane a sa bona letho fela bophelo ba motho bona a tlamaa wetse jwang o bopholosa mme empa eleng ya ba o fumana bothata bono
1: o sa morato wa ka ke tena ke etsa potso e gobaneng wa gopola letlhwa la pele le le la kgethe ya pele go le bekeng tsa go feta mona o na le nako e
0: letlhwalaeleng
1: la batho ba semonkong ke batlile ke ba e mongwe wa batho ba jalo fela ke tsebile gantle gore lekgao itse letlo
0: kgethege
1: yona ke tshwa kere ke katelela ke botsa taba ena gobane ke re ache e le gore re batho ba sa e leng tlhoko ditlhokomediso kapa ke nna ke etse motlhala ka nna ke ne ke tloa Maseru ke a Thabatseka ke tsamaile go tloa Maseru mona go sena letho go sena pula go sena letho ga ke fitlha a qeta go feta a tšhalalisa ke tlhwa Thabaputsa ga ke nyelwa Thabaputsa mo ke bona gore pula e kare ke ena ya fafatsa ga ke sa ko fitlhelela godimo mola lekgalong kona ke bona go hela ga e sa le pula ke lega le a kgethe aha ke yona mo kelang ka qalelela go ferekana mone ke re ebile go ke bile botlhaswa kapa go etsaetse jwang empa ga qata go feta thabaputswa mo ke theola ka dikalaneng ke qata go feta tlhaba seo sa thabaputswa ke theola dikalaneng ke pula ke ile ke ile go nyolwa boteletsana mane se ke ya kamaka ka beng aha e se ke ona ke bona gore ke boetse gape go kgethe alegwa ke yona ntho ke reng e le gore ke gore ke lamperekanya yamperekanya ka kwa ke ipotsa gona ke bile botlhaswa kapa o etsalang ke tsebile go itse letlhwatlho kgethee fela jale ke bona go tlhakile mo ke tlwang teng empa kelelo ya ka yona e tlamaye beile ya ntswetsa gore empa mo o le o tsamaya teng oa tseba gore boemo bo ka fetwang neng kapa neng aha
0: e kore e nngwe ke ene ya gore ka nako nngwe kelelo e ka gofa seo go latela tšhabagalo
1: ya
0: ya mo le ngwana teng mme ya go fa boreba e nngwe ke yone eno ya gore re naganele gore batho ba bangwe ba be ba sa fumana melae
1: ya
0: ee kore ena ya ambulance yona ke utlwile kapo koba ke e sebetsise ka rena bophelo ke a tseba botebo ba gore na motho eno o ne a tlameya
1: goreaga re boloka bophelo na
0: re lokelaga re boloka bophelo na re etsa jwang
1: re etsa sotlhe
0: ore ke nngwe ya dintho tse tibileng gagolo empa tse se tla netlo tla fetwa tsetsi gobane e le tsetsi
1: ebo ga ka kanga tse le gore ne ke tlhile ke bua ka taba ya ambulance ke ne
0: kempa ke etsa motlhala ka yona le nna ke fela mothong teng o tla fumana gore um ka nnete gore tse dingwe tsa tsona di gotla ka boreba o itse pula e tlana ke empa le godimo ka mona o fitlhela bothabo ke a sile ntse le
1: tlhakile ke nne
0: ee jale ka godimo ka mane athe le godimo ga le
1: atlaetse
0: ka ga eso ka mono go fetoa ga go batla go fetoa o bone ka kgwedi ya alesomele metso o le mongwe le sa le paka gore go bo go pakelane le la bolaya bana bane ba sekolo ba St James
1: ke a gopola
0: mme bane batswa sekolong baya gae go bile go se le motho ya tsebang gore le saletsa kgete ya kere mme le ile la ba fumana tseleng le bona mme ba tlile sekolong go sena letho le matitše ga ba lokolle ba ba lokolotse go sena letho mme e ne le kgwedi ya lesome le motso mongwe mafelong a yone le lane la selemo sa sekete makgolo a gobong um masome a robedi ya metsong e supileng a metso e robedi le ileng ya re ne re santsene re palama difofane ke a tseba gore itse a ke fitlha mokgotlong ke sile masoko mone go sena pule a fitlha mokgotlong ke fumana lesadidiele difate ko wa e bona ga re qeta go theba sofane pula yana e neng di difate go a ba ntho tseno ka ofela e leng gore ke dintho tse dingwe tsa tshwanetso kapa tsona tsa dikoduwa e ka e tsagalang ka tshoganyetso ebile go sena motho ya ka tseba mo ethiwa ntle le mongwe a bophelo fela
1: mogatiwa waka
0: a ke go bona monate wa ka o mo puso
1: ke bona
0: ga e le mapi ya tsena o tla bona ntate monote o itsetlha motho a bona go ulo kwalela eo o hula monoto naka a nagana go sepadi nna monoto naka a sepadi ja ke bantlwele ke monoto ga lefafatana le ntshele a ntlwelele ba kana bare ba lobisa ka monoto a ka garasa ka ba kwalela ka nako
1: se ka nna labalabalare le go gwalela monoto wa nkgono oag se ka ba e tsala tabe se ka nna la re le go gwalela le nka monoto wa nkgono mo ke tla qabana le lona a botlhoko ga e leto kao fela
2: setšhabana sa
1: kgolo
2: tumelang tate majaditlhakoso o tla seore mme ke galetse lentse
1: ee
2: ke batla ke utlwa hemone somolele ke thabile hona ke molele ngwaneso
1: ee
2: ke nkgone o phukolang go sanna ka tshedi ke o pula se o e o tswa kae
3: ha mantila dia
2: wa ja ah ai na taba ngwa ne so ai na taba ke di taba tsa thabo he mogatwa wa ka ke ena mona e se bile le khala o bile se so ho tloha ha dire le shume di metse mmedi le pele ho mono ne sentse ke fetu fetu ba di lotlolo ke kena ho sena ke kena ho sena ke kena ho sena ho fitlhela jwale
3: ao pe
2: ke hona ke fumana ha nkhono ya mo monoto mo futsa ha ntsa bua le wena mono e wa utlwana ke na go e kae he o bile se so se bo hloko seng go thusa mo hloko bona bona bona bo haisale ko re se ka bua batho ba bang a utlwa ke mo tsedi ke a utlwa se ha ke na sale mo fela ya ha matlati o na le sale mo a utlwa ke ba ka tsa siane ga go
3: di ha di bapelane ha di hole ka
2: di bapelane ha o bua ka koduwa ke utlwa bohloko bona bona bona bo haisale hobane peleng ne ke tseba hore ha ke bulela sale mo ya ke tla fumana temoso Jwale ha ke sena sona ya temoso ke tla e fumana jwang ke le lefifing le letshodetshogo hei ke nnete ke nako ya maria dinako tsa selemo di badufe re a tseba hore hlabula ho na le dipula maria lefa le ya kgetheha empa re sa tsebe na ha e le neng ke lefifing le letshong ntate pelo ena ka e ba bohloko ga ke tse mona re ka itekanya leng re mohlape o lahluweng
3: ao batho
2: ke a bopetsana ke thabetse fela he ngwane so rua le wena a ne ke utlwa gore ke tlaga ka ngwane pelo ya ka e le bohloko bona bona bo haesale empa ka letshana le ga e le mona ke buile le wena moleleso ae ke kgotsofetse ka nnete ha di lefifing mo ditaba di eme mothating o nepaiseng lefifing mo ditaba basotho se ke re fumane se re tshwanelang re tsebe ditaba re tsebe ditaba ntate gona jale ke re tse gona go ntse e tlhala le ka ga naka e go etsagalang ka nnete na ebe re sa le batho kapa re motlhapo o latlwe ae ntate e letsema sa itlhokwa ke thabile ge ya ngwaneso ke thabile mo le le weso kgotso
3: kgotso moratuwa waka
2: thank you ntate
3: ha e lepe
4: kalgato le ka magati
3: kao fela
4: ga tšhabelela sa
3: kgonejalo
4: kgotso a botima a tlhako
3: kgotso mme waka
4: o phela jang abutiwaka
3: ke sa ba baletso moratuwa waka wena
4: ha re se ba le tsotla sa sogane se le se matlang tate
3: ehe
4: he ka tinya ka tinya ka pota ka mane ka o hlano ka o ka mo lodi o ntlotlontsang ka tsebeng ka nna ka gutla ka pota pota yo ka monna a phunya paola ke mpa ya ke le bua ke ke ne ntate
3: mhm
4: ntse ke le te
3: ntse ke le mmoho mo gatwe wa ka
4: ee ya ke nna ke ithutile botshepi ba mogana ka mona ka monyakwane a butlwaka ke ketetse mane ke disetse ka ntsa kgitshane ka loto la sefate ke ketetse mane mo ntate poo ga dinyakane melalaaneng a o thabetse a bua le wena ebe sa le moya sa ka kgaki sa letsatsi wale sa o fela kuriri ka ba siile ntate ke kena ka lefifi ke kena ka lefifi ke phopholetsa fela ke ntse ke penya ee ya ntate wa ka ke nnete ke phamisa matsone ke ga le nna ke ngwadise segameng sena se maatla oe mailebogo kwa gaeso ke phamise matsoe ke dumedise bo ntatemogolo le bonkgono bo mme le bo ntate bo ausi le boabuti le ba ntseng ba ipitika dithutobolong tsa bona ba tla keta gagame sena le bona ke re le ba ka kwa ke ntse ke re madu mme ga gagame sena ka nnete ke a leboa, ke a leboa, ke gamasa go province ya